0: Station Stand.
1: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship, Arpigas, would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
5: Servisyong OFW!
6: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
7: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
8: Happy Friday, mga kakagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo mga nakikinig dyan sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang mga bahagi, sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFW at sa kanilang mga pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po muli ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina, samahan niyo kaming maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu na kanilang mga pamilya. Dito lang po sa Servisyong OFW, FABC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas.
9: Mag-abroad ay bibiro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro!
8: So dito nga po sa mag-abroad ay bibiro, nais natin maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pag-decision natin kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating pamilya. Gusto nating maipakita na ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Aming panalangin na patuloy ka kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iniingatan ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial, at ang ating spiritual na kalusugan. Sa pagkakataong ito, isang veterano, isang matagal na marino, kapitan, ang makakausap natin ngayon para mabigyan tayo ng magandang picture kung ano ang maaaring makita at maranasan sa barko, at mabigyan din tayo ng magagandang payo kapag binalak mong magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaunlakan tayo kahit medyo busy siya sa kanyang pagbabakasyon. Medyo matagal na siyang nagmamarino. At siya po ay pinanganak sa Malabon, Metro Manila. At ngayon nakatira sa Quezon City. Graduate po siya noong year 2001 sa Philippine Merchant Marine Academy. At more than 20 years po na siyang nagbabarko. At since 2015, ay kapitan na siya ng LPG vessels. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait, at makadiyos na manggagawa, si Captain Alan Aristio Perol. Good morning, Captain Aris.
10: Good morning, Sir Chito. Good morning po sa lahat po ng tagapakinig.
8: Good morning. So, kumusta ka naman ngayon, Aris?
10: Okay naman, Sir. Ito, Sir, dalawang buwan ng bakasyon.
8: At least naka-relax naman. Mukhang mahaba ba ang bakasyon mo ngayon, Aris?
10: Kadalasan, Sir, mga 3-4 na buwan, Sir, yung bakasyon.
8: Okay. So, ito yung time na talagang, siyempre, pag nasa barko tayo, talagang tuloy-tuloy ang trabaho eh. Dito lang talaga, pagdating sa Pinas, eh, medyo doon lang tayo nagbabakasyon ng talagang grande, sabi nga.
10: Oh, sir. Oh, babawi naman tayo, sir, sa pamilyang iniwan natin, sir, ng matagal din panahon habang nagtatrabaho.
8: Tama, tama. Okay, simulan natin ng bentuhan, Aris, ng medyo mga, yung mga magagandang experience natin. So, para sa mga kalaman ng mga tagapakinig natin ngayon, lalo na ng mga nangangarap na maging marino, paano mo naisipang ang profession na pagiging seaman?
10: Bali, ano sir eh, nag-aral ako sir sa labas ng, bago ako nag-PMMA, nag-aral muna ako sir sa labas ng 4 na taon. So, kumuha ako sir ng nursing. Nag-nursing ako ng 3 taon. Tapos yung kapatid ko sir na bunso, yung talaga nagpunta ng PMMA after graduation ng high school. Tapos sabi ng nanay ko, kasi that time sir, pag meron ka ng kumpanya, meron siyang stipend allowance na tatanggap mula sa opisina. So natuwa yung nanay ko, sabi ng nanay ko, oh anak, kita mo yung kapatid mong bunso, oh talo ka pa, estudyante pa lang tinatanggap ng allowance. Ikaw araw-araw ka pang humihingi ng baon. So sabi ng nanay ko, ano kaya kumuha ka ng exam? Ang sabi ko sir third year na ako sa nursing, papasok pa ako diyan. Sayang naman ka ako yung inaral ko na ano. Sabi niya, baka sabihin mo, hindi mo kaya. So, doon ako sir na challenge. Sabi ko, paano hindi ko makakaya? Ako nga yung mas matanda, ako yung mas panganay. Bunso yung nauna. So, chinallenge sir ako ng nanay ko eh. Actually, hindi lang ako. Tatlo kami sir magkakapatid, panganay babae. Bunso ang nag-PMMA. So kaming dalawang naunang panganay na lalaki, chinalis nung nanay ko na kung talagang matatalino kayo, mag-exam kayo sa PMA at dapat maipasa nyo kasi yung bunso yung kapatid pumasa. So nangyari sir, walang no choice tayo. Kailangan natin patunayan sa nanay na kung magaling ang bunso, mas magaling ang panganay. So sabi ko, sige, i-exam ko yan. Pakikita ko sa inyo, kaya ko yung exam. So dalawa kaming magkapatid na mas panganay, nag-exam kami sabay. Awa naman sir ng Diyos, nakapasa kami pareho. So sinabi namin sa nanay ko, ayan o, pumasa nga kami. So hindi ito question ng talino. Question to ng kung gusto kong pumasok dyan o hindi. Ayoko nga sir. Kasi nung high school ako sir, after graduation, may classmate ako na pumasok dyan. Talaga after high school, nag-PMMA na.
8: Okay.
10: So, anong nangyari sir? Sabi niya, PMMA tayo. Sabi ko, PMMA? Saan yun? Sabi niya, sa Port Bonifacio. Port Bonifacio. Anong gagawin natin pag PMMA? Anong trabaho natin? Sabi niya, barko. Ako sir, ayoko talaga magbarko eh. Ay, barko, ayoko yan. May paglubog yan eh. Ayoko yan. Hindi ako yan. So, anong nangyari sir? Dahil tinanggihan ko yung pagkakataon na yon, yung kapatid kong bunso, nung pumasa na ako sa PMMA na exam, sabi ng nanay ko, anak, total naman na ipasa mo na, ituloy mo na. So bilang

0: Sinabi ko na sa iyo, pasok tayo dito sa PMMA. Nagpahuli-huli ka. Ngayon, graduating na ako. Ikaw, first year pa lang. Yun ang naging kwento, sir, kung bakit ako naging seafarer. So, awa naman, sir, ng Diyos. Kaming tatlo magkakapatid ngayon, sir, kapitan na.
1: Wow.
0: By God's grace, sir.
1: Successful. Also, thanks God nga. Successful pa ang nanay mo.
0: Success ang nanay, sir. Success din yung magkakapatid.
1: Daba. Pero hindi mo na naisip na kung nagtuloy ka ng nurse, anong mangyayari? Parang hindi mo ba naisip?
0: Okay, sir. So, ang yung pamilya, sir, ni Mrs. is, yung ate niya is nurse sa UK. Yung isa naman, sir, sa AFP. Mga pamangkin niya nasa Dubai nurse. Yung mga iba nasa Australia, yung mga pinsan. So, ako, sir, may idea ako ng kung ano naging buhay ko sana. Kung nagtuloy-tuloy kami ng nursing ng... Kasi si wife, sir, nurse din eh. So,
1: okay.
0: Actually, sir, sa America, pag nag-nurse ka, yung regular hours is aabotin around 2-5. Pag nag-extend ka ng overtime, sa America, nasa 3-5 hanggang 4,000 yung extended hours. Yun. Ganun din sa UK, 2,000 pounds kapag normal hours. Kapag nag-overtime ka, ang tawag nila long hours sa UK, nasa 3,000 pounds. Yung sweldo ko ngayon, sir, as my on my current position, kayang tumbasan yun sana, dalawang sweldo namin mag-asawa bilang nurse, pero masigit pa. Yeah. Ang nasave ko doon is, na-spare ko, sir, yung misis ko na pumasok araw-araw sa trabaho. Instead, nag-focus siya ngayon sa pagpalak sa mga anak namin.
1: Yes.
0: So, ano, sir, salamat din, talagang maraming salamat sa nanay ko at ginabayan kami sa mas magandang ano.
1: Alam talaga ng nanay kung saan tayo.
0: Oo, sir. Yun, sir, ang blessing kapag nakikinig sa magulang. No? So,
1: nakalagay sa Bible yun eh.
0: Oo, sir, oo.
1: Okay. Eh, paano naman yung, hindi ka nung pag-sakay mo ng barko, hindi ka naman nahirapang umanap ng paanang company?
0: So, kasi sir, sa PMMA, estudyante ka pa lang, may sponsorship, may mga kumpanyang pupunta doon, kukuha sila ng mga, ano nila, cadets nila. So, yung naumpisan kong kumpanya, sir, is Maersk Line. So, yung Maersk Line is a big Danish company.
1: Yes.
0: During, nung panahon na yun, sir, marami, lahat ng klase ng barko, meron siya, car carrier, bulk, oil tanker, gas tanker, LPG, LNG, lahat na, sir, ng barko. Container ang pinakamarami nila pag nakikita mo sa yung mga container na merch. So I have a good experience, sir, dahil doon sa kumpanya na yon, nagstay ako doon, sir. Sumakay ako from 1998 to 2007 sa Maersk Line. Ako doon, sir. Bali 9 years ako almost doon sa kumpanya na yon.
1: First impression mo pag sakay mo sa unang barko mo, Aris?
0: Sir, nalula ako, sir. Ang laki ng barko eh. Dahil sabi ko, baka lumulutang sa tubig, ang galing ka ako. Sabi ko, ang laki-laki ng barko. Tapos, going international kami. Pero siyempre, sir, may period of adjustment. Dahil siyempre, galing ako, sir, sa lupa. Bigla ako sumakay sa barko. Doon ko, sir, naramdaman yung alon. Na sabi ko, grabe naman alon ito. Ang laki ng alon. Tapos, talagang sir, sabi ko nung una talaga, parang nagkamali yata ako ng pinasok. Gusto ko na, sir, umuwi. Sabi ko, sana sunduin na lang ako ng whole helicopter, magre-resign na ako dito. Dahil, alam mo naman, sir, ang monsoon, sir, kapag dyan sa Indian Ocean. Bandang July to September, sir, grabe talaga naman, sir, ang alon. Hilong-hilo ako talaga, sir, nakahiga na ako doon sa sahig. Lahat naman kami, sir, school ship kasi yung sinakyan ko. Limang Pilipino kaming kadete, limang Danish kadet. So, pero yung sa out of sampo, ang mga nahilo sa alon, lima. Kaming mga Pinoy. Kasi yung mga Danish, sir, sanay sa alon eh.
1: Oh.
0: Nagigitara pa sila nung maalon sa Indian Ocean. Kaming mga Pilipino, talaga, sir, nakaplakda sa higaan at hindi makatayo at nahihilo. So, nagsusuka. So, ako... Ilang araw ako, sir, hindi kumain. Kaya lang, pag hindi ako, sir, kumain, lalo akong umaasim yung tiyan ko. Pag kumain naman ako, isinusuka ko rin. Sabi ko, saan ba ako lalagay dito? So, akong ginawa ko, sir, ang pinaka nakapag-adjust.

0: ako nung kumain ako, sir, ng mansanas. So, yung mansanas is ang problema kasi sa nagsusuka, pag sumuka ka, maasim. So, pag naamoy mo yung asim, lalo ka nasusuka. So, ang ginawa ko, sir, sabi ko, ang problema ko lang nun, ayoko yung amoy. So, ang ginawa ko, sir, kumain ako mansanas. Yung mansanas, sir, pag isinuka mo yan, mansanas pa rin ang amoy. So, doon ako, sir, nakapag-adjust na hindi na ako nahihilo pag sumusuka ako dahil hindi ako nakakaano ng maasim. So, okay na, sir. Mga 3-5 araw, sir, eh, nakapag-adjust na rin ako.
1: Okay pala yung masanas na pag maalon.
0: Oh, sir, yun ang naging survival ko, sir. Dahil pag sinuka ko, sir, amoy mansanas pa rin siya. Hindi katulad ng tinapay o ibang pagkain. Pag sinuka mo, sir, amoy suka talaga. Amoy ang asim. Lalong nakakasuka eh.
1: Kasi nung panahon ko, ang aking ginagamit, sampalok eh. Nagbabaon ako ng sampalok pag maalon. Para...
0: Sambalok naman sa'yo, sir.
1: Kasi maasim yun eh. Ginawawala yung hilo.
0: Sir.
1: Pero kanya-kanya pala tayo mga style.
0: Oh, kanya-kanyang adjustment, sir, eh. Kung saan ka makakapag-ato.
1: Eh, paano naman yung mga adjustment mo sa working environment sa barko na iba-ibang nationality yata yung kasama niyo sa barko?
0: Doon, sir, medyo ibang ano rin yung kwento rin yan dahil may mga after doon sa school ship, sir, marami kami, meron kaming sariling training officer na nag-overlook sa amin. So, kasama ko pa yung mga ano, yung mga ibang kadete. So, okay, sir, dahil pantay-pantay yung treatment sa amin. Kumbaga, may nakabantay, may training officer, so okay siya. Naranasan ko, sir, lahat ng aspeto ng pagbabarko. Meron kaming isang buwan sa kusina. Nagbalat kami, sir, ng patatas. Isang buwan kami sa makina kahit ako'y kubyerta para raw maintindihan namin yung proseso ng pagpapatakbo ng makina. Tapos, sir, sa kubyerta, lalabas ako para matutunan ko naman yung maintenance. Ginawang all-round yung experience namin. Tapos, meron kaming ano, bridge watch duty, yun, sir, 4 hours din. So, maganda yun, sir, kasi pinaparealize sa amin kung ano-ano yung iba't ibang departamento sa barko, kung ano-ano yung kilos nila, ano nila, kung ano yung trabaho nila. So, para pag daw kami naging kapitan, naiintindihan namin yung mga ginagawa ng mga tao sa barko.
1: Tama.
0: So, anong nangyari, sir, nung nandun kami sa school ship, masaya, maraming kadete, kwentuhan, pag lumabas, sama-sama kami. After nung school ship ng 5 months, sir, inilipat kami sa barko na dalawa na lang kami, one deck, one engine. So, nung nalipat ako, sir, sa pangalawang barko ko, with the same year, after 5 months doon sa nauna, doon ako, sir, nakaranas ng mga discrimination sa mga puti. Dahil sinasabi nila, kami, sir, yung pangalawang batch kasi ng kadete ng Maersk Line. So, ang nangyari, sir, ang mga Maersk Line, lalo na, sir, yung mga Danish flag, mga kadalasan yan, sir, full crew na taga Denmark. So, sabi nila, Danish ship is for Danish seafarer. You have no place here, sabi sa akin, nung shipmate. Sabi, yung, dito sa barko, sir, yung kapitan mabait, yung lahat ng crew mabait, pero yung shipmate na yung mga iba niyang ka-close niyang mga AB, eh, yung mga taga-makina mabait. Pero yung tatlo na yun, sir, na ano, pinahirapan talaga ako, sir. Dahil yung shipmate, sir, is ano siya, racist talaga. Ayaw niya magkaroon ng ibang lahi dun sa may Danish flag. Sabi ko naman sa kanya, kung meron ganyan palang reklamo mo, dapat makipag-usap ka dun sa may-ari ng barko o ng kumpanya na dapat hindi kayo mag-hire ng Pilipino kasi ako pinadala lang naman ako dito eh. Hindi ko naman ako pinili na ano, dito ako pinadala. So ako hindi ko rin naman kasi, sir, alam ang pagbabarko kung paano ba. Kasi nakikisama tayo, sir, na Pilipino at gusto natin maging magalang, sir, sa mga people in authority.
1: Tama. So, paano mo na survive yun, yung pakikisama doon sa medyo racist na...
0: Actually, sir, ano nga eh, sabi, ang ginagawa sa akin, hindi niya ako pinapaakit ng bridge. Wala. Normally, sir, ang trabaho ng kadete, 4 hours bridge watch, 4 hours deck work. Doon natatapos yung 8 hours namin. Kung gusto namin ng overtime na 2 hours, mag-e-extend kami sa deck work. So, okay lang yun. Pero yung, ang shipmate kasi, sir, sa Denmark, ano lang yan, 2 months lang naman. So nakasama na nung sumampa ako doon, okay yung shipmate. Biglang dumating tong shipmate na to, medyo mahigpit, racist. Tapos sabi niya sa akin, habang nandito ako, hindi ka pwedeng umakyat ng bridge. Sabi ko, bakit? Eh, hindi kasama sa program ko yan. Because I say so. Yun lang.
1: Okay.
0: Dahil ginusto niya, wala. O, sabi ko, okay. Okay, I understand. Sabi ko, hanggat nandito ka, hindi ako makakakyat ng bridge. Puro lang ako deck work. O, sige. Tapos, nung paalis na siya, sabi niya, remember, I may be signing off now, but I will come back. And when I come back, you will not have a deck work, bridge watch, deck work ka lang. Sabi ko, okay lang yun. Pero nung pagbaba niya, nagsumbong na ako doon sa kapitan. Sabi ko, the shipmate has threatened me that he will come back and will give me the same, ano. Sabi nung kapitan sa akin, don't worry, we will not allow him to come back. So, na-relax ako. Pero after 2 months, ayun na nga, babalik na naman. Sabi ko sa kapitan, I saw the email, babalik. Sabi niya, don't worry, i-extend natin si shipmate dito para hindi siya makabalik, malipat siya sa kabilang barko. O, then natuwa ako. So, after nung extension ng shipmate, bumabalik na naman siya, inintay talaga yung barko na yon. So, talagang galit na galit siya sa Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit. Eh, ang nangyari kasi sir sa barko, dun talaga sa barko na yon. Ang Pilipino lang, yung engine cadet, yung messman, tsaka ako. Lahat sir, puro taga Denmark na. So, yung adjustment ko talaga, sabi ko, palagi tayo siyempre sir magdadasal na, Lord, meron pong, kasi nung that time na nandun sir, mahigpit talaga eh. At hard work sir, yung mga trabaho sir na hindi dapat ginagawa ng kadete, pinapagawa niya sa kadete. Yung mga trabahong mabibigat na sir.
1: Na talaga talaga
0: Katulad sir ng
1: nakakatawa.
0: pagpapalit na, kasi ang katulad sir, example no, wire rope yung aming mooring. So bakal siya. Bakal siya. So nagpalit kami sir ng kadena ng, ay nung
1: Right.
0: pang-mooring ng barko, eh, which is wire rope yun. Mabigat sir. Mabigat siya na bakal. So ang purpose ko lang sana doon, sinabihan na nung kapitan yung mga AB dahil nakita nga na magkano ko. Oh, since may kasama kayong kadete, observation lang siya. Huwag niyo siyang i-involve sa trabaho. Manonood lang siya kung paano yung ano, safe operation ng pagpapalit. Pagtalikod nung kapitan, sabi ng shipmate, huwag kang makinig doon sa kapitan, sa akin ka makinig. Doon ka, humawak ka ng lubid doon, iikot niya yan, ganun. So, siyempre, dahil wala na yung kapitan, wala na yung ano, makikinig tayo doon sa next person in authority.
1: Pero maganda naman experience yun. At least na experience
0: Oh,
1: yun
0: sir,
1: yung
0: kaya lang
1: actual.
0: sir, doon ko nakita sir, muntik na ako doon sir mamatay dahil doon, nangyari yung kasi sir sa pupa, sa poop deck. So dahil mabigat na wire siya, mahirap siyang iangulo. Ipinasok doon sa kaliwang fairlead at ipinasok doon sa other fairlead para ma-align yung direction ng ano. Ang problema sir, dahil nga siya, wire rope siya, mahaba yun, dumulas. Dumulas yung wire tapos sumayad sir sa dagat. Eh ang problema sir, tumatakbo yung barko ng 20 knots dahil container yun eh. Mabagal pa nga dahil 20-25 knots yung takbo. Ipinasok sa simula pa lang yung hindi umabot sir yung wire do sa mooring winch. Kumbaga yung tali pa lang na nag-guide sana sa kanya. So, nung nahatak sir ng ano yon ng tubig dahil sumayad nga siya, para siyang sawa sir na nagsayaw sa kubyerta.
1: Napakadelikado. Oh, totoo
0: Sir,
1: yan.
0: sumayaw yung ano, yung buong haba ng wire na yon, eh kung naipit ang isa sa paa ko o leeg ko o ano, sila sir nagtakbuhan eh, yung mga kasama ko dahil alam nila ang mangyayari. Ako sir, ano ako, flat-footed ako. Nasyak ako, nakita ko dun sa harap ko, sumasayaw yung wire dahil napakahaba at hinihila na ng dagat.
1: Salamat.
0: So, ako sa nang sinabi ko lang noon, Lord, protect me. Yun na lang ano. Dahil
1: Since
0: nakita ko sir.
1: napakadelikadong panahon yung oras yun dahil na
0: Oo, sir,
1: talaga
0: napakadelikado. Doon ko talaga sir nakita yung mamamatay ako doon kung tina nung huli sir, sumayaw siya, sabi ko wag sanang maipit yung kainin yung katawan ko o leg ko. Pero ang sama nun sir, nung pumitik na yung huling dulo ng lubid, sumayaw dahil nga nasa gitna ako sir, tinamaan ako sir sa likod ng tuhod. So, Pagtama nung tuhod, sa likod ng tuhod ko, sir, bumalandra ako dun sa railings. Buti hindi ako lumipad palabas ng barko. So magang maga yung tuhod ko nun. Tapos na ano ko, na unconscious ako, sir, dun sa may pupa.
1: Ah,
0: Tapos
1: okay.
0: inakyat ako dun sa kabina. Tapos nagising ako, sir, niyayelo na yung tuhod ko. Kasi namaga nga siya, tumama siya dun sa ano. Buti nga, sir, hindi naputol. Dahil alam mo naman, sir, yung marami tayong mga kwento ng mga kasamahan natin na hindi nga wire rope ang ginamit. Eh, yung normal mooring rope lang, which is polypropylene,
1: Yes, po.
0: napuputulan ng paa.
1: Correct.
0: Lalo na pa, sir, yung bakal na ano. So talagang many parts of my journey, sir, nararamdaman ko rin talaga na pinoprotect tayo ni Lord God. Say, otherwise, sir, kadete pa lang ako, tapos na yung karir natin.
1: At saka yung kadete ka pa lang eh, medyo parang isipin mo para mali ata itong profesyon na pinasa ko.
0: Oo, sir, may mga realization na gano'n. Sabi ko, may mga ganito pala akong makakasama na hindi mababait, na hindi rin parang tao, na hindi reasonable, na hindi, alam mo, dahil ina-expect natin, sir, mga kasama natin doon is professional. Pero yung darating din talaga yung mga oras na may mga kasama ka, hindi ka talaga hindi professional, sir, yung mga taong kasama mo.
1: Oh, kailangan talaga ng mahabang pasensya. So,
0: Oo, sir, oo.
1: na to na pagtagumpayan mo 'yon, yung ganong klaseng shipmate na talagang racism talaga medyo
0: Oo,
1: mainit na
0: napaka-racist, sir, talaga. Galit, sir, sa Pilipino. Yun, dahil sabi niya, kayong mga Pilipino, inaagaw niyo yung mga trabaho namin.
1: Ganyan nga yung
0: Yun ang
1: nung
0: mentality
1: araw,
0: nila,
1: medyo
0: sir.
1: pag ibang nationality ang kasama natin, medyo talagang ganyan ang tingin nila sa mga Pilipino na parang
0: Mga agaw, sir, ang trabaho.
1: Ikaw ba, Aris, ay nakapagtrabaho na dito sa land base o sa shore base?
0: Ano, sir, nung early years ko, sir, meron akong kasamahan, tinawagan ako na magturo sa Negros Navigation, sabi niya. Tinawagan ako nung panya, sabi niya. Eh kaya lang nakakontrata ako sa Negros Navigation, nagtuturo ng mga, nag-o-orient dun sa mga kadete na sumasampa sa barko para mag-conduct ng familiarization. Sabi niya, hindi ako pwedeng sumira sa kontrata, pwede ba palitan mo ko? So nagturo ako, sir, ng ano, mga 3 linggo rin, sir, sa ano, sa Negros Navigation. Mga kasama namin, sir, mga estudyante galing sa mga maritime school din na nagpapamilyaray sa barko.
1: So nakita mo yung pagkakaiba ng trabaho dito sa lupa at trabaho sa barko.
0: Ay, oo, sir, oo. Oo, sir, napansin ko.
1: Work ethics.
0: Saka dito, sir, doon ko nga nalaman na ano, yung tax pala natin, eh, pag nagtatrabaho ka sa Pilipinas, actually, yung sweldo namin, sir, bago, sir, ibigay, may bawas na, sir, kaltas na ang tax. Kasi ganun daw pag nagtatrabaho sa lupa na kinakaltasan ng tax yung ano, sweldo. So, kung OFW ka, walang, ano, walang tax na binabayaran, sir.
1: Tama. So makikita natin difference yung salary. Pero sa pakikipagtrabaho, anong nakikita mong pagkakaiba, Aris?
0: Siyempre, sir, when regards to sa environment, mas isolated kasi, sir, ang pagbabarko. Kasi ang barko normally nasa 20 hanggang 25 na crew o tripulante. So, during the contract mo, sila at sila rin ang makakasama mo. At kung meron kang makaaway na isa, araw-araw mong makikita, hindi ka pwedeng umalis, lumayo, kasi nasa gitna. Sa barko lang kayo, sir, eh. Araw-araw, kaya nga dyan sa barko, iiwasan mo magkaroon ng kaaway dahil araw-araw mo siyang makikita. Hindi katulad ng nasa lupa ka. Pag hindi mo gusto, pwede mong iwasan. Lumayo ka lang, pwede na. Pero pag nasa barko, sir, hindi yan pwedeng ano, magawa dahil nandun lang kayo sa isang lugar.
1: Totoo yun. Kaya talagang payo natin sa ating mga kababayang mga marino. So, dapat magaling tayong makasama. Iwasan natin talaga yung away. Iwasan natin yung mga regionalism. Pagbukod-bukod. Dahil magkakasama kayo sa barko eh. May hirap nga sabi nga, pag malungkot daw ang barko, medyo parang napakahaba ng kontrata.
0: Haba ng kontrata, tama, sir.
1: Dahil umiiwas ka eh. Napakaliit lang naman ang barko. Hindi naman pwedeng hindi kayo magkikita within sa araw-araw yung pagtatrabaho sa barko. Kaya mas maganda pang ito, maganda ang pakikisama sa ating kapwa para hindi tayo maging malungkot dahil talaga nakakalungkot saka medyo nakaka-stress din 'yon pag meron tayong hindi ka kasundo sa barko.
0: Oh, sir, babae, sir. Dahil ang mangyayari nun, sir, palagi pang magkakaroon ng friction, palagi. So,
1: Yes.
0: dapat iiwasan natin yung hindi pagkakanauna, unawaan, para yung ano natin, oras natin, sir, sa barko, bumibilis, hindi mabigat ang
1: Tama.
0: araw.
1: Tama, totoo yan. Pa sa pag-ubarko mo, paano ka naman na kaya, paano naman yung communication mo sa iyong pamilya, Aris?
0: Nung ano sir, nung kasi nga yung kumpanyang pinasukan ko sir, yung Maersk Line, very ano siya sir, advanced siya. So yung
1: Okay.
0: sa barko sir, habang nasa barko ko, lahat sir ng crew ina-allow na maggawa ng email sa kanyang pamilya. So mabilis yun sir, dahil naranasan ko sir nung unang panahon nung kadete ko na pag para gumawa ng sulat sa pamilya, bago sir makarating, isang buwan na lipas na yung mensahe. So, matatanggap yung misis ko yung sulat, 3 weeks, isang buwan na. Sabi niya, natanggap ko yung sulat mo, magre-reply siya. Matatanggap ko yun, sir, after 3 weeks na naman. So, delayed yung correspondence namin, no? Nung natapos, sir, ayun, sir, yung panahon na nagkakagulo sa mess hall. Dahil lahat nag-aabang ng sulat mula sa Mahal sa Buhay. Tapos, minsan nakakalungkot yung mga kasamahan ko sa barko. Ako, every port, meron akong sulat. Kasi yung misis ko, masipag siyang gumawa ng sulat. So, masayang-masaya ako pag nakakatanggap ng sulat. Yung mga kasamahan ko, nakikita ko na malulungkot yung mukha nila na yung minsan, kadalasan, walang sumusulat sa kanilang ano, Mahal sa Buhay.
1: Noong araw talaga na napakahirap niya para sa mga seaman
0: Oo,
1: lalo
0: sir, kasi alam mo
1: na
0: naman, sir, yung kantsawan pa na, oh, wala naman nakaalala sa'yo. Ako na nga lang ang susulat sa'yo para may matanggap kang sulat.
1: ito
0: Yun yung mga
1: yun.
0: kantsawan sa barko, sir. So, yun, yung mga kasamahan ko, nakikita ko na nalulungkot sila, nakalimutan sila ng pamilya nila. At kadalasan, pag sumulat, sir, puro problema ang nakalagay sa, hindi masayang kwentuhan,
1: Sabayan
0: kundi
1: ng
0: malungkot at gastusan na kwentuhan ang nangyayari.
1: Tama.
0: So, doon ko nakita yung mga, siyempre sir, kadete pa lang ako doon. Nakikita ko yung mga reaksyon ng mga kasama ko, kung paano nila dalhin yung mga problema nila. Minsan din nila mapigilan, mag-share sila ng problema nila sa barko. So, nung kadete ko sir, that was 1998. So, nagtapos ako na, after ng 1999, bumalik na ako sa eskwelahan, nagpatuloy ako ng pag-aaral ng 2 taon pa. 2001, graduate ako, sir, ng June. Noong 2001, sir, medyo high-tech na. Nandiyan na yung tinatawag na email. So, hindi lahat ng mga tripulante ng barko may access sa email. Pero yung Maersk Line, mabait sa kanyang mga employee, meron kaming email access. So, yung dating email na natatanggap ko ng 3 weeks after, ngayon, sir, natatanggap ko na pagkasend ko, in a few minutes, nabasa ng wife ko, kaya niya mag-reply agad. So, parang ano lang kami, sir, chatting online dahil pagkahagis ko ng
1: Okay.
0: email, mag-i-email naman siya sa akin pabalik. Nung official na ako noon. So, noong 2002 yun, sir, sabi ko, ang ganda naman ng technology. At eto, pagkahagis ko ng mensahe, receive ko agad. So, lumipas, sir, ang ilang panahon pa, from 2002 na email, noong 2006, 2007, sir, meron ng mga yung mga Yahoo, sir, na ano, na oo, pang video call naman. So,
1: Okay.
0: sabi ko, ang galing naman itong Yahoo dahil makikita ko na yung kausap ko, naririnig ko na. So, yun, sir. Tapos, going onwards, hindi lang yon, marami ng mga lumabas na mga apps na pwede mong makita. Katulad ng Messenger, katulad ng Viber, katulad ng WhatsApp. So marami na sir na application ngayon na video call na ang ginagamit para makausap ang pamilya.
1: Kaya napakaganda ng mga generation ngayon na bagong mga nagsisiman at na ang communication ay hindi nagiging problema. Pero yung observation nga rin na medyo maraming ka mga kapitan na pag minsan na overuse o na nasusobrahan sa paggamit ng ano ang mga kasama natin sa barko na naapektuhan yung kanilang performance at pati yung relationship sa barko ay nag nag na, no, ma, na malaki ang pagkakaiba kumpara mo nung dating wala pa yung mga latest na communication na sistema ba. So ano mo observation mo bilang kapitan na mula nung kasi nagaling ka sa yung traditional na sulat, pumunta sa email, pumunta sa mga maraming app na mga messenger, like yung mga maraming klase na communication, anong pagkakaiba na ngayon ng mga kasamahan natin sa barko?
0: So, siyempre sir, dahil ngayon medyo mabilis na yung communication sa pamilya, mabilis na rin minsan sir dumating yung mga problema. So, dati, kapag ano sila ngayon, ano rin, kumbaga updated din sir yung problema. So, actually, minsan may mga nagkakasakit sa pamilya, nangangailangan ng ano. So, agad na lalaman. So, minsan may mga kasama ako na nangangailangan ng pera, sabi niya, sir, pwede ba pahiram muna? O bakit? Kasi sir, bigla yung pamilya ko sir nasa ospital. Eh, yung nakaraang kong sweldo hindi pa umabot. Kulang. Eh, ngayon sir, magka-cash advance sana ako sir. Eh, kaya lang kulang pa rin. Pwede ba sir, pautang next month ko babayaran? So ako na, ano ko, o sige. O ganun ba? O sige. O. Eh, sige, padala natin. Hindi natin pwedeng, ano yan, hindi pwedeng dipansinin. Asikasuhin natin yan. So ako, yung mga kasamahan ko sir, sinasabi ko palagi na ang mahalaga meron tayong trabaho. Ang problema talagang darating at darating yan eh. So ang kailangan lang kung paano natin dadalhin, yun ang mag-di-differentiate kung ano. So dali natin ng maluwag, ang mahalaga may trabaho tayo. So ganun ang palagi kong sinasabi. Tapos pinapaalalahanan ko rin yung mga kasamahan ko na kapag oras sir ng tulog, matulog kayo. Kasi ang mangyayari niyan, hindi kayo matutulog, usap kayo, puro uusap problema. Kinabukasan, sabi ko ang problema, hindi naman aalis yan, nandyan yan. Ipahinga mo yung sarili mo. Kasi pag gising mo, ang problema mo, nandyan pa rin, hindi yan aalis. So huwag ka masyadong ano, mag-focus sa problema.
1: Totoo yun. Totoo yun. So, kaya talagang sa mga kapwa natin, mga marino, talagang matuto tayong magbigay ng oras na pagpapahinga dahil yun ang pinakamahalaga. Kasi yung iba, medyo na-addict, may mga games na ginagawa. So, yung mga bagay na dapat maging disiplinado tayo dahil laging huwag natin kalimutan, ang barko ay lugar ng trabaho. So dapat may mga kanya-kanyang oras sa mga pwede na kanang mag-relax na pag manood ng movie, okay yon at least na-spend natin yung mga time na yun. Pero lagi nating wag nating kakalimutan na ang katawan natin ay kailangan din ng pahinga. So dapat may sapat at medyo maganda rin yung makipagkwentuhan tayo sa kapwa nating Marino dahil iba pa rin yung nakikipag-usap tayo sa ating mga kapwa Marino. At sabi nga ng isang kapitan na ginagawa niya pag during na break time may bawal mag cellphone para makapagkwento at makapag-discuss din ng kaunti-kaunti sa mga trabaho kung anong problema ba. So, ano yung mga na-encounter mo Aris so para ano ba yung mga kumusta naman yung mga tao sa barko with regards sa performance kasi medyo sabi nga nila talagang malaki ang impluwensya nitong mga ganitong social media.
0: Oo, sir. Oo. Ako naman, sir, sa amin, with regards yung para hindi maabuso yung iyong pahinga, tsaka yung katulad yan, yung maiwasan din yung sobrang cellphone ng cellphone na lang, yung kumpanya namin, sir, limited ang binibigay na data. So, ibig sabihin, kapag naubos mo yan at wala kang disiplina, eh baka 2 araw lang yung ano mo, eh ubos na. So ang ako sir, ang ginagawa ko, meron kaming ngayon kasi sir, ang cellphone natin kung hindi ka conscious, update ng update yan sir eh. Kakainin niya ng kakainin lahat ng data na pwede niyang kainin. Maraming update ang cellphone, ang mga apps nag-a-update. So ako sir, ginagamitan ko ng yung cellphone ko ng firewall na lang tinatawag. Yung firewall na yon, kung sino lang ang i-allow ko na gumamit ng data, yun lang. So para maingatan ko, sir, tumagal ng isang buwan sa akin yung inalat sa akin na data. Naka-firewall ako, sir, tapos ang naka-on lang sa akin is Messenger. So other apps like Viber, WhatsApp, at hindi na sir kakain ng ano yan. So para matanggap ko lang yung message. O kaya minsan, hindi Messenger ang gagamitin, sir, Viber ang gagamitin ko or WhatsApp. Isang data lang, isang application lang para hindi kumain, sir, ng malaking load ng data. Yun ang ginagawa ko. So, ganun din, pinapayuhan ko yung mga kasama ko na gumamit ng ganyang apps, magdisiplina kayo. Tsaka ganun din nga, sir, pag oras ng kape, iwasan muna yung cellphone. Yang ang palaging kong sinasabi, yung data natin, nakalaan yan para sa pamilya. Para
1: Yes.
0: makipagkamustahan, para alamin yung kalagayan nila, hindi yan para kung sa anumang bagay. So, sabi ko sa kanila, ipunin nyo yung inyong mga data kasi wala akong ibibigay. Kasi sir, kadalasang nararanasan ko, kumakatok sa pintuan ko, o bakit, kamusta? Sir, naubos ko na yung data ko. Oh, ba't mo naubos yung data mo? Eh, ako nga, pares lang naman tayo ng data, yung akin hindi pa ubos. Eh, sir, kasi nagka-problema sa bahay. Ah, ganun ba? O, de, sabi ko, eto, meron pa akong 1 GB dito. Eto, gamitin mo. Oh, wala na akong ibibigay. Yan na yan, ha. Huwag ka nang babalik sa akin kasi wala na akong ibibigay. Kasi sir, sa amin, per GB ang abot, may access code yon. Pag
1: Okay.
0: naubos mo yon, okay, wala na. Ayawad na.
1: Mas maganda nga yung ganyan, may mga budgeted
0: Sir.
1: na binibigay sa na data sa mga crew para medyo maging hindi naman limit, but at least maging
0: Tama lang, sir. O, sakto lang.
1: tama lang. Oh. Eh, ano ba yung mga mabibigat mong naranasan sa barko, lalo na yung naging official ka na?
0: Nung sabi nga nila, pag junior officer ka, kaibigan mo lahat.
1: Tama.
0: Kasi wala ka pang hawak na tao, kundi yung kagwardya mo lang. Eh, yung kagwardya mo palagi close kay niyan. Pero kapag nag-senior officer ka na, doon mo na makakaranas na may makakagalit ka o mapapagalitan mo o magtatampo sa iyo. So ako, sir, sa ang palagi ko sinasabi nung nag-chipmate ako, na dito sa barko, sir, bawal na bawal. Ayokong ayoko na may nag-aaway. Sabi ko, lahat ng bagay na pag-uusapan, kung hindi nyo kayang pag-usapan, sabihin nyo sa akin, pag-uusapan natin. Huwag kayong darating sa punto na, kasi sir, nung dati, may mga nababalitaan ako na nagsusuntukan, nagkakasaksakan. Ayoko mangyari sa barko ko yun. So, palagi yan sinasabi ko, pag meron kayong problema, hindi nyo kayang masolusyonan, tawagin nyo ko. Ako ang mag-aayos. So, kahit ganun, sir, yung sinasabi ko sa mga tao, minsan may inabutan ako. Yung isa, nando sila sa mesol. Yung isa, hawak-hawak niya yung kwelyo at nakakamang susuntok. Yung isa naman, nakayuko lang na ayaw lumaban. Nung pagbukas ko ng pinto ng mess room, sabi ko, ano ibig sabihin nito? Ba't kayo ganyan? Ba't kayo nag-aaway? Di ba sabi ko, walang mag-aaway. Ang ginawa ko, sir, pinaghiwalay ko. Ah, halika dito. Kinausap ko muna, sir, yung galit. O, bakit ka ba galit? Eh, kasi, sir, ganto-ganto sa trabaho ang ano. Nanlalamang siya ng ganto-ganto. Tapos, hindi niya ako kinuha niya yung pang-roller ko, ganyan. Sabi ko, ang dami nating roller. Gusto mo, bigyan kita ng 12 ng roller sa'yo lang. O ano pa? Kasi sir, ganito yung trabaho ko eh, hindi niya ako tinutulungan ganito. O sige, o, diyan ka na. Kaya nausap ko naman sir yung isa. O anong problema? Eh yun nga sir, trabaho nga raw. Eh hindi raw sila nagkaintindihan. Tapos ganun, pinagbibintangan siya ng lalamang sa trabaho. Sabi ko, oh buti hindi mo pinatulan, susuntukin ka, inaakma ka, buti hindi ka lumaban. Kasi sa atin sir, sa mga lalaki, kapag ikaw pinitsarahan, parang nakakalalaki na to ah. Eh, hindi talaga uubra yan, ha? Hindi ka makapagtiis na labanan. Sabi ko, buti nakapagpigil ka. Sir, iniisip ko yung pamilya ko. Kasi sir, pag pinatulang ko siya, baka mauwi sa kung saan, parehas lang namin pagsisisihan. Kaya pilit ko sir, niniyuyo ko yung sarili ko kasi para hindi ako sir makalimot na yung pamilya ko. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko, very good. Oh. Sabi ko, oh, sige. bumalik uli ako doon sa isa. O, sabi ko, okay, point and taken na ikaw eh, hindi kayo nagkaintindihan. Kinuha ang roller mo, nilamang ka sa trabaho. Pero sabi ko sa kanya, bawal kang mag-akma, bawal kang maghamon. Hindi dyan natatap, hindi dyan masosolve yung problema nyo. O, de,
1: Tama.
0: pinayuhan ko, o, ganito, simula ngayon, wag nang ganyan na. Okay, sir, okay, sir. Pasensya na, sir, okay.
1: So,
0: Lumipas sir ang 1 linggo, ganun na naman na nangyari. Meron na naman siyang kaaway at meron na naman siyang kasigawan at ano. So, ako sir, kinausap po ulit siya, sabi ko, pangalawa na to ah, anong problema? Eh, kasi sir, ganto ganto, sabi ko, wag mong ipilit yung sayo, makisama ka dito sa mga kasamahan natin. Buti nga mababait ang kasama natin. O, sige, pangalawang paalala na sa'yo to ha, huwag kang makikipag-away. Eh, nangyari sir, nung sumunod na pagkakataon, gano'n naman. Napilitan na ako sir, sumulat sa kumpanya. Na palitan nyo to, pauwiin nyo to. Kasi eto, pag hindi nyo to pinauwi, sa, baka sa pangatlong pagkakataon, hindi ko na maabutan, may mangyari na, na
1: Yes.
0: sako na. So sabi nung kumpanya, eh sir, bakit natin pauuwiin eh, ano, ma'am, kung hindi safety issue, hindi ko pa uuwian. Eh, safety na naman kasama dito sa barko. Nag-ahamon to palagi. Sobrang ta... Dapat to isama to sa, ano eh, sa boxing, hindi dito sa barko. Magkamali to ng profession na pinasukan. Sabi ko, not ano sa akin, pag ako tatanungin ninyo, not for ano to, not for re-employment to. Eh, bagong lipat lang sir sa kumpanya. Bago siya sa kumpanya na ano, nag-apply siya. So, I'm thinking na dahil kaya siya pinalayas doon sa kumpanya, eh, masyado sir siga. So kasi ang siga sir, walang pwesto sa barko yan eh. So yung mga ganong issue, talaga sir na ano, isa sa mga ano yan sir, challenge ng pagiging senior officer, yung pagdadala ng tao.
1: Totoo yun. Napakahalaga noon dahil kailangan talagang magaling tayong mag-motivate or magaling tayong mag- advice din sa ating mga kapwa marino at talagang payo nga lang pero kung nakatatlong beses na siya so parang hindi talaga at siya na nakikinig so do sa ating mga kapwa marino please lang po pag ano yung sabi nga natin kanina na talagang yung pakikisama napakahalaga noon sabi nga trabaho natatapos yan pero yung samahan natin sa barko hindi natatapos yan dahil pag nakita-kita tayo at sa lupa talagang napasarap ng pakiramdam na makita mo yung mga dati mong kasama sa barko na maayos sila. So, yung pag, yung sama ng loob, mga bagay na yung gulangan ay bawasan natin. Dahil kita-kita naman tayo sa barko eh. Maliit lang ang barko, so kita-kita yung ating mga galaw. So, mas masarap talaga yung parang magkakapatid tayo na nagtutulungan sa hirap at ginhawa, sabi nga.
0: Oh, sir. Tsaka ano sir eh, ang mabigat niyan, pag ikaw pinauwi nang hindi ka tapos ng kontrata, sagot mo sir yung pamasahe mo.
1: Yun, no. Isa pa
0: so
1: yun.
0: Yung iuwi mo sana sa pamilya mo, eh alam mo naman sir ang pamasahe sa eroplano, napakamahal niyan. I-charge sa'yo pati ahente, pati transportation mo, papunta ng airport. Imagine, $1,000 sir ang gagastusin. Tapos yung dapat yung $1,000 na yon eh nasa pamilya mo at meron ka sanang tuloy-tuloy pang trabaho dahil lang sa init ng ulo na wala lahat yon isang iglap. Tapos
1: Ito
0: yung
1: yun.
0: kaaway mo eh magkatabi pa kayo sa eroplanong uuwi. Tapos sasabihin nyo, pasensya ka na nabigla ako pero huli
1: No,
0: na.
1: tama.
0: Di ba sir?
1: Totoo
0: Huli
1: yun.
0: na.
1: Tama. So talagang iwasan natin yung mga gulo sa barko at talagang wala naman tayong mapupulot at lagi nating isipin kaya tayo nagbabarko para maibigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya at nandun tayo sa barko para magtrabaho hindi para makipag-away sa kapwa
0: Oh,
1: nating mga
0: sir.
1: marino. Doon sa mga challenges mo na naranasan na Aris, ano yung mga natutunan mo at paano mo ano yung may papayo mo pa sa ating mga kapwa mga marino?
0: Oh, yun sa akin sir no. Marami akong ako nga sir personally naranasan ko na muntik na ako mamatay sa barko. So ako palaging minomotivate yung mga tao na pag kayo nagtrabaho sa barko, isang kamay sa barko, isang kamay para sa trabaho. Yun ang palagi na sinasabi. One for the safety, one hand for the ship, one hand for your safety. So, tayo, nagtatrabaho tayo, pero yan, eh hindi din dapat maging dahilan para i-risk natin yung buhay natin. So sa mga trabaho sa barko, lahat yan may polisiya, may policy, minimum PPE, kung ano yung mga protective equipment na dapat mong gawin at gamitin, gamitin mo. May mga permit system na bago ka gumawa ng trabaho, meron kang permit checklist na pipirmahan. Ano mo, i-comply mo yung permit na yun kasi para sa safety mo yun. So ako sir, palagi ko sinasabi, lalo na pag bagong sampa ako sa barko, na tayo, sumampa sa barko, eh buo. Sana tayo pag umuwi ng pamilya natin, buo pa rin tayo. Walang naputol na daliri, walang nabali na buto, walang nabangas na muka. Sabi ko sa kanila, tandaan nyo na meron tayong nag-iintay sa atin sa Pilipinas na mga mahal natin sa buhay. Dapat pag-ingatan natin palagi yung sarili natin.
1: Ano man ari sa may share mo regarding sa spiritual spiritual life mo pag nasa barko tayo?
0: Sa spiritual sir kasi ako pag ako sir nasa barko sir meron akong Bible reading na habit. So pag ako pagising magbabasa ako sir ng ko magme-meditate ako tapos pinopost ko yan sir sa Facebook na para yung nabasa ko
1: I see.
0: i-share ko dun sa mga kaibigan ko sa Facebook, ilalagay ko sa wall ko. Para at least sila makapag daily devotion din. So
1: Tama.
0: yung mga kasamahan ko rin sa barko, palagi kong ini-encourage na kasi ang sabihin nila, sir, pasensya na, wala akong nadalang Bible. Sabi ko, di ba meron ng Bible app ngayon? Yung Bible app, kahit walang signal, pag binuksan mo, nabubuksan yan. Yan ang So wala ka, sabihin mo na iwan mo yung Bible mo. Ang gagawin ko, ipakikita ko sa kanila. Ngayon, sir, kahit wala kang signal, meron din tawag sir na file transfer eh. So sabi ko sa kanya, i-ready mo, i-on mo lang yung Bluetooth mo, magpa-file transfer ako. Ibibigay ko sa yung Bible app na to para everyday din. Kasi yun sir, everyday meron siyang meditation, meron siyang Bible verse everyday. So sabi ko ngayon, wala ka ng dahilan ha, mag-Bible verse ka everyday, tapos kung hindi mo maintindihan, sabi ko, pumunta ka sa akin, magba-Bible sharing tayo, explain ko sa iyo. So aside from that, sir, meron, ano sir, meron kasing CCF live stream. So yung live stream na yun, hindi namin siya mapanood during that day. Pero the next week, ilalagay nila yan, sir, sa YouTube. So sa YouTube, pag nasa YouTube na, sir, ida-download ko yan. So pag na-download ko na, every Sunday, manonood kami, sir, ng Bible service. One week late nga lang kami. So, panonoodin ko yun. Meron mga, doon, may, kasi ang kagandahan, sir, doon sa may CCF, meron siyang course outline every week. Tuloy-tuloy yung na yun. Pabasahin nila yung, buong chapter ng John, buong chapter ng Corinthians, buong chapter. So, buong tuloy-tuloy yung topic na yun, meron silang mga team na sinusunod. Tapos, at the end of, may mga PowerPoint sila, babasahin nila yung Bible, i-explain nila. And very helpful kasi minsan sa ordinaryo ng katulad natin, sir, na hindi masyadong magagaling pagdating sa Biblia. Nakakaintindi tayo, sir, ng mga Bible verse dahil sa kanila.
1: Tama.
0: Kasi kung wala sila, hindi mo, sir, hindi mo
1: Nabawi
0: ma...
1: na ng
0: Oh. So, dun, yun, sir, ang habit namin tuwing... Ako kasi, sir, sa barko, Saturday is half day, Sunday is rest day. So, yung Saturday nila, cleaning ng cabin, dyan yung nagawin ng, nyo. Kasi naniniwala ako, sir, na kapag Sunday, dapat totally pahingi. Ang gagawin mo lang talaga Sunday is worship. Other than that, mangilin tayo. So, ako, sir, ganun ang ginagawa ko. Pero nangyayari, sir, nagagawa ko yun sa kubyerta. Pero minsan yung mga chief engineer sabihin sa akin, pasensya ka na, hindi ko magagawang pagpahingi ng tao. Bakit meron kaming maintenance? Hindi ba pwede na Monday yan? Hindi, nasira yung nasira yung kailangan gawin to. So may mga pagkakataon na hindi ko nasasakop yung makina. So nirerespeto ko yung ni chief engineer na, o sige, kung talagang hindi kaya, kaya sige, na lang tuma. Tsaka isa pa, ang hindi pa dyan sir makapag-totally pahinga, yung kusina. Kasi ang kusina, kahit Sunday may kakain eh.
1: Tama.
0: Talagang gagawa sila
1: Pantay
0: umagahan,
1: na lang sa
0: tanghalian,
1: pagkakasigla.
0: hapunan. So yan din ang challenge sa kusina dahil although gusto mong pagpahingahin, Eh, kailangan may magluluto para yung mga tao kumain.
1: Okay. Ano naman ang maipapayo natin o encouragement natin sa mga nagbabalak na maging Marino Aris?
0: Doon sa mga nagbabalak, sir, ang trabaho natin, sir, na pagiging marino, sir, very well compensated. Lalo na ngayon, sir, ang sweldo is pataas ng pataas. So, ano lang yan, sir, give and take. Maganda ang sweldo, pero yung physical na presence mo para sa pamilya, mababawasan kasi 6 months, 7 months of contract, nandun ka sa barko, magtatrabaho. So, ang makikita mo lang, palaging video call, palaging telephone call lang, yun lang magagawa mo. Iintayin mo matapos yung kontrata bago ka makita ang pamilya mo. Pero etong trabaho na to, sir, alam ko naman na hindi para sa lahat. Kasi katulad ng sabi nga ng kapatid ni Mrs., sabi niya, parang hindi ko yata kayang asawa ko si Iman kasi gusto ko palagi kasama. So minsan, yung mga asawa natin, sila magsasabi na di bali na tayong hindi sakto lang ang pera, basta magkakasama tayo. So may mga kanya-kanyang ang tao, may kanya-kanya silang priority,
1: Yes,
0: may
1: sir.
0: kanya-kanya silang choice kung ano ang gusto nila. Pero ang pagbabarko, nangangailangan ng sacrifice, pero well compensated.
1: Tama. Ano naman ang mga mensahe mong pabawon para sa mga shippers at sa mga OFW?
0: Yun sa mga kapwa ko seafarers, magpatuloy lang kayo sa pagsisikap, no? Kasi ako dati, iniisip ko, from cadetship, sabi ko, ano kaya yung susi sa tagumpay? Gusto kong mahanap yung susi para pag lahat ng pinto na dadaanan ko, mabubuksan ko. So, ako ang sa huli, siyempre, tayo, meron tayong pagsisikap, meron tayong mga plano, pero lahat naman meron yun eh. Pero ang magse-separate sa atin is kung tayo ba sinurrender natin yung plano natin sa Diyos.
1: Amen.
0: So tayo ba ini-include natin sa planning si Lord? Kasi hindi naman tayo ang masusunod, nakalagay nga sa Bible, di ba? Man has plan, but the Lord will decide the final step.
1: Tama.
0: So tayo, lahat ng plano natin sa buhay, isian natin, isama natin kay Lord yan na, Lord, ito po yung mga plano ko. I-bless niyo po. Pag hindi po dumating, hindi po para sa akin to.
1: Tama.
0: So, ganun tayo. So ako, siyempre tayo, lahat tayo gusto nating ma-promote. Gusto nating kumita ng malaki. So, lahat yan darating in God's timing. So, tayo na mag-pray lang tayo. In God's time, darating lahat yan. Doon naman sa mga ibang OFW na hindi na pagbabarko, mga nasa land job sila. So, sa atin, ang isipin lang natin, palagi natin paalala sa pamilya, sa sarili natin, kung bakit tayo nandyan. Kasi tayo nagsisikap para sa pamilya, tayo nagtitiis para sa pamilya.
1: Tama.
0: So, yun lang palagi natin isipin. Kasi ako, pag naiisip ko yung pamilya ko, nai-inspired ako. Lahat ng mga pangarap ko sa kanila, natitiis ko lahat yung lungkot, yung hirap, yung inip. Kasi pag isinama mo yung pamilya mo sa pangarap mo, palagi kang motivated dyan eh.
1: Tama. Maraming salamat, Captain Ari, sa mga magagandang mga payo mo para sa ating kapwa OFW at sa pagkwento mo sa iyong istorya, yung buhay mo sa pagiging marino at yung mga challenges mo na nakita kung paano talagang ginamit ng Lord at napatibay ka ng Lord sa pananampalataya at napagtagumpayan mo lahat ang mga challenges sa buhay. Salamat sa mga na-share mo sa naway maging karaga marami pang karagdagang kalaman para makakatulong sa ating mga kapwa mga nagbabalak pa ng mga na maging marino at mga kapwa natin marino. So yung mga na-share mo sa atin ngayon ay talagang makakatulong sa kanya. So dito kami sa DCS ay saludo sa iyong tagumpay. So naway marami ka pa ma-inspire na future seafarers at maging encouragement ka sa lahat ng OFW sa nagkatrabaho sa buong mundo. Hanggang sa ulitin, Captain Aris, baka mayroon ka pang last greetings.
0: Wala naman sir. Maraming gusto ko sir sabihin na maraming salamat sir na ako ay inimbitahan niyo para magsalita sa inyong programa. At ako po ay lubos na very honored para makapagpayo at makapag-share ng aking experience sa aking mga kapwa kasamang OFW.
1: Maraming salamat. Panalangin namin po sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo at mga marinong naglalayag sa pitong malalaking karagatan sa buong mundo, na kayo po ay laging ligtas at mapayapa sa inyong pagtatrabaho. Lagi tayo magtiwala sa ating Amang Diyos na tayo'y kanyang iingatan at papatnubayan tayo sa araw-araw. Magbaon lagi tayo ng mahabang pasensya at lubos na pakikisama sa ating mga kasamahan sa trabaho. Lagi nating tandaan, maging ilaw tayo sa ating mga kasamahang nadidiliman sa buhay at maging asin tayo para mabigyan natin ng meaning o halaga ang kanilang buhay. At maging puno naman tayong namumunga ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ipakita natin ang kagalingan, kabutihan at pagiging makadiyos ng OFW ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Kung meron pa pong ibang OFW concern, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702 DCAS, FEBC Radio TV, sa FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Makarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa Radio Online at dito po sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pagkipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po ang inyong mga kaagapay dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po.
2: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW! Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Happy Friday, mga kaagapay! Good morning! Halibatiin natin ang lahat ng mga kaagapay na kanina pa nag-aabang sa kanilang mga PM and regular radio. Hello! Lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, mag-ingat po tayo at sasamahan namin kayo ni Bong ha for 1.5 hours, kaya cool lang po kayo.
6: That's right, kami po ang bahala sa inyo.
5: Yes, kahit napaka-init ng panahon, ako, pasasayahin namin ang inyong umaga sa ating magiging talakayan ngayon.
6: Tama.
5: Siyempre, honey, batiin muna natin lahat ng kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming.
6: Good morning!
5: Special shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 1 85. At good morning, Luzon, Visayas, Mindanao.
6: Woo-hoo!
5: Isama pa natin lahat ng ating suking kaagapay all over the world.
6: Yes, dyan sa Singapore, honey,
5: yes,
6: sa Hong Kong. Napakarami
5: ating
6: listeners
5: dyan. At sa Amerika, hello, Mommy and Daddy watching from South Carolina. Good morning po sa inyong lahat. Kayo po ay nasa programa ng Family Matters. baka nagulat sila, no?
6: Oo nga.
5: Kasi special edition po ito ng
6: Bedroom Edition.
5: Bedroom Edition ng Family Matters Friday.
6: Pero wholesome
5: edition.
6: To, ha, honey. Ha? Take note.
5: Oo, nasa gitna ang anak, eh, di ba? Dapat talaga wholesome. Naku, ang mga kaagapay, ha, tumutok na kayo dahil iba ang ating setup ngayong araw ng Biyernes. Talaga namang special ang ating programa ngayon.
6: Kumbaga, conversations inside the bedroom.
5: Yes. Dapat nga sofa discussion naging bedroom discussion. Kaya dapat ang ating bosses.
6: Pero maganda, napakaganda ng discussion natin this morning, honey.
5: Yes. At kayo po ay nasa programa pa din ng Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, Bong and Claire para sa Family Matters Friday Edition, kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Kitang-kita naman, ano? Andiyan ang anak sa gitna. Ani, alam mo, nandito sa atin si Paris kasi ani, panahon ng graduation.
6: Oo nga, congratulations!
5: Yay! Bumabati po kami sa lahat ng mga gagraduate ngayon. Yung taon na to, alam natin, nagsimula ang April, May, June, panahon ng graduation niya ng grade school, senior high school, and college. Kaya naman ngayong umaga, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan. Kaya yung may mga anak nag-graduate, nako, tawagin niyo na sila at patutukin na at manood ng ating episode ngayong umaga.
6: Honey, i-congratulate din natin yung mga magulang, honey. All the sacrifices. Lahat ng mga sleepless nights ng mga magulang, hindi ba? Para lang mapagtapos yung kanilang mga anak.
5: Nag-graduate din tayo, no? Uy, honey, before tayo mag-start pala, gusto kong pasalamatan yung mga naging bisita ko yung aking birthday celebration last April 29. Lahat ng bumati na kaagapay. Aking FEBC family, maraming salamat po.
6: Salamat
5: yung
6: po.
5: Yung mga kaibigan natin na hindi nakalimot. Nandiyan si na Bishop Noel and Ate Jen Pantoja, Pastor Dan and Don Urquico, Camille Prats and DJ Yambao, maraming salamat. Sinamahan nila tayo sa ating overnight celebration sa Sonia's Garden.
6: Memorable.
5: Kaya naman, ang saya-saya lang. Ano? Ang dami nating napag-usapan. At because of that, nabuo ang ating episode. Abangan niyo po dahil magiging bisita natin
6: soon.
5: Sila dito.
6: Kabang-abang.
5: Next week na yan, honey.
6: Right.
5: Sige, bumati ka muna before we introduce our guest
6: Naman
5: iba.
6: Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. Another day to learn. And another very, very inspiring episode this morning. Here in Family Matters para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 15, 2026. Can you imagine, honey, no? Isang buwan na lang, kalahating taon na ang lumilipas.
5: That's
6: honey,
5: true.
6: Diba? Imagine mo, in a snap. Then little did we know, ilang months na lang, bare months na naman, honey. Pasko na naman. But you know what? Talagang siguro, panalangin ng bawat Kristiyano na matapos na itong summer heat.
5: Napaka-init.
6: Dahil talaga naman,
5: grabe.
6: Napaka-init. So kung wala po kayong mga importanteng gagawin sa labas, lalong-lalo na yung mga senior citizens, we encourage you to stay home, to hydrate, drink lots of water. At ang pinaka-importante, honey, if you can afford it, magstay sa isang malamig na kwarto, hindi ba? Kasi marami ngayon mga nakakagulat na mga bata pa lang in a heat stroke, in a dehydrate. So, better yet, kung wala kayong gagawin, stay home at lumabas na lang po ng bahay kapag ka, siguro mga around 6 o'clock na. Mm-hmm. Kasi ngayon kung mapapansin mo, honey, mga 5:30, mainit pa rin.
5: Mainit
6: eh, no?
5: pa rin. Maliwanag pa rin. Ang singil ng kuryente, ha?
6: Expected
5: sige na lang
6: kaagapay, talaga yun,
5: diba? Maglaan na lang ng extra budget kasi napaka-init po talaga.
6: Okay na yun, tumaas ang kuryente kaysa ma-hospital ka.
5: Yes,
6: hindi ba?
5: True.
6: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Bong and Claire para sa usapang marriage and parenting. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay mapapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, mabuhay po kayo. Please like and share our episode. Sa Instagram naman po, alam niyo na po ang gagawin. Please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, channel, please like and subscribe naman. Ha? Shout out tayo ha, sa lahat ng mga nasa bahay na nagpe-prepare ng kanilang pananghalian habang nakikinig sa atin. Sa lahat ng nasa opisina na habang nagtatrabaho, nagko-computer, eh naka-tune in dito sa Family Matters. Ha? Lalong-lalo na daw tuwing araw ng Biyernes.
5: Yes, good morning!
6: Yun. And syempre, honey, those who are watching in GCTV Asia Channel 185, magandang-magandang umaga po sa inyo.
5: Ayan, honey, bago natin pakilala.

0: O ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi para sa ikapapahamak ninyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan at pag-asa.
1: Amen.
0: Alam niyo po, ang buhay natin, it is more than just celebrating achievements.
1: Mm.
0: Ang buhay po, it's really a journey of responsibility, growth, and purpose. Mm. Diba? May purpose po ang buhay natin.
1: Mm.
0: May mga araw po sa buhay natin when we feel excited. May mga araw naman po when we feel uncertain or unsure
1: mm-hmm.
0: about what's next. But, let the Lord take the lead. Ang faith po, ito po yung tinatawag na a future builder, honey.
1: Mm.
0: Kailangan hinahayaan natin na ang pananampalataya natin ang mag-build ng ating future.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, alam nyo mga kaagapay, in the middle of all our fears, kung anong what lies ahead, di ba? Mm. God is already in the tomorrow you are worried about today.
1: And this is a very comforting, diba? Honey, no? Promise of God, hindi ba? In fact, isa ito sa pinanghawakan kong Bible verse nung bago ko graduate, honey, no? O nung pagka-graduate ko. At I'm sure, marami tayong kaagapay na ito rin yung pinanghahawakang Bible verse, honey.
0: And sabi nga kaagapay, di ba? The Lord has seen the ending mm-hmm. from the beginning.
1: Mm.
0: Nakita na ng Panginoon yung ending ng buhay mo.
1: Galing.
0: Kaya all you have to do is to trust in Him as He leads you, di ba? Sa iyong hinaharap.
1: Mm.
0: So walk humbly, stay teachable, kaagapay, and guard your character.
1: Mm.
0: And trust that every open and closed door has a purpose.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kaagapay, syempre masaya tayo kapag nagbubukas ang Panginoon ng mga pinto at opportunity sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag meron ng mga nagsasara o may mga hindi tayo nakakamit, parang minsan napanghihinaan tayo na loob.
1: Mm-hmm.
0: Pero 'di ba, sabi, may purpose daw sa bawat pinto na nakabukas o nasasara sa ating buhay.
1: That's right.
0: Kahit hindi natin naiintindihan ngayon, God is still guiding you closer to where you are meant to be.
1: Mm-hmm.
0: At sabi ko nga kaagapay, itong panahon na to, May, it's graduation season.
1: Yes.
0: And for many families, it feels like a big milestone na finally, graduation na din. Diba? Para sa mga magulang, honey, wow, it's such a relief na nakapagtapos na rin kami. Kaya nga, diba, sabi, gumraduate na rin tayo sa patuition fee, diba?
1: At hindi naman talaga biro, honey, na makapagtapos ka ng pag-aaral.
0: Yes.
1: Diba?
0: Parang gusto rin sumigaw ng mga magulang na,
1: finally!
0: Uy, alam nyo ako kagapay, ha? Hindi ko alam kung ano, nostalgia lang, nostalgic sa akin to. Every time po na makakarinig ako ng tunog, yung kanta sa graduation, yung naiiyak ako kaagapay. Siguro dahil naaalala ko ng graduation ko and then kapag nakikita mo yung anak mo sa stage,
1: right.
0: Diba? So talagang ang graduation day po, graduation time, it's really a milestone not just for the parents,
1: Amen.
0: Not just for the children, but for the entire family.
1: That's
0: nakaka-proud na may gumraduate sa tahanan ninyo. So it's really a moment of joy. It's really a moment of accomplishment knowing that your child that's finally finished school.
1: Lalong-lalo na, honey, kapag graduate yung anak mo na merong honor, no?
0: Yes.
1: Honorable mention, o kaya Latin honor,
0: yes.
1: Hindi ba? Talaga naman, it makes you parang, wow, hindi ba? Sulit lahat ng pagod at hirap ng mga magulang.
0: Uy, pero yung mga ibang magulang, kaagapay, hey, nako, basta gumraduate na lang ang anak
1: ko,
0: okay na kahit walang honor, basta natapos nila at hindi bumagsak.
1: That's right.
0: So yan po yung nararamdaman ng mga magulang kapag graduation. Ang saya-saya natin. Pero alam niyo po, There is always two sides of the coin, diba?
1: Mm.
0: Para naman sa mga graduates, it's a different story. This is actually where real life begins. Simula pa lang ng panibagong yugto o season sa buhay nila.
1: Totoo.
0: Kasi diba habang nag-aaral, yung mga anak naman natin, medyo dependent sa magulang.
1: Mm.
0: They just go with the flow, kukuha ng baon, papasok, mag-aaral, mag-e-exams. Pero wala pang bigat eh. They still don't have the weight of responsibility habang nag-aaral sila. Pero ngayon, 'di ba? Na nako, gumraduate na ako. So yung mga graduates, yes, masaya sila. But somehow, meron silang bigat na nararamdaman at ayan yung kakaharapin nila na responsibility. Na yes, nag-graduate na ako. What's next?
1: Right.
0: Diba? What's next after this? Para bang the role begins to shift. 'Di ba? Kasi before, what used to be parents' responsibility is

0: name of Jesus, let these parents know your peace, O Lord, that you have a good and wonderful plan for their children, that every investment they have poured into their children will not be for waste, that their children, their steps will be directed simply by you, O God, and let them trust in that truth. For the graduates in this period of uncertainty, in this period of fear and anxiety, I pray, O Lord, that you would come to know, that you would let yourself be known to them afresh, let yourself be known to them in all intimacy that you promised us, O Lord, and continue to be consistently faithful to these graduates, especially in the next season of our lives. Provide us with peace. Let our souls know that you have dealt with us and continue to deal with us in abundance, in provision, in opportunities, in a wonderful and prosperous future. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Lord, for the blessing, your continual presence in our affairs, in Jesus' mighty name. Amen.
1: Sabi nga po sa Proverbs 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight.
2: And as a parent, my challenge to every graduate is this: don't just chase success, but walk faithfully with God in every season of your life, because the one who brought you this far will also lead you to your best future.
1: Amen.
2: Maraming maraming salamat sa iyo.
1: Congratulations, Paris. We love you.
2: Encouragement that you have shared to all of us, all our kaagapa, and to our dear graduates. Muli, congratulations po sa mga magulang at sa mga mag-aaral na nagtapos ngayong taon na ito. Salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Special thanks and shout out to Bride de la Cruz.
1: We appreciate you, Brian. Salamat.
2: Maraming salamat. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong.
3: Oh, and I'm Paris.
2: Kami po ang Team Pineda na kaagapay inyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. Happy
2: God
1: Friday! Congratulations!
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Panata para sa tunay na pagbabago
6: sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
7: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
8: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
9: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
3: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isaring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
2: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, Napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban ito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DDAX.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kagapay! Kumusta po kayo today? Sana po ay nasa maayos at syempre maganda po kayong kalagayan. Nasaan man po kayong panig ng Pilipinas or abroad, patuloy po na mag-tune in sa 702DZAS. Ayan ha, sa mga nakikinig po sa atin sa buong Mega Manila. Hello, hello po. And you're tuning in dito po sa Entre Pinoy Special. Ito po nga po ang business-oriented program na hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. Ako po ang inyong companion kay El Garcia. At grabe no, Biyernes na ulit. And this is the last Friday for the month. At malapit na tatawid na naman tayo sa panibagong buwan. And we praise God kasi sinustay niya tayo, di ba? Ngayong buwan ng Mayo. Eh, kumusta ba mga kaagapay? Ang inyong buwan ng Mayo, sana po ah, naging smooth lang. Though, alam naman natin ang dami nangyayari sa ating paligid, lalo na sa politics. Pero kalmahan lamang po natin, no? Kasi gusto natin, chill-chill lang tayo. Lalo na ngayong oras na ito, di ba? At kanina-kanina lamang, napakinggan nyo yung reimagined version po ng Christ to the World by Radio. Diba? Naalala nyo ba yun mga kaagapay? Diba? Ngayon, diba? May new version na. Sana po, napapakanta ka habang nakikinig ka niyan. And we're so excited kasi mas mapapakinggan pa nila yan, diba? Sa anniversary po natin. Kaya we encourage you na umattend at mag-join. Yan, para syempre ma-meet nyo ang ating mga kaagapay dito po sa FEBC Philippines. Maging syempre ang mga inihanda po nating mga programa. Grabe no, 8 araw na lang. Kaya join na. Pero for now, Kuya Reggie, shoutout muna natin ng mga listeners natin na nakikinig sa radio. Yan, Mapa PM Radio man yan. Ayan, car stereo or portable missionary radio, we encourage you. Ayan, napatuloy na makinig, mag-engage. Kumusta po ba sa inyong mga lugar? Ayan ha, maayos po ba? Alam mo, napaka, as I see dun sa bintana po ng ating building, habang tinatanong ko, medyo makulimlim ang panahon. Eh kasi nga, di ba, may bagyo kaagapay. Ikaw ba, kanina, ako nagising din ako, ang lakas din ng ulan. So, inyo po ba, umulan po ba sa mga airs po ninyo? Kasi sa amin, kahit papano umulan. And malaking blessing siya kasi kahit papano nabawasan yung init ng panahon. Diba? Kasi alam ko, yung iba sa inyo, siguro init na. Diba? At syempre, pag mainit ang panahon, kailangan gusto na rin natin maranasan na uminom ng malamig o kaya kumain ng mga pagkain talaga ng pampatanggal uhaw. Yan. Parang uhaw na uhaw ka dyan, Kuya Reggie. Sound effects mo yan, ha? Pero ayan, ha? Aside sa radio, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming, sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel.
3: Hi po!
2: Yan, hello, hello po. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast ngayong umaga. Siyempre, kung may mga thoughts in mind kayo, kung may mga gusto kayong ipa-shoutout, shoutout nyo na. Kung may mga gusto kayong ipabate, i-comment nyo na po iyan. And don't forget also to share our streaming. Send nyo yung link sa inyong mga group chats, sa inyong mga kaibigan, kakilala, para syempre involved din sila sa ating discussion. Ayan na, basahin ko muna. Ito, nag-comment si Ate Rosalinda Manzano ng Blessed Morning, si Nanay Nora Cancela ng, ayan, magandang umaga. Maging si Ate Karen Damian. Alam mo, bago pa magsimula ang EPE, before pa lang yan, nag-message na siya. At hello po sa inyo dyan sa Tokyo, Japan. Napakainit daw ng panahon doon. Aba, makakalimutan ko bang shoutout si Javis Mancho? Nag-comment din, nasan kaya siya, no? Talagang, sana nasa maayos siya kalagayan today. Right? So, ayan, sa inyo pa mga kaagapay, hopefully, no, maayos kayo, di ba? Ito, ha, nag-comment din si Phil Lagtapon. Grabe, no, ang lalayo ng mga nagko-comment sa atin. Nakakatuwa. Ayan, sabi ni Phil, makulimlim na umaga. Ayan, watching from studio. Live na live. Talaga yung mga kaagapay natin. kasi mga kaagapay, kaya sila nasa studio. Eh, aba, may sinusuportahan. At mamaya, malalaman nyo yung dahilan ng kanilang pagsuporta. Ayan ha. Ayan, patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast. Siyempre, ito pa, may pahabol pa na pagbate. Ito si Nanay Faustina Habla. Good morning. Happy Friday, kaagapay. Mainit sa kanila. At kahapon daw, malakas ang ulan. Tapos na daw siya maglaba habang nakikinig. Ayan, lunch check. Ginataang kalabasa na may sitaw at hipon na suwahe. Thanks. Ayan. Ay, ang sarap niyan. Parang nung isang araw ng Wednesday ang ulam ko. Ayan ha. Nagluto kami ng pinakbet sa bahay. Alaw ba pag mga lutong gulay, talagang panalo yung luto ng tatay ko. Kasi talagang very creative siya. Oo. Talagang mahilig siya magluto ng gulay. Tapos, eto ha. Si Mika Mirasol. Watching daw. Ah, may pag-support din. Diba? Talagang pangmalakasan talaga ang inihanda ng magiging guest natin later. Pero for now, kaagapay, batiin po muna natin lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Yan mga kaagapay, binabati po natin lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is May 29, 2026. This is the last Friday for the month. And syempre, sulitin na natin ng araw na to para i-shout out, i-mention ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Unahin ko na ang aking kaibigan, ayan, si Given Sabido. Ayan, anak siya ng ano, ating papuri artist na si Kuya Arnel Sabido. At nakasama ko rin siya before sa aking discipleship group. And happy birthday din kay Teacher Teacher Beth Aran Aragosa mula yan sa Binangonan, Rizal. Happy birthday! Uy, eto ah, Kuya Reg, shout out natin ang tatay ni Ate Karen Damian, nagdiriwang ng kanyang 89th birthday. Yan. Oo nga, si ano, Tatay Rino Damian. Happy, happy birthday po. Ayan, love from here sa Japan. Ayan, happy, happy birthday po. Oy, eto ah, sa lahat din po na nagdiriwang ng kanilang anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Ayan, ano bang anniversary yan mga kaagapay? Sa inyo ba yung wedding? Sa inyong friendship? Sa inyong organization? Business? Institution? Ayan, i-celebrate po natin yan at nawa sa panibagong taon na ipinagkaloob sa inyo ng ating Lord. Eh, dapat siya ang patuloy na maparangalan, mapagpala po sa inyong mga buhay. And, eto ah, may basahin natin to Kuya Reg, yung pagbate ni... Eto, si Ate Flora Velasco, blessed morning po. Ang kanyang ulam ay pinakbet with fried liem po. Ayan. May topping pa daw yan na fried danggit na may mangga dessert, cold water with cucumber. Mula yan sa mainit na lugar ng Zambales. Oo. Uy, nakakamiss pumunta ng Zambales. Parang last year, we went there. Parang para mag-swimming dyan sa may... Saan yung area yon? Sa may Limliwa. Tama ba? Ayun, sa lugar po na iyan. Kaya nakakamiss din. Ayan. Alam mo, magtatapos na ang summer, tapos magtatag-ulan na. Kaya ikaw ba kaagapay? Na-enjoy mo ba ang summer? Nakapag-swimming ka na ba? Ay ako, kahit pa paano, nasulit ko naman. Kasi, ayun nga, ang recent na ano ko, nakapag-swimming pa ako dyan sa may Daraita, sa Tanay Rizal. Yan, nakakatuwa kasi, sulit kasi nature siya. So, ilog. So, kayo ba kaagapay, aside sa inyong lunch check, na-enjoy nyo po ba ang summer? Eh, baka abutan pa kayo ng tag-ulan, di ba? Eto, nag-comment din si Ate Elsa Kabage, pabati kay Olen. Ayan. Si Kuya Timothy Labiaga, watching from Dasmariñas, Cavite. Hello po. Eto, uy, si Ate Karen, hello po sa inyo ni Ate Mayen. Ay, eto, nagpahabol pa. Si Ate Amaya Kabugera. Ayan. Talagang, eto, present siya. So, good morning, pabati po. Ang kanyang nanay na araw-araw nakikinig kay Nanay Monica Velandres mula yan sa Santa Rosa, Laguna. Nilagang manok ang kanyang niluto. Grabe no? Mm-hmm. Uy, alam mo last week, oh nga, tama, nung Friday and Saturday, I was in, ano ha, San Pablo City, Laguna. Ang layo pala niya, akala ko bandang gitna lang yun or bandang bungad. Oo, ang layo pala ng San Pablo City, Laguna. Kasi malapit na siya sa Pabatangas, malapit na siya sa Paquezon. Eh, enjoy naman kasi kaagapay, may pinuntahan ako doon isang lugar. Kasi I visit some, ano doon, may orphanage. And nakakatuwa kasi yung bata talagang makikita mo pa rin, there is hope, diba? Mapifeel mo pa rin that there is love inside doon sa orphanage. And hello po, shout out din po sa... United Pastoral Council ng San Pablo City na nabisita rin po namin dyan. Yan mga kaagapay, syempre, ayan, eto, nag-comment na rin si Ate Elsa Kabage, blessed morning pabati sa kanilang church sa Angono. Oy, kababayan ko pala to. Si Ate Elsa, DBBS po ng mga bata ngayon. Uy, anong church ba yan, Ate Elsa? Baka mamaya nadadaanan ko yan kasi alam nyo ba mga kaagapay, doon sa street namin, ha, sa street lang namin, meron tatlong church ako nadadaanan. Oo, talagang nakakatuwa, no? Mga evangelical churches po iyon. Eto, nag-comment din si Ian Seran. Ayan, hello po, good morning. Nag-good morning din sa atin si Justine Torno. Hello po. Ayan, sabi niya hi po sa kanyang mom na si Mary Chris Torno listening right now. Salamat ha, Justine. And pakishare na po ng ating broadcast para mas marami pa ang makapanood at mag-engage sa ating streaming. Pero for now, Kuya Reg, ito po muna ang aming baon.
2: It's baon time!
3: Wonderful day, kaagapay! Biyaheng Cambridge na ang grade 12 Pinay student na si Pauline Amelie de Guzman matapos magkamit ng pwesto sa top 12 finalist ng 2026 International Research Olympiad. Siya ay isang tubong Tarlac at Nueva Ecija na kasalukuyang nag-aaral sa The Philippine School Dubai. Dahil sa angking galing, lalaban siya sa kompetisyong gaganapin mismo sa Harvard University mula June 19 to 21. Alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataon na magpapakitang gila si Pauline sa international competition? Una siyang nagkamit ng 99% accuracy score sa Genius Cerebrum International Cyber Olympiad o GICO laban sa libo-libong kalahok mula sa 54 countries sa buong mundo. Pero this time, ang kanyang lalahukang Research Olympiad ay isang timed exam na mangangailangan ng awareness sa iba't ibang research papers, critical thinking at bilis. Lahat ng mga kahangahangang achievements na ito ay nakamit ni Pauline sa edad na 17. Ang bata pa, marami pang potensyal. Kaya pagbati sa ating kababayan, pabaon namin sa iyo ang panalangin at pasasalamat sa pagbida ng kausayan ng kabataang Pinoy sa larangang akademiko. At yan ang inihanda kong baon sa iyo ngayon, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program. Dito po yan sa Action Line segment na kung saan inihatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para po sa inyo na aming mga kaagapay. Kung kayo man po ay isang Entre Pinoy or Entre Pinay na nais magbahagi po ng mga available job vacancies sa inyong negosyo, ayan, sa inyong kumpanya, organization, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And pakibigay po ng kompletong detalye ng inyong concerns. Ito, unahin ko na, naghahanap po ang Acts 29 Publishing sa Sukat Paranaque City ng office staff secretary, and that person must be 20 to 30 years old, must have basic knowledge on computer program like Word and Excel, and must be a resident po ng Paranaque City. Kung kayo po ay interesadong mag-apply, pwede po kayong mag-text o tumawag sa numerong 0939-910-1206. Sa iba pa pong anunsyo, kasalukuyan pong mayroong ongoing enrollment ang Fairview Baptist Academy para po sa school year 2026-2027. Sila po ay nagbibigay ng preschool, elementary, and junior high school. Sila po ay provides quality Christian education, and for new students, entrance examination will be waived and you may proceed with the online registration and submit your scan requirements to info@fba.ph.education o pwede po kayong mag-inquire sa numerong 0917-606-2032. At dito naman po sa Far East Broadcasting Company Philippines, particularly sa 702 DZAS, naghahanap po tayo ng ating magiging kaagapay sa ating ministry. We're looking for, ayan, Radio TV Production Technician. Kung kayo po ay mahilig sa live streaming, mag-edit ng videos, mag-edit ng graphics, pwedeng-pwede po yan. Naghahanap din po tayo ng staff assistant. Ayan, kung kayo man po ay graduate ng office management or even business administration, ayan, pwede po kayong mag-join sa amin at may mga admin works po tayong nakalaan para sa inyo. And lastly, tayo po ay naghahanap ng production assistant na makakasama po natin sa mga programang ibinibigay po namin sa inyo. Kung may desire ka na mag-join, pwede kang mag-email ng inyong application kasama ng inyong resume sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. And ito na, again ha, we invite you para po sa 78th year anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Yan, ang tema po niyan ay Until All Have Heard sa June 6, 2026, araw po ng Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam mo, madami tayong nakalaan dyan sa ating programa. Makakasama po natin ang ating mga plenary speakers na sina Pastor Carlo Panlilio maging si Pastor Roman Guevara. At alam nyo ba, makakasama nyo ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS tulad po nila Jabez Mancho, Phil Lagtapon, Shekina Abalon, Lourdes Magtunaw, Kayla Escalante, Brian De La Cruz para maghatid po ng live na radio drama. Kaya po napakasaya, napakasiksik, ipag-anyaya na po ang ating anibersaya. Yan ha, sa temang Until All Have Heard sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City. Excited po kami na makasama kayo, na makita kayo. Siyempre, daanan nyo rin po ang booth ng 702 DZAS. Kaya kita-kits po. At siyempre, alam ko no, very excited ka na na matuto at siyempre ma-inspire sa ating mapag-uusapan ngayong umaga. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And of course, patuloy po na mag-comment. Comment-comment na. At pakishare po ng ating broadcast sa inyong mga group chats, sa inyong Facebook wall para po mas dumami, mas lumawak ang maabot ng ating programa. Wait lang nga, basahin ko lang yung mga nagko-comment na sa ating YouTube channel. Si Inos Pakingan. Good morning po, napaka-init daw ngayon. Si Bernard Santos, magandang umaga. Si Jodon, ano to, Villavera, ayan, magandang umaga. Sa ating Facebook Live, eto marami-rami na, si Esmeralda, si Calvo, good morning, watching daw sa atin. Si Lina Sanchez, listening habang naghihimay ng langka. Uy, ang sarap din ng langka. Tapos itatoppings mo yan sa ano no, sa turon, o kaya sa halo-halo, panalo din yan. Nag-comment din si Minerva Rowena Adriano Alcala. Pabati po ng good morning. Happy birthday daw Kuya Reg kay Sister Aida Dadula. At syempre, labas tayo ng Pilipinas, punta tayo ng South Korea. Nag-good morning sa atin si Ate Alu Davelaved. And ito, sabi pa ni Ate Minerva, happy 78th year anniversary sa Far East Broadcasting Company Philippines at maging sa 702 DZAS. Nag-good morning din sa atin si Ate Noelia Palado. Nakikinig daw lagi si Mama sa DZAS. Maraming salamat po. At yan mga kagapaya, land check tayo. Ano ba ang inihanda mong pananghalian? And may another question po ako para sa inyo. If you would describe the month of May, ano po ito at bakit? Siyempre, i-describe nyo ano po ba yung mga kaganapan nyo ngayong buwan ng Mayo. At babasahin po natin yan later on sa ating program. Thank you so much po Ate Virgil Arita sa inyong pag-greet sa ating anniversary. Huwag na po nating patagalin pa. Alam kong very excited ka na. Alam mo ha, minsan ang pinakamagandang negosyo po ay nagsisimula sa simpleng craving. Alam mo, napakadami nating craving, lalo na sa food, di ba? Yung mga gusto natin, yung gusto natin kainit maya't maya, di ba? At ang isang bagay na talagang mahal lang tao, yan ay ang pagkain. Sabi nga nila, food is life. Ayan, at kung usapang comfort food kaagapay, siguradong hindi mawawala ang paborito ng karamihan. Ito nga po ang patatas. Yan. Kasi alam mo naman, napakadaming pwedeng magawa na luto sa patatas, no? Ayan ha, from fries to loaded snack, talagang hindi nakakasawa po ang patatas. Lalo na kapag creative ang flavors at toppings. At iyan po ang concept sa likod ng business po na mapag-uusapan po natin this morning. The ultimate destination for spud lovers. Officially launched po noong February 10, 2026. Ayan, kaya excited tayo na makasama po ang owner ng Spudholic. Walang iba yan kung hindi si John B. Reyes. At alam niyo ba, siya po ay full-time staff din ng Far East Broadcasting Company Philippines Production Technician ng 702 DZAS. Good morning, John B.
1: Hi, good morning. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga listeners sa buong Pilipinas at all over the world, dahil alam ko, Kael, na ang 702 ay hindi lang napapakinggan sa Pilipinas, ngunit napapakinggan ito sa buong mundo.
0: Yes, correct ka dyan, John. Because shout out po sa mga kaagapay po natin na nasa abroad. Eh, mag-join na kayo, manood na kayo, mag-comment na kayo. Pero John B, alam ko, bago tayo dumako dun sa ating mapag-uusapang negosyo, shout out po muna yung family, loved ones, and yung mga suking-suki mo dyan sa Spudholic.
1: Okay po, no? Magandang umaga po ulit, no? Maraming salamat po, no, sa umagang ito. Ako po pala si John B. Reyes, owner ng Spudholic. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Binabati ko ang Reyes family, ang Kalyanta family, even the Makirang family at mga aking mga palaging bumibili sa Spudholic. Maraming salamat.
0: Oo, ayan na talagang shout out sa mga suki-suki ni John B. At napakadami niyang audience for today. Kaya kaagapay, patuloy na sumama po sa ating mapagkukwentuhan ngayong umaga. Pero ay nga, dako na tayo sa ating myth ng ating program. Kwento mo sa amin, John B. Ano nga ba yung dahilan mo? Bakit nabuo mo to or na-conceptualize mo tong Spudholic? Paano ba ito nagsimula?
1: Okay, ang kwento kasi niyan, the story behind of Spudholic is kami ng partner ko, nag-iisip kami ng isang business na hindi common since alam naman natin sa Pilipinas, mahilig ang mga Pilipino sa pagkain.
0: Correct.
1: Ika nga, di ba, sabi mo kanina, comfort food.
0: Oo.
1: So, nag-iisip ako na ano ba ang pwede kong maging kasangga, katulong sa buhay para sa pamilya,
0: yes,
1: at sa future plans ko, no? At doon nabuo yung Spudholic, which is, ang kwento nito ay, sa pag-scroll ko sa social medias, lagi kong nakikita si Spudman. Actually, ang story ni Spudman ay ibang bansa siya. European country. Tapos, syempre, doon sa bansa na yun kasi hindi sila mahilig sa rice. Eh, tayong mga Pilipino mahilig sa rice.
0: Correct.
1: So, tapos, nung nakita ko sa Pilipinas, iilan-ilan pa lang yung nagbebenta. Iilan-ilan pa lang yung nag-try na mag-open ng ganitong klase. Na, ang Spudholic po pala, mga kaagapay, ay ito ay baked potato. So, kakaiba siya para sa atin dahil alam natin sa Pilipinas, ang patatas ay, kadalasang luto ay French fries. Ayan. Yeah. Mm-hmm. So, yun yung story behind nun na, yun yung talagang nag-iisip kasi ako ng business ko na gusto kong mag-start, pero ano? So, pinagpipray ko sa Lord, Lord, ano? Mm-hmm. Which is ang isa sa mga paborito ko. Hindi lang po halata kaagapay, pero paborito ko po ay magluto.
0: Oo.
1: Ayan, magluto sa bahay, lalo na kapag kailangan. Ako yung, sige, magluluto nga ako. And, exactly, ang binigay ng Lord na business ay food.
0: Pagkain.
1: So, ginrab ko na yung opportunity na binigay ng Lord na yun.
0: Uh-huh.
1: Kasi sabi ng partner ko, it's now or never.
0: Correct.
1: Diba? Ang business ay risk. If you will take it, then grab it na agad. Hindi na pinapatagal eh. Hindi na bukas na lang. Hindi na sa mga ibang taon. Diba?
0: Mm.
1: So, ginrab ko yung opportunity na yun. And February 10, 2026, na ang story behind dun is, dapat food tasting lang sa mga kapatid ko, sa family ko.
0: Oo.
1: And yet, ayun, doon na nag-start, biglaan.
0: Mm-hmm. So, nagsimula siya noong February 10, 2026, at syempre, ilang buwan na rin ang nakalipas. At nakwento mo, may inspiration ka pala dito sa iyong negosyo. Kasi nga, si Spudman, di ba, na nasa isang European country.
1: Yes, yes.
0: And sabi mo nga, dito sa Pilipinas, hindi bihira yung ganitong klaseng negosyo. Pero ang tanong ko, bakit patatas? Favorite mo ba ang patatas?
1: Not exactly, pero kumakain tayo ng patatas. Eh. As a Filipino, talagang kapag umorder ka sa mga fast food, parang may kapartner yan. Eh. Parang comfort food nga, ika nga. Kasi parang unang-una madali siyang lutuin. Hindi siya mahirap hanapin sa market natin. Kaliwat kanan, maghanap ka sa palengke, may patatas kang makikita. So, nung time na nag-iisip ako, baka maging mahirap ang supply, which is, hindi, sobrang dali lang. Anong oras man sa palengke, may mga palengke na 24 oras tumatakbo.
0: Correct.
1: And patuloy yung supply na meron siya. So, parang kumbaga, yun yung ginrab ko na opportunity. Na hindi mahirap hanapin, at the same time, pasok sa budget.
0: Talagang pasok sa budget. And speaking of, dun sa mga nabanggit mo na yung mga materials, yung mga ginagamit mo sa iyong negosyo, syempre sa palengke, madali ka makakuha ng patatas. Pero how is the supply? Kasi syempre, minsan nagtataas ang presyo, minsan bumababa.
1: Oo, at magandang tanong yan. No? Ako, based on my experience no, for how many months na nag-up yung aming store, aming business, nagkaroon ako ng isang suki na pinagkukuha na ng patatas.
0: So, may supplier ka na?
1: Oo, in short, nagkaroon na ako ng supplier. And ang maganda dito, malapit lang din sa amin, ilang kilometers lang. At the same time, naging friend ko na siya. At the same time, ang nangyari, nagkaroon kami ng usapan na magtaas man or hindi, yun na yung price.
0: Ay, nice.
1: Oo, sobrang
0: fixed
1: bait
0: na.
1: Kumbaga, fix na siya. Tapos, hindi lang siya sakto dun sa kilos na worth. Minsan, dinadagdagan pa nila. So, talagang naging partner ko na yung market na yun na pinagkukuhanan ko. And ever since that, from February 10, hindi na ako kumuha sa iba.
0: Mm-hmm.
1: Doon at doon na lang ako kumuha.
0: Yeah. At nabanggit mo kanina, John B., na in partnership to ng partner mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kumusta yung naging usapan yung sa pagka-conceptualize pa lang ng negosyo?
1: Okay, no. Basically, yung partner ko kasi is business owner din. Mm-hmm. And binibigyan lang ako ng encouragement na malaking bagay din talaga ang pagbibusiness.
0: Correct.
1: Na meron kang suporta, 'di ba? Sabi ko kanina, meron kang suporta na aalalay sa iyo. And makakatulong din sa pamilya. So siya yung nag-encourage sa akin na kailan mo i-start, kasi nagkakaroon kami ng conversations na parang sabi ko gusto kong mag-start ng business, gusto kong magsimula na, pero ano? So yun yung naging brainstorming namin. At the same time, siya yung ginamit din ng Lord na sige na, now or never, gawin mo na. Wala naman mawawala kung ititake mo yung risk na yun.
0: Yes. At syempre, dahil sa ilang buwan na ng Spudholic, sinasabi natin na ang pagninegosyo hindi siya smooth sailing journey. Kwenta mo sa amin, John B., ano yung mga bumpy roads, diba, na kinaharap mo sa pagsimula ng negosyo?
1: Okay. Ang bumpy roads na experience ko na at patuloy na nararanasan, unang-una yung hindi po lahat or hindi araw-araw ay may benta.
0: Mm-hmm.
1: May mga times na ready-made na lahat.
0: Uh-uh.
1: Andyan na, pero walang kita, walang benta. Nararanasan namin siya na para bang may benta man, isa o dalawa lang. Pero yun din yung finorsi ko. Kumbaga, I expect that. Kasi ang lagi ko sinasabi, expect the unexpected. Hindi lahat ng risk ay 100% na may babalik sa'yo.
0: Correct.
1: So nung ni-start ko na yung Spudholic, meron na sa heart and mind ko na may times na walang benta, may times na meron, and patuloy lang akong gagawa. Patuloy ko lang siyang hindi ako mapanghihina ng loob. And of course, by the guide of Jesus, na patuloy nga na meron man bumili or wala, pagpapasalamat ko pa rin sa Lord in the end of the day na, Lord, maraming salamat. Kasi kahit wala man bumili, alam ko sa mga susunod na araw ay meron. Kasi lagi ko din iniisip, Kael, no, na ano ba yung nangyayari sa bansa natin, di ba? Yung taas ng presyo ng bilihin.
0: Inflation, no?
1: Oo, palaging mataas yung kuryente, gas. So, naiintindihan ko din yung mga kaagapay natin na wala mo lang budget.
0: Very
1: for
0: considerate.
1: That. Oo, so, hindi ako na lulungkot or hindi ako na nagiging negative na, oh, walang bumili, ganun. But yun nga, sabi ko nga sa isip ko na sa sarili ko na hindi, meron at meron yan. And by the grace of God, ayun, nagkakaroon din naman. So yun ang bumpy road na na-experience ko as right now.
0: And speaking of startup, kasi dahil bagong negosyo to, kumbaga baby to, diba? So if you mind, magkano yung naging starting capital mo for this?
1: Broadly ko lang din sasabihin to, kasi wala naman akong ano dito. Ang ini-start ko dito is 10K.
0: 10K.
1: Uh-oh.
0: Dun sa 10K na yun, ano na yung inclusion nun?
1: Lahat na.
0: Mm-hmm.
1: From the condiments, patatas mismo, even yung mga equipments, at saka yung mga kailangan pa, yung mga pang-packaging, processing, lahat nandun na. At the same time, even yung bills.
0: Yes.
1: Andun na agad. Kumbaga, inisip ko na, andun na siya, pasok na siya doon sa worth na yon.
0: Ngayon. So, ngayong Spudholic, no, may iba't iba kayong mga klase ng variety ng products. Ano-ano na yung mga klaseng meron ka?
1: Yes, no. Sa Spudholic po, ay inuulit ko, ito po ay baked potato, no? Binibake namin siya every day, which is sobrang tagal. So, ang Spudholic ay freshly made every day. So, meron kaming mga flavors, meron kaming cheese, tinatawag na cheeseaholic, may bacon, may chili con, may combo tayo na tinatawag na chili con bacon, tapos may mga pizza flavors na pepperoni and bacon, meron din kaming chili con, chicornholic, which is chicken poppers, tsaka yung pork and beans. Meron din siya. So, sobrang dami pa rin talaga. Plus, additional, no, meron din kaming nirelease Kael na sweet corn. Yung nakikita natin sa SocMeds.
0: Yeah, yeah.
1: Na nakikita natin sa Manila. Or, diba? Nilabas ko rin siya kasi parang nagkikrave ako. Nagki-crave kami ng partner ko na
0: nang dahil sa cravings.
1: Oo, nang dahil sa cravings pero wala kaming nakikita sa lugar namin. No, para bang sige, isama na natin 'to sa menu. Which is talagang tinangkilik din ng mga customers kasi siguro dahil naghahanap din sila. Mm-hmm. Tapos ang nakikita nila sa SockMeds nasa South,
0: malayo no?
1: Talaga. So praise God sa ideas and knowledge na talagang inilalaan para sa amin at sa Spadholic.
0: Doon sa ano dyan, yung mga toppings na, yung mga flavors yun na meron nga, paano kayo nag-iisip na kung anong flavors dapat ito or ano dapat yung idagdag ko?
1: Hindi naman siguro masama na tumingin or took inspiration sa iba.
0: Yes.
1: No? Kasi of course, hindi naman natin malalaman kung kanino ba talaga nag-originate.
0: Correct.
1: Kasi minsan, nasa likod din ng isip ng isang tao yan. Mm-hmm. So minsan, imimix mo lang. Mm-hmm. Minsan mag-experiment ka ng ganitong flavor, which is yun yung naging idea namin, yun yung naging process namin kung paano ba kami magkakaroon ng mga flavors. Mm-hmm. At the same time, before kami mag-release ng flavors, parang thrice kong ginagawa na parang food tasting sa family ko, sa mga friends ko, ganun.
0: So may ano, Janby, may review muna.
1: Yes, may review muna and honest review. Kailangan kasi natin sa food is honesty.
0: Correct.
1: Hindi pwedeng sugar coating eh. Kasi kahit sa family, di ba? Kailangan ka talagang magkaroon ng honest review. Yun, doon ko siya nakukuha.
0: Yes, ito, basahin ko muna, Janby, mga comments natin sa ating live streaming. Hello po, good morning kay Ate Minda Lopez, kay Minerva Alcala, hello po sa Apong Cute, si Josiah the Boy Oliver. Uy, sabi ni ano, may artist tayo daw tayo sa studio, sabi ni Shirkai na Abalon. Ayan, good morning din kay Merly Forake. Eto, sabi ni Phil Lagtapon, soft moves naman daw dyan.
1: Hindi ko alam yung ano eh, sobrang ano na kasi ako, millennial.
0: Oy, eto pa, sabi ni Jabez, hindi naman masarap yan. Kasi, sobrang sarap daw.
1: Ayan. Salamat, Jabez, no? Mga patuloy nating nagiging regular customer. Yes. Suki talaga.
0: Oo. Eto, nag-comment din si Phil Lagtapon, chicorn whole lick with chili flakes. Ayan, oo. At syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan kagapay. Patuloy kang mag-comment at i-share ang ating streaming. Pero for now, ano, Janby, sa mga flavors, sa mga toppings, ano yung pinaka bestseller na masasabi mo?
1: Okay, no. Sa right now, yung menu namin, di ba, napakadami na. Pero ang bestseller or palaging nasasama sa order is yung bacon, chili con, which is yung combo. Combo

0: nila is yung may physical store ba kayo?
1: Ayun. Speaking of, kasi nga kayo ngayon ay nakafocus sa home base,
0: yes,
1: right?
0: Yes, yes. Home base kami ngayon. Since home based, so yun yung palaging hinahanap. Pag nagpo-post na ako, maghahanap sila. May physical store po ba? Meron po ba kayong dine-in? So yun yung laging hinahanap sa akin. Hindi so, yung order, hindi yung food itself.
1: So dahil home base kayo, so doon yung ginagawa. So of course, paano yung delivery naman? Kunwari may mag-order or pick up din.
0: Okay, no. Speaking of delivery, dahil home base po kami, sa malalapit na lugar, sa mga gusto pong umorder sa Spadholic, which is located po kami sa Minuyan 3, sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan. Which is, ang nangyayari po, may mga nagtatanong po kaming customers na around lang din sa area, pwede silang mag-pick up. Pero siya, since pre-order siya, kailangan muna namin malaman kung ano yung order.
1: Correct.
0: Diba? Kasi hindi pwedeng pupunta ka doon tas pick up na agad eh. Take note, freshly made po siya. Kaya po, we need time to prepare and time to bake.
1: So for example, dumating na, kunyari walk-in, they will wait.
0: Oo, they will wait talaga.
1: Mga gano'ng katagal ang pag-bake nito, pagluluto?
0: Actually, binibake namin ang potatoes around 1 hour and 30 minutes to 2 hours.
1: Matagal din pala,
0: yes,
1: no?
0: Yes, kasi ang baked potato, ang spud natin ay kailangan sobrang lambot niya. Ang texture po niya, mga kaagapay, ay mashed potatoes. Ganon siya. So, hindi pwede kang mag 1 hour lang na bake kasi may part pa ng patatas na medyo matigas. At hindi mo rin malalaman sa mga dami ng patatas na binibake.
1: Correct.
0: Hindi mo malalaman na lahat yan malambot na.
1: Oo.
0: So, kailangan talaga lutong-luto. Bake na bake siya.
1: Winaway nyo ba? Kunwari, sa isang order, gaano kabigat yung patatas?
0: Wala, hindi namin siya winaway, pero meron kaming sizes.
1: Sizes.
0: Oo, which is yun nga yung, ang kinaganda dun sa pinagkukuhanan ko ng potatoes, no? Talagang pa nag-chat na ako, ayan na, sila na yung magpapack. Sila, para pick up ko na lang. And ang kinaganda dun sa supplier namin ay pare-pareho sila ng size, which is medium to large size.
1: Yun.
0: So, depende po sa isang order kung sobrang laki talaga ng patatas, like parang isang kamao, sobra na yun. Kumbaga, bibigyan namin siya ng isa't kalahati, parang ganun. Para busog-lusog ba, kumbaga?
1: Yan.
0: Ganun siya.
1: So, ngayon naman, John B., kwento mo sa amin, kasi syempre, paano yung sinisigurado na binabalik-balikan, hindi nakakaumay ang spud?
0: Okay, magandang tanong yan. No? Kasi sa pagkain,
1: nakakaumay, diba?
0: Yes. Mm-mm. Pero yun din yung expectation ko eh. Nasabi ko na, naku, baka maumay yung mga tao dito. Kaya ang nangyari, nagre-release din ako agad ng mga flavors.
1: Yan.
0: Pero ang kinaganda dito, hindi nakakaumay ang Spadholic. Dahil ilang beses na po akong nakatanggap ng feedback, na parang ang sinasabi nila sa feedback, which is posted po siya sa aking Facebook page. Ang sinasabi nila, hindi daw nakakaumay yung cheese sauce. Which is, alam naman cheese, natin sa cheese sauce, kapag nasobrahan ka, kapag araw-araw kang kumakain, nakakaumay.
1: Yes.
0: Diba? Yung lasa kasi niya, yung texture niya. Pero praise God, dahil sa mga reviews na nakukuha ko, and patotoo na, nagugulat ako dahil sila din mismo. Paulit-ulit din umu-order.
1: Nice. Oo.
0: Na para bang alas 12 na ng gabi, 11 ng gabi, may tumatawag po sa akin dahil gusto pang umorder. Which is close na kami kasi kaila ang Spadholic ay ang oras ng kanyang bukas. Since sabi mo nga ay ako ay isang full-time dito, ang oras ng bukas namin is more or less 5 p.m.
1: onwards.
0: Until supplies last. Kasi hindi naman ikaw pwedeng magluto ng patatas, tapos pag naubos, luto ka ulit. Hindi eh, kasi sabi ko nga po, no, it takes 1 hour and 30 minutes to 2 hours.
1: Correct.
0: To prepare the potato itself pa lang. Bukod pa yung mga lulutuin namin na toppings, bukod pa doon yung cheese sauce na kailangan, di ba? So it takes a lot of time to prepare just an order. Kaya sinasabi ko na lang sa mga customers na pag naubusan, sensya na po. Tomorrow na lang po ulit. Kaya meron din kaming pre-order and reservation slots. Ganun.
1: So over how many months? So February, ngayon ay May na. Sa ilang buwan na nakalipas sa Spadholic, kumusta naman ang response ng mga customer? Kamusta ang feedback nila?
0: Ang kinagandahan, no, na talagang yung feedback nila ay siguro honest talaga. Dahil makikita ko na palagi

0: may mga repeat orders na. Mm-hmm. May mga repeat client na ako, may mga repeat customers na. Magugulat ka kasi, for example, expected mo magkaka-repeat orders ka sa mga friends mo, sa churches, di ba, sa family. Uh-huh. Pero ito ay ibang tao, hindi ko kakilala, not blood related. Uh-huh. Pero sila mismo yung patuloy na naghahanap pa. Biglaan magchat-chat na lang yan, mm-hmm, out of nowhere. Diba? So, ang response nila ay honesty talaga na. Mm-hmm. Masarap. Yun nga, hindi nakakaumay. Mm-hmm. Kasi kailangan kong malaman kung nakakaumay ba eh.
1: Mm-hmm.
0: Which is, wala naman akong natanggap na ayoko na umorder, naumay na kami. Uh-huh. Hindi eh. So, praise God dahil mga honest yung mga customers ko na yun yung palaging sagot nila sa akin.
1: Mm-hmm. At syempre, talagang kapag masarap, binabalik-balikan.
0: Yes,
1: talaga.
0: Yes, kapag masarap talaga, binabalik-balikan.
1: May testimony ka na niya kasi yung mga customers mo talagang ilang beses nang bumabalik, yes, bumibili. Yes. And ngayon naman kasi we are in a digital age. Mm. Kumusta naman ang marketing strategy nyo? Paano nyo nag-raise ng awareness na ipromote din ang inyong produkto?
0: Okay, no? Dahil nga tayo ay nasa ganong era na, mm-hmm, malaking tulong kail yung Facebook, ang TikTok, IG,
1: yeah,
0: dahil doon tayo nakakapag-promote, doon tayo nakakapag-post ng ating mga businesses, mm-hmm, no? Sa pagpo-post ko ay araw-araw ako nagpo-post. Mm-hmm. Talagang kailangan may sipag at
1: very
0: tiyaga
1: active
0: talaga. Very, oh, yes. Kasi sabi nga ng partner ko, no, na kailangan maging active ka sa pagpo-post, mm-hmm, dahil yun yung boses mo sa digital.
1: Correct.
0: Yun yung platform mo na kailangan mong mag-ingay, mm-hmm, doon. So, nakakatamad man mag-post kahit paulit-ulit na picture, menu. Pero yun ang kailangan, maging active, hindi ka tamarin. Kumbaga, kailangan may sipag pa sa pagpo-post. Ayun, ganun siya sa akin.
1: Eto, basahin ko muna yung comment. Nag-good morning sa atin, si Kuya Tristan Gulay. Sabi ni Faustina Habla, ang sipag naman ni Sir John. John, di pa nga dito. Si John B po, ayan. God bless your business, sabi niya. Uy, nag-comment, sabi ni Mika Mirasol, ang pogi po ng guest niyo, sir. Oo, lalo na pag in person, di ba, Mika? Si Benjo Morano, ang ating kaagapay, yung Mais Pro Max Solid. Mm. Grabe. Ito si Phil Lagtapon, Chicorn Holy with Chili Flakes, yan panalo. At syempre, ito naman John B, kasi syempre gusto ko rin alamin, it's really hard having a full-time job and also doing a side hustle. Paano mo na-manage ang time, yung energy mo sa paggawa ng ganito? Kasi I know for sure napaka-tedious, di ba, ng paggawa nito because time-consuming, yung effort mo, yung energy mo.
0: Yes, honesty, no? Talagang nakakapagod.
1: Mm.
0: Hindi po ako mag-sugar coating na, hindi, okay naman, kaya ko naman, gusto ko naman, hindi. Talagang nakakapagod siya physically.
1: Uh-huh.
0: Kasi I have work sa umaga.
1: Yeah.
0: Tapos babiyahe pa. Biyahe pa lang po natin ay nakakapagod na, 'di ba? Tapos pagka-uwi ko, instead na magpapahinga, magre-relax,
1: mm-hmm,
0: pero doon ko binubuhos din ang pag-prepare and pagbenta sa Spadolik, inaabot ako ng alas 10, 11 ng gabi. So talagang nakakapagod siya.
1: Tapos maaga pa pasok,
0: yes, na maaga pa. Gigising ako ng madaling araw talaga. Oo. Na alas 3 pa lang gising na ako para mag-prepare na sa real job ko. Oo. Kumbaga. Pero ang kinaganda doon, kapag gusto mo, gagawin mo eh.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Kahit minsan, nafe-feel na ng katawan mo na parang tinatamad na ako. Pero ang nagbibigay sa akin ng positivity, syempre yung partner ko na.
1: Yeah.
0: Sayang, hindi mo i-expect kasi na baka bukas walang magtanong.
1: Mm-hmm.
0: So habang meron, habang may nagtatanong, habang may naghahanap, habang may umu-order, i-grab mo yung opportunity. Grab those opportunities kasi hindi natin alam bukas, baka wala na. Uh-huh. Bukas, baka hindi ka makapagbenta. Diba? So ako, minsan nakaka-feel ako ng pagod, ng katamaran, pero yun yung laging pumapasok sa mind ko. Hindi, sayang, kailangan kong i-serve. Kailangan kong servan yung mga customers ko dahil sila mismo naghahanap.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: And that serve as your motivation.
0: Yes.
1: Ay nagbibigay ng drive sa'yo,
0: yes,
1: para magpatuloy.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre, hindi natin maiiwasan na minsan magiging demotivated tayo. Do I still want to continue this job? Diba? This side hustle? Kasi ikaw personally, sabi mo nga eh, pagod ka, may mga ginagawa ka pa. Pero ito nakakatuwa because aside from doing the side hustle, full-time ka pa sa FEBC. So ano naman yung nagiging motivation mo kasi na binibigay sa'yo ng company, di ba? Para maipagpatuloy ito.
0: ang binibigay sa akin ng company siguro is yung free will.
1: Uh-huh.
0: Na hindi ako pinagbabawalan na huwag kang magganyan, huwag kang mag-side hustle, uh-huh. kasi dagdag pagod lang yan. Baka hindi mo magawa yung task mo, uh-huh. hindi mo magawa yung trabaho uh-huh. mo dito. Pero yun yung binibigay nila sa akin, yung suporta. Unang-una sa mga ka-office mates natin, Kael, na patuloy na bumibili, na patuloy na sinusuportahan. Mm-hmm. Maraming salamat po, mga kaagapay. Na patuloy pa rin nila tayong binibigyan ng sariling desisyon para sa ating buhay din. Kasi hindi tayo ang maganda, hindi tayo makukulong dito.
1: Mm-hmm.
0: Meron pa rin tayong kalayaan na gawin yung gusto natin sa labas, na patuloy din, na makakatulong din sa atin at sa ating mga pamilya.
1: Ito naman dyan, because you are young, di ba? You are young entrepreneur. So, ito siguro, no, ano siguro yung advice mo for your fellow young people na gustong magsimula ng negosyo? Tulad mo na may mga desire sa buhay, may mga pangarap.
0: Ang magiging payo ko lang sa mga young entrepreneurs or yung mga nagtatangka mm-hmm. na mag-business, unang-una, pag-pray sa Lord.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi porke meron kang budget at may naisip ka, ay yun agad yung start mo. Unang-una, dapat may guidance and leading ng Lord.
1: Amen.
0: So, kung bagay, tatanong mo sa Lord, Lord, gusto ko ng ganito. Maging honest ka lang din sa Lord na, Lord, gusto ko mag-business. So, bigyan mo ko ng idea, ng concept kung ano yon.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, dapat i-consider mo yung place and yung magiging business mo sa lugar na meron ka. Mm-hmm. Kasi ang magiging customer mo muna niyan, syempre yung the neighbors behind, yes. Paligot mo eh, yung circle mo eh.
1: Yes.
0: Diba? Tapos, of course, the support of your family, mm-hmm. the support of your friends, the support of your loved ones. Kailangan medyo sila yung magtutulak sa'yo eh. Maghihingi ka ng konting support for them.
1: Yes.
0: Diba? Tapos, tulad nga na sinabi ko kanina, take the risk with the help of the Holy Spirit.
1: Yun.
0: Diba? Mm-hmm. Ang risk kasi hindi natin masasabi na win or lose. Pero yung pag-take mo ng risk na yung dapat magaan sa puso mo.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag hindi natupad yung gusto mo or mm-hmm. hindi natupad yung inaasahan mo, hindi siya mabigat sa heart mo.
1: Mm-hmm.
0: Start small and expect the unexpected.
1: Yun, napakaganda. At syempre, in the next 5 to 10 years of Spodholic, what is your vision sa negosyong ito?
0: Magandang tanong yan, no? Kasi yun din yung isa sa mga prayer items namin regarding sa Spodholic. Ang vision ko sa Spodholic, sa unang-una, dahil nga sa mga hinahanapan kami ng physical store, dine-in, yun yung isa sa mga prayer items ko na, Lord, magkaroon po sana si Spodholic ng store,
1: mm-hmm.
0: yung physical store na dadayuin ng mga tao, mm-hmm. and patuloy lang din na kalakasan namin, kasi yung partner ko, yung katulong ko eh,
1: mm-hmm.
0: kaagapay ko siya sa pag-prepare ng lahat eh.
1: Mm-hmm.
0: So, bali, kalakasan naming dalawa, even yung pinagpipray ko rin sa Lord yung guidance niya regarding sa money.
1: Yes.
0: Ang hirap kasi na hindi naman ako nagtapos sa business, ano, di ba? Pero ang hirap na pag may nakikuha ka ng medyo kalakihan ganito.
1: Mm-hmm.
0: So, maisip mo, tendency mo, bilhin ako nito. Pero kailangan maging guided ka ng Lord, pati sa financial.
1: Correct.
0: Financially. Kasi kailangan maging ano ka, matalino mm-hmm. regarding sa financial mo.
1: Saka no, John B, talaga, once we have blessings, we need to be a good steward.
0: Yes.
1: Diba? Hindi yung palaging, pag kumita ka ng ganito, eh, bili na kaagad. Yung mga, nauuna pa yung wants mo.
0: Tama, diba? Tama.
1: Dapat alamin din natin ang mga priorities natin. Siyempre, wala na tayong time, John B, sa mga kaagapay natin. Ito nga, probably, may mga alam mo, madami tayong listeners sa San Jose del Monte, Bulacan.
0: Yes, marami.
1: Siyempre, pag anyaya mo na, paano ba matatagpuan yan? Ano ba yung, siguro, contact number, Facebook page, na pwede mong i-introduce sa kanila. And syempre, baka mamaya, pag pumupunta ka dito sa Ortigas, may magpasabay. So,
0: So, ito po, no, ang Spodholic po, mga kaagapay, ay located at Road 5, Block 35, Lot 2, Minuyan 3, San Jose del Monte, Bulacan. Ang Facebook, Instagram, and TikTok ay, ang pangalan po ay Spodholic. Hmm. Makikita nyo po, ang profile picture po ay isang patatas na naka-sunglass with cup na nakabaligtad.
1: Uh-oh.
0: Kasi Spodholic yung pangalan.
1: Uh-oh.
0: Tapos, sa mga gusto pong umorder, you can message us directly sa Facebook, pwede rin sa Instagram and sa TikTok. Tapos, Kyle, no, share ko lang, no, ang Spadolik po ay nakakaabot na sa Cavite.
1: Uy, wow. Napakalayo. Paano yung delivery na?
0: Ang nangyayari po niyan, dinadala ko dito sa office. Which is dito sa Ortigas, Pasig. Tapos from there, ilalalamove na lang.
1: Grabe.
0: Kasi ang delivery po namin is either lalamove. Yun talaga yung aming delivery.
1: Talaga nakakatawa. Siyempre, lastly, no, Janvi, baka may mga gusto ka pang i-shout out dito sa ating program. This is the right opportunity. Baka mami, makalimutan ka pa.
0: Sige po. Maraming salamat po muli, no, sa time na to na binigyan ng Entrepinoy Special ang Spadolik na ipanawagan. No, maraming salamat. Ngayon, sinishout out ko ulit yung aking family, Reyes family, Kalyanto family, ang CECC Church, ang CECC QC and CECC FH at ang aking partner Mika Mirasol. Maraming salamat sa pagsuporta at patuloy na pag-agapay sa akin.
1: Yan, maraming salamat, Janvi. Hindi naman siya nagulat today. Mukhang handang-handa naman ang ating agapay. Talagang ito, nag-comment si Ma'am Jo, sabi niya, "Nax, Janvi namin 'yan. Pagkasarap-sarap ng Spadolik." Sabi pa ni Ate Milagro Cerdenia, "Amen." Si Jabez Mancio, sabi niya, "Agree, kuya. Tama nga yung kasabihang consistency is the best policy." parang nabago na, Jabez, ha? Ayan, maraming salamat po sa inyong mga kagapay na nag-comment. At syempre, i-comment din natin sa comment section yung link ng ang Spadolik para mag-connect po kayo sa kanila. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandyan po si Reggie Villena.
2: Reggie sa control. Salamat po.
1: Syempre, si Phil Lagdapon.
3: Phil Lagdapon, ready in action. Gagaan din
1: ang syempre, para naman po sa ating RTV, nandyan po yung ating mga interns.
4: Hi po!
1: Ayan, at syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Ayan mga kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you and have a weekend!
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Good news mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. a time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Kawikaan 23:22, makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang ahamakin kapag sila ay matanda na. Ako po muli si Pastor Raul Ramos ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung paano ako naging masunurin sa aking ina bago ako naging isang ganap na pastor. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo. Mahigit 40 taon na ang nakalipas.
1: Raul, anak, tapos ka naman na sa high school. Ano bang gusto mong kurso na kukuhanin sa kolehiyo?
2: Ma, simula nang makakilala ko sa Panginoong Hesukristo, nais ko po sanang pumasok sa Bible school.
1: Anak, hindi naman ako tutol sa gusto mong paglilingkod sa Diyos.
2: Payag ka na, ma. Mag-aaral ako sa Bible school?
1: Eh, oo naman, anak. Eh, kaya lang, mahihilingin sana ako sa'yo.
2: Ano po yun?
1: Eh, gusto ko naman sana na may maisabit akong diploma sa ating bahay na nakapagtapos ka rin sa kolehiyo bago ka man lang sana mag-aral sa Bible school.
2: Nariyan naman po si Kuya Val. Malapit na rin po siyang magtapos sa college.
1: Bigo ako sa kuya mo. Hindi na siya makakapagtapos sa kolehiyo.
2: Ang alam ko po, last semester na niya ngayon sa kolehiyo at magtatapos na siya.
1: Sumali sa isang fraternity ang kuya mo. Nadamay siya sa isang away fraternity. At dahil sa gulo, pinatalsik sila ng pamunuan ng universidad.
2: Ha? Nakakalungkot naman po ang nangyari kay kuya. Sige po, ma. Kukuha muna ako ng kurso sa kolehiyo. Pero pagkatapos ko mag-aral sa Bible school.
1: Ah, oo. Payag na payag ako, anak. Isang karangalan ng magulang ang may maipakita sa mga pupunta sa ating bahay ng nakasabit na diploma na nakapagtapos ng kolehiyo ang aking anak. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko munang makapagtapos ka sa kolehiyo bago ka man lang sana mag-aral sa Bible school.

0: Mami Olga, ayaw po akong payagan ng mama ko na pumasok sa Bible school. Magtapos daw po muna ako sa college.
1: As a mother, I want my son din na makapag-aral siya sa college bago pumasok sa Bible school.
0: Pero gustong-gusto ko na po ang mag-aral sa Bible school. Kung hindi sana nagloko si Kuya sa pag-aaral. Payag na payag si Mama na mag-aral ako sa Bible school.
1: I'm happy na gusto mo mag-aral sa Bible school. But mas better ang sumunod ka sa mama mo.

0: Ma, sa tingin ko po, papayagan mo na po ako mag-aral sa Bible School. May diploma ka na pong isasabit sa loob ng ating bahay.
1: Isang kahilingan na lang, anak, bago ka pumasok ng Bible School.
0: Ano naman po yun?
1: Mag-apply ka na muna ng trabaho. I-practice mo muna ang natapos mong kurso sa kolehiyo.
0: Ma, hindi naman po ganyan ang dati nating napag-usapan.
1: Sige na, anak. Pag may trabaho ka na, bahala ka na kung gusto mong mag-aral sa Bible School.
2: Oh, Mr. Ramos, tanggap ka na sa posisyon na yung ina-applyan dito sa pagtatrabahuhan mong bangko. Bukas na bukas din, pwede ka na magsimula sa trabaho mo.
0: Salamat po, sir. Hayaan po ninyo, ipapakita ko ang best ko sa pagtatrabaho.
2: Dapat lang. Kailangang umasenso itong bangko natin. Bawal lang late sa pagpasok mo sa trabaho. Gusto ko palagi kang on time.
0: Opo, sir. Magiging on time palagi ako. Hinding-hindi ako magpapalate sa pagtatrabaho.
2: Okay, see you this coming Monday. Kinakailangang planchado ang damit mo at mga pantalon. Malinis ang sapatos pag pumapasok, okay? Huwag mong kalilimutan ang pagiging smiling face sa ating mga kliyente sa bangko.
0: Yes, sir! Magiging palangiti po ako sisimangot sa mga kliyente natin.

0: Ayan! Ngayon may stable job ka na, Raul. Pwede ka na mag-aral sa Bible School.
1: Ma, eh, gustuin ko man po mag-aral sa Bible School ngayon. Mahirap pa lang magtrabaho sa bangko. Mahirap din ang magbalansi ng pera araw-araw sa mga dinedeposito ng mga kliyente.
0: Oy, ano? May plano ka pa bang mag-aral sa Bible School?
1: Eh, ma, ayusin ko po muna itong trabaho ko sa bangko. Parang hindi ko na po maipasok ang panahon ko sa pag-aaral sa Bible School.
0: Eh, nasa sa'yo yan ang pagpapasya mo kung mag-aaral ka o hindi na sa Bible School. Eh, wala naman akong tutol dyan sa desisyon mo. Ang mahalaga sa akin, nakapagtrabaho ka muna bago ka nag-aral sa Bible School.
1: Sir, bakit po ninyo ako pinatawag?
2: May malukot ako ibabalita sa'yo, Raul.
1: Ha? Ano po yun? May nagawa po ba akong mali sa pagtatrabaho ko?
2: Maayos at masipag ka sa iyong pagtatrabaho. Wala akong masabi.
1: Salamat po at nagustuhan mo ang performance ko.
2: Pero kaya kita pinatawag dahil kailangan mo na maghanap ng panibagong mapagtatrabahuhan.
1: Ha? Bakit po? Bakit po ninyo ako tatanggalin sa trabaho kung maganda naman ang ipinakikita kong kasipagan sa pagtatrabaho?
2: Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Magsasara na ang bangko. Lahat tayo mawawala na ng trabaho.
1: Ha? Ano po ang dahilan? Bakit magsasara itong bangko?
2: Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan. Sa katapusan ng buwang ito, magsasara na itong bangko. Kinakailangan mag-apply ka na sa ibang bangko. At mabilis ka namang matatanggap dahil masipag ka magtrabaho. Maganda yung pinakita mong record. Pwede kitang i-recommenda sa bagong pagtatrabahuan mong bangko.

0: Raul, anak, bakit ang lungkot ang mukha mo? May problema ba sa trabaho?
1: Ay, malaking problema. Malaking problema po, Ma. Sa katapusan ng buwang ito, kinakailangan ko na pong maghanap ng panibagong mapapasukang bangko.
0: Ha? Anong nangyari? Bakit tatanggalin ka sa trabaho?
1: Hindi po ako tatanggalin sa trabaho, Ma. Biglang nalugi ang bangko. Inabisuhan na kami ng manager na maganda na sa paghanap ng trabaho.
0: O, ano nang plano mo ngayon? Saan mo na gusto magtrabaho?
1: Ma, hindi na muna ako magtatrabaho. Gusto kong mag-aral sa Bible School. Naalala ko ang kwento ni Jonas. Nang tumatakas siya sa panawagan ng Diyos, nagkaroon ng problema ang barkong sinasakyan niya. Baka ito rin ang dahilan kung bakit biglang nagsara ang bangko na aking pinagtatrabahuhan.

0: Mami Olga, gusto ko na pong pumasok sa Bible school.
1: Paano ang trabaho mo, Raul, sa bangko?
0: Eh, magsasara na po. Biglang nagkaroon ng problema.
1: Biglang-bigla naman ang pagsasara. Akala ko kilala sa buong Pilipinas ang bangko na pinagtatrabahuan mo.
0: Eh, nasabi ko nga po sa mama ko ang kwento kay Jonas. Baka nang nakakalimot na ako sa gusto kong maglingkod sa Diyos, gumawa ng Diyos ng paraan para muli akong manumbalik sa gusto kong pag-aaral sa Bible school.
1: I'm so happy dahil hindi nawala sa puso mo ang paglilingkod sa Diyos. Susulat ako sa Bible school na papasukan mo. Sasabihin ko sa sulat na may maayos kang patotoo at kung ano ang dahilan kung bakit ka mag-aaral sa Bible school.

0: Nakakalimutan ko na po ang mag-aral sa Bible School. Biglang-biglang ang pagsasara ng bangko na aking pinagtatrabahuhan. Maaaring niloob ito sa akin ng Diyos para bumalik ang ninanais kong maglingkod sa Kanya. Hindi tumutol ang aking ina sa pag-aaral ko. Tuwang-tuwa siya ng dalawa ng diploma ang naisabit niya sa aming bahay. Nabanggit niya sa akin, ang kuya ko pala noon gustong mag-aral sa Bible School. Pinigilan niya. Sising-sisi siya nang walang naiuwing diploma si kuya sa kolehiyo. Dapat hindi niya ito pinigilang mag-aral sa Bible School. Kaya naman naging suportado niya ang pag-aaral ko sa Bible School. Purihin ang Diyos sa gabay niya sa aming pamilya.
1: Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo ayon sa kasulatan? Napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Roma 10:14-15.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Taniklang Lagot mula sa ikatlong padalang liham ni Raul Ramos na Muntinlupa City. Binigyang buhay ni na
3: A.G. Cabrillo,
4: Rudet Bilbar Apolonio,
5: Buds Burse,
6: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat ni Marlon Cruz sa produksyon Jerry Pinyolosa, sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

这里是与你有约。亲爱的朋友，今天的节目到这儿就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimulan noong 1978? Layo nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest-running program ng 702 DZAS.
2: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Arpigas, would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
1: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Welcome po dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At nakatutok ka dito sa Ahensya de Consensya, ang public service program po hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at maraming salamat dahil nariyan ka, patuloy kang nakikinig sa mga programang hatid ng inyong DZAS. At syempre no, binabati po natin lahat ng listeners po natin na nakikinig via radio, Mapa PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Salamat po dahil alam ko kaninang umaga, yan, tanghali hanggang gabi, patuloy kang nakasubaybay sa mga programang hatid ng Agapay ng Sambayanan. And of course, sa ating mga online viewers ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa pagsama sa amin. So, syempre, no, mahalaga yung ating mapag-uusapan kasi nga po dito sa Ahensya de Consensya, goal natin na maanayahan ng iba't ibang mga departamento, ahensya ng pamahalaan upang malaman ang mga programa, syempre yung mga updates na kinakailangan ng ating mga kababayan. Kaya po ang encouragement po namin sa inyo, patuloy po na mag-comment. Kung may mga katanungan din kayo, patuloy po na i-drop sa ating comment section. Patuloy po na i-share ang ating broadcast. And of course, no, kaagapay, patuloy po na pinalalakas po ng TESDA ang pagbibigay po ng libreng technical, vocational at language skills training para sa mga Pilipinong nais magkaroon ng trabaho at dagdag kabuhayan. Itinatag po ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang pamahalaan ang Skills Development Authority sa bansa. Bukod sa mga kursong pangkabuhayan, nag-aalok din ang ahensya ng language skills tulad po ng English, Japanese, Korean, makakatulong po sa mga nais magtrabaho sa lokal at international na industry. Layon po nito na mapalawak ang opportunity sa trabaho at mapaunlad ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Siyempre, gusto po natin malaman ito sa mga gusto pong matuto pa ng iba't ibang mga lengguwahe, yan, na mga sa mga foreign countries. Makakasama po natin sa araw po na ito ang ating kaagapay po mula po sa Technical Education and Skills Development Authority, si Ms. Florimel Joy Songsong. Magandang araw po sa inyo, Ms. FMJ.
1: Magandang araw din, Kael, at sa ating mga taga-subaybay. Lalo na every Friday sa Ahensya de Consensya, kung saan ang TESDA ang ating nais na ipakilala pa sa kanila.
0: Mm-hmm. Ayan na, Ms. FMJ, salamat sa pagkakataon na makasama kita ngayong araw, no. Talagang this is the last Friday for the month at syempre konting tulog na lang, pipihit na naman tayo ng panibagong buwan. Pero syempre, hingi muna tayo ng update sa TESDA. Ano ba yung mga kasalukuyan nitong ginagawa at ino-offer sa ating mga kababayan? Alam kong busy din kayo, no?
1: Ay, oo. Palagi naman. Mm-hmm. Parang ganun. Pero nais din natin syempre na patuloy na ibigay sa ating mga kababayan yung impormasyon na sa panahon po ngayon ay marami nang pwedeng pagpilian, mm-hmm, na paraan para mapaghandaan yung gusto nating maging lakbay natin or journey, no, ng ating mga, lalo na yung mga nagtapos ng kanilang mga pag-aaral sa antas ng high school at pupunta ba sa kolehiyo, ano bang gagawin? Or pwede na ba kapag natapos mo yung grades 11 and 12, mm-hmm, pwede na bang ma-employ yun? Itong mga ganitong impormasyon ang nais natin ipagbigay alam sa ating mga kababayan para magabayan din sila. And even yung mga nasa kani-kanilang trabaho na, yung mga may trabaho na, kasi parte din ng ating ninanais na paghahanda yung mabigyan sila ng mas malawak na oportunidad sa kanilang paghahanap buhay, promotion marahil para doon sa iba na gustong ma-promote din at syempre ang promotion na nangangahulugan, yes, niya ng mas mataas na sweldo. Maging yung sa ating mga kababayan na mga OFWs, meron din tayong mga programa para dyan. Mm-hmm. Yung mga na kinailangan na bumalik sa bansa or yung mga nagpa siya na bumalik na talaga sa bansa at dito na magtrabaho, mm-hmm, at manatili. Meron din tayo mga programa, reintegration program para sa ating mga OFWs. Mm-hmm. So marami yan. gusto ng TESDA na maibigay ang patas na pagkakataon para sa lahat ng ating mga kababayan para mapaunlad at maplano yung kanilang mga pwedeng gawin sa kanilang career para mas mapaulad pa yung kanilang kabuhayan.
0: Maraming salamat dyan, Ms. FMJ. Talagang napakadaming programa na inilaan ng pamahalaan, particular na ang TESDA para po sa ating mga kababayan, no? Kaya mahalaga, no, maging involved din po tayo dito. Pero Ms. FMJ, standby lamang po kayo dyan. May gusto tayong iparinig at ipanood na video po mula sa TESDA. Pakinggan po natin ito.
2: Education and Skills Development Authority established the National Language Skills Center, or NLSC, in 2007 as one of its specialized training centers. The NLSC plays a vital role in empowering Filipino job-ready workers to thrive and succeed in both local and international employment opportunities. Its primary mandate is to enhance communication abilities by equipping learners with the necessary language skills, proficiency, and cultural awareness needed in the workplace. The NLSC offers language training programs aligned with international standards, particularly the Common European Framework of Reference for Languages, a globally recognized standard for language learning, teaching, and assessment. The diverse training programs offered in the center are English Language A2 Level, Spanish Language A1 Level, Arabic Language A1 Level, Korean Language A1 Level, Japanese Language A1 Level, Japanese Language and Culture, Level 2, Mandarin Chinese Language A1 Level, Taiwanese Mandarin Language A1 Level. These programs are designed to strengthen the four essential macro skills: reading, writing, listening, and speaking. But NLSC goes beyond teaching language. Learners are also trained in work ethics, cultural awareness, and professional values, ensuring that they are not only effective communicators, but also globally competitive and adaptable professionals. The NLSC aims to deliver high-quality language training that contributes to nation-building by driving socioeconomic progress in the country with learners, industries, and innovation positioned at the core of Tibet.

0: Kahulugan pa yan ni Miss FMJ. So, ano nga ba ito, Miss FMJ, na technical education na ibinibigay ng TESDA, particular na sa ating language skills?
1: Oo, kasi KL, ang language o ang kaalaman sa lengguahe ay isa sa mga maituturing natin na competency or kakayanan.
0: Mm-hmm.
1: Naman lahat sa atin ay may kaalaman patungkol sa mga lengguahe. Pero yung kaalaman sa lengguahe ay malaking edge or lamang kapag ka ikaw ay mag-a-apply ng trabaho. Hindi lang sa abroad, kundi maging yung mga locally available na mga trabaho. Mm-hmm. Katulad ng mga call centers. Sa pagkaalam ko, yung mga may kaalaman, mm-hmm. di ba, sa Spanish o kaya ay sa iba pa, no, Mandarin, ay merong lamang kapag ka ang kliyente, halimbawa ng call center o ng kumpanya na iyong inapplyan ay may kliyente na ganun ang lengguahe.
0: Mm-hmm.
1: Kung alam mo halimbawa magsalita ng Spanish at nagkataon yung isa sa mga kliyente ng inyong kumpanya, ng inyong call center company ay nasa bahagi ng Spain at yung mga European countries na Spanish ang kanilang gamit na lingwahe, may edge ang isang nag-a-apply na birang call center agent kasi alam mo yun. Yan ay sa lokal na employment lamang.
0: Mm-hmm.
1: Yung kasing mga employment abroad or opportunities para magtrabaho sa labas ng bansa, malaking consideration din yung kahandaan ng isang nag-a-apply doon sa kultura noong kanyang pupuntahang bansa. At ang National Language Skills Center ay hindi lamang nagtuturo o nagbibigay ng pagkakataon para matuto ng mga lengguahe katulad ng Arabic, ng Mandarin, ng Korean language, yung Japanese, Nihongo, Spanish, kung hindi, yung diing kultura noong bansang yun ay binibigyan ng pansin at binibigay bilang paghahanda doon sa ating kababayan na magiging OFW at magtatrabaho doon sa bansang may ganoong kultura at ganoong lengguahe.
0: Hmm. Alam mo, Miss FMJ, nakakatuwa na isa to sa mga programang binibigyan ng prioridad ng TESDA kasi tama po yun, no? Talagang kailangan maging international competitive din ng mga kaagape natin once they are working abroad. So, if I may ask, no, Miss FMJ, itong National Language Skills Center, paano ba ito na-conceptualize? At syempre, ano na ba yung mga existing na mga language skills training ang ibinabahagi nito?
1: Medyo matagal na rin yung National Language Skills Center. Mahigit 10 taon na kasi tinatnan ko na yan eh. Although yung bilang ng mga offering nila ng lengguahe ay patuloy na dumadami kasi nakikipag-ugnayan tayo sa mga eksperto sa mga lengguahe niya, sa mga embassies, no, humihingi tayo ng tulong sa kanila para sila mismo ang magbigay sa atin ng mga language experts at siya rin magiging katuwang natin sa paghahanda sa ating mga kababayan. Sa ngayon, meron tayong English language proficiency na ino-offer. Nandyan din yung Arabic language, Japanese language, Korean language, Spanish language, Mandarin Chinese language, Taiwanese Mandarin language, at saka yung Japanese language and culture. So yan yung mga sa ngayon ay available at nakikipag-ugnayan pa rin tayo sa embahada ng Germany para naman doon sa German language at sa French language preparation din para po mas madagdagan yung ating menu ng offering sa ating mga kababayan.
0: Tama yun, no, Miss FMJ, kasi talagang mahalaga rin na maging competitive tayo international. Saka sabi mo nga kanina, advantage ang pagkakaroon ng it's either third language or even here in the Philippines, no, we have our national and local language and even may mga dialekto pa tayo, kaya mas lumalawak din ang kaalaman. Nabanggit mo kanina, not just only the language but also the culture ay tinuturo rin. How it is important na pati iyon ay kasama rin sa ating programa.
1: Importante siya kasi paglipat mo naman ng bansa o pagpunta mo sa bansang iyong ina-applyan ng trabaho, ay hindi ka naman mag-isa dun na mamumuhay.
0: Correct.
1: So, kailangan alam mo rin kung ano yung

0: kultura ng bansang yon, yung mga tao doon, kung paano mo sila pakikitunguhan, yung mga makakasama mo sa trabaho, yung kultura sa paggawa ng bansang yon, lahat yon ay itinuturo natin kasi hindi naman nga tayo pare-pareho ng kultura. Maging yung kung paano mo i-approach, halimbawa, ang iyong employer sa ibang bansa, okay lang yung makipag-handshake ka. Pero yung iba naman ay hindi pwede yun, no? It's a no-no, lalo na kung babae ka. So, yung mga ganong maliliit na bagay, pero mahalaga, patungkol sa kultura ng iyong pupunsahan na bansa, ay itinuturo din natin bilang paghahanda doon sa ating kababayan bago pa man siya ma-employ doon sa kanyang pupuntahang bansa.
1: As per your observation, Ms. FMJ, no, sa assessment din ng TESDA, anong klaseng language skills training ang most attended or ng mga enrollees?
0: Una, dahil meron tayong pakipag-ugnayan sa bansang Japan, medyo kailangang ihanda mo rin, lalo na yung sa caregiving, yung mga health-related na mga training na meron tayo at employment na available sa bansang Japan. Isa yan sa paghahanda na ibinibigay natin sa mga nurse at mga caregivers na nagpupunta sa ibang bansa. At yun naman ay bahagi ng ating pakipagtulungan sa JICA at sa bansang Japan para doon sa mga kababayan natin na i-employ nila doon sa sektor ng health o ng kalusugan.
1: Talagang maganda yan, no, Ms. FMJ. Kasi nga, lalo na sa bansang Japan, no, kailangan mo ring matuto ng kanilang lenggwahe once you are there. Naalala ko nga, Ms. FMJ, may kaibigan ako, dating classmate. Ngayon ay working na rin siya sa Japan. May pinasukan pa siya that time na isang language center. Eh, para daw, ayun daw ang requirement. Eh, ngayon pala, di ba? Ngayon, binibigay na to na programa ng TESDA. Kaya mahalagang tulong din sa ating mga kaagapay. At dako naman ako sa isang bagay, no, kasi may karamihan, ibang countries, direct require language exam. For example, yung IELTS. Sige, malaking advantage ba tong training na ibinibigay ng TESDA for this?
0: Oo. Katulad na nabanggit po, yung mga atong ating kanina ipinakita na audiovisual presentation, merong mga certain level, language level, na nire-require ang mga bansa. Parang entry level, kailangan ito, alam mo to. Itong level na to, kailangan maipasa mo to para ikaw ay consider nila na maging isa doon sa mga i-hire nila sa mga opportunity for employment. Halimbawa, sa Arabic language, ang ating ino-offer ay yung A1 level. Sa Japanese language, A1 level din yan. Ganun din sa Korean language, sa Spanish language, Mandarin Chinese, Taiwanese Mandarin, ay pare-parehong mga A1 level. Ang English language natin ay A2 level ang ating ino-offer. At doon naman sa Japanese language and culture ay level 2 ang ating ino-offer. So nagkakaiba-iba yung level na nire-require natin nire-require ng mga prospective employer, depende kung ano rin yung klase ng trabaho na kanilang papasukan. Mabanggit ko lang at maidagdag ko, yung Taiwanese Mandarin ay isa rin sa mga ibinibigay natin na paghahanda, yung language na Taiwanese Mandarin, para doon sa mga kababayan natin na na-employ, lalo na sa manufacturing sector. Marami yung mga sa bansang Taiwan ay na-employ sa ganyang sektor ng paggawa sa manufacturing sector.
1: Siguro sa mga kaagapay po natin nakikinig ngayon, they want to enroll for this kind of program na gustong ibigay ng TESDA. Saan po ba ito pwedeng mag-apply at saka syempre ano ba yung mga requirements? And dito lang ba siya? Manila based lang ba ito?
0: Ang National Language Skills Center po ay nasa compound pa rin ng TESDA sa Taguig. At ang mga ino-offer naman po natin na pagkakataon para doon sa mga magkakaroon ng interest na matuto ng mga languages na yan. Or yung mga kailangan talaga, wala silang ibang choice kundi i-take yung language na yan at ipasa yung assessment dahil yan ay nire-require ng kanilang ina-applyan ng trabaho. Meron naman pong ino-offer ang NLSC na scholarship, ito ay yung sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program o TWSP. So yung pong gastusin kung ikaw ay mag-a-apply para dyan sa pag-training ng language na yan na yung nais kunin, ay meron naman pong available na scholarship na pwede mong ma-enjoy kung ikaw ay mapapasama doon sa listahan. At kasama na rin po dyan yung pagpo-provide ng bukod doon sa libreng training, pagpo-provide ng internet allowance din doon sa mga magko-qualify as a scholar to the amount ng 1,000 pesos po para dun sa training na yon. Mm-hmm. And ang mga training duration naman ay naglalaro sa pagitan ng 152 hours or mga 38 days yan, up to 300 hours, yung medyo mas matagal, yung level 2, yung sa Japanese language and culture ay 300 hours yon. So mga 75 days yon. So pinoprovide din natin sila ng internet allowance bukod pa doon sa free training dahil sa Training for Work Scholarship Program o yung TWSP.
1: So this is ano po, online training, Ms. FMJ?
0: Meron siyang
1: or blended.
0: Face-to-face din. Blended siya. Meron din yung face-to-face na mga sessions dahil syempre kailangan mong matutunan yung sa kultura. Yes. Kasi hindi lang naman language siya. Pati yung aspect ng culture ng country na iyong pupuntahan ay itinuturo din natin, kailangan doon face-to-face para mas ma-appreciate mo at mas madali mong matutunan. So, blended siya. May mga sessions sa loob noong duration ng training na kinoconduct siya via online or through internet. At meron din namang face-to-face. Kailangan mong pumunta doon sa National Language Center sa Taguig.
1: Mm-hmm. At saka syempre no, Ms. FMJ, gusto ko rin malaman sa mga nagdaang graduates natin ng language skills training, ano po yung naging feedback nila sa mga ganitong programang laan ng TESDA?
0: Positibo, kasi nga ibinibigay natin yung kahandaan hindi lang doon sa pagsasalita, hindi lang yung skill na nare-require ng kanilang trabaho na gagawin. Kasi iba rin yung ano yung nababasa mo lang. Iba rin yung napapractice mo at ang natututunan mo ay yung conversational, halimbawa na language, kung ano yung paraan ng pagsasalita ng isang ordinaryo. Siguro makaka-relate tayo dyan. Iba yung mga natutunan natin sa pagbabasa at sa eskwelahan na paraan ng wikang Pilipino. Iba yung conversational o yung kadalasang ginagamit natin or lingua franca, yung laging ginagamit natin sa araw-araw na paraan ng pakikipag-usap, hindi siya kapareho noong nababasa at itinuturo sa atin sa pamamagitan ng mga libro. So malaking bagay yung exposure na ibibigay natin at paghahanda na ibibigay natin sa ating mga kababayan na mangingibang bansa talaga. Yung sigurado na meron silang employer doon at nire-require sila na matutunan yung lengguwahe at saka yung kanilang kultura na papasukin papunta nila doon sa ibang bansa.
1: Mm-hmm. So ito ba, Ms. FMJ, yung programang ito ng TESDA, is it only offer sa mga gustong mag-abroad or even sa local na gusto lang i-enhance sa kanilang skills sa lengguwahe?
0: Pwede rin, magugulat ka, Kael. Meron mga nag-enroll, lalo na sa Korean language, na pang personal consumption.
1: Pang K-drama ata, Ms. FMJ.
0: Para hindi na nila kailangan basahin yung mga
1: subtitles.
0: Subtitles. Kasi nangitibiyan na nila. No?
1: Parang kailangan ko yan, ha?
0: Meron din yung mga ganyan, yung for personal consumption at for improvement, personality improvement. Meron din. Pwede rin yan. Kaya lang kailangan mo nga talaga na mag-decide kung ano at mag-apply kasi nga dahil limitado lang yung kayang ma-accommodate ng bawat batch. Ideal at 25 ang bawat batch ng klase na ating na-accommodate. So kailangan ay magpa-register ka or mag-enroll ka, mag-express ka ng iyong intent na mabigyan ng ganyang pagkakataon, ng ganyang training.
1: So you mean po ng 25 per batch, is it just only one language or simulcast, may mga simultaneous language training din sa ibang mga lingwahe?
0: Simultaneous yon. Uh-huh. Ang sinasabi ko ay yung per batch ng uh-huh. isang particular na klase o ng language na ino-offer ng TESDA.
1: So every ano po yung cycle nito sa pag-uulit ng training, for example, sa isang lingwahe?
0: Hanggang sa matapos yung number of hours, yung halimbawa yung sa English language level 2, A2 level, uh-huh. 152 hours yan. So 38 days yan. Bago mapasimulan yung panibagong batch noon ay kailangan makumpleto muna yung 38 days, no? And yung training programs sa kinoconduct naman ng NLSC ay Monday to Friday, 4 hours a day from mm-hmm. 8 a.m. to 12 noon para sa morning session niya. At saka yung afternoon session naman niya ay 1 to 5 in the afternoon.
1: Mm-hmm. Napakahalaga na no, sa mga gustong matuto at mag-develop pa ng skills kasi nga no, advantage na talaga sa panahon ngayon na magkaroon, 'di ba, na even third and fourth language. Eh tayo nga mga Pinoy, ang lingwahe natin Filipino and we have English. Pero however, madami pa ring mga pagkakataon na hindi pa rin natin master, 'di ba, ang isang lingwahe. Kayo ba sa TESDA, Miss FMJ, how can we improve, 'di ba, lalo na sa atin, sa ating bansa? How can we improve our understanding speaking of our own language?
0: Alam naman natin lahat 'yan. Una sa lahat, para magkaroon ka ng mastery sa isang lingwahe, kailangan ginagamit 'to.
1: Mm-hmm.
0: Kasi very dynamic din ang mga lingwahe. Nagbabago-bago yan. So, kung hindi mo gagamitin, na-realize ko lang na yung natutunan kong Spanish language nung nasa kolehiyo mm-hmm. ay, kasi dati nare-require kami noon. Matagal na yun. Nare-require na mag-undergo ng, mag-take ng Spanish subjects. Marami na rin yung pagbabago. At kung hindi mo talaga pa-practicing yung paggamit, makakalimutan mo eh, kakalawangin. So, ganun din naman sa ating sariling wika, kapag hindi mo ginagamit, kinakalawang siya. Kailangan ay gagamitin mo at kailangan ay nandun talaga yung intentional yung pagpapayaman pa o pag-enrich ng iyong kaalaman sa iyong
1: Nabanggit mo kanina, Ms. FMJ, that you invite subject matter expert, particularly sa mga embassy na tumulong din sa atin sa mga programang ito. Paano po nagiging partnership and collaboration po ninyo?
0: Nakikipag-ugnayan tayo talaga doon sa mga embahada, halimbawa sa German embassies. Mm-hmm. Ganun din sa ating embahada ng sa bansang Espanya. Sa kanila tayo humihingi ng mga experts. Sila ang nagre-recommend sa atin ng mga experts para nakatitiyak tayo na kung ano yung matututunan ay siya talagang ginagamit at in-honor noong bansang yun pagdating doon sa mga certification na nire-require nila na may kinalaman sa lingwahe.
1: Mm-hmm. So maganda yun, may direkta ng ugnayan ang TESDA at mga yung embahada. Syempre malaking tulong din po ito. And of course, gusto rin natin malaman ni Ms. FMJ about this kasi meron bang mga direktang institutional partnership ang TESDA sa mga siguro foreign countries na tatanggap din sa mga TESDA graduates na nag-aral din ng language training?
0: Oo, meron naman tayo kasi ang tinatawag na ng mga bilateral agreements mm-hmm. or bilateral arrangements with other countries na kasama yan, sinasama natin yan. Lalo pa ngayon, ang Pilipino, ang mga Pilipinong manggagawa ay isa sa mga gustong-gusto na ng mga foreign employers dahil doon sa ating work ethics at yung kakayanan natin na makapag-communicate sa kanilang lingwahe dahil meron tayong kaalaman, mas malawak na kaalaman sa wikang Ingles na mas alam din ng mas nakararaming mga bansa. So, preference nila talaga sa pag-hire din ang mga Filipino workers.
1: Mm-hmm.
0: So, sa kanilang pakikipag-ugnayan sa atin at pakikipag-usap natin sa kanila, maging doon sa mga exchanges or yung mga minsan ay training exchanges yan ng isang dito sa atin TESDA, pero yung ahensya ng bansang halimbawa ng Poland or Hungary na patungkol din sa pag-develop ng kanilang workforce ay kasama po doon sa ating nagiging pakikipag-usap sa kanila yung ganyang pagkakataon na yung ating mga skilled workers na tinitiyak naman natin na ang ginagamit na training regulation sa pag-train sa kanila doon sa parte ng skill or competency ay global standards. So, ibig sabihin, pareho din yung nire-require ng ganong klaseng sektor ng paggawa kahit na nasa labas ng Pilipinas. So, bukod doon, ay gusto rin natin syempre na mabigyan ng assurance na yung ating mga magiging graduates ng training ay merong mapupuntahan na trabaho at may naghihintay na trabaho sa kanila. So, bahagi yan ng ating mga ginagawang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, yung sa mga bilateral agreements na dinidevelop natin sa ibang mga kapareho natin, yung counterparts ng TESDA sa ibang bansa ay isinasama natin yung ganyang aspeto ng pagbibigay opportunity sa ating mga manggagawang Pilipino.
1: Mm-hmm. At saka no, na nabanggit mo kanina, Ms. FMJ, sa field ng mga BPO, di ba? May mga subject matter expert na nakafocus sa language. Advantage din to sa kanila kasi syempre, if they know the language, mas mataas yung skill set and of course, mas mataas din yung salary nila for in a certain organization.
0: Mm-hmm. Kung mapapansin mo, Kael, dun sa pinakita natin yung AVP kanina, meron dun mga uniformado na o mga uniform personnel na nag-take din ng language training. Yung kinuha nila ay yung Mandarin, Chinese, and Taiwanese Mandarin na ni-require doon sa ilang mga kapulisan natin. Kasi sila naman ay sa pag-perform ng kanilang duty, kapag lalo na nung mga panahon na medyo kailangan or advantage kung marunong ka nung wikang Chinese or Mandarin or Taiwanese Mandarin sa pakikipag-usap doon sa mga gusto mong kausapin na mga subject. So, merong ganong training din tayo na pre-provide sa ating mga lokal na kapulisan na doon sa mga piling personnel natin in uniform.
1: So, it is also spearheaded din po ng TESDA?
0: Opo. Sa pakikipag-ugnayan po rin ng ating mga PNP or kumisan ang AFP, nagre-request din yan.
1: Yeah.
0: Kasi may mga standing partnership din tayo sa mga, sa sektor na yan ng ating lipunan, yung mga uniformed men and women.
1: Oo, kasi napansin natin yan, no, Ms. FMJ, for example, may mga operation ng ating mga uniformed personnel at kapag may mga na-encounter sila ng mga foreign national, may mga di ba, language barrier, kaya mas maganda na inihanda rin itong programa nito for them para mas maging equipped din when they are speaking with these foreign nationals.
0: Yes, at hindi lang naman yan sa mga Chinese or Taiwanese maging sa mga Japanese. At kaya meron nga tayong mga ganyang paghahandang pinibigay dun sa ating mga kababayan na may requirement yung kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin ng kaalaman sa ibang lengguwahe.
1: Eh ngayon ba, Ms. FMJ, dahil kasama na rin ang we are developing when it comes to the technology in terms of artificial intelligence, yung paano natin ini-integrate din ito sa ating language training?
0: Meron naman tayong bukod na patungkol dyan. Yung ating digital skills equipping ay meron din tayong mga programa na ginagawa at dinedevelop. Patuloy na dinedevelop. Of course, sa pakikipagtulungan ng mga eksperto rin sa larangan yan. Sa cybersecurity, yung artificial intelligence, kasama yan doon sa mga modules din na dinedevelop at patuloy na pinag-iinam ng TESDA sa pakikipagtulungan sa mga subject matter experts.
1: Nabanggit nyo kanina, Ms. FMJ, na itong National Language Skills Center ay over 10 years na nga po sa TESDA, no? Ano po yung mga, as your fair observation, no? What is the bottleneck na kinaharap din po ng agency na ito, ng institusyon na ito, syempre sa mga programang iniahatid sa ating mga kababayan?
0: Ang isa ay syempre kailangan ay maging aware ang ating mga kababayan dito sa mga available na training na ito. So, malaking bagay talaga at ang requirement para ipaalam sa ating mga kababayan yung mga serbisyo at mga programa na katulad nito na available naman. Isang malaking challenge yan. At salamat na nga lang merong katulad ng FEBC na natutulungan ang TESDA sa pagpaparating ng ganitong impormasyon sa ating mga kababayan para sila rin ay magbenepisyo sa ganitong mga opportunities na available naman. At lalo pa ngayon, marami tayong mga scholarship na available para sa iba't ibang trainings na binibigay at pinagkakaloob ng pamahalaan sa pamamagitan ng TESDA. That's one, yung information dissemination patungkol dito sa mga programa. Ang isa pa ay yung kadalasan din ay requirement, no? Kung minsan mahirap, although dahil sa pagtulungan din natin sa iba pang mga government agencies, yung katulad ng requirement patungkol sa birth certificate, yan. Meron tayong mga gusto rin na matulungan ng mga kababayan na wala namang ganong dokumento o requirement. So, kailangan talagang pag-aralan at tulungan din natin yung ating mga kababayan at sa ilang pagkakataon, kailangan mag-adjust do sa hiningi requirement para masabi natin na talaga inclusive or inclusibo yung ating ibinibigay na pagkakataon sa ating mga kababayan. So, yung mga requirements, katalagang tumisan yung layo ng lugar do sa training center, sinisikap din natin na mas maging accessible ang ating mga training sa pamamagitan ng patuloy na pag-develop do sa ating mga, ang tawag doon ay test the online programs.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga available na via online or via internet. Para kahit nasaan kang lugar, at your own pace, ay pwede ka rin matuto ng mga skill or competency na hinahanap ng iba't ibang industriya.
1: Mm. And for sure, no, Ms. FMJ, after this program, ang ating mga kaagapay na mag-e-enroll dito ay makakatanggap din ng certificate.
0: Oo, meron yan katapat na certification ng iyong pagkakompleto at pagpasa mo doon sa module na yon o sa training na yon na iyong pagdadaanan. At para doon sa mga interesado, baka malimutan ko lang kayo, kailangan po ay ihanda ninyo ang mga documentary requirements kung kayo ay interesado. Ang inyong birth certificate, marriage certificate, ito po ay para doon sa mga babae na married, no? Kailangan yung marriage certificate. Yung inyong academic record, high school diploma man yan, pwedeng form 137A or yung inyong college diploma or transcript of records. Or kung sa IELTS, yung certification ng IELTS, no? Waiver mula sa inyong employer kung kayo ay employed ngayon at gusto ninyong mag-aral at mag-undergo ng training, ng language skills training. National ID, kailangan din po yan para ma-determine lang natin kung saan, taga saan, itong mga nagtitraining na ito at nagbe-beneficio sa mga scholarship na ipinagkakaloob ng pamahalaan.
1: And ikwento niyo rin, Ms. FMJ, saan ba yung mga contact information, social media sites, and siyempre yung mga centers din ng TESDA na para di silang makipag-ugnayan?
0: Oh yes. Pwede po kayong makipag-ugnayan, hanapin. yung pong ating mga contact details ay nasa ating website. Pati yung number ng National Language Center, Skills Center ay nasa website ng TESDA, www.tesda.gov.ph. Nandyan po yung mga contact details at maging yung ating mga official account ng TESDA social media accounts ay nandyan din po yung mga detalye niyan na pwede ninyong bisitahin dahil maging yung ating mga social media accounts, yung mga handles natin sa social media ay meron po tayong naka-assign na call center unit ang TESDA na siyang sumasagot at nagbibigay tugon sa inyong mga katanungan or tutulungan kayo na ma-direct kung saan ang gusto ninyong mapuntahan na opisina ng TESDA.
1: Syempre, finally, no, Ms. FMJ, baka mamaya may mga incoming, upcoming events po ang TESDA na pwedeng tangkilikin, puntahan ng ating mga kaagapay, or baka may important announcement pa kayo, pwede nyo pong i-share sa ating mga listeners.
0: Oo. Ngayon, kasalukuyan ay closing, nagpo-closing ceremony ang National Capital Region ng World Skills Competition. Ito ay paghanda yung ating mga magiging winners sa NCR ay siyang magiging kalahok sa yung sa national level, National Skills Competition. At yung mga mananalo naman doon ay siya natin ipapadala sa competition pa rin sa labas ng Pilipinas para humarap at lumaban doon sa ibang mga contingent from other countries. Ang World Skills Competition kasi ay taunang ang National Skills Competition ay taunang ginagawa bilang paghanda doon sa mga international skills competition. Para itong Olympics ng sa skills nga lang, no? Sa larangan ng skills. At merong iba't ibang skill area na na-feature every time na magkakaroon ng skills competition.
1: Alam mo, may pumabol na comment section sa ating YouTube channel, Ms. FMJ. Pero nasagot na to kanina, pero basahin ko na lang. Sabi niya, good day. Sabi ni Dalisay Kakuyaran, good day. Na-announce niyo po kanina, free ang pagtuturo. Ano po ba? Siyempre, salamat po. May online po ba? Yan, nasagot tayo ni Ms. FMJ. Baka gusto mong dugtungan to, Ms. FMJ.
0: Opo, libre po yung skills training. Meron tayong yung sa NLSC, meron tayong available na mga scholarship slots para doon sa mga language training na kinoconduct natin. Pero gusto ko lang pong linawin din kasi merong mga language centers na accredited din naman ng TESDA. Nagbibigay tayo ng accreditation.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito po ay mga private language centers na nag-o-offer. Ngayon sila po ay may bayad kasi yun ay mga pribadong or mga language centers na pinatatakbo ng mga pribadong individual or mga kumpanya. Pero yung sa NLSC, libre po yan dahil meron nga tayong available na scholarship program, yung Training for Work Scholarship Program para doon sa mga mag-undergo ng training for language skills.
1: Muli, Ms. FMJ, maraming salamat sa pagbabahagi ng impormasyong ito at napakahalaga nito, syempre, sa mga kaagapay natin na nais pa matuto ng panibagong lengguahe. And indeed, advantage to ko sa mga listeners po natin dyan at viewers. Kung may kakilala man kayo, mag-connect na po kayo sa TESDA. Muli, Ms. FMJ, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din, Kael, at sa ating mga tagapakinig. Patuloy lamang po na sumubaybay sa Ahensya de Consensya every Friday dahil dito natin kinukwento yung iba pang mga developments at iba pang available na pagkakataon para mapunad natin yung ating kabuhayan. Kasi yan naman po ay isa sa mga direction din na nais tunguhin ng ahensyang ito. Siyempre, alinsunod dyan sa direction din ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ang gusto niya makita sa bawat tahanang Pilipino merong isang nakapagtapos either ng kolehiyo or ng TESDA ng mga textbook trainings na available para sa ating mga kababayan.
1: Ayan, maraming salamat po. Nakasama po natin ang Executive Director po ng Public Information Office ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na si Ms. Florimel Joy Songsong. At nawa, marami ka pong natutunan. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating streaming. At syempre, no, napakahalaga po yan mapag-usapan sa Ahensya de Consensya ang iba't ibang mga programa na inihatid po ng ating pamahalaan sa iba't iba nitong departamento. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, si Eileen Valdez, maging sa ating interns at syempre sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. Muli po mga kaagapay, ako po ang inyong nakasama kay El Garcia and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Ahensya de Consensya.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Katuwan ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
6: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay, welcome sa Doctors Online, kung saan atid natin ay libreng konsultasyon on air. Dito lang po yan syempre sa inyong himpilang 702-DZS-FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tophie De Jesus, na makakasama niyo naman po sa loob ng 45 minuto. Yan, 45 hours tuloy yan, no? Para ako na lang ang broadcaster. Mga kaagapay, ang tanong, na in love ka na ba? Minsan, alam niyo po, kung kailan ka nagbabakasyon, kung kailan mo inisip na mag-unwind, kung kailan mo inisip magpunta sa lugar na hindi mo pa napupuntahan, eh aba, diyan ka pa nakakahanap ng mamahalin mo. At surprisingly, mamahalin ka rin pabalik. Naku po, ang tanong, sustainable kaya iyan? Sa ganyan mga pagkakataon, ito po ang ating paksa. Paano nga ba natin maiintindihan? And more importantly, kung hindi ako magkakalimot, ano, if I'm not mistaken, ang naging bida dito sa Greece ay si John Travolta at saka si Olivia Newton-John. O diba, napaghahalata ng edad. Pero doon na uso yung kantang Summer Loving. Ayan. Which is, ito ngayon ang tanong, bakit nga ba? Why do we fall in love on vacations? Bakit yung tipong minsan ka na lang ang pumunta sa probinsya ng lola mo na in love ka pa? Naku po, paano nga ba yan? So ngayon mga kaagapay, kung meron po kayong mga karanasan o kaya mga katanungan o kahit may mga heartbreak pa kayo na hindi pa natatapos from last year's summer, aba, pag-usapan na natin ngayon yan. Ilagay nyo na ang inyong mga komento sa ating mga chatbox, sa ating mga various social media channels kagaya ng ating YouTube channel at ng ating Facebook channel. Habang nandyan kayo, aba, mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin po kayo sa ating mga social media channels. Tandaan nyo po, ang ating title ay 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ayan. So puntahan nyo po yung mga social media sites ng channel na iyan, mag-comment, mag-subscribe, and mag-share na rin po kayo base sa ating paksa. Tandaan, ang paksa natin ngayong hapong ito ay Understanding and Handling Summer Romance. Ayan, di ba? Pero syempre, bago ang lahat, ano, isang magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa radyo na nakikinig via 702-DZAS app. At sa pamamagitan ng ating internet streaming, aba, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayong parte ng mundo, ang DAZAS ay lagi nandito para sa inyo para magbigay ng impormasyon na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. And of course, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. Kasing init na ba ng summer ang pag-ibig na iyong nararamdaman? Nako! Pag-usapan natin yan. Now, bago tayo magpatuloy, pagdaan muna tayo sa ating health forum.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
5: Today's Doctor Online.
6: Ayan, kayo pa rin na nakikinig sa Doctors Online dito sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV. Muli ako po inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tophie De Jesus. Alam niyo mga kaagapay, ano, minsan, you just want to get out of the hustle and bustle ng syudad. Diba? Yung tipong kakatapos lang ng school year, o kaya tipong gusto mo lang muna mawala ng kaunti sa trabaho mo. Pupunta ka sa probinsya. Bibisitahin mo ang iyong mga kamag-anak, maaring ang tiyuhin mo o kaya ang lolo't lola mo, di ba? At pagdating mo doon, aba, ito namang tiyuhin mo may ipinakilala sa iyo na kapitbahay nila. Malapit sa edad mo, Parehas kayo nang hinahanap. At napapansin mong mabilis yata kayong na-fall sa isa't isa. Yan ang tinatawag nating summer or holiday romance. Minsan, mga kaagapay, kailangan natin maintindihan na ang buhay ng tao ay talagang maraming pangangailangan na tinutugunan. At isa sa mga pangangailangan nito ay ang to have a healthy social behavior. So ibig sabihin po, ang tao talagang natural po sa atin na maghanap po ng katuwang sa buhay. Natural po sa atin ang magkaroon ng attraction sa kahit na sinong tao. So sa kanyang aspeto, eto ngayon yan. Bakit nga ba mas madali na ma-in love habang ikaw ay nasa bakasyon? Diba? Sabi nga sa palabas na Greece, si Sunny at si Danny yun, diba? Hindi lang sila ang nakaka-experience ng romantic summer nights, aba? Kahit naman sinong tao, eh pwede yan. Now, ang tanong, meron nga ba talagang scientific explanation yan? The correct answer is, meron. Ayan, eto na. Pag nasa bakasyon po kasi tayo, tumataas ang dalawang chemicals sa ating utak. Ang chemicals na ito ay ang ating dopamine na kung saan tayo ay nagkakaroon ng magagandang pakiramdam para sa ating sarili. At nandyan din naman ang ating norepinephrine na nagbibigay ng kilig. Ayan. So ang nangyayari ngayon, pag nasa bakasyon tayo, yung dalawang chemicals na yan, yung dalawang neurotransmitters na yan, aktibo sila sa ating katawan. Kasi nga naman, kahit papano na iba yung environment mo eh. So, hindi ka masyado stressed, wala ka masyadong exposure sa mga bagay na hindi maganda, nag-e-enjoy ka, nakapunta ka sa beach, nakapunta ka sa bundok, na iba yung environment mo. So, kumbaga, ang sarili mo ngayon, glowing. Okay? So, kumbaga, ang nangyayari, meron kang innate readiness for others. Ibig sabihin, parang madali sa iyo ngayon tumanggap ng ibang tao. Pansin nyo mga kagapay, pag nasa opisina ka, ang daming trabaho, ang daming tinatapos, tapos bigla may tatawag pa sa'yo, yan yung sabi mo, utang na loob ayaw ko muna makipag-usap. Bakit? Kasi nai-stress ka. Diba? Pero pag nasa bakasyon ka, feel na feel mo ang hangin sa iyong ulo. Feel na feel mo yung pagdating ng enjoyment sa iyong katawan. Kaya ang nangyayari ngayon, madali ka rin makakita ng maganda sa kapwa mo. Kapag hindi tayo ganun ka-stressed, madali mong ma-appreciate ang ginagawa ng mga tao sa paligid mo. Madali mong makita ang kagandahan na ibibigay nila para sa'yo. Kaya minsan, ang nangyayari, kahit yung mga maliliit na bagay lang, lumalaki at nagmumukhang kakilig-kilig. Ayan na. Yan yung mga tipong sinabi sa'yo, o halika, magsama tayo sa hiking. Yung tipong inabot lang yung kamay mo para hilain ka at makaakit ka sa bundok. Dahil mataas ang dopamine mo, mataas ang norepinephrine mo, aba kinikilig ka na te. Umabot na sa punto na tipong pakiramdam mo, ay, maaaring type niya ako. Patay tayo dyan. Okay? Tandaan nyo, this is just a temporary state dahil nawala ka sa kinaka-stress mo. Okay? In addition to that, alam nyo ba na gumaganda ang mood natin dahil tuwing summer, mas tirik ang araw, mas nabibigyan tayo ng enerhiya. Although yun nga lang, syempre, yung araw dito sa Pilipinas, talagang sobrang init na pagkatapos mong bigyan ng enerhiya, natatanggal din sa sobrang pagod. Pero nonetheless, ang katawan po kasi ng tao, para din tayong may solar panel, kumbaga. Nandun po tayo sa punto na tipong kahit papano, gumaganda rin ang ating pakiramdam sa tuwing tayo ay naaarawan. Kaya kumbaga, ang nangyayari, lalo tuloy gumaganda rin ang pakiramdam mo sa iyong sarili. So because of that, nandun ngayon yung openness mo to experiences. Nandun yung openness mo na, okay, madali na lang sa akin magsabi ng oo pag niyaya akong sumama. Madali sa akin mag-share ng experiences ko pag nakipagkwentuhan sa akin. Madali sa akin mag-open ng kung sino ko kapag kunyari ako ay merong tinanong sa akin, halimbawa, ang isang tao. So because of that, ang bilis ng pakikipagpalagayan ng loob ninyong dalawa. Yan yung tipong parang ramdam na ramdam mo na siya yung breath of fresh air na tipong hinahanap mo. Diba? Oh, naalala ko dati, meron akong pasyente, no? Umuwi sila ng probinsya nila sa Albay. Abay, talaga namang nagbakasyon pa dun sa mismong parang plaza. Diba? Abay, napaka-sweet. Pero huwag ka, pag bumalik ng Metro Manila, parang si stressed out. Diba? Nangyayari yan. Okay? Kasi pag again, pag nakabakasyon ka, nawawala yung stress. Kumbaga parang masyadong clear and open ang sitwasyon mo ngayon to the point na ang bilis mong ma-attract. Eto ngayon ang problem, mga kaagapay. Papatulan mo ba yung attraction? Okay? Tandaan po ninyo, madali po tayong ma-attract. Wala pong masama doon. But you cannot hold a relationship simply based on an attraction. Hindi lang po pwede na porket nagkaroon ka lang ng magandang karanasan sa taong yan, ay automatic pwede na kayong makabuo ng maayos na relasyon. In fact, ang nangyayari nga dito is that nagkakaroon ka muna ng unrealistic situation. Kasi alam mo eh, na panandalian lang ito. Alam mo na tipong itong bagay na ito ay nangyayari lang kasi wala yung stressors mo. Okay? So ano ngayon ang punto? The relationship that you have in your holiday or your summer romance would only, okay, become problems, okay, or will only become problematic kapag hindi mo na manage ang expectations mo. Ibig sabihin, kailangan bago ka pa magbakasyon, iseset up mo na ang isip mo. Hindi mo pwedeng sabihin na tipong pag may nakilala ka sa ganyan, automatic tatagal kayo. Doubtful yan. Isipin nyo ito, mga kaagapay. Kunyari, nagpunta ka sa Mayon, di ba? Alam mo naman, magandang-maganda ang Bicol eh. Punta ka sa Mayon, nag-enjoy ka, may nakasama ka sa tour. Lalo na ngayon, di ba, yung mga kabataan, meron silang tinatawag na joiners, di ba? Iba-ibang single na tao, pumupunta sa isang magandang lugar, nagsishare ng experiences sa bawat isa. O di, eto na. Pwedeng magkain laban doon. Pero yung tour nyo, 10 days lang. Pagtapos ng 10 days na yon, baaring hindi naman iisang lugar ang pupuntahan ninyo. Isipin mo, kunyari natapos yung Bicol trip ninyo, napag-alaman mo na ikaw, na taga Las Piñas, ay na-in love sa isang taga Bulacan. O sige nga, tsatsagain mo pumunta sa Bulacan araw-araw para ligawan yung babaeng yon. Sa mahal ng gasolina ngayon, baka sumuko ka. Baka mapagod ka. Baka panghinaan ka ng loob. So anong punto? Bago pa tayo pumunta sa mga gantong bagay, okay, sa mga gantong sitwasyon, learn to train your mind. Ilagay mo sa sarili mo that when you're taking a vacation, it's okay to meet new people. It's okay to meet new situations. And keep an open mind about it. Kumbaga para sabihin sa sarili mo, yes, may makakain akong bago, meron akong matitirang iba, meron naman akong makakausap na ibang tao, may makakasama akong iba, may marinig akong ibang storya. Pero ilagay mo lahat sa sarili mo na yung bagay na yon ay hanggang dun lang. Kailangan bago ka pa mapunta sa ganun, nakaset na ang expectations mo. Mga kaagapay, I want to take this opportunity to tell people that when you're going into relationships, you need to understand that you need to think of the long-term impact of the relationship sa buhay ninyo. Hindi pa pwede na tipong, eh wala eh, gusto ko lang na makatikim naman ako ng may umiibig sa akin. Gusto ko naman na matikman na ako naman ang inaalagaan. I get that. Pero the problem is this, sa gagawin mong ganun, ikaw mismo ang nagse-set up ng magiging heartbreak para sa sarili mo. Kasi ang mangyayari nun, kapag kunyari natikman mo yung pag-aaruga, yung pagmamahal, yung pag-aasikaso, yung pagbibigay ng oras sa'yo nung naging summer partner mo, maaaring magkaroon ka ng tinatawag na fixation. Ibig sabihin, na-stuck na yun sa isip mo. To the point na para sa'yo, yun na lang ang bagay na epektibo. Ang problema, babalik ka ng Metro Manila, babalik ka sa trabaho mo. Paano kung hindi ganun ang kayang ibigay sa'yo ng mga tao sa paligid mo? Maaaring mabaan mo ang mga pagtingin sa mga tao yun Kasi pakiramdam mo, hindi sila tumatapat dun sa tao na ako'y nakilala dun sa gantong bakasyon. Now, you might say, sir, uso naman na ang Zoom, uso naman na ang teleconferencing, uso na ang video call, pwede na ang long-distance relationships. I do agree. Pero ang tanong, may value ba yan? Sagutin natin mamayan, makalipas ang ilang paalala. Walang aalis, magbabalik ang Doctors Online.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
1: Kagapay, nakakaranas ka ba ng panghihina o kawala ng gana sa iyong mga ginagawa? Maaaring fatigue o pagkapagod na ito. Ang fatigue ay isang termino na ginagamit sa pakiramdam na palagi ang pagkapagod at kawalan ng enerhiya. Ito rin ay karaniwang sintomas ng iba't ibang medical conditions gaya na lamang ng anemia, arthritis, hypothyroidism, cancer, diabetes, at iba pa. Ang fatigue din ay resulta ng lifestyle o gawain ng isang tao, tulad na lamang ng kawala ng ehersisyo at mababang dieta. Ilan pa sa lifestyle na maaaring makaapekto nito ay ang kawala ng sapat na tulog, pagiging overweight, pagkakaroon ng emotional stress, pagkabagot, pagluluksa, mga iniinom na gamot, pag-inom ng mga inuming may caffeine gaya na lamang ng kape, regular na pag-inom ng alak at pagkonsumo ng hindi healthy na pagkain. Para maiwasan, kinakailangan na maging hydrated, kumain din ng masusustansyang pagkain, magkaroon ng sapat na tulog, mag-exercise, umiwas sa stress, at umiwas din sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang health tips na ito ay hangos sa healthline.com, betterhealth.vic.gov at hatid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
6: Yan, kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po sa inyong himpilang 702 DZAS Radio TV. Muli ako po ang inyong kaagapin sa kalusugan, Psychologist Tofi Desus. Pinag-usapan natin kanina, understanding and managing a summer romance. Bago tayo nag-break, pinag-usapan natin, paano nga naman kung pwede naman naka-video call naman kayo araw-araw, di ba? Pwede ba ituloy nyo yung summer romance na meron kayo? That's a good point. However, ito ang problema dyan. You need to understand that long-term relationships will work or have a chance of working kung meron ka munang naging solidong foundation ng isang realistic situation. Ibig sabihin, kung kayo ay nagkakilala sa bakasyon, maaaring hindi mo dala-dala kung sino yung tunay na ikaw. So therefore, ang pundasyon ng inyong pagsasama ay medyo malayo sa realidad. Kumbaga, hindi ka pa niya naiintindihan pag galit ka. Hindi ka pa niya naiintindihan pag pagod ka. Bakit? Kasi nakita lang sa'yo ng tao ay yung magandang side mo habang nagbabakasyon ka. Yung masayang side. Yung stress-free na side ng pagkatao mo. Don't get me wrong. I'm not saying that long-term relationships cannot work. Evidence would say that there are some relationships that do work. However, it is a minority. So ang punto ko lang dito, again, babagsak tayo doon sa idea that you need to manage your expectations properly in order na hindi kayo masaktan. Walang masama na magsabi ka na, I will meet new people habang nasa bakasyon ako. That's okay. Walang masama na tipo magsabi ka na, lang may mga tao doon na kagigiliwan ko. Again, that's okay. Pero ilagay nyo sa inyong isip mga kaagapay, na hindi automatic na tipong magiging maayos na relationship yan. Okay? Now, mayroon tayong mga katanungan dito, ate, galing sa ating mga listeners. Sabi, ano-ano po ang pangunahing katangian ng isang summer romance kumpara sa ibang uri ng relasyon? Ang summer romance kasi, ang pinaka-criteria dyan is that yung short duration. Ibig sabihin, maiksi lang yung panahon na kayo ay nagkaroon ng pagmamahalan. Okay? Kasi nga, kumbaga, nangyari lang siya sa context habang ikaw ay nasa bakasyon. So kung kunyari, ikaw ay isang college student, natapos ang klase nung Marso, pumunta ka ng probinsya nito nung Abril, uuwi ka ng end ng Mayo, o di ibig sabihin yung time frame between Abril and Mayo, yun lang yung naging pagsasama ninyo. Okay? Not to mention, parang lahat fast-paced. Kasi nga, short duration lang eh. So, kumbaga, ang bilis kagad ng pag-pour ng emotion. Kasi nga, ang taas ng attraction eh, na meron ka eh. Kaya, ang bilis mong magkaroon ng connection sa tao. Pero again, attraction on its own will not be helpful to sustain a healthy relationship. Okay? Sabi dito, curious lamang po ako kung bakit nga ba tinawag na summer romance ang katong relationship. Kasi tuwing summer vacation siya nangyayari. Kumbaga nga, sa panahon kung saan ikaw ay wala sa iyong normal na sitwasyon. Kadalasan ay in love ka kasi hindi taga dun sa inyo. Okay? Taga ibang lugar, a different person. May mga ganong nangyayari. Ask ko lang po kung dapat bang siniseryoso ang isang koneksyon, lalo kung aware ka na hindi ito magtatagal. Definitely not. Pero ito ang punto. Hindi ibig sabihin hindi ito siseryosohin, eh tipong manloloko tayo ng tao. Definitely not. Ang punto dito is that we ma-manage natin ang ating expectations. Kung ang label nyo ay friends, then be friends. Stick to what friends do. Ganun lang kasimple. Bago mo gawin ang isang bagay sa taong yan, itanong mo lagi sa iyong sarili. Kung ito ay gagawin ko sa isang tao na taga Maynila, kaibigan ko, anong limits nung ginagawa ko? Kasi kung ang label mo sa taong yan ay kaibigan, then ilugar mo na lahat ng kilos mo ay related lamang sa pakikipagkaibigan. Again, hindi natin dinidiscourage na magkaroon ka ng friends. Ang dinidiscourage natin dito ay magkaroon ka ng relationship, isang romantic relationship na wala sa tamang management. Yung tipong ilagay mo ang sarili mo sa isang relasyon na alam mong maghihiwalay din kayo after a few months kasi kailangan nyo nang bumalik sa inyong mga sarili-sariling buhay. Okay? Now, paano nga ba maiiwasan ang attachment o bilis sa pagkaka-attach sa isang tao? Again, simulan mo sa mindset mo. Bago ka pa umalis, dapat nakaset up na sa'yo na ikaw ay naririyan para lamang magbakasyon. Huwag magbakasyon tapos meron kang misyon na maghanap ng jowa. Huwag ganun. Okay? Kasi ginagawa mo dyan, tandaan mo, yung bakasyon mo, temporary lang yan eh. Kumbaga ginawa mo nga yung bakasyon mo kasi para makahinga ka lang muna mula sa iyong pang-araw-araw na gawain. Dapat alam mo sa sarili mo na babalik ka rin sa normal mong buhay pagkatapos ng bakasyon na yan. Nandyan lang yan para bigyan ka naman ng chance to unwind, to chance na tipong tanggalin muna yung mga stress sa sarili mo. Okay? Kung dadagdagan mo ng holiday or summer romance, yan ang mahirap. Kasi pati yun iisipin mo, pati yun aalagaan mo. Anong healthy boundaries na pwede iset ng isang relasyon? Well, like what I said a while ago, kung alam mong kaibigan, then ilimit mo yung mga ginagawa mo sa gawain ng pangkaibigan. You can go out, you can talk, you can share stories. Pero alam mo kung ano ka lang. Alam mo na kaibigan ka lang. Meaning, pag may kausap na ibang babae o ibang lalaki yan, huwag ka magseselos. Tandaan mo, hindi siya sa iyo. Huwag kang demanding. Huwag yung tipong, hindi, kailangan ako ang atensyon mo. Nasa akin. Tandaan, hindi kayo magkarelasyon. And in all fairness, kung magkarelasyon man kayo, hindi rin healthy na ganun kadirmanin sa partner mo, ha? So you need to understand that your label is just that, you are friends. Okay? Now, pasok din po ba sa summer romance yung trip-trip lang na pakikipag-meet sa isang tao na madalas ginagawa ngayon, yung wala namang intention na maging serious commitment? Hindi. Kasi in all fairness, sa summer romance talagang may mga nagiging heartbreak. Yung tipong naging malalim kagad ang pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa, at ang mahirap nun, pag kung kailan-kailan nilang magsiuwi sa kung taga saan man talaga sila, eh talagang grabing lungkot at pangungulila ang nangyayari. Yung sinasabi dito ng ating listener na trip-trip lang, hindi po romance iyon. Take note, sa mga nandito po, tandaan ninyo, you need to understand

tinatawag na non-negotiables. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo kung ano ang hangganan mo. Alam mo sa sarili mo kung anong pinapahalagahan mo. Ang relationship ay dapat nabubuo dahil meron kayong shared values nung tao na iyong nakakasama. Parehas kayo ng pinapahalagahan. Parehas kayo ng mga bagay na importante sa inyong buhay. Kapag nagagawa po natin ng ganun, mas healthy po. Okay? So yung mga tipong nagtitrip-trip lang, we don't judge. May mga tao kasi na hanggang doon lang kailangan din kaya nilang gawin at kaya nilang maibigay. Hindi natin pwede sabihin, bakit kayo ganyan? Kasi again, iba-iba ang tao. Ang mali lang is this. Yung tipong hindi ka fit dyan, pero nagtiyatsaga ka. Yung hindi ka fit dyan, pero nagtitiis ka. Yun ang mali. Humanap ka ng relasyon na talagang magbibigay ng pagpapahalaga at tunay na pagmamahal para sa'yo. Tandaan mo, tandaan ka agapay, ang pagmamahal ay nauuna sa pagmamahal sa sarili. Okay? Next question tayo. Meron po ba kayo may papayo o mga disclaimer sa mga individual na pumapasok sa isang summer romance? Okay. Ipagpalagay na natin na hindi talaga mapigilan. Talagang nagkainlaban sila. Well, if that's the case, first and foremost, i-arrange nyo ang magiging setup ninyo. Kung kunyari, sabi ninyo, mag-usap tayo, kailan? Kailangan nakaset ng ayos yun. Kailangan may structure. Kasi ang punto dito, para pag bumalik kayo sa tunay na buhay ninyo sa isa't isa, alam nyo na meron ng space para dun for the other person. Kunyari, sabihin ng isa, ako eh uuwi na ng Europe. Diba, European pala ang loko. Sabi niya, uwi na ako ng Europe. Sabi naman ng isa, uwi na ako ng Maynila. O, ang tanong ngayon, paano kayo mag-uusap? Video call ba? O kung video call, walang problema. Gano'ng kadalas? Araw-araw ba? Weekly ba? Mag-set ka ng oras. Alam nyo, lalo na sa long-distance relationship, importante yung meron kang time blocking. Ibig sabihin, talagang isa-set up mo yung buhay mo na may specific na oras na para lang dun sa partner mo. That way, walang distraction. That way, intentional yung pakikipag-usap ninyo. Wala rin masama kung mag-chat-chat kayo. Kung kunyari sabihin nyo, ay, okay lang sa akin, basta mag-iwan ka na mag-iwan ng chat dyan sa social media, sasagutin ko na lang pag may oras ako. As long as in agreement kayo doon, walang problema. Ngayon, nandyan yung rules. For example, tayo ba ay exclusively dating? Maaari kasing nagde-date tayo ngayon, ngayong summer, pagbalik natin sa Maynila, pagbalik sa kusang man ako galing, does that mean tayo talaga na? Kasi kung ganun, ibig sabihin dapat exclusive na tayo. Meaning wala akong entertaining manliligaw. On the side of the guy, wala akong liligawan. So kailangan ilagay nyo sa sarili ninyo na meron kayong established agreements. Bakit? Yan ang magiging building blocks ng commitment ninyo. Tandaan nyo mga kagapay, para ang isang relasyon ay mabuhay ng maayos, may tatlong kriteriya dyan. Intimacy ang una, pagkakakilanlan dun sa tao. Tandaan nyo, pag sinabi mong ikaw ay intimate, ibig sabihin lang nun, ikaw ay may malalim na pagkakakilanlan sa partner mo. Pangalawa is passion. Yan yung talagang init ng pagmamahalan. Yakapan, paghalik sa iyong partner, and so on and so forth. Then, nandyan din, syempre, yung commitment. Yung promise na tipong talagang titibayan yung relasyon at kayong dalawa ang magtutulungan para may sakatuparan ito. Kung kayo ay babalik sa mga lugar kung saan kayo nang galing, dapat well-established ang inyong commitment. Well-structured ang inyong agreements. So pag sinabi ng boyfriend mo, babalik ka na sa Maynila, okay lang. Basta ha, gabi-gabi, usap tayo. Tatawag ko sa'yo ng alas 8. Mag-antabay ka dyan sa laptop mo. Tatawagan kita. Araw-araw yan, ikukwento ko kung anong nangyari sa kalabaw natin dito sa probinsya. Walang problema. Okay? Ang punto lang doon, at least structured kayo. Now again, meron at merong mga couple na nagsimula sa holiday romance at nagtuloy sa maayos na relasyon. No contradictions there. Pero, mas malaki ang person

0: vintage ng mga holiday romance na nauuwi sa heartbreak. Ang akin lang mga kaagapay, mas kilalanin at mas suriin muna ang inyong sarili bago ninyo pasukin ang mga gantong bagay. Higit sa lahat, huwag na huwag mong papasukin to kung nasa relationship ka na at nagbakasyon ka dahil on the rocks ang relationship ninyo. Minsan may ganito eh, may boyfriend ka na, nag-away kayo, hindi maganda yung pag-aaway ninyo. Ang nangyari, nagbakasyon ka, nung nagbakasyon ka, nakakilala ka ng ibang lalaki, na tipong parang dun mo nakita yung mga bagay na hindi mo nakikita sa boyfriend mo. Dun pa lang, red flag na kagad dyan mga kaagapay. Kasi ang nangyari, yung tao, humanap ka lang ng magiging panakip butas o yung eksaktong opposite nung kinakaayawan mo sa boyfriend mo. Hindi magiging healthy yan. Hindi ka tutulungan na maging maayos ng ganyang kilos. So napaka-importante mga kaagapay na kung tayo po ay may pinagdadaanan, walang masama na tayo ay magbakasyon. Pero isara kagad natin sa ating isipan yung mga ganyang ideya. Isipin mo na lang to. Kung kunyaring ikaw ay nagkaroon ng relationship during that vacation, tapos malalaman ng original mong partner, gulo yan. Huwag mong sirain ang relationship na meron ka. Mga kaagapay, masaya ang summer. Masarap magbakasyon. Masarap magpunta sa iba't ibang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Masarap magkaroon ng panibagong experience sa buhay. Ang pagmamanage ng ating expectations sa ating mga ginagawa ay tutulong para manuot sa atin ang magandang karanasan na ating ginawa. Kapag hindi ready sa relasyon, huwag pumasok. At kung talagang hindi naman mapipigilan, lagyan ng structure para mas maging maayos ang inyong pagsasama. Yan. Maraming salamat po sa ating mga listeners na nagbigay po ng kanilang katanungan. Ano? Pero bago po ang lahat, magbibigay daan muna tayo kay Shekinah Avalon para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, si Kristo ang tagapagbago. Ang wika mula sa Juan 1:42. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro." Tiningnan ni Jesus si Simon hindi lamang sa kanyang kasalukuyan na isang marupok, kundi sa kanyang kinabukasang magiging kasintatag ng bato. Ito ang ibig sabihin ng kanyang pangalang, Pedro. Sinusuka tayo ni Jesus hindi lamang kung ano tayo ngayon, kundi kung ano ang maaari nating marating sa kinabukasan. Nobody is beyond the transforming power of Christ. Kahit ang isang pusakal na tulisan ay maaaring baguhin ni Kristo at tumanggap ng kaligtasan sa mga huling sandali. Kahit ang isang inaalihan ng libo-libong demonyo ay maaaring iligtas ni Kristo at ibalik sa katinuan. Dahil kay Kristo, laging buhay ang ating pag-asa. Si John Newton ay isang lasenggo at mangangalakal ng mga alipin. Ngunit nang tanggapin niya si Kristo, nakapagsulat siya ng mahigit sa 240 hymns at isa na rito ang pinakapopular na Amazing Grace. Wika sa isang stanza ng himno, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katiyakang binibigay mo sa amin ngayon na wala pong sirang buhay, walang mahirap na buhay ang hindi mo kayang baguhin. Salamat po sa reminder that it is not us as people ang kayang magbago sa aming sariling buhay dahil ikaw po ang tagapagbago ng buhay. Loobin mo, Panginoon, na kami ay tuluyang sumuko ng buong loob, Lord, sa iyong kalooban. At magpaayos po ng aming mga puso, ng aming mga isipan, at ng aming mga buhay sa iyong mga kamay. Pinagkakatiwala namin ang aming buhay sa iyo, dahil sa iyo may katiyakan at sa iyo ay may direksyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Social phobia. Tinatawag ding social anxiety disorder. Ito ay ang matindi at nagpapatuloy na takot na mapanood, mahusgahan at mapahiya sa sitwasyon ng pakikipagkapwa. Karaniwan itong nagdudulot ng stress at pag-iwas sa mga tao. Nagpapakita rin ng social phobia ng iba't ibang senyales gaya ng pagpapawis, panginginig at paninikip ng dibdib. Muli ang ating glosaryo medico, social phobia. Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi De Jesus.
0: Thank you very much, Shekina. And of course, maraming salamat po mga kaagapay sa inyo naman pong pagsama sa atin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang ating servisyo publiko sa pamamagitan of course ng ating himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay lagi naman maghahatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shekina Abanon, Phil Lagtapon, John B. Reyes, Nicole Estoy, at Eileen Valdez. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa aming bukaming transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing first, fourth, okay, at last Friday ng buwan, aba, Psychologist Tofi De Jesus ang kasama niyo dyan. Mental health ang ating topics. Tandaan mga kaagapay, enjoyin ang bakasyon. Aba, hindi naman araw-araw ang ganyan. Talagang mag-enjoy habang nasa ibang lugar. I-enjoy ang tanawin, i-enjoy ang karanasan, i-enjoy ang magandang fellowship sa mga tao sa paligid mo. Pero, manage your expectations. Tandaan, hindi ang taong yan ang maaaring maging forever mo. Babalik at babalik ka sa realidad na iyong kinabibilangan. Relax lang. Huwag kagad mag-jump to conclusions. Huwag sundin ang instant attraction. Maging mapanuri. At siguraduhin pangalagaan ang inyong sarili. Tandaan niyo mga kaagapay, we only have one life. Let's value it the best way we can. And how do we do that? Aba, syempre, pangalagaan ang kalusugan. Dahil ang kalusugan ang tunay na kayamanan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaagapay. Maraming salamat and until next week, bye-bye!
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
7: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday.
1: It's Friday, kaagapay! Welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay live na napapakinggan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at itag mo na kaagapay ang iyong mga barkada, kapamilya, churchmate at sama-sama po tayong magkwentuhan sa loob ng isang oras dito sa ating programa. At happy Friday! Ito po si Kayla Escalante.
2: Yan, magandang araw sa inyo mga kaagapay. Grabe, napakaganda naman ng kasama ko. Nakalugay ang buhok. Parang ayos na ayos. Oh, batiin mo na yun. Dapat mong batiin. Sino ang anong pangalan ng babatiin mo?
1: Grabe siya.
2: Sino ang babatiin mo? Sino?
1: Hello!
2: Sino? Anong pangalan?
1: Hello, Arvel Mendoza.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Grabe, ang ganda nung kasama ko. Na gulat ako, nakaganon ako, pero sobrang ganda. Mga kaagapay, iba talaga ang ganda ng isang Kayla Escalante. Sige nga, comment down below, sino ba ang nagagandahan kay Miss Kayla sa hapon na ito? I-comment nyo nga, maganda po ba si Miss Kayla? I-comment nyo yan. Pero mga kaagapay, bago yan, no? Isang magandang hapon po sa inyo kung gaano kainit dito sa San Pedro, Laguna, naway ikaw ay nagpalamig. Alam mo, Kayla, lately gustong-gusto ko ng mais konyelo tsaka saging konyelo.
1: Ay, totoo, Bray. Agree. Kasi naman, napakainit talaga ng panahon, di ba? Summer na, ramdam na ang init. Dito nga sa Ortigas area ay, tirik na tirik ang araw talaga naman.
2: Ang ating pong programang Inspirations Unlimited ay napapakinggan din po kami sa 702 DZAS app. Kaagapay kami po ay napapakinggan niya 24/7 mula umaga, tanghali hanggang gabi sa kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang radio at PM radio. Magandang hapon kaagapay, buti hindi ka umaalis. Kung ako sa iyo, mag-shift ako sa Facebook and YouTube kung dahil makikita mo si Ate Kayla ng sobrang ganda ngayon.
1: At pati si Kuya Brian De La Cruz na fresh din naman. Para namang uy, hindi naiinitan.
2: Normal lang to. Di bukas yung dalawang electric pan ko.
1: Di ba? Napakainit dito sa opisina. May aircon na may electric fan pa. Ganon kainit. Kaya nga, ang reminder natin sa ating mga kaagapay ay talagang stay hydrated.
2: Mm-mm. Kaya sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, aba, kung ako sa'yo, itatag ko ang kaibigan ko ngayon. Yun talagang sasabihin mong solid friendship to,
1: yes.
2: Kuya Brian, Ate Kayla. Itatag ko ngayon yung mga best friend ko na kasama ko sa yung sasabihin na project lang, pero ang totoo, overnight na kwentuhan. Sasabihin, magtitisis lang po, pero kakain talaga ng overnight at hindi naman talaga matutulog. Sige nga, itag na yung mga kaibigan na yan. At the same time, itag nyo na yung mga kaibigan nyo na meron kayong parang sa GC nyo, diba? Yung drawing, ilabas na yung drawing na yan at magkipagkwentuhan sa amin dito ni Kayla. Pero ano man po ang ating nangyayari sa paligid natin, mainit man, isang samalamig lang yan, diba, kaagapay? At syempre, kung ako dyan, o-order ako ng halo-halo.
1: Yes. Ang sarap.
2: Anong gusto mo sa halo-halo? Saan ang saan ang leche plan?
1: Ay, gusto ko yung nasa top. Tapos hindi ko muna siya haluin. Kakainin ko na hiwalay yung leche plan at saka yung ice cream. Tapos ang paborito kong sahog, nata de coco at saka saging. Ikaw?
2: Ay, grabe naman. Ako, ang gusto ko sa halo-halo, dibaling maraming ube. Dibaling walang leche plan, basta maraming ube. Ganun ba pag patrenta na?
1: Makat pa 30 na.
2: Hindi, syempre ako. Malapit na ako mag 30. Pero ang sarap ng ubi ngayon. Hindi ko alam bakit sobrang sarap ng ubi.
1: Oo nga, no. Ube. Ube ice cream o ube halaya?
2: Parehas eh.
1: Basta ube.
2: Basta ube, basta ube. Pero, ano yon? Sige.
1: Hindi, naalala ko lang kwentuhang halo-halo. Yung friendship niya ni CJ na nagsimula sa halo-halo.
2: Sige nga, sige, ikwento natin yan, Kayla. Sige, ano bang naganap dyan? Saan yung tropa nating isa? Hinihintay ko yung tropa nating
1: kasi
2: magising.
1: Kasi naman, no, ano naman to, usapang barkada. I-share lang natin sa ating mga kaagapay. Si CJ po ay isa po sa mga kaagapay po namin dito sa FEBC Philippines. Nanlibre siya ng halo-halo. Tapos, inalok niya si Bray ng halo-halo. Tapos tumanggi siya. Sabi niya, masakit yung lalamunan ko. Tapos, nagtataka kami. Wala naman siya na isi-share na masakit yung lalamunan niya. Yun pala, ang isang Brian De La Cruz ay nahihiya lang. Akalain mo nahiya ang isang Brian De La Cruz. Tapos simula na, naging close na sila ni
2: dahil
1: CJ
2: sa hiya.
1: Sa halo-halo, oo.
2: Pero mga kaagapay, no, yan, itag mo ang iyong, kung tropa mo man yan sa opisina, high school tropa, college tropa, churchmate tropa, ano man ang tawag mo sa kanila, o ikaw man mga kaagapay, ay may friendship na nanamimiss, baka dito kayo mag-reconnect sa Inspiration sa Limited.
1: Yes.
2: Dahil po, ang ating question of the day ay, ano ang role mo sa barkadahan?
1: Ay.
2: Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang role mo sa barkadahan?
1: Ay, napaka-exciting at masayang kwentuhan yan, usapang barkada. Kaya naman na alam ko kaagapay na ikaw ay nakaka-relate dahil for sure ay meron kang nasa isip na ngayon na circle of friends. Itag mo na sila kaagapay at i-share mo na sa ating programa ano ang role mo sa barkadahan. Comment ka na sa ating comment section dyan sa ating ongoing Facebook Live 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating ongoing YouTube live streaming na 702 DZAS FEBC Radio TV. At atin pong babasahin ang inyong ikukwento tungkol sa inyong barkadahan. Kaya ano pang hinihintay mo, kaagapay? Comment ka na at sagot na sa ating question of the day.
2: Yes, ikaw man ay tropang 80s, tropang 70s, o tropang 90s, early 2000, o ano man yan mga kaagapay, comment down below.
1: Yes.
2: Ano ang role nyo sa barkadahan? Pero bago yan, Kayla, ikaw ba? Yan. Wait lang. Sa barkadahan nating tatlo, tingin mo anong role mo? Tayong tatlo ni Lawen, anong role mo?
1: Ako yung pumapagitna sa inyo. Ako yung pumapagitna sa inyo kapag ano, hindi, naalala ko yung birthday message nyo sa akin nung last year, na ako yung parang glue sa ating barkadahan. Ako yung nagpapastay. Kayo nagsabi nun, na ako ay nag-agree laang. Pero ikaw, Brian, alam na natin kung ano ka sa barkadahan.
2: Ako yung pinakatahimik.
1: Sige. Hindi, ikaw yung ano, yung kalog.
2: Yeah, ako yung happy. Ako yung happy-go-lucky lang sa happy, parang go with the flow.
1: Yes.
2: Doon sa barkadahan na meron.
1: O yung kalog.
2: Eh yung isa kaya, tingin mo, anong role niya sa friendship namin?
1: Ako, siya yung ano natin eh, parang kuya. Kasi siya ang, kung titignan natin, siya ang pinaka-mature sa ating tatlo. Though minsan nagtatampo siya, pero mature siya. Parang siya yung panganay, kasi panganay naman talaga siya in real life.
2: Mm-mm.
1: So parang siya yung panganay sa ating tatlo, diba?
2: Siya din ang unang kinasal sa ating tatlo. Kaya siya talaga yung kuya natin. Pero siya yung ano, para sa akin ang role niya, ano, siya yung pinakamabilis magtampo. Pero ako yun ngayon eh.
1: Oo nga, napapansin namin actually. Nag-open forums on air.
2: Yung open forum on air. Pero sige, ito, basahin na natin, Kayla, yung sagot ng kaagapay natin na si Ate Mercy Gera. Sabi niya dito, radio daw ang role niya sa barkadahan.
1: Wow.
2: Pwedeng music, pwede ring daldal. Naku po, ang dami niyan siguro. Sino pa dyan, Kayla?
1: Oh, dito naman si Ate Shirley Diansae mula dyan sa Singapore. Ang role daw niya sa barkadahan. Tagaplano kung saan yung venue ng lunch namin at kung wala ako, panigurado walang masyadong maingay. So siya ang organizer ng mga lakad nila at siya rin yung nag-iingay.
2: Parang ganyan ka.
1: Ha?
2: Parang ganyan ka.
1: Oo. Naalala ko nga. To the point na tinanong na ako ni Mami kung meron akong business na travel and tours. Organizer ng mga lakad.
2: Eto pa. Sabi dito ni Ate Shirley Diansay, sabi niya, ha ha ha, ang role ko sa barkadahan. Eto rin, Kayla, isa din sa ano mo to, tagaplano kung saan ng... Ay, hindi pala. Eto. Sabi ni Ate Lori Santos, hello, kaayo. Tagapaalala po ng damit, baka maiwan o hindi nadala o nabili. Ito yung mga barkada natin na ano, laging may pa-reminder sa GC. Ito ang mga dadalhin.
1: Oo, sila yung ano, mga medyo ma-caring sa atin.
2: Tsaka ano to, most likely, ito yung mga friend natin na ano, no, yung medyo older.
1: Yes, mga ate at kuya natin sa barkadahan.
2: Sino pa dyan, Kayla?
1: Eto naman, sa ating ongoing Facebook Live, ay bumabati na si Kuya Vincent Garcia na imbag ng Malem Nueva Vizcaya.
2: Ayan, ako magandang kwentuhan to, mga kaagapay. Muli po ang ating question of the day. Ano ang role mo sa barkadahan? Dahil dyan, nagbatian na tayo. Eto, sabi naman ni Ate Emilia Humangkanyo, God bless and protect us all, the missionary God over the world.
1: Amen. Si sino pa ba? Si Ate Josie Mingala ay bumabati rin ng blessed afternoon sa ating lahat.
2: Ito, bumabati rin ng magandang hapon si Ate Esmeralda si Calvo. Sabi niya, glory to God. God is good all the time and God bless you po.
1: Salamat po. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin ng good afternoon maging si Ate Lita Arcibal.
2: Ito po, si Ate Angel Gorospe, God bless kaayo. Si Tita Hermono, God bless po sa lahat and blessed afternoon po sa inyo.
1: O, nag-a-update si Ate Josie Mingala. Sabi niya, sobrang init daw ngayon sa Nueva Vizcaya. Naku, ingat po sa mga kaagapay natin dyan sa norte. Talaga namang uminom palagi ng tubig para hindi masyadong mainitan dahil nga ramdam na ramdam na ang summer season.
2: Ito rin, nag-update din si Ate Lolit Aida. Sabi niya, blessed Friday, Kayla and Bri, always listening dito sa Taytay. Yes po, sobrang init dito sa Taytay. Grabe no, partida yan mga kaagapay, Rizal na yan.
1: Yes.
2: Ha? Medyo mataas na bahagi pero iba yung init talaga ng araw natin ngayon.
1: Si Kuya Oscar Maliari, sabi niya, ang kanya daw best friend ay si God, tapos ang kanyang parents na ang kanyang mommy at ang kanyang papa. So nag-share Ayun. Siya kung sino ang kanyang best friend.
2: Ayan, ito, umaagree si Kuya Vincent Garcia sa atin, Kayla. Sabi niya, opo, masarap po yung halo-halo na may mais, mani at green peas. Green peas? May green peas ba sa halo-halo?
1: Baka ganun yung version nila. Alam ko munggo eh, no?
2: Alam ko rin munggo. Okay.
1: Ayan, si ang ating ano, kaagapay ang ating barkada at kaibigan sa IU Thursday edition, si Kyle Garcia mula dyan sa Angono, Rizal, ay nakikinig sa atin.
2: Ayan, hello, Kyle. Kaya nga eh. Ito, sabi ni Kuya Oscar Maliari, ang role ko po sa barkada ay tagaplano ng gimmick at bonding. Ang dami mo namang ano dito, Kayla, katulad mong planner.
1: No, organizer. Hello po sa mga barkada natin na tagaplano. Alam mo, Bri, ito, depende siya sa circle na meron ako. Dito sa office, di ba, sinasabi niyo ako yung organizer. Pero dun sa circle ko sa church, ako naman yung ano lang, go with the flow, iba yung nagtaplano. Naka-ano lang ako, Disney princess lang ako. Kasi ako yung bunso sa kanila. So yun, share ko lang.
2: Eto sabi, ano, oo nga, ano, alam mo, napapaisip talaga ako, meron bang munggo sa, ay, meron bang Greenpeace sa, ano, sa Halohan? Napacheck tuloy ako ng sarili ko. Baka munggo nga.
1: Baka munggo, baka nga munggo. Yes. Oh.
2: Yan. Sige, mga kaagapay, comment ka lang sa ating question of the day. Ano ang role mo sa barkadahan? Mamaya, mga kaagapay, malalaman natin ang iba't ibang roles natin sa barkadahan. Malalaman natin mamaya kung ano ang mga role natin. Baka mamaya ito ka pala, hindi mo lang alam. Sa pagbabalik po, mga kaagapay ng Inspirations Unlimited, huwag kang bibitaw dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Mga kaagapay, ito pa rin po ang inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Inspirations Unlimited, ako pa rin po si Brian De La Cruz.
2: At ito naman po si Kayla Escalante. Again po ang ating question of the day, kaagapay. Ano ba ang role mo sa isang barkadahan? Patuloy niyo po yung ipadala sa ating ongoing Facebook Live, maging sa ating YouTube live streaming, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Sa ating Facebook Live, Bri, ay dami ng nakikipagkwentuhan at nakikisagot sa ating question of the day. Gaya ni Ate Iza De Leon, ang role daw niya sa barkadahan ay wow. Mag-lead ng prayer before kami kumain.
1: Wow.
2: At kapag may travel, ako rin po ang nagpe-pray.
1: Mm-hmm. Ito, Kayla, batiin ko muna to ha. Itong aking naging professor na nakikinig ngayon dyan sa kung saan mang kapamaraanan niya. Hello po, Sir Magkawas. Alam mo, Kayla, siya ay listener natin, sabi niya, at sumagot siya sa ating question of the day. Sabi niya dito, "Hi, Bri." Sabi niya, "Good afternoon sa iyo. Ako, madalas ang role ko sa barkadahan ay joker ako."
2: Wow.
1: Sa grupo. Alam mo, Kayla, itong prof ko ay naging prof ko siya sa parang entrepreneur something na subject.
2: Hello po, happy listening po sa inyo, sir. Sana po ay na-enjoy po ninyo ang Inspirations Unlimited at dyan lamang po kayo at patuloy pong makipagkwentuhan dito sa ating programa. Si Ate Victoria Aoki, siya naman daw ang role niya ay taga-invite na mag-Bible study at bumabati siya ng good afternoon sa ating lahat. Salamat
1: Ayan.
2: Po.
1: Eto Kayla, parang ang sarap paging kaibigan ni Ate Susana Lopez. Sabi niya, "Good afternoon po. Ako po everyday nagsusumba kami." Sabi niya dito,
2: wow.
1: "Ang papel ko po ay taga-picture counting kembot sa picture. Walang aalis ng walang picture." Sabi niya, "From Patero, Sumba Beat po kami. Tapos po ng Sumba at sa hapon naman po ay naghahalo-halo sa isang fast food. Ganun din po, palalim po hanggang sa matunaw ang yelo. Salamat po sa inyo. Water-water daw tayo,
2: yun.
1: Kayla."
2: Salamat po, Ate Susana. Oy, saludo tayo sa mga friend natin na magandang kumuha ng picture. Yung alam yung angulo natin.
1: Yung tipong kada picture, alam niyang ipoprofile picture yung yung kinuha niyang picture. Bigyan niya tayong kaibigan.
2: Ay, oo naman. Syempre naman. Yan naman talaga ay pagpasalamat natin kay Wen dahil alam niya yung angulo natin.
1: At alam niya kung paano niya tayo kukunin.
2: Yes. At may kasama na rin yung edit ng picture.
1: Oo. Yung edit na yun, kailangan mo pa siyang lambingin, kailangan mo pa siyang hilutin. After yun, edited na.
2: Mm-hmm. Hello, Wen, and kay Ella.
1: Oo, hi Ella, good afternoon.
2: Happy listening. Ito naman si Ate Flora Velasco. Ay, sabi niya noong daw 70s ang role daw niya ay disco queen. Pero ngayon daw na siya ay born again na, ang sineshare na niya ay good news. Nagvi-visitation sila at nagsheshare ng ministry at ng mabuting balita.
1: Wow, amen. Mm-hmm. Grabe no, nakakatuwa no, yung mga listener natin, hindi talaga nandoon lang sa isang age group. Alam natin na ang kausap natin ngayon ay probably po ikaw, kaagapay, nakabataan. Pero grabe yung ibang mga kababayan natin. Ano man ang age group, kasali ka dito mga
2: yes.
1: kaagapay. Kaya nga po, ang ating question of the day, ano ang role mo sa barkadahan? Kaya naman Kayla, no, try nating malaman ano ba yung iba't ibang uri ng barkadahan na meron o di kaya ano yung mga role natin kadalasan. Kailangan nating malaman ano ba ang iba't ibang iba't ibang uri ng tropahan na meron tayo. Alam mo, kailang number one dyan, syempre, meron talaga tayong masasabing leader ng
2: yun,
1: tropahan.
2: Yun, oo.
1: Diba? Ito yung masasabi natin na siya yung madalas mag-decide. And at the same time, kung saan pupunta o kung ano yung gagawin. At madalas, ito yung mga organizers.
2: Oo, sila yung nagli-lead ng barkadahan. Kung ano yung gagawin, anong activity.
1: Ganyan ka ba pag nag-organize ikaw din ng leader?
2: Depending sa friendship na kinabibilangan ko. Kasi nga dun sa Batang Hamog, sa circle ko sa church, ako yung bebe girl nila kasi ako yung pinakabunso. Sa inyo naman, ako yun sa gitna lang, di ba? So, depende kung sino yung mga kasama ko.
1: Yun. Sino pa yung kasama natin dyan, Kayla? At ano ito pang naman, uri ng barkada?
2: Oo, ito naman yung barkada natin na laging nagpapatawa. Sila yung mga comedian, yung tagapagpatawa ng grupo, yung laging bumabangka sa kwentuhan, laging may baong joke, at siya yung nagpapagaan ng mood. Lalo na kapag meron tayong isang friend na merong problema. So, lagi siyang may baong joke, gaya ni Brian De La Cruz.
1: Ay, hindi ako ganyan.
2: Tahimik ka eh, no?
1: Ako yung introvert. Hindi, sa friendship natin, ako yung ganyan. Pero sa iba, ako yung taga-chip in lang ng ano, taga-chip in ng joke, tapos magtatawanan, tapos alam mo yun, hanggang sa magka-ano na, magka-kwentuhan, most likely ganun yung payo ko. Eto naman ang mga kaibigan natin, na itag mo na yung kaibigan mong the wise one, o tinatawag na tagapayo. Eto yung laging seryoso mag-advise. Yung siya yung nalalapitan mo, it's either love life man yan or sa tunay na buhay.
2: Yes.
1: So baka ikaw yan kaagapay ha. Let us know, i-comment mo kung ikaw yan.
2: Ang tagapayo, yung laging merong, kung ang comedian ay laging may baong jokes, eto naman, laging may baong wisdom para sa kanyang barkada. O kaya naman, baka ikaw to, kaagapay, yung tagasunod, yung go with the flow lang, yung chill lang. Kahit sandalhin, sasama yung mga tipong, kung ano yung mapag-usapan nyo, sige, go na lang ako. Yung hindi maarte at madaling pakisamahan. Yung go with the flow nga lang, kung ano yung mapag-usapan ng barkada, eh, go lang siya. So, go with the flow.
1: Naalala ko yung, naalala ko yung first time natin gumala, yung DZAS team.
2: Tapos, sige, Bri, kwento mo.
1: Wait lang, natatawa kasi ako nun. Anong sabi nila, Kuya Aro? Hindi, tanongin mo yung bago, baka gusto yung suma.
2: Oo. At sino yung nag-invite sa'yo?
1: Si Kayla Escalante.
2: Pala yung ay, organizer.
1: Ito kasi yung ano, story ng friendship namin ni Kayla. Baguhan po kasi ako nun sa DZAS.
2: Sige, kwento. Sa'yo naman galing, Bri.
1: Sige. Ito yung kwento ng friendship namin. Tapos, syempre, nag-meet kami. Kasi po dati, ang pasok po namin is 1 week on-site, 1 week work from home. Syempre po, ako dahil bago, so parang gusto ko rin ma-meet yung iba't ibang mga DZAS staff since parehas kami ni Ate Kayla noon. Ate Kayla. Tapos noon, mga bandang gabi na noon. Gabi ba o hapon?
2: Mga 8:30.
1: Oo, yun. Mga bandang ganun. Since nga bago pa lang po ako, nagpapaturo po ako ng mga dapat gagawin. Hindi ko na po namalayan. Dahil sa daldal ko, inaabot kami alas 12.
2: Yes, oo. may mga tinanong lang siya kung saan ako nakatira, ano yung ginagawa ko dito sa DZAS, ilang taon na ako. In short, mga getting to know, kumbaga. Di ko na malayan. Patulog na sana ako. Sabi ko, Bri, tulog na ako ha. Kasi stay in nga kami dito. Nakatulog ako, mag-aalas 12 na kasi kwento lang siya ng kwento. Tapos simula noon, nag-start na yung friendship namin. Kami na yung laging sabay umuwi.
1: Yes, ba? Kasama
2: si
1: yung
2: Jong.
1: Friendship mo na ganyan, di ba?
2: Oo, kasama
1: Oo,
2: si Jong.
1: Oo, si Jong pa yung OG natin. Hi, when wag kang magtatampo.
2: Oo, di ba? Kasama natin lagi si Jong.
1: Yeah, so, tayo yung si OG'ing tatlo. Pero, syempre, kung sino yung ang kasama natin, si Wenmark na yung tunay nating friend dito. Sige nga, Kayla, ito pa, ito, wag natagdag ako. ang mga kaibigan natin na madrama o tinatawag na the emotional one.
2: Uy.
1: Ito yung mga kaibigan natin or itagbo yung kaibigan mo na laging siya yung nag-o-open ng feeling. Sabi mm-hmm. niya, siya yung madalas nag-share sa personal struggles niya. Yan yung mga kaibigan natin na taramit tayo, may sasabihin.
2: Tara, kapit tayo. Oo, tara, kapit tayo. Tapos, maya-maya, magtutulong na yung luha. Mag-open up na ng kanyang nararamdaman. Pero, maganda rin naman yan kasi ibig sabihin na ipapakita mo yung vulnerable side mo sa iyong mm-hmm. kaibigan. Ibig sabihin ay pinagkakatiwala mo ang iyong nararamdaman. Ito naman susunod. Mm-hmm. Parang ako to. Noon, ang low-key o yung tahimik lang na klase ng kaibigan. Yung hindi masyadong maingay pero lagi namang present sa mga ganap. Madalas observer lang pero solid na kaibigan. Sila yung ano, yung mga nasa gilid lang na pag may joke, tatawa lang, di ba? Yung talagang tahimik lang na klase ng kaibigan.
1: Mm-mm. Chedi niya, most of the time, sila yung tinatawag din ng mga introvert na talagang ano to, makikipag-socialize sila pero alam din nila yung moment na wait lang, napapagod na ako. Mm-hmm. Parang wala na akong social battery baga.
2: Yes.
1: So, ayun naman. At ito, Kayla, ako to dati, nung high school kasi, di ba pa nakikwentuhan tayo ng ano, nang ayan yung squad mo gayto. Ang dami ko kasing squad simula nung high school hanggang college. So, ito yung ano mga social butterfly. Si social butterfly, mga kaagapay na uri ng friendship. Siya yung maraming kakilala. Mm-hmm. And at the same time, dahil sa kanya lumalaki yung circle ng barkadang mayroon ka. O di ba? Aminin niyo, meron tayong kaibigan na kada labas ng campus, kada labas sa, kunwari, sa kanto o kada labas ng bahay nila, hindi pwedeng walang babatiin. Tapos lahat yon kakilala niya. Then, yung friend mo na nakakilala doon, naging friend niya na nang dahil sa'yo.
2: Oo. Kumbaga siya yung mga tipong kaibigan mo na pwedeng tumakbo sa eleksyon. Maraming boboto dahil maraming kakilala. Yung mga tipong kahit saan ka magpunta, meron kang circle of friends.

0: mahilig ako sa gathering, eh di ako na yung gagawa para talagang matuloy. Tsaka joy ko talaga na ako yung...
1: Ay, minaalala na naman tuloy ako.
0: Ano yun?
1: Wag na.
0: Ano yun?
1: Birthday mo.
0: Ano yun? Ah, ano yun?
1: Iba-iba na lang. Iba. Okay. Off-air, off-air, off-air.
0: Ako yung nagplano ng birthday ko.
1: Oo.
0: Okay. Yan. So, ito naman yung mga friend natin na siya ngayon nag-organize ng mga gala, activity. Siya yung nagpe-prepare ng itinerary. Siya yung naglalatag kung magkano yung ambagan. Siya yung naglalatag ng schedule. Siya yung nag-chat-chat sa mga tao. Lalo na pag sa GC, di ba? Minsan, hindi naman lahat nagre-reply. I-PPM niya pa yan.
1: Isa-isa.
0: Oo, isa-isa. Ganyan yung ma-effort nating friend. Yung mga planner. Eto, meron akong kaibigan sa church. Talagang saludo ako kapag gumagala kami. Mula sa pagbubook ng ticket, ng
1: talaga?
0: Accommodation. Eto nung huling lakad namin, naka-Excel pa. Talagang saludong saludo, naka-PowerPoint pa nung nag-meeting kami isang beses, naka-PowerPoint. Ayaw na, ayaw kami. Ganun siya ka-effort pagdating sa mga gala namin. Kaya... saludo ako sa iyo, Kuya Yuri.
1: Pero ano yan, no? Sa amin naman magpipinsan, may ganyan din kami. Shoutout kay Ate Sara de la Cruz. Ganyan din siya, naka-Excel. Para sabi niyo, para hindi kayo magtanong kung saan mapupunta pera niyo. Pak. Talagang talagang dahil sa mga ganyan tao tulad nila kayla na planner, talagang alam mo na ay gagala talaga kami kasi alam mo may ipapakita effort. Na costing, may ipapakita na schedule, sabi yung, mag-leave na kayo ng ganito, ganyan. Siya talaga yung magsasabi yan. Tapos ito pa yun, Kayla, itatanong niya, nakapag-file ka na ba ng leave? Ganon.
0: Pati ultimo point yung na, leave.
1: Oo, ultimo ganun talaga. Ito medyo may pagkaganito ako.
0: Wow.
1: Ang isa po sa number 9 natin na tinatawag na friendship ay yung tagapagtanggol o protector. Sabi niya, ito yung ready makipag-away. Tapos para sa barkada, siya yung bodyguard vibes. Ano may pagkaano, sobra kasing taas ng loyalty ko as a friend. Ang akin, ito wag niyo akong gagayahin kaaga, pa ito ay akin lang. Ang sa akin lang, kapag kalaban ng friend ko, kalaban ko din. Lalo na kapag kasi nung high school, mga kaagapay, medyo may pagkaan tayo. War freak ba yun? Yung medyo mahilig sa away. So, ako yung tipo ng tao, kapag inaway yung kaibigan ko, ayokong inaaway siya. So, ako yung pagtatanggol ko siya. So, to the point na, sige, kahit makapunta pa tayo dati ng ng guidance. So, ganun. May pagkaganun na ko. Lalo na ako, mataas yung loyalty ko sa tao. Lalo na kapag alam kong nasamahan niya ako doon sa high school, nasamahan niya din ako sa downs ko. Kaya yung tao, handa ko siyang ipagtanggol.
0: Wow! Oo! Ramdam ko naman yon, Bray. Oo. So, si Bray, ganyan siya. Yung loyalty niya ay talagang ipapakita niya. Pati din naman si Wen. Ramdam ko naman yon. Kung paano. Kasi nga ako lang yung babae sa ating tatlo.
1: Bagay, isa yung factor din talaga na ikaw lang yung babae sa friendship.
0: Kaya talagang kinakampihan niyo ako. Pero syempre, sa likod ng mga pagkampi na yun, kinokorek nyo din naman ako. Kahit ipagtanggol mo kaming dalawa, kinokorek nyo pa rin. Tayong tatlo, kinokorek natin yung isa't isa. Ito naman yung number 10. Siguro ito din yung mga sobrang introvert na biglang nawala ng social battery. Kaya biglang nawawala. Yung mga tipong hindi kahit mag-scene sa GC, nag-a-isolate pansamantala, paminsan-minsan na hindi nagpaparamdam. Pero, kapag naman nagparamdam, parang walang nagbago. Ibig sabihin lang nun, ay ganun kalalim yung friendship nyo. Na hindi naman kailangan laging nag-uusap, pero alam nyo, magkakabarkada pa rin kayo.
1: Yung low maintenance friendship, Kayla. Yes. Minsan kasi, alam nyo kaagapay, natutunan ko na dapat pala minsan low maintenance yung friendship natin na hindi naman natin kailangan magkita araw-araw. Sapat na yung pag nagkita tayo isang beses, grabe yung kwentuhan natin, ang ikikwento natin taon-taon.
0: So may mga ganyan tayong klase ng kaibigan na hindi man kayo laging nag-uusap, hindi nyo kailangan ng regular na maintenance dun sa friendship nyo, pero alam nyo na magkakaibigan pa rin kayo at solid pa rin kayong magkakaibigan.
1: Amen! Kaya naman mga kaagapay mo,

0: Ali ang ating question of the day. Ano ang role mo sa barkadahan? Pero Kayla, alam mo no, habang nagkwentuhan tayo ng kwentuhang barkadahan, ang pinakasiguro na appreciate ko sa friendship na meron siguro sa ano lang sa opisina no. Yung ano, yung anytime magkakampihan tayo, kumbaga parang no matter what. Pero alam ko din na kaya nga na-appreciate ko kayo eh, 'di ba, nung kailan ba 'tong birthday ko ba yun, o birthday mo, na sabi ko thank you for correcting me, lalo na kapag sa mga panahong syempre ako yung mabilis umiinit ang ulo. Kumbaga parang sabi ko, thank you for correcting me, guys. 'Di ba? Alam lang ako, sabi ko nga mabagal lang ako mag-process, pero naiintindihan ko yung correction kung saan nanggagaling. Kaya nga na-remind ako dito sa Colossians 3:13 verse 14 sa ang Bible Pinoy version. Buksan mo kaagapa yung Bible mo. Sabi dito sa Colossians 3 verse 13 to 14, sabi dito, pagtiisan nyo ang isa't isa. Pag may reklamo kayo sa isang tao, patawarin niyo siya. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat magpadawad din kayo, sabi sa verse 14. Pero ang pinaka-importante, magmahalan kayo kasi pinag-isa nito ang lahat para maging maganda ang samahan.
1: Wow! Napakagandang reminder sa atin, kaagapay, kung ikaw ay merong mga kaibigan, napakagandang reminder nito na magpatawad palagi. Oo, magpatawad lagi at talagang laging ipakita yung love and care sa mga friends natin, dahil yung mga kaibigan natin, sila yung mga blessing sa atin ng Panginoon para meron tayong makaagapay na bukod sa ating mga pamilya, sila yung ating mga pamilya ring maituturing, hindi man by blood, pero by heart. So, mga blessing ang ating mga kaibigan, kaya laging magpatawad, laging magmahalan, laging ipakita yung care sa isa't isa.
0: At saka ano kaagapaya, i-appreciate nyo yung mga kaibigan nyo na una, yung minamahal kayo, pangalawa, yung taong nag-aalala sa inyo kapag yung mga panahong nasan si ganito, nasan si ganyan. Pangatlo, yung mga tao na magkokorek sa inyo. Kasi alam nyo kaagapay, kapag wala kayong tao yung nagkokorek sa'yo, kasi pwedeng itolerate ng ibang kaibigan mo yung kamalian mo. Pero yung tao na ikokorek ka, yun yung tao na magbibigay sa'yo ng wisdom, yun yung magbibigay sa'yo ng totoong payo, na no matter what happened, so kung sa palagay mong tama ka, pero ang totoo mali ka, ikokorek ka nila.
1: Yun naman ang mahalaga doon, na hindi lang puro care, pero meron ding pagtatama. Dahil gusto mo na mapabuti ang iyong kaibigan. So kaya nga yung mga blessing, ay yung mga kaibigan, na mga klaseng ganon ng kaibigan, ay mga blessing sa atin ng Panginoon. Kaya pahalagahan at talaga namang ingatan yung mga ganyang klase ng friendship.
0: Kaya naman mga kaagapay, we have to go na po, dahil po sa pagkakataon na to, ang dami nating natutunang roles sa pagkakaibigan. Pero grabe no, si Jesus lang yung kaibigan na nagmahal sa atin ng tunay at tapat, walang labis, walang kulang. Kaya naman po mga kaagapay, bago po tayo magtapos, thank you so much sa kaibigan ko na si Kayla at si Wenmark. Yes, so nakabawi ako ha. Muli po mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: At syempre di naman natin kakalimutan ang mga kaibigan natin dito sa DZAS, ang mga kaagapay natin sa ating broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team. Andyan si Ate Aileen Valdez, maging sa ating engineer si JV Tabwa, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. At sa iyo kaagapay na tumutok, nakipagkwentuhan dito sa ating programa, maraming salamat po at inyo nga pong napakinggan ang programang Inspirations Unlimited. God bless you, kagapay!

0: Asian Star.
1: FEBC Philippines in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Artigas would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: FEBC Radio TV.

0: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corona Legazpi, Makati City.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa iyong pamawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes 29 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutol sa mungkahing payagan ng online voting sa Senado.
3: Mga senador na nahaharap sa iba't ibang kaso, maaari pa ring dumalo sa impeachment trial ayon kay Senador Lacson. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutol sa mungkahing payagan ng online voting sa Senado. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Salungat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukala na pagbigyan ang online voting sa Senado. Sa kapihan with the media sa Tokyo, Japan bago umuwi ng Pilipinas, sinabi ng Pangulo na hindi siya payag na amyendahan ang Senate rules para payagan ang remote participation ng mga senador. Ito ay sa harap ng mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na remote participation sa Senado kung mayroong justifiable reason. Ngunit ayon kay Pangulong Marcos, pinagbigyan lamang noon ang online voting dahil sa panganib ng COVID-19 pandemic. Anya sa ngayon ay wala ng ganitong bantang pangkalusugan at ang pagpapairal ng nasabing sistema ay papabor lamang kay Senador Ronald De La Rosa na nagtatago sa batas sa harap ng arrest warrant ng International Criminal Court. Dagdag ng Pangulo, hindi nakagaya ng dati ang Senado ngayon. Anya, nagiging personala na at mababaw ang upper chamber. Hindi na itago ng Pangulo ang pagtataka kung bakit kahit ang pinaghahanap ng batas ay tila kinukupkop ng Senado. Anya, dismayado siya sa kasalukuyang sitwasyon sa mataas na kapulungan at umaasang agad na malulutas ng mga senador ang mga isyong kinakaharap ng institusyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inilabas na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang warrant of arrest at hold departure orders laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ganon din kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWHNCR ugnay sa kasong graft na may kinalaman sa umano'y flood control kickback scheme. Namuno si Presiding Justice Geraldine Ekong sa 2nd Division na humahawak sa kaso ni Estrada. Sinabi ni Interior and the Local Government Secretary John Vic Remulla na magpapiansa si Estrada sa kanyang graft case. Samantala, sa social media post ng senador, itinanggi niya ang mga paratang sa kanya at sinabing ang mga ito ay walang batayan at walang katotohanan. Aniya, umaasa siya na mananaig ang hustisya at katotohanan at magiging patas ang pagtrato sa pagdinig ng kasong ito.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagkaso ng plunder kay Senador Jinggoy Estrada, pinunang political persecution ni Senadora Aimee Marcos. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Political persecution o panggigipit ang ibinansag ni Senadora Aimee Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Jose Jinggoy Estrada ng Ombudsman. Ayon sa Lady Senator, gayon din ang ginagawa ng administrasyon sa iba pa niyang kasamahan sa mayorya sa Senado. Tinutukoy ni Senadora Marcos ang kanyang ibang mga kasamahang sina Senador Francis Escudero at Joel Villanueva na kapwa nahaharap sa ilang kaso kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Gayon din si Senador Rodante Marcoleta ay posibleng makasuhan ng plunder dahil sa umano'y pagtanggap ng 75 million pesos na campaign contributions noong tumakbo siyang senador noong nakaraang taon. Ayon kay Marcos, ang timing ng pagsasampa ng kaso sa kanyang mga kasamahan sa mayorya ay halatang nagpapahiwatig ng pagiging desperado ng administrasyon ng kanyang kapatid na manatili sa kapangyarihan. Inakusahan din ng mambabatas na ang kilos ng minorya ng Senado ay halatang nakaayon sa mga gustong mangyari ng administrasyon. Samantalay, nagsabi naman si Senador Panfilo Lacson, ang ginawang paglihis ng mayorya ng Senado sa mga alituntunin ng Senado kaya nag-walkout ang minorya ay dahil nais ng mayoryang isisi sa minorya ang hindi pag-aamyenda ng Senate rules. Iginiit ni Lacson, pwede namang i-amyenda o amyendahan ang mga alituntunin, ngunit kailangang dumaan ito sa tamang proseso. Sa ngayon, aniya, walang Senate Majority Leader kung kaya't wala pang mga opisyales at membro ang Senate Rules Committee kung kaya't hindi pa maaaring maaksyonan ang anumang panukalang ihahain dito tulad nga ng panukala ni Senador Marcoletang amyendahan ang mga alituntunin ng Senado upang makalahok at makaboto online ang mga senador na wala mismo sa loob ng gusali ng Senado. Bagay din namang kinokontra ng minorya. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Timing ng pagsasampa ng kaso sa ilang miyembro ng mayorya sa Senado, dinepensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Noong isang taon pa, nag-umpisa ang mga investigasyon sa flood control scandal. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga kasong isinampa laban sa ilang senador na dawit sa anomalya. Sa kapihan with the media sa Tokyo, Japan, pinabulaanan ng Pangulo ang paratang na may kinalaman sa pagiging bahagi ngayon ng bagong mayorya sa Senado ang pagsasampa ng mga reklamo ng tanggapan ng Ombudsman at Department of Justice. Depensa ng Pangulo, walang kinalaman ang political alignment ng mga senador sa mga kaso kaugnay ng flood control projects. Ayon sa chief executive, bago pa nagkaroon ng bagong Senate Majority Bloc, may gumugulong ng investigasyon sa multibilyong pisong anomalya sa mga paggawaing bayan. Giit ng Pangulo, ang paghahain ng kaso ay nakabatay sa mga testimonya at ebidensya na kalap sa investigasyon at hindi sa pagiging kasapi ng mayorya o minorya sa mataas na kapulungan. Anya, ang mga kinasuhan ay mga pangalang lumutang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na isinumite kalaunan ang report sa kaukulang ahensya para sa karampatang aksyon. Ayon pa sa Pangulo, matagal nang naghihintay ang publiko sa resulta ng flood control investigation at ngayon anya ay unti-unti na itong nagkakalinaw. Sinabi pa ng Pangulo na nagpapatuloy pa rin ang mga pagsisiyasat at pangangalap ng mga katibayan at impormasyon kaugnay ng mga alegasyon sa iba pang mga individual. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Balacanang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mga senador na nahaharap sa iba't ibang kaso, maaari pa rin dumalo sa impeachment trial ayon kay Senador Lacson. Nagbabalik para sa ulat si Baby Lynn Cacho Resulta.
5: Maaari pa rin dumalo sa impeachment trial ang mga senador na mabibilanggo dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, ito aniya ay sa paraan ng pag-aapela sa tamang branch ng Sandigan Bayan kung saan lilitisin ang kani-kanilang kaso. Ipinaliwanag ni Lacson, maaari namang pumayag ang Sandigan Bayan sa kanilang panandaliang paglabas sa piitan batay sa posibilidad na ibigay ng naturang korte ang permiso sa Bureau of Management and Penology o Custodial Services batay sa bisa ng leave of court upang lumahok sa impeachment. Kapag naganap ito, sasamahan ng mga kinatawan ng BJMP o Custodial Services ang mga senador upang magtungo sa Senado. Sa sitwasyon naman ni Senador Ronald De La Rosa ani Lacson, kahit mapayagang lumahok siya online sa impeachment trial, mahuhuli siya agad ng mga alagad ng batas sa oras na mag-login siya sa cellphone o sa laptop dahil madali ang pag-trace ng mga otoridad ng IP address niya. Si De La Rosa ay kasalukuyang nagtatago sa mga otoridad dahil iniiwasan niya ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court para sa kanya kaugnay sa tinatawag na Crimes Against Humanity dahil sa kanyang partisipasyon sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mas lalong kailangan ng personal presence kapag ang usapin ay may constitutional gravity ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
6: Maring sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, mas lalong kailangan ang personal presence kapag ang usapin na may constitutional gravity, public accountability at national interest. Nagbabala si Ortega laban sa paggamit ng emergency era rules para lamang bigyang katwiran ang remote participation sa paglilitis sa impeachment trial. Aniya, kahit ang House of Representatives kinikilala ang virtual sessions ay extraordinary measures, pero matapos anya ang pandemya, nilimitahan na rin ang paggamit nito. Naglabas ng pahayag si Ortega matapos nabanggitin ni Saguip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta ang kasanayan ng Kamara upang ipagtanggol ang panukala na payagan ang mga senador na makilahok at bumoto kahit malayo sa Senate proceedings. Aniya, hindi pinansin ni Marcoleta ang actual restrictions na nakasaad sa rules ng House of Representatives ng 20th Congress. Nakaangkla pa rin anya sa rules ng physical attendance. Hindi ito intensyon na magsilbi bilang open-ended authority para umikot ang normal legislative proceedings sa virtual sessions. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagbigay ang National Housing Authority o NHA ng kabuuang 64 million pesos na tulong pinansyal para sa higit 2,000 na pamilyang naapektuhan ng sunog na naganap sa Parola, Tondo, Maynila. Matapos bisitahin ang mga naapektuhan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NHA na agarang magbigay ng tulong pinansyal sa mga ito sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP. Nakatanggap ng halagang 30,000 pesos ang bawat pamilya na mula sa Barangay 275, Zone 25, Parola Compound, partikular sa Gate 46, 52, 54, 56 at 58. Isa sa mga programa ng NHA ang EHAP na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog, pagbaha, lindol at iba pang kalamidad upang matulungan silang muling makabangon at makapagsimulang muli.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ibabalik na ang mga tanggapan sa ilalim ng Department of Labor and Employment.

0: normal na working arrangements.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naghahanda na ang Department of Agriculture sa posibleng matinding epekto ng El Nino na inaasahang tatama sa bansa sa uhuling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Lorello Jr., bumuo muli ang ahensya ng El Nino Task Force na naglalayong bawasan ang magiging epekto nito sa agrikultura, kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at supply ng pagkain. Nagbabala naman ang ahensya na posibleng bumaba ng hanggang 700,000 metric tons o 3.5% ang produksyon ng bigas kapag lumakas ang El Nino. Kabilang sa mga isasagawang hakbang ay ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagbabago sa planting calendar at crop diversification programs upang makatulong sa mga magsasaka.
0: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 65 centavos.
2: Canadian dollar 44 pesos and 72 centavos.
0: Australian dollar 44 pesos and 15 centavos.
2: Singapore dollar 48 pesos and 34 centavos.
0: At Saudi riyal 16 pesos and 42 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 16, Talata 28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 29 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
2: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
3: Hi, bakit naman ganon?
4: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po, busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
4: Ah.
3: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay...
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, this is Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host for today's video, and today we are here with Anna Rabson by Losses. And we're gonna interview her for a very special episode here at Torres Farm Hotel and Resort. So, hi Anna!
7: Hi lahat! ano ba Tagalog or English?
6: Tagalog or English, Pwede.
7: Thank you so much for coming here to Torres Farm. I'm Anna Rabson by Losses. I'm a vlogger. I'm a mother.
6: Wow.
7: I'm also an entrepreneur. I know there's a term, womanpreneur.
6: Womanpreneur.
7: Wow. Yeah, so madami ang ginagawa sa buhay. Yeah, so

Summer pa rin sa Pinas, kaya naman isa pa rin mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming kaagapay. Ano man ang inyong ginagawa at pinagkakaabalahan ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako para sa isa na namang panahon ng pakikinig sa mga makalangit na musika at sa magandang balita at verses of hope mula sa salita ng ating Diyos. Isa't kalahating oras po yan dito sa Friday edition ng Papuri. Ako ang inyong kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Do keep me company hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang ating programa ay napapakinggan araw-araw via 702 DZAS sa AM band at sa 702 DZAS mobile app. Napapakinggan din sa mga sumusunod na istasyon ng radyo: 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at NUJ 103.3 DXJL Your Positive Choice. Ang nagbukas ng ating programa today ay musika ni Gami Alba, paborito ko ito. Mula sa Papuri 2, susunod ako, inawit ng St. John Gospel Singers. Siguro maganda ring banggitin ko, no, yung mga original members ng grupong ito. Kasi napasali ako dito sa grupo after Papuri 2 na eh. So I want to say hi to them. I hope nakikinig kayo, ang mga sopranos: Jonna Elvas, Marion Yedo at Susan Sarcos. Yan si Susan. Nako, yan yung kumakanta ng mga matataas na nota na nakalutang, no, sa dulo ng mga kanta. Ang mga altos naman, Zaida Bahia. Yan ang pinakamakulit at masayahing miyembro ng grupo. Si Heidi Niedo at Pat Kabakungan, ang ilan pa sa altos ng grupo. Ang mga tenors, Jim Andaya, Ardel Cobangbang at Jerry Mazo. At ang mga basses, June Aguilar, Alison Garospe at Jonathan Mejica. Marami sa kanila ay nasa ibang bansa na. I hope you're all doing well and I pray you're still serving the Lord and singing for Him faithfully. Ayan. Ngayong hapon, tampok ko ang huling album so far, ha, sa series ng mga Papuri albums. I'm referring to the album of Papuri 25. Umikot ang musika ng album na ito sa temang Sa Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay. Sa ating unang music segment, pakinggan natin ang mga sumusunod na kanta. Maligayang Nagbabalik, sinulat nila Arnel De Pano at Reverend Randy J. Austria. Inawit nila Viola Natividad, Larry Ilagan, Ava Canaselli, Kate Rose Urrutia, Ben Hubila, Chedi Main, Ai Bautista, Mel Altoveros at Arnel De Pano. Buti na lang kay Buti Mo, komposisyon ni Toy Polo, James Reyes ang kumanta. Diyos ng Kapayapaan, nilikha nila Timothy Velasco, Noel Bitoren at Earl Stanley Refuerzo sa pag-awit ng Victory Worship. At panghuli sa ating first music segment, ang Papuri Legends Medley 2. Tampok sila Trisha Amper Jimenez, Janet Rodrigo Mame, Eileen Espinosa Cura, Kathy Azada Amaka, Terry Javier Ellis, Robert More at Ricky Sanchez. Mga awit isang daan, ito ang sinasabi. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Mga tinulungan upang sa problema, sila ay magwagi. Ito ang programang laging nagpupuri sa Diyos dito sa 702 DZAS.

Itong papuri ngayong Biyernes, aired over 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Welcome sa inyo who just tuned in. Ako ang inyong lingkod at kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Sasamahan ko kayo hanggang alas 6:30 ng gabi. Para sa inyong mga comments and requests, pakishare lahat yan dyan sa ating Facebook page. O pwede ding mag-text sa Globe number 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Ang inyong mga requests ay isasama ng ating production team sa mga susunod na programa ng Papuri. By the way, next Saturday na ang pagdiriwang ng 78th anniversary ng FEBC sa temang Hanggang Marinig ng Lahat. Wow! Purihin ang Diyos, di po ba? Imagine, 78 years of blessing mula sa Panginoon as we continue to reach out and spread His word hanggang marinig nga ng lahat. Kaya naman, magkita-kita tayong lahat dyan sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas Center, Pasig City. June 6 po yan, Sabado, alas 8 ng umaga. 8 in the morning. Kaya matulog ng maaga at gumising ng maaga para hindi tayo malate. I will be there kasama ko po ang iba pang mga program hosts ng Papuri. At alam nyo, excited akong makita kayong lahat. Kasi last year hindi ako nakadalo sa anniversary. Kaya sana ay makapunta kayo. Next Saturday na yan, isama ang inyong mga pamilya, kaibigan at churchmates at sama-sama tayong mag-celebrate at magpuri sa Diyos sa 78th anniversary ng FEBC. Ayan. Sa pagpapatuloy ng ating programa, hantog ko ang mga original Filipino gospel music na nagbibigay pag-asa, especially during depressing times or low moments sa ating mga buhay. Yung iniisip natin na talunan na talaga tayo, no? Kaya bagay na bagay ang tema ng ating tampok na Papuri 25 album today, sa bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Maririnig natin ang theme song, Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay, sinulat ni Dan Andrew Cura sa pinagsama-samang tinig nila Ruben Laurente, James Reyes, Zebedee Zuniga, Larry Ilagan, Zia Atienza, Hannah Bercero, Viola Natividad at Aileen Espinosa Cura. Permanente, likhang awitin ni Paul Armesin, Samantha Perena ang umawit. Pinalaya niya ni Bong Imperial, isinalin sa Tagalog ni Arnel De Pano, tampok ang Papuri USA team. Cruz, awitin ni Laverne Ducot, kinanta ng Solution Worship. At panglima, komposisyon ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama ang kanyang pamilya na sina Charity, Charmaine, Dennis at Trisha, Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Papuri 25, sa bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Alam natin na si Jesus lamang talaga ang nakapagbibigay kalutasan sa ating mga problema, ng direksyon sa ating mga buhay, lalo na kapag sanga-sanga na ang ating landas, no? Kadalasan kasi, lalo na pagka maraming options o possibilities, nako-confuse tayo. Very limited kasi ang ating pag-iisip. Naalala ko, sabi ng aming pastor, no, sa church, hindi lahat ng open door ay galing sa Panginoon. So, paano na? No? How will we know kung ano ang dapat piliin o gawin? Well, I'm sure alam na din natin ang sagot dito, di ba mga kaagapay? Tumawag tayo sa Panginoon at magbasa ng kanyang salita dahil alam niya at gusto niya what's best for us. Ano ang nararapat para sa atin? Sinabi ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang ganda, no? Favorite verse ko yan eh. Kasi kapag tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, ang resulta niyan ay tagumpay. Mga kaagapay, obedience is victory. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, siguradong makakamtan natin ang tagumpay
at ang pinangako niyang masaganang buhay. Masagana dahil natutupad niya ang layunin niya para sa ating mga buhay. May fulfillment o kaganapan na nakakamtan. Masagana dahil there is joy and there is peace. Sa bawat tagumpay, ikaw o Diyos ang nagbigay.

Lahat ng papuri ay para sa ating Panginoong Hesukristo. Kasama ko kayo dito sa Papuri, the Friday edition with Cathy Garcia Alvarado. And I'm sharing with you OPGM, original Filipino gospel music that speaks to the heart and soul for the glory of our Lord. At bago ko ibigay sa inyo ang ating huling music segment, pinaalala ko lang na sa susunod na Sabado na, June 6, ang ating celebration ng 78th anniversary ng FEBC sa temang Hanggang Marinig ng Lahat. Ito ay gaganapin sa GCF, Green Hills Christian Fellowship, dyan sa Ortigas Center, Pasig City, alas 8 ng umaga. Magkita-kita tayong lahat dyan, okay? Ready na ang lima pang kanta mula sa ating featured Papuri 25 album. Pasan, nilikha ni Junji Marcelo, Cherise Catriel ang umawit. Dahil sa iyong kalooban, sinulat ni Dr. Joel Navarro, tampok ang Los Cantantes de Manila. Gagawin ang nais mo, sinulat at inawit ni Ricky Sanchez. Sa iyo o Diyos, likhang awitin nila Elisa at Doji Simon, ang grupo ng His Sounds alumni ang kumanta. At panglima, isusuko ang lahat ni Sock Villanueva sa pag-awit naman ni Joanne Oliveros. Kayo ay nakikinig sa FEBC on its 78th year. At narito muna ang ilang encouraging Bible verses na gusto kong i-share sa inyo today. Mula sa Lumang Tipan, Psalm 55 verse 22. Ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya pipiguin. At mula naman sa Bagong Tipan, 1 Peter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo.

Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa Popuri the Friday Edition. May isa pa tayong natitirang kanta mula sa album. Ito ang Popuri Legends Medley 1. Tampok sila Edward Granadosin, Cindy de la Paz La Canilao, Maru Cepeda Javier, Arnel De Pano, Ruben Laurente at ang inyong pong lingkod. Pero bago yan, magte-thank you muna ako sa ating production team, ang ating producer Kayla Escalante, ang ating prod tech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Masura at Benjo Morano, ang ating engineer on duty JV Tabua at ang ating Bokawe transmitter side team. Maraming salamat sa inyong paggabay sa akin. Keep tuned in dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay of the Community for more uplifting music and messages. Sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. Proverbs 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ako ang inyong kaagapay, Cathy Garcia Alvarado. Magkita tayo next Saturday sa GCF for FEBC's 78th anniversary celebration. Sa ating Diyos na nagbibigay ng tagumpay ang lahat ng ating papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo,
2: sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin patuloy ang tungkol sa pag-asa. Ang pag-asa po ba ay pwede nating i-develop? Ito ho ba ay isang bagay na pwede pa nating ma-improve sa ating sarili? Yan po ang katanungan na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na pag-aaral bilang pasimula ng ating pag-aaral sa bagay na ito, napag-usapan po natin na yung pag-asa ay napakalaking bagay dahil yung pagkakaroon po natin ng pag-asa, yan po ay nagtutulak sa atin na magkaroon ng tamang response sa mga challenges na kinakaharap natin. Sa kadalasang pagkakataon, pagka ang pag-asa po ay wala sa buhay ng isang tao, mapapansin niyo po yung kanyang perception, paano niya hinaharap ang mga problema, yung kanyang reaction, paano siya tumutugon sa mga problema, ay talagang masasabi nating mali-mali na po. Kaya napaka-importante ang wastong pagkaintindi dito po sa pag-asa at kung paano natin lalong pagtitibayin ito. Ang Biblia po, bagamat tinuturuan tayo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay exempted tayo sa mga problema, pero meron tayong pag-asa dahil wala mang exemption sa problema. Pero alam natin ang ilang bagay. Una, ang Diyos po natin ay intentional. Nang ibig sabihin po niyan, ipahintulot man niya ang problema, ito po ay palaging merong mataas na layunin. Kaya nga, pag tinignan po natin, halimbawa sa Hebrews chapter 12, sinasabi po roon na tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon para po tayo ay patuloy na palaguin. At yung kanyang pagdidisiplina sa atin, sangayon po sa Hebrews chapter 12, ay bilang pagpapakita na tayo po ay tunay niyang anak. Ang sabi nga sa verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga tinuturing niyang anak. So, nandoon ang pagmamahal, at naroon ang pagturing bilang anak. Yan po ay napakagandang katotohanan. Pangalawang bagay po, doon naman sa John chapter 15. Sa John 15 ay pinag-uusapan po ang pamumunga at yung pamumunga ng sagana. At kailangan nating bigyang linaw na yung pamumunga ng sagana, ito po ang nais ng Diyos. Ang sabi nga sa verse 4, John 15:4, Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So dito po sa verse na ito ay pinapaliwanag sa atin yung importansya ng pananatili. At pinapaliwanag sa atin, kung wala yung pananatili, wala yung pamumunga. At later on sa John 15 verse 16, ang sinasaad ng talata po ay ito: "Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo upang humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay sa inyo." So dito po ay pinapaliwanag sa atin na ang layunin po ay tayo po ay magkaroon ng bunga. At ang sabi sa verse 8, na pararangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. So yun po yun. Dinesign tayo ng Panginoon to worship Him. At yung pagsamba sa Panginoon ay hindi pwedeng ihiwalay sa pamumunga. At ang sabi ng talata, ang pamumunga ng sagana, yan po ang nakapagbibigay karangalan sa ating Panginoon. So ang malaki at mahalagang katanungan, paano tayo mamumunga ng sagana? Ito po, ang sabi sa John 15 verse 2. Umpisahan na natin sa verse 1. Sinabi pa niya, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Ito po, verse 2. "Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga." So tingnan niyo po ang sinasaad ng talata. Merong particular na pangangalaga, paglilinis na ginagawa sa mga namumunga para lalo pang mamunga. Nakita niyo po yon? Para lalo pang mamunga. Napaka-importante ng pamumunga ng sagana, sapagkat yan po ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Yan po ay ginagawa ng Panginoon sa atin dahil yan ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. At ang maliwanag po ay ito ay hindi para gupuin, ilugmok, sirain tayo. Hindi po. Ang layunin po ay lalong mamunga ng sagana. Yan po ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Kaya makikita niyo po, marahil po ang iniisip ng iba, "Lord, bakit naman kung kailan pa ako nagtapat, kung kailan pa ako naglingkod, kung kailan pa ako nagbigay ng buhay, at saka naman nagsipagdami itong mga problema na ito, mga hamon na ito, mga pabigat na ito." Alam niyo, may good news eh. Sapagkat ang sabi ng talata, nakikita ng Diyos yung iyong pamumunga, kaya nga gusto niyang mamunga tayo ng sagana. Madalas ko pong marinig yung tanong na yan. Ano? Bakit kung kailan nagtapat at saka nagka-problema? Bakit kung kailan nag-commit at saka dumami yung mga challenges? Actually, ang totoo po niyan, mga kapatid, pag walang partikular na direksyon o layunin ang iyong buhay, hindi mo malaman ngayon kung ano yung hadlang, ano yung pagpapala. Kasi walang direksyon eh, di ba? Parang anything goes. Pagpapala ba ito o hindi? Ito ba ay pag-usad o hindi? Hindi natin malaman. Ngayon, dahil nagkaroon ng linaw pag ikaw ay nag-commit, na-identify mo na ngayon alin yung mga bagay na maituturing na pagpapala at alin yung mga bagay na masasabi nating sumasalungat sa layuning iyon. Kaya ang napakagandang pinapaliwanag po rito, gusto ng Diyos mamunga tayo ng sagana. Kaya lang yung proseso ng pamumunga ng sagana, madalas hindi natin na-appreciate. Pero ang napakaganda po rito, alam ng Panginoon. At kaya nga po, misan kung kailan ka nagtapat, saka dumadami yung problema, alam niyo kung bakit? Eh kasi nga, namumunga ka. Ang gusto ng Diyos, mamunga ka ng sagana. O, huwag niyo pong iisipin na, huwag na lang palang mamunga. Eh, kasi pag namunga, mahirap, dumadami lalo yung mga challenges. Eh, lalong maliho ang ganyang kaisipan. Dahil ang dapat na maging kaisipan po natin, tinawag tayo para mamunga. So walang ibang option. We have to bear fruit. Ang issue na lang, gaano kasagana yung bunga na yon. Ayan. So baka nami-misinterpret natin at akala natin yung pong pamumunga natin, eh bakit ang daming problema? Yung pala ang totoo, hindi pala talaga problema yon, kung talaga maintindihan natin, kundi paghubog, paglilinis or pruning para lalong maging mabunga. Yan po ang layunin ng Panginoon sa atin. And then, isa pa, no? Paminsan, pag tayo po ay dumaranas ng mga problema, natatanong natin ang Diyos, eh, bakit may problema? Bakit may mga kabigatang dumarating? Bakit may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Alam niyo, minsan, akala natin, Lord, mas makapaglilingkod ako kung wala itong mga problemang ito. Pero tingnan niyo po ito, ha? Dalawang talata yung i-consider natin from 2 Corinthians. Yung una ay 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Ang sabi ho ng passage, verse 3 and 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Okay, ito po yung verse 4. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap upang sa pamamagitan ng lakas ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Nakita niyo po yon?

mga may karamdaman, sa mga may pinagdadaanan. I was invited to share my testimony and then to pray for people, to talk to people, to counsel people, to comfort people who are going through the same or similar challenges. Kakaiba eh, no? Yung akala mo na nililimitahan ka, nag-e-expand ng ministry. Marami na po akong nakausap, nakita, nasaksihan. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, sila po'y nakapag-ministeryo effectively and powerfully. At bakit po? Sapagkat ang sabi nga ng talata eh, ang Diyos po natin ay laging nagpapalakas ng ating loob at pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng paghihirap upang sa pamamagitan ng lakas ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Ayan. So nare-realize pala natin, paraan din ng Panginoon ito to expand our ministry, to equip us for bigger and wider ministry. Ito pa, sa 2 Corinthians chapter 12, very familiar po ito sa napakarami sa atin. Ano? Ang babasahin ko po ay verse 8 hanggang doon sa verse 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to verse 10. Before I read, ito po ay bahagi na kung saan si Pablo po ay may tinatawag na tinik sa laman or thorn in the flesh. At ang kanyang kahilingan ay maalis itong tinik sa laman. And maybe in his thinking, kung walang karamdaman, kung wala itong pahirap na ito, then I can serve better, I can minister better, it would be easier to do ministry. At marahil po ganun nga, di ho ba? Kung walang sakit, baka mas madali maglingkod. Kung walang pasakit, di mas madaling makagalaw. Pero tingnan niyo po ang nangyari sa kanya. Sabi po sa verse 8, tatlong beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galakong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, nagagalak ako sa kabila ng aking kahinaan, mga panlalait, mga pasakit, pag-uusig, sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Nakita niyo yun? He prayed to the Lord 3 times. Alisin mo ito. Pero tingnan niyo yung naging sagot ng Panginoon. Hindi inalis. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Nagbago ba? Hindi po naalis yung kanyang tinik sa laman, pero nagbago. Nagbago ang pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang tinik sa laman. At ang sabi niya, buong galakong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So baka ikaw din sa mga sandaling ito ay napapatanong, Lord, bakit naman kung kailan pa nagtapat at saka naman dumami ang problema? Sabi nga natin kanina eh, kasi nga tapat ka. Huwag mong sukuan ang pagiging tapat. Pagpatuloy mo, kasi nga ang layunin ng Diyos habang nagtatapat tayo, hinuhubog para yung kapasidad ay maging handa sa mas malawak na paglilingkod na bubuksan ng Panginoon para sa atin. Kasi hindi lang naman concern ng Panginoon yung ginagawa natin para sa Kanya. Ang concern din ng Panginoon yung kahandaan natin para gawin ito ng tama. Yan po ang challenge dyan. Kaya nga, para sa atin bilang mga mananampalataya, napakaganda no, nung sinasabi nung passage na tayo po ay inihahanda for greater ministry. We need greater capacity to do greater ministry. At dito naman makikita natin maraming sagot ang Panginoon. Sometimes He removes the problems, but sometimes He gives us His grace. At sapat ang biyaya para makapagpatuloy sa gawain o ministeryo na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda, no? Ganun pala ang pagkilos ng Diyos. Kaya ako'y naakala mo na parang, Lord, nililimitahan mo ba?

0: ay hindi po. Intentional lang Diyos, may pamamaraan ng Diyos. At ang napakagandang bagay po, itong mga bagay na ating pinagdadaanan ito ay pinapahintulot ng Diyos para lalo ho tayong maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Sabi nga eh, pag tinignan po natin yung hope by definition, ito po ay confident expectation. Okay? At yung confident expectation na yon is because of Jesus Christ, our hope. Yan po ang sinasandiga ng ating pag-asa. Meron tayong kapanatagan because of Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, tandaan mo, yung inaakala mong paglilimita eh baka pagpapalawak. Yung inaakala mong iisa lang ang solusyon, tanggalin ang problema, abay hindi pala, meron palang ibang paraan ng ating Panginoon. Yung akala mong pahirap, eh yung pala ay proseso na magdadala sa mas malawak na paglilingkod sa ating Diyos. At ito naman ang ating assurance. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Napakagandang passage po nito. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi rin niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Nakita niyo yung napakayamang laman ng talatang ito? Walang darating na hindi nararanasan ng ibang tao. Ibig sabihin, huwag ho nating isipin na pag may pagsubok, eh tayo lang. Para bang kawawa naman ako. Parang sinisingle out ka. Hindi po. Dumarating sa lahat ng tao yan. In fact, etong isang napakahalagang tatandaan, yung nagtatapat sa Panginoon at saka yung hindi nagtatapat sa Panginoon, parehas may pagsubok yan. Kaya huwag niyong iisipin na huwag na lang kayo maging tapat dahil total, nagtapat kayo at saka nagkapagsubok. Imagine ninyo, hindi na nga kayo tapat at saka pa kayo may pagsubok. Eh sinong kakampi niyo ron? Pero kung kayo po ay tapat at may pagsubok, panatag tayo because we know we are at the very center of God's will. Ang sabi nga ng isang preacher, failure, if it is within God's will, is success. Success, if it is outside of God's will, is actually failure. Kaya huwag ho tayo panghinaan ng loob sa bagay na yan. Pangalawang bagay po dito, alam ng Diyos yung capacity natin. Alam nyo, nakakatuwa ito, no? Kung kayo po ay mahilig sa exercise, halimbawa nag-gym kayo, alam ninyo na too little is not good. Too much is also not good. Yan ang mahirap sa exercise eh. Yung masyadong konti, wala halos epekto. Pag nasobrahan naman, injury. Kaya ang importante po doon, mag-uumpisa ka mula dun sa magaang and then you work your way up para mahanap mo yung, okay, ito yung level ko and from there, i-challenge yung level na yon para mag-improve. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan, tayo rin eh, imagine kung too little, paano ka lalago? Too much, hindi rin nakabuti. Kaya alam ng Panginoon yung sakto para palaguin tayo dahil ang goal niya ay hindi yung bigyan ka lang ng problema, hindi yung ilugmok ka, ang goal niya is for us to grow spiritually. Kaya yan po ang sinasabi ng talata. At ang sabi ho nito ay maaasahan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit sa ating makakaya. At hindi lang yon, tapat ang Diyos. Akala ho kasi natin, pagka ang sitwasyon ay nagbabago, baka ang Diyos ay nagbabago rin. Yan po ang usual thinking ng tao eh. Nagbabago sitwasyon, baka ang Diyos nagbabago. Pero ang assurance po natin, tapat ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tapat ang Diyos, hindi siya nagbabago. So magbago man yung sitwasyon, magbago man yung expression ng kanyang pagmamahal sa atin, pero ang Panginoon ay hindi nagbabago. Yan ang ating kapanatagan. Yan ang ating pinanghahawakan. Yan po ang katiyakan natin. Kaya napakaganda po ng paalala. Sabi pa nga, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan nyo ito. Okay? Hindi para alisin yung problema, kundi para mapagtagumpayan. So, sometimes God will remove the mountain, but sometimes God will give you strength to overcome the mountain. So, ang importante doon is, anuman ang kalooban ng Diyos, yun ang panghawakan dahil yun ang pinakamainam. Kaya hindi ba napakaganda ho ng pagkakaroon ng pag-asa? We read the Bible na i-enrich tayo sa mga pangako, katuruan, paalala, at maging pagkaunawa sa pamamaraan ng Panginoon na hindi man natin palagi naiintindihan ang pamamaraang ito, pero meron tayong kapanatagan sapagkat hindi man natin maintindihan ang kanyang pagkilos lagi, pero pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili at siya po ang pinagmumulan ng ating kapanatagan. Kaya nawa po, panghawakan natin yan at maging layunin ng ating buhay na maging kagamit-gamit sa Diyos at maging matatag sa paglilingkod sa Kanya. Muli mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Minsan ay nagkaroon ako ng pagkakataong makalabas ng bansa kasama ang ilan sa mga kasamahan sa trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang ibang panig ng mundo. Nakasalamuha ko ang mga taong hindi ko nakasanayan. Sa bansang iyon ay nagamit ko ang aking mga natutunan sa aking pag-aaral patungkol sa pakikisama sa ibang kultura. Masasabi ko na hindi ako gaanong nahirapan, maging sa uri ng kanilang pagkain na hindi ako masyadong nanibago. Subalit sa bansang iyon ko naranasan ng isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Ito ay may kaugnayan sa pagkain. Kasalukuyan kaming kumukuha ng pagkain noon ng isang uri ng pagkain ang nakatawag ng aking pansin. Napakalamig nito sa aking paningin at sa aking pakiwari ay napakalinamnam ng lasa nito. Dahil hindi naman karamihan ang inakala kong napakasarap na pagkain, kumuha lamang ako ng katamtaman. Nakita ng aking kasama ang aking ginawa at tinanong niya kung natikman ko na daw ba iyon. Sinabi kong hindi pa, kaya't nanahimik na lamang siya. Nang akmang isusubo ko ng pagkain iyon ay napangiti siya. Sinundan niya ito ng malakas na pagtawa dahil hindi maipinta ang aking mukha dahil sa labis na anghang at pait ng lasa nito. Bukod doon ay mayroon pa itong kakaibang amoy na hindi ko maunawaan. Hindi ako nagdalawang isip na iluwa ito dahil talagang hindi ko ito kayang lunukin. Ginagamit lamang palang pagkain iyon bilang pampalasa sa ilang pagkain. Sa aking palagay, hindi ko dapat ito tawaging pagkain sapagkat sa aking pakiramdam ay maaari itong makalason. Ano ang pananaw ni Pablo tungkol sa pagkain? May kinalaman ba ito sa ating kaligtasan? Tunghayan po natin ang kasagutan sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 8. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa aklat ng 1 Korinto, ikawalong kabanata, unang talata hanggang 13. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa suliranin ng iglesia tungkol sa pagkain ng karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay naging usapin ng mga mananampalataya sa Korinto. Kanilang tinalakay kung may kalayaang kumain ng mga mananampalataya sa ganoong uri ng mga pagkain. Sa ating pagpapatuloy, napakahalagang mapansin po natin ang naging kaparaanan ni Apostol Pablo kung papaano niya binigyang tugo ng kanilang mga katanungan. Una, hinarap ni Apostol Pablo ang tungkol sa isang katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. May ilan sa kanila sa kabila ng pagpapatotoo na sila'y mananampalataya, ngunit nabubuhay pa rin sila sa mga bagay na makalaman. At pagkatapos, idinugtong ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng buhay espiritual bilang mga mananampalataya. Ang paksang ito ay sadyang may kinalaman sa panahon natin ngayon. Maraming mananampalataya sa bawat iglesia ngayon na patuloy pa rin nabubuhay ayon sa takbo ng sanglibutan at sa mga material na bagay. Kung gaano kahalagang malaman ang tungkol sa pag-aasawa at paghihiwalay, ganun din kahalaga ang tungkol sa pagkain. Bahagi na sa buhay ng tao ang pagkain. Para sa akin, ang pagkain ay hindi lamang simpleng bahagi ng buhay, sapagkat mahigpit na ipinagbili ng aking manggagamot na ako ay maging maingat sa mga bagay na aking kakainin. Ang pagkain sa buhay ng tao ay hindi lamang may kinalaman sa pangkalusugan. Malaki ang kinalaman ng pagkain sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Isa sa mga ito ay ang relihiyon. May mga relihiyon na napakahigpit sa kanilang tuntunin tungkol sa pagkain. Sa lumang tipan, ito'y makatawag pansin na ang Diyos mismo ang nagbigay ng ilang alituntunin tungkol sa pagkain ng mga Israelita. Sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 14, at gayon din sa aklat ng Levitico, doon nakasulat ang mga hayop na dapat at hindi dapat kainin ng mga Israelita. Ano kaya ang layunin ng Diyos kung bakit siya ay nagbigay ng bukod-tanging pagkain para sa mga Israelita? Sa aklat ng Deuteronomio, 14 na kabanata, talatang 1-3, maliwanag na sinabi ng Diyos ang kanyang layunin. Basahin po natin ang sinasabi. Kayo ay mga anak ng Panginoon. Huwag ninyong susugatan ang inyong sarili, niaahitan ang inyong noo, dahil sa isang mahal sa buhay na namatay. kayo ay lahing nakatalaga sa Kanya, pinili mula sa mga bansa sa daigdig para maging Kanya. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Itong ganitong utos ng Diyos ay ibinigay sa mga Israelita upang masukat ang katapatan ng kanilang pagsunod sa Diyos. Sa mga panahong yaon, nais hubugin ng Diyos ang mga Israelita para sa Kanya. Kaya gayon na lamang ang ipinatupad ng Diyos ang Kanyang mga utos sa mga Israelita. Hangarin ng Diyos na ang Kanyang mga tinawag ay maging masunurin sa anuman na Kanyang mga sasabihin. Ang banal na kasulatan ay nagbigay babala tungkol sa mga bagay na hindi dapat gawin ng Kanyang mga tinawag. Halimbawa, napakaliwanag sa banal na kasulatan na tinutuligsan ng Diyos ang paglalasing. Sa ganoong mga bagay, wala tayong dapat pag-usapan. Subalit may mga bagay na tela hindi gaanong maliwanag sa atin at ang banal na kasulatan ay tahimik lamang. Halimbawa sa bagay na ito, ang maingay, mabilis at paulit-ulit na awitin sa loob ng iglesia. Para sa mga iglesia na may matataas na pagtingin na kaugalian, ang ganoong uri ng mga awitin ay para bang pagsuway sa kalooban ng Diyos. At doon naman sa mga iglesia na may pagpapahalaga sa mga nakaugalian, ang mga awiting mabibilis, maingay at paulit-ulit ay ayos lamang para sa kanila. Sa ganoong uri ng mga awitin, mas naipapahayag nila ang kanilang pagpupuri sa Diyos. Ang bawat iglesia ay may kanya-kanyang pananaw at tuntunin. Marahil ang tuntunin ng isang iglesia ay di katanggap-tanggap sa iba. Ganun pa man, wala tayong dapat pag-usapan sa bagay na yaon. Ang nais kong makita natin ay ang napakagandang pananaw ni Apostol Pablo. Isa pang napakahalagang bagay na dapat nating malaman ay ang kaalaman kung ano ang Korinto noon sa kapanahonan ni Apostol Pablo. Kung wala kang kaalaman sa nakaraang kasaysayan ng lungsod ng Korinto, marahil hindi mo maunawaan kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kabanatang ito. Malaki ang kinalaman ng templo ni Aphroditos sa kultura ng mga taga-Korinto. Kung ninanais mong makakain ng masasarap at magagandang uri ng pagkaing karne sa panahon ni Apostol Pablo, huwag kang paruroon sa bahay kainan o sa mga restawran. Sapagkat lahat ng masasarap at pinakamagagandang uri ng pagkaing karne ay naroon sa isang tindahan na pinangasiwaan ng mga katiwala sa templo ni Aphroditos. Karamihan ng mga tao sa Korinto ay nagdadala ng iba't ibang hayop doon sa templo ni Aphroditos bilang alay at pagsamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Yaong mga hayop na kanilang iniaalay ay hindi inalis sa templo, sapagkat sila'y naniniwala na kinakain ng espiritu ng mga Diyos-Diyosan ang espiritu ng mga iniaalay na hayop. Matapos na maialay sa mga Diyos-Diyosan ang mga hayop, dinadala nila sa nasabing tindahan sa templo ni Aphroditos. May ilan sa mga mananampalataya doon sa Korinto na nahihirapan ang kanilang kalooban sa mga bagay na nangyayari na may kinalama sa pagkaing karne na galing sa templo ni Aphroditos. Kaya pilit nilang itinatanong kay Pablo kung ano ang nararapat nilang gawin sa bagay na iyon. Marahil isa sa kanilang mga karanasan ay ang naanyayahang kumain sa bahay ng isa nilang kapwa mananampalataya. Habang sila'y masayang kumakain bilang pagbibigay lugod sa may bahay, naitanong nila, saan kayo nakabili ng ganito kasarap na pagkain? Sagot naman ng may bahay, yan galing sa tindahan doon sa templo ni Aphroditos. Kaya noong nalaman nilang galing sa templo ni Aphroditos, sila'y nabagabag at inaakalang sila'y nagkasala sa Diyos. Ito ang katanungan na tinalakay ni Apostol Pablo sa kabanatang ito. Ang mga mananampalataya ni Kristo ay dapat bang kumain ng pagkaing karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan? Ito ay tunay na naging suliranin ng Iglesia sa Korinto, sapagkat karamihan sa kanila'y galing sa ganoong nakaraang buhay. Kanilang ipinapalagay na sila'y nakikiayon sa gawaing karumaldumal sa paningin ng Diyos. Pag-aralan po natin kung papaanong hinarap at tinalakay ni Apostol Pablo ang gayong suliranin ng Iglesia doon sa Korinto. Basahin po natin ang una't ikalawang talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman kayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman, siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Sa mga talatang ito, pinaghambing ni Apostol Pablo ang nagagawa ng kaalaman at ng pag-ibig. Ang kaalaman kung minsan ay mapanira sa ibang tao. Ayon kay Apostol Pablo, ang kaalaman ay nagbubunsod sa isang tao na maging palalo. Ngunit ang pag-ibig ay nagdudulot ng kapakumbabaan, kalakasan at buhay. Ayon kay Apostol Pablo, ito ay nakapagpapatibay ng pananampalataya. Ang kaalaman kung minsan ay nagiging sanhi ng pagiging mapagmataas ng isang tao sa kaniyang kapwa. Ako ay merong isang karanasan na maaring maging halimbawa tungkol sa kaalaman at pag-ibig. Minsan, ako ay naanyayahan na maging tagapagsalita ng isang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ako ay nangaral doon at merong anim na mga kabataan ang tumanggap sa Diyos. Ako ay nahabag sa kanila sapagkat sila'y uhaw na uhaw sa espiritual na bagay. Habang ako'y nakikipag-usap sa kanila, merong isang lalaking lumapit sa akin na nais niyang kunin ang aking pansin sa mga kabataan. Sinabi niya sa akin, "Maari ba tayong mag-usap tungkol sa iyong ipinangaral kanina?" Ang aking pakiramdam ng mga sandaling yaon, ako'y parabang isang baguhang mangangaral sa paaralan ng mga Biblia na nakikiusap sa isang guro na pawang puno ng kaalaman. Ipinaramdam niya sa akin na siya ay mas higit na maraming nalalaman tungkol sa Biblia. Ganun pa man, para sa akin, lahat tayo ay nasa panahon ng pananaliksik at pag-aaral ng mga katotohanan mula sa Diyos. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, napakaraming ipinahayag ang Diyos na dapat nating malaman. Walang sino man na maaring magsabi na siya ay punong-puno ng kaalaman, na ang pag-aaral ng mga bagay na tungkol sa Diyos ay pangwalang hanggan. Masasabi ko na ang taong yaon na lumapit sa akin upang makipagtalakayan ay pinamamahalaan ng kaalaman at hindi pag-ibig. Kung siya ay pinamamahalaan ng pag-ibig, mas dapat niya sanang ninais na makigalak doon sa anim na kabataan na tumanggap sa Panginoon at hindi ang makipagtagisan ng kaalaman. Ang kabataang yaon ay mas nangangailangan ng espiritual na bagay. Sinabi ni Apostol Pablo na kung minsan ang aking kaalaman ay siya na ring namamahala sa ating pag-uugali at nawawala na ang pag-ibig na dapat na sa ating buhay bilang mananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng unang Korintong ganito, "Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya." Ang bawat umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang bumabalot ng ating pag-uugali. Nararapat na pinamamahalaan tayo ng pag-ibig at hindi ng kaalaman lamang. Sa ikaapat na talata, sinabi ni Apostol Pablo ang paksa tungkol sa pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ganito po ang kanyang sinabi. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Pansinin po natin ang pagtukoy ni Apostol Pablo sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi niya na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sapagkat iisa lamang ang tunay at buhay na Diyos. Kung uunawain natin ng wasto ang sinabi ni Apostol Pablo, sinasabi niya na ang pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan ay pagkain pa rin na maaring kainin ng sinuman. Sapagkat ang mga Diyos-Diyosang yaon ay patay at walang kabuluhan at wala nang magagawa sa pagkaing naialay sa kanila. Kaya sinabi niya na maaring bumili ang isang mananampalataya ng karing inialay sa templo ni Aprotitos na hindi naman nagkakasala. Sa ikalima at ikaanim na talata, sinabi ni Apostol Pablo, "Bagamat may mga sinasabing Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Nais ipahatid ni Apostol Pablo na ang iisang Diyos lamang, ang Diyos ng mga mananampalataya, si Jesucristo. Siyang lumikha sa lahat ng bagay. Yaong mga imahe ng mga Diyos-Diyosan na sinasabi nilang Diyos ng ilog, Diyos ng dagat, Diyos ng kabundukan at marami pang iba, wala naman kundi isang patay na bato o kahoy na hinubog ng kamay ng tao. Sila ay walang kinalaman sa mga bagay-bagay na nilikha ng isang tunay na buhay na Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay Kanyang pag-aari. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo sa 7th talata, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhas ay kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Ang tinutukoy na Apostol Pablo ay walang iba kundi yaong mga mahihina sa pananampalataya at mga sanggol pa sa Panginoon, mga mananampalatayang namumuhay pa rin sa dati nilang pagkatao. Sila yaong mga natitisod sa pagkain ng karning inialay sa mga Diyos-Diyosan. Sila yaong may mga kakaunting kaalaman tungkol sa tunay at buhay na Diyos. Dahil sa ganoong kalagayan, ang kanilang kalooban ay laging binabagabag. Kaya yaong nakikita nilang kumakain ng pagkaing inialay sa Diyos-Diyosan ay lagi nilang binabatikos sa ganoong gawain. Alam niyo mga kaibigan, marami pa rin tayong makikita sa kapanahunan natin ngayon na namumuhay sa ganoong uri ng kalagayan sa buhay. May mga tao ngayon na nagsasabing sila'y naiba sa lahat ng mga mananampalataya. Inaakala nilang sila ay nasa mas mataas na antas ng pamumuhay bilang mananampalataya. Ngunit sa katotohanan, ipinapakita lamang nila na sila ay may mababaw na kaalaman tungkol sa tunay na kalooban ng Diyos. Sila yaong mga nagsasabing, hindi mo dapat gawin ang ganito, hindi mo dapat gawin ang ganoon. Sila yaong mga natitisod kapag nakikita nila ang kanilang kapwa mananampalataya na gumagawa ng isang bagay na may kalayaan kay Kristo. Sila'y katulad ng mga mananampalataya sa Korinto na laging natitisod sa kanilang kapwa na may kalayaang kumain ng pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ipinagpipilitan nila na hindi dapat gawin ang ganyan at ganoon sapagkat sila ay naiba. Para sa akin, ang ganoong uri ng kaibahan ay hindi dahil sa kanilang pagkakaroon ng mataas na antas sa espiritual na buhay, kundi dahil sa kanilang kakulangan ng karunungan at kaalaman mula sa Diyos. Dito po sa 8th talata ng 8th kabanata sa aklat ng 1 Korinto, ay ibinigay ni Apostol Pablo ang napakagandang pananaw tungkol sa ating tinatalakay na paksa. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulo sa atin kung tayo ay kumakain niyon. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang karne o anumang pagkain ay walang kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Maaalala po natin na si Apostol Pedro ay nakaranas din ng ganitong suliranin. Sa isang pangitain, bumaba ang isang tela na punong-puno ng iba't ibang uri ng hayop na ayon sa mga tuntunin ni Moises, ang mga ganoong uri ng hayop ay marumi at karumal-dumal. Sinabi ng Diyos na kainin niya ang mga hayop na naroon. Subalit sinabi naman sa kanya ni Pedro, Panginoon, hindi maari sapagkat ang ganoong uri ng mga hayop ay marurumi at hindi dapat kainin ni hipuin man. Tinawag niyang Panginoon ng Diyos, subalit ayaw niyang sumunod. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, anumang bagay na nilinis ng Diyos ay huwag mong tatawaging marumi. Nais lamang sabihin ng Diyos na wala ng pagkakaiba ang mga malilinis at maruruming hayop. ang kautosang ganoon ay tinapos na ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Maari na nating kainin ang anumang hayop na ibigin nating kainin. Sinadya ng Diyos na si Apostol Pedro ay makaranas ng ganong uri ng pangitain upang ibigay ang isang napakahalagang minsahi sa kanya. Kung tayo ay na kay Kristo na, wala ng pagkakaiba ang malinis at maruruming hayop. Lahat ng bagay ay pawang nilinis na ng Diyos para sa kanyang mga tinawag. Ang ating kaugnayan sa Diyos ay wala ng kinalaman sa anumang pagkain. Sinabi ni Apostol Pablo na walang maidudulot na masama o mabuti sa ating kaugnayan sa Diyos kung tayo'y kakain o hindi ng mga pagkain inialay sa Diyos-Diyosan. Kaya anumang ibigin nating kainin ay maari ng kainin bilang bahagi ng ating kalayaan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo kabanatang 3, ika-4 na talata ang ganito, "Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nilinis ito ng salita ng Diyos at ng pananalangin." Ganun pa man, pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9 na talata. "Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya." Dito sa sinabi ni Apostol Pablo, ang pagkain ng karning na iyalay sa mga Diyos-Diyosan ay hindi isang katanungan, kundi isang pag-ibig na may pagpapahalaga at pag-aalala sa mahihina pa sa pananampalataya. Meron na tayong kalayaan na kumain ng anumang ibigin natin. Ngunit kung sa ating pagkain ay meron ba tayong pag-ibig at malasakit sa mga mahihina? Kapag tayo kumakain, iniisip ba kung sila ay matitisod? Sa talatang 10, sinabi ni Apostol Pablo, "Kung kayong may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita kayo ng mahihina sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain bilang handog sa Diyos-Diyosan?" Ang talatang ito ang nagiging batayan ng mga katulad kong lingkod ng Diyos sa hindi paggawa ng mga bagay na may kalayaan namang gawin. Alang-alang sa mga mahihina pang mananampalataya, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 11 ganito, "Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo." Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaalaman na walang kalakip na pag-ibig ay nagiging marahas at mapanganib na bagay sa buhay ng mga mananampalataya. Nais niyang sabihin na hindi kaalaman ang dapat na umiral sa atin, kundi ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang pag-ibig ang nagbubuklod sa lahat. Sinabi ni Apostol Pablo sa 12 talata na kapag umiral sa atin ang kaalaman at hindi pag-ibig, tayo'y nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga mahihina pa sa pananampalataya. Pakinggan po natin ang sinabi niya na ganito, "Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala." Sa talatang 13, ipinahayag ni Apostol Pablo ang buod ng kanyang pananaw at paniniwala tungkol sa pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang sabi ay ganito, "Kaya't kung dahil sa pagkain ay nagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala." Ang ganitong paniniwala ni Apostol Pablo ay kanya ring inulit sa 1 Korinto 10 kabanata talatang 23 na nagsasabing hindi lahat ng bagay na ginagawa natin ay may pakinabang. At sa bawat gawain, dapat ay hindi lamang sarili ang isipin, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ang pananaw at paniniwala tungkol sa pagkain ay hindi katanungan tungkol sa kaalaman. Ang kalayaan ng mga mananampalataya ay hindi ayon lamang sa pagsunod sa mga kautusan. Ang kalayaan ng mga mananampalataya ay hindi ayon lamang sa pagsunod sa mga kautusan, kundi ayon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Lahat ng ating ginagawa sa buhay ay dapat na alinsunod sa pag-ibig ng Diyos. ang bawat isa sa atin ay dapat lamang na maging pagpapala sa isa't isa at hindi katitisura ng iba. Ang ating kaalaman ay dapat gamitin bilang gabay sa paglago ng ating mga kapatid at hindi sa pagkakabahabahagi ng mga kapatiran, sa ikalalakas ng iglesia at hindi sa ikalulupaypay ng iba. Ang pag-ibig naman na mula sa Diyos ang siyang dapat nating paghariin sa ating buhay upang mapalakas ang pananampalataya ng mga mahihina. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Panginoong Diyos naming tagapagligtas, kami po ay dumudulog sa iyo. Pinasasalamatan ka namin pinupuri sa iyong mga salita na patuloy naming pinag-aaralan. Sapagkat ang salita mo, Panginoong Diyos, kung itatanim namin sa aming mga puso, ay hindi kami magkakasala laban sa iyo. At sa oras na ito, aming Ama, ay dinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa panahong ito. Saan man sila naroroon na anuman ang kanilang kalagayan, sila, Panginoong Diyos, ay itinatas ko sa iyong mga kamay. Abutin mo po sila ng iyong mga bisig. Yakapin mo sila, takpan ng iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Madama nilang iyong pagmamahal. Pagpalain mo rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga sakit at merong mga dinaramdam. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman upang walang maging hadlang sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pananalig at pananampalataya. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig at hiling, sapagkat ang lahat ay akin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The ups and downs of life are not always just happenstance. Sometimes God brings those things into our life for a purpose, that He might strengthen us and make us the kind of people that He can trust and use in the days that are before us.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
5: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: pag-asa'y pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Narinig natin ang maikling recap ng mga naunang bahagi ng Book of Romans. Ngayon naman, dadako tayo sa isa sa pinakamahalagang deklarasyon sa buong Biblia na matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 1. Uunawain natin ngayon na ito ay Gospel's great conclusion. Ang kautusan ay mabuti, ngunit hindi nito kayang iligtas ang tao. Mahina ang laman at totoo ang laban ng kasalanan sa puso ng tao. Ngunit sa chapter 8, ibinibigay ni Pablo ang sagot, sa kay Kristo wala nang kahatulan. Hindi sapat ang pagiging malapit lamang kay Kristo, pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Kanya o panlabas na pakikisama sa relihiyon. Ang pagiging in Christ ay pakikiisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Narito pong muli si Brother Jerome Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng The End of Condemnation.
3: Tingnan muna natin itong buong kabanata. So nakita natin paano nakarating si Pablo dito sa Romans 8 verse 1. Una, bad news, and then good news, and then meron siyang in-address na dalawang issue about sin. Pwede ka bang magpatuloy magsala? Anyway, God is gracious to you. Sabi niya, hindi. Now, what about law? Anong role nito? And then, pasok siya dito sa Romans chapter 8, verse 1. So, yun ang paraan, no? Paano tayo makarating doon. Okay? So, ngayon, para lalo nating ma-appreciate itong verse 1, kailangan nating tingnan yung buong takbo ng argument ni Paul dito sa buong chapter 8. Itong buong chapter 8 na to, papakita ko ang overview and outline. Okay, so pag nakita natin itong picture na to, mas ma-appreciate natin itong verse 1 ng Romans 8. Now, tingnan niyo ang takbo nitong chapter 8 na to, itong kabanata, ito yung outline natin. And then later on, ito yung susunod-sunurin natin every week. Starting next week, Lord willing. So una, dito sa verses 1 to 4, makikita natin dito ang new standing natin with Christ. Nagsisimula si Pablo sa isang declaration, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dahil kay Kristo, ganap ng nabago ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Hindi na tayo, wala na tayong kasalanan na ibinibilang laban sa atin at wala na tayong haharapin na judgment or condemnation sa Panginoon. Dito nagsisimula ang Christian life natin. Next section, verses 5 to 13, our new life in the Spirit. Itong bagong kalagayan, itong bagong standing natin with Jesus Christ ay nagdadala ng isang bagong way of life. Yung mga kabilang kay Kristo ay hindi na pinaghaharian ng laman, kundi ng Espiritu. Ang Espiritu ngayon, ang Holy Spirit, ang gumagabay sa ating pag-iisip, sa ating mga desires, sa ating pamumuhay. Kaya yan ang new life in the Spirit. Pagdating ng next section, ikatlo, verses 14 to 17, our new identity as God's children. Now, tinan nyo, no? Pag ikaw ay naging mananampalataya, dinadala tayo ng Panginoon sa isang bagong relasyon sa Diyos. Hindi lang tayo pinapatawad ng Panginoon. tayo ay inaampon ng Panginoon para kanyang maging mga anak. No, tingnan nyo, napakaganda nito. Di ba, minsan ganun eh, kunyari, may kaaway ka, ang laki ng kasalanan niya sa'yo. No? Ano gagawin mo? Kunyari, dumating yung time, oh, sige, patawarin na lang kita. Patatawarin mo siya. Pero hindi mo maiisip na aampunin mo itong gumawa ng napakalaking kasalanan. Kunyari, siya, pumatay ng anak mo, pinatay niya asawa mo. Anong gagawin mo? Sabihin mo, sige, aampunin na lang kita para maging bahagi ng pamilya ko. Hindi mo gagawin yun. Pwede mo sabihin, o sige, pinapatawad kita, pero huwag ka na magpapakita sa akin, ha? Pero sa puso mo sinasabi mo, pinapatawad na kita. No? Pero ang Diyos, iba ang kanyang ginawa. Hindi lang tayo pinapatawad, ginagawa pa tayong anak niya. Next section, verses 18 to 25. Our hope in suffering. Gusto ipakita ni Pablo dito na kahit na tayo ay mananampalataya na, hindi ibig sabihin, hindi na tayo makakaranas ng suffering. Pero tinuturo ni Pablo rito na, oo, dumadaan man kayo sa bagyo, pero look up, tumingin kayo sa future. Bakit? Kasi sinabi niya na merong glory na darating na higit at mas dakila kesa sa anumang paghihirap na dinadanas natin ngayon. Yan ang ating hope in suffering. Next section, our help in weakness. Sa ating kahinaan, di ba may mga time na ganun, kahit totoo kang mananampalataya, minsan nanghihina ka, pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tutulungan ka ng Holy Spirit. At kahit hindi natin alam mag-pray, ayon kay Pablo, tutulungan tayo ng Holy Spirit na mag-pray ayon sa kalooban ng Panginoon. So yan ang verse 26 and 27. Next section, 28 to 30. Ito yung unbreakable plan of salvation ng Panginoon. Sa likod nitong lahat nitong mga blessings na to, papakita ni Pablo na simula ng kanyang salvation na ginawa sa atin, sunod-sunod na yan, dire-diretso na proseso na gagawin ng Panginoon to ensure na makarating tayo sa glorification. Yung mga pinili ng Panginoon, tinawag ng Diyos, ginastify ng Panginoon Diyos, siguradong mag-glorify. Unbreakable plan of salvation. And then finally, sa verses 31 up to 39, yung absolute security natin sa pag-ibig ng Panginoon. So tinapos ni Pablo ang Romans chapter 8 sa isang matibay na katiyakan. Walang sino man na makakatayo laban sa mga nananampalataya sa Panginoong Diyos. Yung mga pinawalang sala ng Panginoon, hindi niya tatanggalin ang pag-ibig niya sa kanila. Walang makakapagpahiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Okay, kaya ito ang pinapakita ni Pablo rito. Yung buong journey natin sa buhay Kristiyano mula nang na-justify tayo o pinawalang sala hanggang sa huling kalwalhatian sa glorification. So, gusto niyang pakita rito, walang putol yun. Dire-diretso yun. Now, maybe iba ang view ng iba sa atin dito at sabi, parang di ako naniniwala dyan. Alam ko, pagka ikaw ay na-born again, naligtas ka, tinanggap mo ang Panginoon, pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Now, I'm not here ngayon at this point to argue against you. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, please open your mind and open your heart and ask the Lord, Lord, ano ang gusto mong ipakita dito sa Romans chapter 8? Kung ganito ang tingin ng mga pinakamaayos na mga Bible scholars, talagang nag-aral ng Greek, talagang ginagawa nila lahat para masunod ang kalooban ng Panginoon, inaral ng mabuti, at ito ang kanilang naging conclusion. Maybe you should also open your heart and say, Lord, pakita mo nga yung mga nakita nila dito. Bakit ganun na lang? Bakit kinoconsider ito na ito yung pinakamagandang gem, kumbaga, sa treasure house mo ng Word of God? Bakit chapter 8, napaka-importante? So, I'm just asking you to please Open your heart and open your mind. Okay, now, magtungo na tayo dito sa pag-aaral natin, dito sa Romans chapter 8, verse 1. So there is therefore, or therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ito lang ang tututukan natin. Ito ay isa sa pinakamahalagang declaration ng buong Bible. Dito malinaw at malakas na pinapakita ni Pablo ang Ebanghelyo. Pinapaliwanag niya kung ano talagang ibig sabihin ng pagpapawalang sala at kung bakit maaring magkaroon ng buong katiyakan, magkaroon ng full assurance ang mga believers. At lahat ng ipiniliwanag ni Pablo mula sa chapter 1 ay papunta dito sa Romans 8 verse 1 na to. At lahat, listen very carefully, lahat ng sasabihin ni Pablo dito sa Romans chapter 8 ay nakasalalay dito sa katotohanan ito na nakalagay sa Romans chapter 8 verse 1. Nakasalalay doon. Yun yung foundation, lahat ng paliwanag niya dito sa chapter 8. Kung tama nating mauunawaan itong verse 1 na to, babaguhin ito kung paano natin tinitingnan ng Diyos, kung paano natin tinitingnan ng ating sarili, at kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya huwag nating madaliin itong passage na to. Makinig tayo ng mabuti sa sinasabi ng Panginoong Diyos. Okay, now, itong unang puntong gusto kong pakita dito sa Romans 8 verse 1. The Gospel's Great Conclusion. Pansinin ninyo ang unang salita ng Romans 8 verse 1 sa Legacy Standard Bible. Therefore, hindi nagsisimula si Pablo ng isang bagong idea. Ang salitang therefore ay nag-i-indicate ng conclusion. Lahat ng pinaliwanag ni Pablo mula sa Romans chapter 1 hanggang ngayon ay papunta dito sa conclusion na ito. Pagkatapos niyang ipakita ang ating kasalanan, ipaliwanag kung paano tayo pinapawalang sala ng Diyos, at dahil sa ating pananampalataya, at inilirawan niya ang ating struggle against sin, ngayon pinapakita niya yung resulta. Therefore, there is now no condemnation. Now, what I want to show you today at first, dito sa unang bahagi ng aking pagtuturo, itong section na ito ngayon, saan ba kumukonekta itong therefore? Kasi pag sinabi mong therefore, may nauna ka ng sinabi. So may ilang mga commentators na nagsasabi na itong therefore na ito ay direktang konektado sa Romans 7. Pinasabi nila na dito sa Romans 7 ay nilalarawan ni Pablo ang matinding struggle ng isang mananampalataya laban sa kasalanan. Kaya nga tinapos niya yung kabanatang yon by saying, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" At pagkatapos nun, nagpasalamat siya sa pamamagitan, sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya yung pananaw ng marami, yung Romans chapter 8 verse 1 ay sagot dun sa struggle ni Paul na pinakita niya dito sa Romans chapter 7. Diba? So Romans 7 struggle, Romans 8 solution. Hindi tayo kayang iligtas ng kautusan, mahina ang ating laman, grabe itong labanan natin laban sa kasalanan, pero ngayon, dahil kay Kristo, we have no condemnation. Okay, so isang view yon. Meron namang ibang pananaw, gaya nung hero ko sa aking pananampalataya, si Martin Lloyd-Jones, na nagsasabi na huwag tayong lumingon lamang dito sa Romans 7, kailangan i-atras pa natin ang ating pananaw sa Romans chapter 5. Dito ang koneksyon ng Romans chapter 8. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa Romans 5, nakalugay doon na tayo ay pinawalang sala na ng Panginoon Diyos. At sabi na Romans chapter 5 verse 1, we have peace with God. Yung peace with God ng chapter 5 verse 1, ang term na ginamit ni Paul sa Romans 8 verse 1, no condemnation. So sabi ni Lloyd-Jones at ng iba, konektado yon. Yung Romans 6 and 7, singit yon dun sa logic lang ni Paul. Ina-address niya yung issue na, di ba katulad ng binanggit ko kanina, paano naman ang kasalanan? So, kung gracious si Lord, pwede ka na palang magkasala na magkasala. So, in-address niya sa chapter 6. O paano naman yung kautosan ng Panginoon? Anong role nito? Sinagot na yun sa chapter 7. Pero binalik niya na naman, pagdating ng chapter 8, binalik niya na naman, o so, balik

heaven, ang Romans 8, yung binabasa kong commentator, ginagalang ko rin. So, pareho kong ginagalang, pero magkaiba ng view. And then, nung pinag-isipan ko to, na-realize ko, na hindi naman natin kailangan pag-awayin yung dalawang mga commentators na yon. Kasi pareho siyang tama. Pwede mong tingnan ang Romans chapter 8 bilang solusyon dun sa struggle na dinaanan ng isang mananampalataya sa Romans 7. But at the same time, pwede mong tingnan yung mas malaking picture, ang Romans chapter 8 ay nagdidikit sa atin dito sa Romans chapter 5 na nagpapakita ng glory, ng grace ng Panginoon. Napakalaking blessing ng Panginoon pag ikaw ay na kay Kristo. You are justified, you are reconciled, and all of these blessings, lalo na sa day-to-day life mo. Ang isang proseso, dinideclare niya isang tapos na reality. Your guilt is gone. Your sentence is removed. Tanggal ang sentensya sa'yo. At hindi ito dahil pinaghirapan natin. Ito ay dahil sa grasya ng Panginoong Diyos. Hindi dahil na-maintain natin sa ating good works yung ating kaligtasan, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon at patuloy niyang ginagawa sa ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit itong, sabi ng iba, itong Romans 8 verse 1 ay pinakasentro ng Ebanghelyo. Okay, so yan ang Romans 8 verse 1. Yung therefore, ito yung gospel's great conclusion. Now, look at the next major point. Dito sa 8 verse 1, the verdict that cancels all guilt. Ito yung hatol na nag-aalis ng lahat ng kasalanan. Tinan nyo, sabi ng Romans 8 verse 1. Again, sabi doon, dinagdag ni Pablo, pagkatapos niya sabihing, therefore, there is now no condemnation. Ano ibig sabihin ng condemnation? Ito ang isang salitang ginagamit sa hukuman. Ibig sabihin nito ay hatol na ikaw ay may kasalanan. Itong desisyon ng hukom, ito ay may tiyak na kaparusahan. Again, hindi lang ito feeling mo guilty. Pag sinabing there is no condemnation, you will no longer feel guilty. Hindi feeling ang pinag-uusapan dito. Ito ay opisyal na pahayag ng isang judge na ikaw ay may kasalanan. Pero dahil ang pinag-usapan natin dito, Panginoon Diyos, ito ay ang judgment ng banal na hukom, divine judge, na ang Panginoon Diyos na nagde-declare sa iyo na ikaw ay guilty. At ang kaparusahan sa iyong kasalanan ay dapat ipatupad. Hindi ito mababago. Lahat ng taong wala kay Kristo, nasasailalim dito sa judgment na ito. Pero ito nakagulat. Sabi ni Pablo sa Romans 8 verse 1, no condemnation. Ang ibig sabihin, posible na kahit ito ang hatol originally sa iyo ng Panginoon na ikaw ay guilty, pero posibleng tanggalin ng Panginoong Diyos yung hatol na yon at parusang sigurado. Sabi niya, no condemnation. Ang tanong, bakit? Bakit no condemnation? Dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil si Kristo ang tumanggap ng condemnation. Dahil si Kristo ang umako ng parusa para sa ating kasalanan. Tingnan niyo itong mga verses na to. Isaiah 53 verses 4 to 6. Pero basahin ko sa inyo sa ang Biblia, yung 2001 translation. Tunay, by the way, ito ay prediction ni Isaiah hundreds of years bago dumating si Jesus Christ. Ang nasa prophecy na to ay nagre-refer kay Jesus Christ. So sabi niya, tunay na kanyang pinasan, yung kanya dito si Jesus, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating tinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya

inaanyayahan ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Grabe. Walang kasalanan si Jesus Christ, pero siya ang pinadala ng Panginoon na solusyon. Kaya ang isang tao pwede ng no condemnation kasi may taong na-condemn, nakapalit natin. Ito yung sinasabi ni Isaiah. Si Jesus Christ ang umako ng kasalanan natin, pero hindi lang kasalanan natin, yung galit ng Diyos na dapat ay sa atin dahil tayo nagkasala, binuhos niya kay Jesus Christ. Kaya nung nakapako si Jesus, ano sabi niya? My God, why have you forsaken me? Alam niyo, sa ang tingin ko noong time na yon, kumbaga nagdurusa na siya ng impyerno noong time na yon eh. Pinaparusahan siya ng Diyos eh. Hindi natin masyado naiintindihan yan kasi hindi natin naiintindihan itong tulad na sinabi ni Jesus na I and the Father are one. Merong ganong klaseng pagkakaisa si God the Father at si Jesus na hindi maintindihan ng ating kaisipan. Yung joy ni God the Father, joy ni Jesus. Yung glory ni God the Father, glory ni Jesus. Lahat ng kalwalhatian ng Diyos Ama, na-experience ni Jesus Christ yun. Hindi 95%, kundi 100% kasi one sila eh. I and the Father are one. And then at one point, sasabihin ni Jesus, nawala ka. Inaako niya yung kasalanan natin eh. At yung parusa. Romans 5 verse 8. Sa legacy. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. 1 Peter 2:24. Who Himself bore our sins, inako niya ating mga kasalanan, in His body on the tree, so that having died to sin, we might live to righteousness. By His wounds, you were healed. 1 Peter 3:18. For Christ also suffered for sins, once for all, the righteous for the unrighteous. Tinan nyo yung matuwid para sa hindi matuwid, so that He might bring you to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Galatians 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Tinan nyo, siya yung naging curse, siya yung naging sumpa. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So anong ginawa ni Jesus? Kailan maintindihan niyo to? Hindi lang tayo tinulungan ni Kristo para tayo maligtas. Hindi lang tayo tinulungan. No, parang isang tao nalulunod, nakasakay sa bangka. Tapos tinulungan ka, hinilayin kami, wali ka, sakay ka dito sa bangka. Hindi, ang ginawa ni Jesus ay parang ganito. Nalulunod ka, ginawa niya, siyang pumunta doon, siya yung nagpalunod, at sinakay ka doon sa boat, tapos siya yung namatay. Ganon ang ginawa ni Kristo eh. Siya ang pumalit sa atin. Dinala niya ang ating kasalanan, tinanggap niya ang hatol para sa atin. Kaya ngayon, hindi na tayo hahatulan. Now, pakinggan natin ito ng mabuti. May ilan sa atin dito, Christian sila. Talagang tinanggap nila si Jesus sa kanilang puso. Pero namumuhay sila na parang hinahatulan pa rin sila ng Diyos. Nagpe-pray sila, pero ang pakiramdam nila, malayo ang Diyos. Kapag bumagsak sila sa kasalanan, iniisip nila, galit na naman si God sa akin. Naalala nila na dati, ganitong kondisyon ko sa Panginoon, siguro ito na naman ako ngayon sa mata ng Panginoon. Nagsisimula na naman silang magduda. Kahit sinasabi nilang naniniwala sila sa gospel, pero ang tunay na sinasabi ng kanilang buhay, hinahatulan pa rin ako ng Panginoong Diyos. Pero baliktad ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang sinasabi rito, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi naghihintay ang Diyos para hatulan ka. Hindi niya binabantayan na makita kung kailan ka babagsak. Nagbigay na siya ng hatol. Wala ka ng sala sa kanyang paningin.
Hindi ka matuwid dahil sa iyong pagsusumikap, kundi dahil binayaran na ni Jesus Christ ang kasalanan mo. Siya ang pumalit sa iyo. And so, pag ikaw ay tunay na Kristiyano at ikaw ay nagkasala, huwag kang lumayo sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. I-confess mo kasalanan mo. Talikuran mo to, oo. Pero huwag mong pagdududahan kung ikaw ay tatanggapin ng Panginoong Diyos o hindi. Hindi mo kailangang paghirapan ang pabor ng Panginoon. Nakatayo ka sa biyaya ng Panginoong Diyos at hindi ka tatanggalin ng Panginoon sa posisyon na ito dahil sa ginawa ni Kristo. Again, at this point, siguro sabi ng iba, hindi ko nararamdaman yun eh. Wala yun sa pakiramdam eh. Ibahin natin. Puntahan mo ang makasalanan. Sabi mo sa makasalanan yung masamang balita, ikaw ang mapunta ng impyerno, ang Diyos ay galit sa'yo. Sabihin niya, hindi ko naman nararamdaman yun. O, tinan niyo. Dahil ba hindi niya nararamdaman yun, hindi totoo yun. Walang connection sa pakiramdam eh. Ang tanong, ano ang katotohanan ayon sa kanyang salita? So kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi mo nararamdaman na parang malapit ang Panginoon. Una, naramdaman mo, pero dahil sa pagkukulang mo, pagkakasala mo, parang tingin mo, malayo na naman si God, pinaparusahan na naman niya siguro ako, under judgment na naman ako, under condemnation na naman ako. Huwag mong daanin sa pakiramdam. Maniwala ka sa kanyang salita. Bitin ko, dahil sa ginawa ni Kristo. Pero mamaya makikita pa natin, hindi lang dahil sa ginawa ni Kristo, marami pang ginawa ang Diyos para tiyakin at ipakita sa atin, hindi niya ibabalik yung condemnation sa atin.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Jesus says, "Come to me," and he promises that as we do, we will find rest for our souls. But have you ever wondered what it means that his yoke is easy? I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today for a series called How Jesus Feels About You.
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Magandang araw sa inyo, mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po ang inyong host, si Kuya Pilo, ang Coach Pilo Laharca, na naghahatid po sa inyo ng mga balita at karunungan mula sa Panginoon at sa mga guests natin na counselors para sa inyong mga katanungan. Tayo po ay mapapanood dito sa Radyo TV, sa Facebook. Sa Facebook, daanan nyo lang yung Heartline FEBC, and then doon makikita nyo yung ating mga programa. Napapanood tayo sa Facebook at napapakinggan sa radio sa 702 DZAS AM Radio. So this is Kaagapay ng Sambayanan, at tuloy-tuloy tayo sa programang ito na pinapa-operate ng Far East Broadcasting Company Philippines, and we are very glad na patuloy ang support na. Kamusta? Kaway-kaway, mga kaagapay! O ano, gising pa, kahit mainit, alam ko, mainit ang gabi dahil mainit din ang nag-aalab ng mga tanong at mainit na mga sagot. Mainit-init pa ng mga sagot manggagaling sa ating very special guest. Alam nyo, itong guest na to, kaibigan ko to, marami ang natutunan dito at marami mga bagay na nagbago sa aking buhay simula nung nakilala ko tong taong ito. Ano ba yan? Dahil talagang
1: grabe naman
0: na nakapagkakasal ako dahil sa tulong ng kanyang pagme-mentorship, at marami tayong ganap na natutunan mula sa kanya dahil isa siyang certified and licensed marriage counselor sa national level ng Pilipinas. Overseer ng Over the Edge Philippines. Yan. Talagang siya ay Doctor of Philosophy, isa Christian Counseling, at nag-specialize sa Crisis and Trauma Management. At marami siyang mga clients para sa interventions na binibigay para sa kanya. At siya rin ay Bishop. Maraming churches na natulungan nito, itong si Bishop na to. Ayan. So, siya ay ordaining minister sa Lord Shepherd Academy at president ng Christian Academy for Ministers and Professionals. Okay, kasi nung na-meet ko tong taong ito, train na talaga siya. Tinitrain niya mga tao, mga pastor, para ma-equip sila in such a way na maging professional yung kanilang expertise, and in such a way para maging maayos ang kanilang pag-conduct ng kanilang pagiging pastor. Kasi madami mga pastor parang out of the blue. Hindi pala alam kung ano yung ginagawa sa pagkakasal. Pero more than that, tinutulungan niya rin yung ibang mga lay people and pastor kung paano mas maging upgraded. So merong puso at merong skill sa lahat ng ginagawa. Hindi lang yung parang bara-bara lang. Ano. There are so many things that he has already contributed. And teacher din siya ng Institute for Biblical Families. Hello, Pastor! Kamusta po kayo dyan, Pastor Kim? Si Pastor Chris Park? Yeah, kamusta na po, Pastora Anna? Hello, si Pastora April Ricafort? Si yung mga kaibigan natin dyan. Carlo, kamusta ka na dyan sa Institute for Biblical Families? But anyway, gusto ko nang ibigay sa inyo ang napaka-espesyal na ating guest, dahil talagang kakaiba sa dami ng mga nakalagay sa hulihan ng kanyang pangalan. Ako, wala na masabi. So, eto na. Siya na magpakita sa inyo, si Bishop Pastor Dr. Roldan Domingo. Hello! Good evening po!
1: Yes! Ay, magandang gabi, partner. It's been a while. At tagal din natin tinagtagpo sa ating programa. At natutuwa ako sa pagpapakilala mo sa akin kasi para bang ang dami-dami kong pera.
0: Oh, ay nako. Sinasabi ko sa iyo, Pastor, mas mayamang ka pa. Sa may pera. Sabi nga nila.
1: Salamat. Ako, natutuwa ako sa aming partnership ni Coach Pilo. Alam niyo ba na kami pa yung magkaklase sa paralegal training sa UP Del Mar? At napakasarap ng classmate. Inaabot po kami ng alas 10 sa UP. Pagkatapos naming mag-aral, magkikwentuhan pa kami habang naglalakad sa UP din naman.
0: Yan.
1: Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Nagpapasalamat po ako ngayong gabi sa ating pagkakataon na kasama ko kayo, kasama po ang ating partner, si Coach Pilo Daharka. So,
0: Okay,
1: magandang
0: pagka
1: gabi po sa inyo lahat. Praying and hoping na kami po ay makapaglingkod sa inyo at makapagdulot po ng kasagutan sa anumang
0: Yes.
1: katanungan meron. Ang
0: Absolutely.
1: lahat naman ito ay atin pong pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Siya pong author ng lahat sa buhay natin. So,
0: Yeah, absolutely.
1: magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi.
0: Magandang gabi. Eh, Bishop, baka naman meron kayong mga fans club dyan. Alam, sigurado ko may fans club kayo. Gusto niyong batiin para naman
1: Ah, okay.
0: nilang...
1: So, recently, bago ako mapahinga, ay galing tayo sa iba't ibang lugar. Galing tayo sa Tingalan at saka sa Isabela kung saan nagbigay tayo ng training sa mga pastor. This is in partnership with the Cross Riders, Christian Riders Organization, Sharing Salvation. So ito partner, mga grupo ito na nag-mimisyon, nakamotor lang, maakyat sa bundok. So gusto ko i-recognize sa kanila pong presidente, si Bishop Jeff Santiago,
0: Hello,
1: at
0: Bishop
1: yung
0: Jeff.
1: kanila pong advisor, si Pastor Rex Hilbena. Kilala mo to, sir? Estudyante natin to. Si Pastor Joel, sila po yung mga advisors. And sa mga cross riders, sabi nga, right for life, Ride for Christ. Yan. So, yung mga riders natin. Yung mga estudyante natin, coach sa Christian Academy for Ministers and Professionals,
0: Yan.
1: ito po yung advanced training, advanced degree program, wherein we provide yung program natin, sir, na Help for the Helpers program. So, this is 5 sessions, 5 Saturdays. Nakapagpatapos tayo sa Leyte, Tacloban, Samar. So, we had at least 14 students. Pero ngayon, last module natin sa Laguna. Ang atin pong host dito, sila Pastor May, Pastora May and Pastor Noni. Sila po yung sa church sila ginagawa yung pag-aaral every third Saturday. So, ang tawag ko sila mga campers. Mga campers, isang module na lang tayo para sa
0: Yan.
1: ating Christian Academy for Ministers and Professionals. At gagraduate na yun lahat. So ngayon pa lang, congratulations. At syempre, sa mga solemnizing officers,
0: Yeah.
1: advocates, and members ng Over the Edge Philippines, na kung saan partner ang flagship natin is Christian Social Work, wherein we desire and we train pastors and ministers that they have to do the ministry outside the four corners of the church, bringing their pulpits within the epicenter of their community.
0: Yan.
1: Kasi aanin mo ng church kung di ka naman nararamdaman ng iyong
0: Yan.
1: komunidad.
0: Ako,
1: So, yan
0: naalala
1: po,
0: ko.
1: sabi nga.
0: Naalala ko at
1: Ang
0: gusto
1: pinag...
0: batiin si Dr. June Venser. Hi, Dr. June
1: Ah.
0: Venser. Kasi siya din ang nagsabi na ano yung naging ambag ng iyong church dun sa komunidad mo? So,
1: Oo.
0: sabi niya, so what's the point that you have a church in your community? Did the community change because of you having a church there?
1: Right, exactly. Kaya nga ating foundational verse in Matthew chapter 5, that let your light shine before men so that they may see your good works, your Father in heaven will be glorified. Pero
0: Yan.
1: parang malino naman, no? Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Malinaw yung theology natin doon. Pero dahil ligtas na tayo, naranasan natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, mas madali sa ating gumawa ng mabuti.
0: Yan.
1: At yun yung tinatawag nating buhay na patotoo na tayo ay likod ng Panginoon. Seeing Christ in our lives.
0: Yan. Praise
1: Ayan.
0: God. Yan. Thank you. Wow. Batiin mo na rin sila, sila labi-dabi. Si
1: Oo, siyempre, di ko pwedeng makalimutan yung aking pong nag-iisang nurse sa buhay na ngayon ay bantay sa lahat ng bagay. Pagkain, gamot, yan, aking mahal na asawa, si Si Ate Ruth, Nurse Ruth, magandang gabi. I love you.
0: Hello,
1: Nandun
0: Nurse
1: sa aking mga
0: Ruth.
1: anak, si Rapa Sem, si Radiance Faith, ako sana isa ka sa kanyang inspirasyon. Kaya
0: Wow
1: nagtapos siya ng
0: naman.
1: psychology at ngayon ay naging guidance counselor. Malaki yung part mo, partner, para po sa inspirasyon na ngayon ay tinatahak ni Faith. So,
0: Wow, praise God.
1: thank you.
0: Praise
1: Umustay ko
0: God.
1: na rin yung ating mga pastor sa NIR. We have Over the Edge Philippines NIR region. Ito yung Negros Island region. The Bishop Donald Tabile and ating Provincial Director, si Pastor Nick Katubig at mga pastors natin dyan. Kasi kaya ako nabanggit, galing tayo dyan sa Negros. And tayo ay nagbigay ng pagtulong, pagtuturo, and even ordained at least 9 pastors na Negros nung
0: Praise God.
1: dumanaw
0: Praise
1: tayo.
0: God. Yeah.
1: Pagpalain kayo ng Kapanginoon, mga kapatid, magkikita-kita tayo ulit.
0: Yan. Ay, I really wish sana makasama ako doon. Yan mo, pag
1: Oo
0: natapos ang
1: nga.
0: lahat-lahat ng mga tinatapos, magkakakita din tayo, ano. By the
1: Planuhin
0: way,
1: natin yan.
0: oh, alam mo, mga
1: Yes.
0: kaagapay, ako natutuwa dito sa buhay ni Pastor Roldan dahil kasi pagka nakwentuhan niyo siya at tinanong niyo yung talambuhay niya, nako, makikita mo, kakaiba. At ibang, merong biyaya ng Diyos talaga na dumarating.
1: Yes.
0: At doon mo
1: Biyaya lang
0: makikita.
1: talaga, partner. Biyaya
0: Yan.
1: ng Diyos.
0: Biyaya talaga. At doon nyo makikita pagkakinuwento nyo yung kanyang buhay. Makikita nyo talaga may mga bagay na hindi mo i-conclude. Hindi mo sasabihin, wala na, devil na, wala na. Mangyayari sa atin dito, eh, ang taas-taas na ang presyo mga bagay. Hindi mo sasabing, yung kung ano, naiisip mong katapusan o naiisip mong resulta ng lahat ng yon, hindi mo masabi eh. Dahil kasi nakita ko itong buhay ni Pastor Roldan. Maraming bagay ang unexpected. Unexpected. Yung ibig sabihin, masusurpresa ka
1: Praise
0: dahil
1: God.
0: gumilos ang Diyos. Hindi mo akalain na ganun pala siyang kakonsern sa iyo. Yun yung mga kilos na meron talagang nag-iisip at kumikilos para maayos ang buhay mo. Yun. Yung wala
1: Praise
0: kang
1: God.
0: masasabing konklusyon sa buhay mo, hindi pwede. Hindi mo pwede sabihin kung ano yung naisip mo, ganun na. Hindi eh. Nako. Hindi. So, I'm very happy na kasama ka namin.

0: May mga question kayo, padala nyo lang ha. Ito yung ating first listener. Sabi niya, nagwo-work ako sa BPO night shift. Ba, parang ako. Tapos, pag uwi ko, ako pa rin ang nag-aalaga sa lola ko na bedridden. Wow. Minsan, 2 oras lang tulog ko. Pero hindi ko masabi sa pamilya ko na pagod na ako. Kasi ako lang yung may stable na trabaho. Paano po ba magsabi na nahihirapan ka ng hindi magmukhang reklamador? Ah, nako, alam mo maraming ganito, Bishop, sa pinagtatrabahuhan ko dahil BPO yun eh. Mga BPO yung sinisilbihan ko dun eh.
1: Iyan yung ginagawa niyong araw yung gabi, ginagawa niyong gabi yung araw.
0: Oo, kaya medyo naghihikab ako dito kasi papasok pa ako pagkatapos na ito.
1: Actually, tanong yan talaga lahat, lalo na panahon ngayon. No? Kailangan mo talagang mag-sumikap, kailangan mo mag-extend, and you really have to go beyond even your, sabi nga natin doon, your comfort zone and limitations. Kasi kailangan mo mabuhay. Si Ate Faith, si Ate Regis Faith, ay nag-work din siya sa big, sa gabi. Since nagsisimula pa lang siya, sabi ko, anak, hindi pwedeng dayain ang katawan. Kung kailangan ng tulog,
0: totoo.
1: di tulog, kailangan ng
0: Oo.
1: pagkain. Pagkain, kasi yan ang problema sa mga nagtatrabaho sa BPO eh.
0: Oo, ay,
1: Yung antok,
0: totoo.
1: Yung antok, dinadaya sa pagkain eh.
0: Mm-hmm.
1: At yung tulog, dinadaya sa marami. Hindi, tandaan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng katawan. Kaya lagi ko sinasabi, ibigay yung dapat na pahinga. Okay, balik tayo sa tanong. Nauunawaan ko siya kasi may mga sitwasyon talaga na naiipit ka sa ganyang kalagayan na kailangan mong gawin talaga. To the point na masasakripisyo, maging personal mong buhay at maging yung personal na kalagayan mo. Kaya lang nakakalukot, partner, yung reality, no? Na kahit naman sa Bible, ang basis ng pag-ibig natin sa kapwa, eh, yung pag-ibig natin sa ating sarili. Remember that you have to love yourself as
0: Love your
1: and
0: neighbor.
1: how you love others. So you cannot give something sa ating tagapakinig na nagtanong na ito. Sabi, lagi kong sinasabi, paalala. You cannot give something that you don't have. Ang
0: Oh,
1: kailangan
0: tama
1: ng
0: naman.
1: pamilya, hindi lang pera, hindi lang finances. Kailangan din ng oras at panahon. At
0: Kaya
1: kung
0: lang.
1: wala kang maibibigay at mapapabayaan mo yung sarili mo, ba mahirap yun? 2 oras ka lang natutulog sa isang araw.
0: Kaya lang, parang ang
1: Eh.
0: nangyayari dito sa sistemang ito, siya lahat. Parang,
1: Oo.
0: hindi yata. Hindi, I mean, kahit sinong tao, pagka ibigay mo lahat ng responsibilidad sa kanya, nako, nag-ibilang ka na ng oras, no?
1: Oo.
0: Bilang na
1: At
0: panahon mo. Huwag ganun. Pero wala ba, parang may nabanggit siya mga kapamilya. Meron bang, baka naman pwedeng magtulong-tulong sila. Kasi ako, ganun din ang sitwasyon ko ngayon. Yung nanay ko, bedridden. Ngayon, ang ginawa ko, tinutustusan ko ng lugar para mayroong separate na upahan doon sila. At tumatao doon yung kapatid ko. Nagkataon naman, yung kapatid ko na walang trabaho ngayon, eh siya yung maasikaso. So, kahit paano, gasto sa akin, manual labor sa kanya, tapos yung isa kong kapatid sa mga grocery. Yan. So, nakakamalaking
1: Kaya
0: bagay.
1: ako, advice ko sa ating listener, mag-create ng tawag ko dyan ay support group program.
0: Yan.
1: So, naniniwala ko na hindi naman na may kasama siya sa bahay. Kaya lang lagi na lang siyang talagang nagbibigay ng panahon. So, kailangan mag-establish ng support group program. Kasi hindi pwede na isasakripisyo mo yung kalusugan. Kasi pag nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng karamdaman, mas malaki problema. Hindi ka baka pagtatrabaho, dadagdag ka pa sa mga concerns. Kung magkakasakit ka, yan na yung papasok na yung kailangan mong maggamot at malilimitahan lalo. So ngayon, maaga pa lang habang malakas ka, kung may kasama sa buhay, magkaroon ng malinaw na pag-uusap. O etong oras ko sa trabaho, eto yung oras ko sa pagpapahinga, eto yung oras ko sa pagkain. Kasi

0: kailangan priority sarili ko, kasi lalo nga sabi ko nga, ikaw ang may stable na trabaho. So kapag nagkaroon ka ng problema physically, mentally, yan, and emotionally, hindi ka na magiging beneficial. Kung natigil sa pinagtatrabahuan mo, later on, mapapansin nila, hindi ka na ganun kahusay pagdating sa output, pagdating sa performance.
1: Parang
0: So,
1: parang
0: sa akin, magkaroon ng ano, pag-uusap, hindi na tulong, wala namang problema. Siguro, problema kasi pag nakakaramdam tayo ng pagod, hirap eh. Yung expression natin, sa halip na humingi ng tulong, talaga nagtutunog reklamo. So, siguro, gandahan lang mo. After all, reality, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo matulog. Kailangan mo umino ng tubig. At kung nakailangan, huwag pababayaan ng check-up kung meron naman. At magpahinga. Magpahinga, magpahinga. Kasi hindi ka magiging matagumpay at masaya sa buhay kung iyong sarili mo ay sasakripisyo.
1: Oo. Ako, maisip ko dyan eh. Yung nawala kasi yung value ng tulungan eh. Kami, nung mga bata kami, itinuro sa amin na magtulungan kayo.
0: Oo.
1: Mag ano kayo,
0: Tama
1: mag
0: po.
1: papabayaan. Yung kapatid mo, wag mong kapabayaan. Eh kayo, magkasama kayo sa bahay. Naalala ko nung bata ako eh. Yung nanay ko kasi, mapasok sa opisina. Naiiwan kaming lima sa bahay. Ayun. Tapos limang bata. Ang laging sinasabi, magtulungan kayo ha. Hindi pwedeng
0: Kaya
1: tulungan.
0: trabaho partner, di ba?
1: Oo.
0: May magsasaig.
1: Ako yung tagahugas ng pinggan. Kuya ko at
0: May
1: nagsasaig.
0: magbubunot na sahig.
1: Oo, kapatid ko, yung babae, nagwawalis, yung bubunot, yung isa kong kapatid na lalaki. Tapos yung ate ko, naglalaba, ganyan. Ganun, hati-hati. Pero sana maipaigting yung ganitong value. Ay, nawawala na yung tulungan eh. Marang nagkakanya-kanya na lang lagi. So, happy ako na kami sa kapatiran namin. Natutulungan talaga kami pagka mayroong ano, chance. It's a very important thing, no? Na a family would work together. Eh, kung sa opisina nga eh, teamwork. Eh. Lalo dapat sa bahay. Ako, grabe. Pero, usad tayo. Punta tayo dun sa ating next question. Ano, sabi niya,
0: Sige po.
1: ano, sabi niya, 3 times na akong bumabagsak sa engineering board exam. Aruy! Kada may nagtatanong kung license na ba ako, tumatawa na lang ako. Pero pag mag-isa na ako, pakiramdam ko, wala akong silbi. Ay, sakit. Kailan ba malalaman kung kailangan mo pang lumaban o kailangan mo nang bitawan yung pangarap? Wow. Magandang tanong yun. Kailan ba bibitawan o tuloy pa rin ang laban? Parang, may kukwento ko sa iyo, Bishop.
0: Sige, sige, makikinig ako.
1: Nung nagtitape ako ng civil service exam, may nakatabi ako. Ano siya? Security guard. Kinuminto niya ako talaga. Sabi niya, kaya siya nagsi-civil service kasi mapopromote siya pagkatapos niya yung civil service. Ah, okay. Sige, galingan niyo. Tapos sabi niya, pang-pitong take ko na to. Pang-pitong take ko na to. Hindi ko alam. Kinuha ko yung pangalan niya. O sige, titingnan ko para next time titingnan ko kung pumasa ka. Ha? Okay, yun yan. Pagtingin ko, edi pang-pitong take niya yun. Pagtingin ko, wala pa rin ang pangalan niya. Sabi, wawa naman. Pero hindi ko na siya nakita. Magandang tanong to. Paano nga ba? Ano ba? Give up na ba?
0: Meron tayong mga sa katagalugan, mga kasabihang matatanda. Ano yan? Habang may buhay, may
1: Ay,
0: pag-asa.
1: pag-asa, yan.
0: Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, hindi umaayaw.
1: Ah, okay yan ah.
0: Hanggat may buhay, may pag-asa. Well, naiintindihan kita, sabi nga eh, survival reaction niya na pag natanong siya kung license, si tumatawa. Eh, naalala ko tuloy si Freddy Aguilar partner.
1: Oh, bakit?
0: Sabi niya, tawanan mong yung problema. Oh, eh, kaysa magmukmuk ka, di ba? Stay positive. Una,
1: Kung sa bagay, pagka magaan ang iyong kalooban, mas madali kang makapag-aral.
0: Eh, kaysa magmukmuk ka, sisihin mo yung kung sino-sino, eh, just stay positive. No? Huwag ka lang tatawa na mag-isa. Eh, ang Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ba yung pagte-take ng exam. Kung yan hanggat nagte-take ka, ubra o may bilang. Pero hanggat mayroong pagkakataon.
1: Merong exam na kada taon ay nag-a-advance, ibig sabihin nababago dahil mabilis ang pagbabago sa curriculum, eh. Tulad yung IT o kaya yung computer. So wala nga board exam ang computer science dahil kasi kada taon nababago yun, eh. Bahala ka na kung paano ka magkaroon ng certificate na nag-upgrade ka. So yun. So I think malaking bagay yung makapag-upgrade siya dahil ang labanan ngayon is yung may certificate ka. Hindi lang basta yung may board ka lang. Although maganda yung pumasa ka sa board, kaya lang, sa totoo lang ha, Pastor
0: Oo,
1: Rod.
0: saka alam ko, di ba, pero CPD training kung saan
1: Oo.
0: kahit nag-aral, kahit pumasa ka, eh kailangan mag-undergo ng refresher course session training
1: Pero
0: bago para
1: kailangan
0: magkaroon.
1: maipasa niya lang yung isang board. Kahit na, kasi ito ha, ang kalagayan natin dito sa ngayon, marami ang pumapasa sa board. Pero pagkalipas ng isang taon, wala na. Nabago na yung technology, nabago na yung mga pamamaraan. Para kang na-obsolete ka agad. Laos ka na kaagad after 1, 2, 3 years. Ganun. Pero
0: Siguro
1: maganda rin na may lisensya ka dahil kasi, sabi mo nga, magsi-CPD. Kailangan may lisensya ka
0: partner,
1: dun.
0: magandang bagay din sinasabi mo na kung ilang beses ka nagtetake. So, i-take mo rin yung opportunity na habang nag-aantay ng panibagong exam, mag-upgrade ka na. Baka mamaya yun lang kulang, di ba? Mag-upgrade ka ng training, mag-update ka ng lessons, whatever, habang nagtitry ka. Basta huwag kang umayaw kasi hindi ka magwawagi. At lumabang ka lang sa buhay kasi kailangan yan. Kasi sayang naman bilang ang pipitaw. Basta sabi ko nga, hawakan mo yung pangarap mo at patuloy mo lang pagpatuloy yung inyong laban sa buhay. Ako naniniwala sa isang maayos na puso at matatag na kalooban, eh pagtatagumpayan mo na yan. Tuloy mo lang yung pangarap mo hanggang hindi dumarating. May kilala ako, abogado. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan, sir. Apat na beses siyang nag-take ng bar exam.
1: Wow.
0: Nag-take siya ng una, binata pa siya. Noong nakapasal siya, tatlo na anak.
1: Ah, tatlo na
0: Eh,
1: anak.
0: sabi
1: Ba,
0: nga niya,
1: okay.
0: oh, tatlo na anak. Okay.
1: May nabalitaan din ako, Lola, 65 years old. 65 years old, nag-bar exam, pumasa. Ayun. Pero late na late na siya, pero okay na. Malaking bagay. Hindi naman talaga iyon yung pinakamahalaga sa buong buhay natin, ano, ang board exam. Pero may maitutulong yun kapag lisensyado ka. Dahil pagka lisensyado ka, magagamit mo na kagad yun para sa pagpapaunlad ng sarili. Ayun. Kahit isang
0: Kaya,
1: license.
0: paalala natin doon, eh, no? Habang may buhay, may
1: May
0: pag-asa.
1: pag-asa.
0: Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi kahit kailan, hindi umaayaw. Tuloy ka lang sa laban, kapatid. Tuloy
1: Yes.
0: ka lang sa laban.
1: Gusto kong gatungan
0: Tatagumpay
1: yan.
0: ka rin sa biyaya at awa ng Diyos.
1: Gusto kong gatungan yan. Malamang. Yan ang mabuting bagay naman, ang pagpasa sa board. Mabuting bagay. At talagang iyan ay pumasok sa puso mo. Malamang ang Diyos ang naglagay niyan diyan. Kaya tuloy mo lang. Sundin mo. May pakay ang Diyos sa'yo diyan. Huwag kang give up. Yes.
0: Right, so balitaan mo kami ha kapag pumasa ka na. Magpe-pray ka
1: Pabalitaan mo
0: namin,
1: kami.
0: mami.
1: Yan. Sige, follow up ha, kapatid. Okay. Eto, ang ating third listener, sabi niya, tuwing nagsisimba kami, lagi akong kinukumpara ng tita ko sa pinsang kong nurse na nasa abroad na. Ano kaya sinasabi? Tahimik lang ako, pero sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Anong gagawin ko? Ang bigat. Kasi sobra. Aray ko, kinukumpara. Ako, ang daming mga sakit at mental health problems na naidudulot nung ano, mababa ang tingin sa sarili. Sakit. Ano bang masasabi natin dito, Bishop?
0: Well, unang-una, pag marami kong na-encounter na ganyan,
1: Oo.
0: lalo na't may comparison, bumabagsak yung self-esteem kasi mas malaki yung income, mas maganda yung buhay, mas maganda yung tinapos, yung nagiging tawag natin doon standard, no? So ang lagi ko pinapaalala, una, you have to appreciate yung tawag nating values of life. Ano yung kauna-unahang value na dapat natin huwag kakalimutan, partner, for us to be strengthen yung ating self-esteem. You were created after the image of God. You were created uniquely. So hindi tayo, bagamat hindi tayo magkakakulay, hindi tayo magkakamuka, but we are created after the image of God. So we are there. Lagi mo isipin yun, anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, lagi mong sabihin, I am great, you are great, because we have a great God. So yung self-esteem natin, di nakasalalay yan sa standard ng ibang tao. Kasalalay yan sa kung paano tayo tumatayo sa harap ng Diyos. Now, when it comes to accomplishment, may kanya tayong gift. So may kanya-kanya tayong training at may kanya-kanya tayong timeline. So, kasi minsan partner eh, yung timeline ng pinsan mo, eh baka naman di mo pa timeline yan. Huwag kang magmadali. Huwag ka lang aayaw, huwag ka bibitaw. Kasi tandaan natin, pag ikaw ay nawalan na ng lakas ng loob, humina ang loob, mahirapan ka ng lumaban sa buhay. So, huwag kang masaktan kasi may sarili kang kakayahan. Yun dapat mong tayuan. Yun ang dapat mong panindigan at yun ang dapat mong tawag natin doon ay pagyamanin. Ano meron ka?
1: Alam
0: So,
1: mo,
0: tuloy ka lang.
1: Sabi nga, no, nabasa ko to doon sa Bible, eh, sa Ecclesiastes na chapter 9, verse 11, ano. Eh, hinahanap ko yung Tagalog version. Pero ang sabi, sa New International Version, sabi, I have seen under the sun, something under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to all of them. So, parang sinasabi, ang sinasabi dito, hindi porket mahirap ka, mayaman ka, o malakas ka, o hindi yan tungkol sa matalino. Bawat isa, parang makikita mo, nilikha talaga ng Diyos na ang bawat isa ay mayroong pagkakataon na maging mayroong asenso, mayroong pagkakataon sa bawat buhay natin. Ano? Ibig sabihin, hindi ka mawawala, hindi ka pa iiwan ng Panginoon. Imposibleng ang ganda-ganda at pagkakaganda-ganda ng pagkakalikha sa iyo, eh. Tapos bilang iyanin ka ng Lord, nasabihin, papabayaan ka.
0: Yes.
1: Hindi. Imposible yun eh. Talagang malaki ang naidudulot ng pananampalataya mo sa Panginoon. Tingin mo, Bishop?
0: Yeah, oo, tama yan. Kasi sabi ko nga, ngayon kasi, pag alam mo yan, yung kultura ngayon ng mga kabataan, yun, nung araw eh, nagsusurvive tayo kahit di tayo pinapansin, kanya-kanya tayo. Ngayon, ang mga kabataan, umiiyak ng validation. They want to be validated in everything. Paano sila magawa, paano sila, paano yung itsura nila. At pag hindi mo sila napansin, ah, may issue na sila. Na sila ay invalid yung kanilang. Minsan, daladala na natin ngayon yan eh. Parang hinahanap natin standard na hindi naman sa atin. So, wag tayong magkaroon ng ganitong struggle. Ang self-esteem, hindi yan nanggagaling dapat sa iba. Nanggagaling yan sa paano natin tinitingnan sarili natin. Ayon sa pagkakagawa sa atin ng Panginoon at yan yung plano para sa atin.
1: Eh, kasi ba naman, madalas tayo ang kumpara, eh, tungkol sa pera, yaman, naka-abroad,
0: Oo.
1: punta doon sa... Eh, hindi naman yun yung pamantayan talaga eh. Pagka hinanap mo, ang ending yan eh, ikaw ba? Pagka ikaw ay nagkaroon ng buhay, nagkaroon ka ng pamilya, pagka natutugon na mo ba yung pangangailangan mo? Eh, kung ang dami-dami mo ng pangangailangan, paano ka kahit mayaman ka? Dahil ang dami ganong kaso, lalaki ng kita, laki ng pera, hindi pa makontento. Parang ewan ko ba, saan ka pa magiging maligaya kung andyan na lahat, pero wala ka pa rin kapanatagan ng loob. Kaya, nakakatawa itong profession natin, eh, no, sa counseling. yung mental health talaga, kapanatagan ng loob, yun, ma-achieve mo lang yun, daig mo pa mayaman. Ang daming
0: Gaya nga
1: yaman,
0: doon sinabi mo,
1: nagkukumahog.
0: meron namang mayaman, di naman masaya.
1: O nga
0: Kahit
1: eh.
0: meron hindi mayaman, pero panatag sa buhay.
1: Ayan.
0: Merong wadi naman nagtapos pero masigasig at naging nakakalaban sa buhay.
1: Oo.
0: Meron namang lahat na lang meron siya pinagtapusan pero hina ng diskarte. So,
1: Oo.
0: paano nga ba yon? Sabi ko nga eh,
1: Kanya-kanya eh, no?
0: kasi, oh, yung ano ba yung values meron ka sa buhay mo? Ano ba mas mahalaga sa iyo? Sabi nga eh, si Paul nga sabi niya, naranasan kong mahubaran, naranasan kong masaktan, muntik na akong mamatay, naranasan kong magutom. Pero sabi niya, but I have seen the grace of God. So, lagi niya sinasabi, dapat matuto tayong karoon ng tawag doon, partner, contentment. No,
1: Content.
0: kasi minsan yung struggle natin, inaanap kasi natin yung wala sa atin eh. Pinapangarap natin, hindi naman natin pangarap kasi mas hindi kontento ka at pagpasalamat. At
1: Oh.
0: mula sa bagay na meron ka kapatid, pagtitiwalaan ka pa ng Diyos ng mas malaki. So,
1: Yeah.
0: yun
1: Uy,
0: yan. So,
1: ganda yan ha. Baka kagapay, yung tiya mo hindi kontento sa buhay. kaya huwag kang gagaya muna doon, no? Eh, yung mga hindi kontento, laging nagkukumpara. Uy, dapat katulad tayo ni ganun. Dapat katulad tayo ni ganyan. Eh, hindi ka makukontento talaga doon. Pero pagka makita mo yung contentment, tapos meron kang peace of mind, ay, I tell you, doon ka na sa
0: Naalala ko
1: pinakamayaman.
0: kanina, nagturo ako sa church, anniversary ng church eh.
1: Oh.
0: Church si Pastor Rex Gilvena, Ecclesia
1: Hello.
0: Church Ministry sa Giginto. Tanda ba partner, yung the big trees of life that destroys life. Yung una, yung depression.
1: Oh.
0: You are always thinking the issues of the past. And then yung yung stress, the haggles of the present time, and
1: Yeah.
0: then yung anxiety, yung
1: Yeah.
0: worries of the future, yung tayo sa stress, no? Yung haggles of your present life, yung araw-araw na lang nakikipagtawaran ka sa buhay, dapat ganito, dapat ganun, ba't hindi ganito,
1: Oo.
0: kakapagod yun, kaya stressful eh.
1: Mm-mm.
0: So, para huwag kang ma-stress, kailangan maging kontento ka sa buhay. Unang higit,
1: Oo.
0: magpasalamat sa Panginoon. And then, pagyamanin kung ano meron ka. Kung iyan at wala ka pang trabaho, pero meron kang pinag-aralan, magtyaga sa pag-a-apply ng trabaho, pasasaan ba? Eh, masusumpungan mo ang biyaya na Panginoon.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Well, pag-pray natin ang ating bansa dahil mayroong kalakaran ngayon sa mga kumpanya. Ang mga kumpanya, hinahanap ka na high level of performance. Perfect dapat. Dapat laging high energy. Taas ang iyong scores. Dahil kasi kung hindi, aalis yung kliyente at wala kayong magiging trabaho. Parang ang bigat, ano? Parang naalala ko nung gera. Parang kapag may gera,
0: Kailangan ngayon, partner, ha? Kailangan matatag ka talaga sa buhay ngayon? Ay, di ba? Tatanda mo ang gasolina ay inabot ng 100.
1: oo nga eh.
0: Yung diesel ay mahigit 100.
1: Oo nga
0: At
1: eh.
0: tapos ang kuryente. Ano ba yan? Yung may
1: Mas
0: binabayaran pala tayo, hindi naman sa atin.
1: pero tumataas din yan dahil sa palitan ng dolyar eh, no? Yun din eh.
0: So,
1: Kung isang piso.
0: hindi pwedeng umayaw. Kailangan maging matatag tayo. Tawag natin doon sa English, tatanda ko noon na nagbigay ka ng resilience.
1: Yan.
0: Tama ba
1: Yan,
0: yan?
1: resilience. At
0: Alam niyo mga
1: kailangan
0: kapatid,
1: talaga.
0: yan yung mga bagay na hindi maintindihan ng mga banyaga sa atin eh.
1: Oo.
0: Yung bumaha, lumubog yung bahay, tapos lahat ng miyembro ng pamilya nasa isa, babaw ng bubong, ano?
1: Oo.
0: Nag-iihaw-ihaw. Pagkatapos may dumaan na photographer, gaganyan po, partner. Kasi bahagi po pa ng ating kultura bilang mga Pilipino, sa dami ng bagyong dumadaan, hirap sa buhay. Eh, nakukuha nating umiti at lumaban, tawag doon ay pagiging matatag. Yung
1: Matatag.
0: resilience na yan, partner, ay wala na minsan sa mga bagong henerasyon ngayon.
1: Oh, pero
0: Ay,
1: wag kang mag-alala, no? Hindi kasi na kukubkub tayo ng ibang kultura na kung mas pinapahalagaan yung performance kaysa sa tao. So, wag ganun. Sana mabago ang ating mga kultura sa ating mga kumpanya. Dahil masyadong
0: nakakatuwa pa doon sana eh. Sa tanong nung listener natin eh. Tuwing magsisimba kami, lagi ako kinukumpara. Kung kailan pa nagsisimba, ano?
1: Ituloy natin yan dahil meron pa tayong break. Magbabalik po ang Heartline sa mainit usapan nito.
0: Masaya.
1: Don't worry. Don't be there. Stay there. Stay in tune. We'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Heartline Friday Night Edition. At dito pa rin kasama ko si Bishop Roldan Domingo at ito ang inyong lingkod si Kuya Pilo, Coach Pilo Laharca. Tuloy-tuloy din tayo sa ating mga ginagawang pagsagot sa inyong mga katanungan kasi dito sa Heartline, aming tinutugunan ang inyong nararamdaman. Yan. At ang salita ng Diyos ay talagang malaking bagay para sa atin. Ano? Babatiin ko lang kayo, mga kaagapay natin. Ano? At nakakatuwa na tuloy-tuloy kayo nagsusupport. So, thank you very much sa ating mga listeners. Ate Ayan Laharca, hello kapatid ko, kamusta ka? Ayan, si Antonel Rubilios, Mishri Soniga, Esgi Guron. Oh, thank you for listening, Ate Esgi. Si Ate Citadel, kamusta ka na dyan sa Turkey? Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Rain Maximo, Teodoro Gatchoan, Daniel, Kuya Ted Gatchoan, ito brother-in-law ko, very supportive din. Kamusta diyan sa mga ano, sa mga pamangking ko, si Muriel, si Jerome, si RD, tsaka si nasa abroad si ano eh, si Marlon eh. Si Daniel Nogales, thank you very much for you keep listening. Ate Imelda Baklagon, Pastor Don Reyes, Kuya Donnie Laharca, Efren Esteban, si Buen Jun Mata. Thank you very much for listening. Kuya, Pastor, Teacher Buen Jun, kamusta ka na? Si Doc Adrian, tsaka si Daniel Valdez. Yan, thank you very much for listening. Ayan. Well, alam mo, Kuya Bishop Roldan, maganda yung nabanggit nyo kanina eh, na may mga bagay na talagang biyaya lang talaga ng Panginoon. Gusto kong i-share din sa iyo yung Tagalog version ng binasa natin kanina, yung Ecclesiastes 9:11. Ito, sabihin ko sa Tagalog, sabi, muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matulin, na ni ang paglaban man ay sa malakas, ni sa mga pantas, sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, niyang kaloob naman ay sa taong may kakayahan at kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. So, there's always a chance for everyone. Yun. Parang yung buhay mo yan, no, Bishop? Na akala, yung nakwento mo, akala ako wala na. Pero yung pala, may ginagawa mo. Minsan talaga, Bishop, natatanong ko din sa sarili ko. Parang pagka nakakaharap kita, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Buti pa siya.
1: Abi naman.
0: Wait, totoo. Wait. Meron kang hinawa ka mga churches, meron kang mga taong sumusunod, mga na-impluensyahan, nasa gobyerno, miyembro ka ng gobyerno, wala pa yatang nakarating dun sa ano national accreditation ng marriage counselor eh.
1: Ayun, may abagin po kasi ni partner Coach Pilo, yun po kasi yung accreditation ng DSWD Standards Bureau. Eh agad partner, lahat naman yan biyaya lang ng Diyos. Mahalaga nagsusumikap tayo una tigit para makapaglingkod sa ating kapwa at ang gobyerno naman natin nililingap naman nila yung talagang nagtsatsaga na maging ka-partner nila. So, I was sabi nung nag-accredit sa akin, actually galing siya sa National Office ng Standards Bureau. I was the very first pastor accredited and licensed by DSWD Standards Bureau. Dahil doon, that was way back in 2013, nangarap ako na ang mga pastor ay magkaroon ng training. Kaya marami tayong pinanganap. Partner, kilala mo yung iba na mga yan ay mga recognized marriage counselor na ng bawat bayan. At isa dyan sa newly accredited ay si Pastor Ari Santiago na ating kaibigan sa Malolos.
0: Yan.
1: Kilala
0: hello,
1: mo siya.
0: Pastor Ari.
1: Marriage counselor.
0: Pastor Ari, kamusta?
1: Katatapos din yan na accreditation. Sa
0: DSO. Ituan tayo! Kape, kape!
1: Pasyal tayo ulit doon.
0: Oh, Bishop, sama ka. Parang may time pa, no? Pero sige, di bale, we'll have a chance. And you know, I like that. Dahil ang isa sa mga bagay na patunay sa buhay natin, si Bishop, hindi siya kayamanan. Pero matutuwa kayo. Pagka may chance lang kayo magkausap. Mas maganda siya magkwento eh. Yung kwento buhay niya. One time, mag-give tayo ng chance pagka maibigay.
1: Oh,
0: Oo.
1: magkita tayo ulit sa Grand Central. I-announce po namin pag magkikita kami ni Coach Pilo.
0: Oh, yan. Ay, by the
1: Yung
0: way.
1: tambayan namin.
0: Oo.
1: Tambayan namin sa Monumento Grand Central.
0: Yan, oo.
1: Ada, tawag po doon, SM Grand
0: SM Grand
1: Central.
0: Central. Ayan, wala na
1: Oo,
0: yung
1: kasi
0: ano.
1: Grand Central siya dati.
0: Oo. Pero yun, yeah. SM Monumento, SM Grand Central. Meron ka pala ipopromote, ano, yung ating mediation. Sige nga.
1: Ah, okay. Ito, isa sa bahagi ng paglilingkod namin sama po ay aming kaibigan at partner sa ministry, Coach Pilola Harga. Meron kami tinatawag na programa, yung Help for the Helpers Program. So, kasama po ng pangarap namin. Kung din yun ay tatanong, magkaklase ko kami nito sa Paradigma Training sa UP din naman. Minsan, hindi pala minsan, madalas partner, nililibre mo ako ng pagkain, mga tusok-tusok doon. sabay kaming naglalakad, papunta at pauwi. At nakita ko po, mahalaga po yung training na to. Una sa mga pastor. Marami tayong members over the Edge Philippines na ngayon ay mga member at pangulo ng Lanlupon. Yung mediation team ng bawat barangay. May mga workers na tingin nila kailangan nilang pag-usayin yung kanilang kaalaman sa mga legal na pamamaraan. Dahil dito ay nagkaroon po kami ng project ni Coach Pilo. Ito po ay mediation training.
0: Yan.
1: Si Coach Pilo po ay mediation officer po yan ng Supreme Court.
0: Hindi naman
1: Graduate
0: Supreme
1: po
0: Court.
1: ng pa...
0: Regional Trial Court lang. RTC lang.
1: Regional trial ko.
0: Pero,
1: Under ng Supreme Court yan
0: under
1: eh, ng
0: ng Supreme
1: Republic.
0: Court. Oo. Eh,
1: Program po yan ng Department.
0: nilalakad ko pa yun sa Supreme Court. Kasi doon sa Supreme Court, meron doong ano eh, nagre-resolve ng amicable settlement sa mga mag-asawa. Yun. Malapit na ako
1: But
0: doon.
1: anyway,
0: Ginagawa.
1: yan po ay programa under ng Department of Justice sa kung saan ay wag maipon yung mga, wag matulog yung mga kaso. Kaya nagkaroon sila ng mediation office. At kasama po si Coach Pilo dyan na
0: Ang gagawin
1: nakikipag...
0: namin ngayon sa aming project ay magkakaroon kami tayo ng mediation training para sa pastor, sa lay counselor, sa mga politiko, nasa
1: Especially yung
0: NGO,
1: mga
0: kahit
1: solemnizing
0: sino.
1: officers.
0: Oo.
1: So over
0: Para...
1: the edge, solemnizing officers sa buong Pilipinas, malayo pa naman to. So
0: Oo.
1: we have some solemnizing officers from Mindanao and Visayas.
0: Kailan to
1: So,
0: sa...
1: meron tayong training sa June 27.
0: 27,
1: June
0: Sabado.
1: 27, gaganapin ito sa Banchetto, Bustos, Bulacan.
0: Yan.
1: Maganda, maganda dyan, partner. So, yung pong detalye, oras ay amin pong ipopromote. But okay na po, nagkasundo na kami ni Coach. Ang mediation training po, pagsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
0: Yan.
1: Yung iba pong detalye, ito po ay apat na module para pong makumpleto yung tinatawag nating paralegal training.
0: Yes.
1: So, magkakaroon mo tayo ng session and module para sa VAWCI, Violence Against Women and Children. Magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa mga barangay litigations tawag natin legal procedures and issues.
0: Yan, oo.
1: At uli, pag-pray nyo, yung
0: Mga
1: uli ay
0: ano,
1: maganda,
0: away
1: Philippine
0: barangay, yan.
1: Constitution. Philippine Constitution, pinagpe-pray ko na magturuta sa atin yung dating Chief Justice na rin. Ang pinagpe-pray, pero ito po ay magaganap sa buong taon. Pero maganda po, magsimula kayo sa unang training natin, which is mediation.
0: Mediation
1: Again,
0: sa
1: June
0: June
1: 27,
0: 27,
1: 9 a.m.
0: Sabado. Oh, mediation training kung paano mamagitan sa mga nag-aalitan. Ayan.
1: Pamamagitan na pwedeng natin gamitin sa pamilya, pwedeng gamitin sa iglesia, pwedeng gamitin sa komunidad. Yan.
0: Ayan.
1: Kasi
0: Absolutely. Thank
1: kailangan
0: God.
1: no eh, para hindi na masyadong lumala yung problema eh, nasa tamang pag-uusap lang.
0: Tama, tatamang pag-uusap. Well,
1: Oh.
0: pagdating sa tamang pag-uusap, eto, tingnan natin
1: Mm.
0: next listener natin. Eto ang
1: Ah,
0: kanyang
1: meron pa
0: problema.
1: pala.
0: Sabi niya, oo. Every time na nagpo-post yung boyfriend ko ng picture kasama yung workmates niyang mga babae, ayun, ilang oras akong na-overthink. Hindi naman siya nagbibigay ng dahilan, pero bakit parang kulang na kulang pa rin confidence ko sa sarili ko? Bakit? Hindi ko yata mag-get. So, ibig sabihin, nakikita niya yung picture ng mga babaeng ka-office mate niya na wawalan siya ng confidence. Wow. Ibig sabihin, siguro...
1: Well, una, partner, saan mo ba hinuhugot, kinukuha yung self-confidence na sinasabi mo?
0: Ayan.
1: So, dapat linawin natin yon. Kasi dapat ang self-confidence nagagaling sa personal na pagtingin sa sarili. Kaya, so, paano mo ba tinitingnan yung sarili mo? Alam mo, partner, sa meron tayong topic na yun, tawag na personality development. Na unang-una nating topic doon ay yung who am I? Sino ako? So, kasi pag di mo kilala yung sarili mo, hindi ka makakapag-perform bilang isang personalidad. Lagi
0: Totoo.
1: kong sinasabi, you cannot give something that you don't have.
0: Tsaka
1: So,
0: ang daming epekto noon. Kapag kunwari mababa tingin mo sa sarili mo, mas madalas kang magalit.
1: apektado lahat.
0: Oo, maiinis ka lagi. Madalas kang pagka may problema, lalayo kang, tatakbo ka na lang o kaya mga away ka.
1: Hindi mo
0: Mahirap eh.
1: ma-appreciate na lahat ng maganda. Kapag
0: Oo.
1: mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, halimbawa, naglalakad ka,
0: Oh.
1: nabanggit lang yung kulay ng suot mo, eh, natampo ka na.
0: Parang,
1: Akala mo nilalait ka.
0: may case ako ah. Pakiramdam niya, parang madaling maaagaw yung girlfriend niya. Mabait naman siyang tao. Kaya lang, pakiramdam niya, madaling maagaw yung girlfriend niya dahil kasi hindi daw siya ganun kagwapo. Yung mga kasama ng girlfriend niya sa school ay mga gwapo, mga parang Korean, ano yung, K-pop. Pero siya, ang layo-layo niya. Sabi niya sa sarili niya, ang itim-itim ko kasi. Huwag naman kayong
1: Oh,
0: ganyan.
1: kaya po, balik tayo doon, no? Saan mo ba kinukuha yung self-confidence
0: Yan,
1: mo?
0: yan.
1: So, dapat malinaw, kilala mo yung sarili mo. Kasi pag di mo kilala yung sarili mo, kaya nga unang topic, who am I? Kasi hindi ka makakapag-perform bilang isang ama
0: Oo.
1: kung di mo kilala yung sarili mo bilang isang ama. Hindi ka pwedeng makapag-perform bilang isa kung di mo kilala yung sarili. So, dapat yung tinatawag nating self-confidence, hinuhugot natin yan sa ating personal na pagtanaw. At ang pinakam-safe yan, titingnan mo sarili mo, paano ka tinitingnan ng may likha. Ayan,
0: Totoo,
1: so,
0: yan, that's
1: kaya
0: right.
1: minsan tinuturuan natin sila yung establish your self-confidence mo. Umaga pa lang, maganda ako. Umaga pa lang, masaya ako. Umaga pa lang, pagtuntong mo, I am created by my God differently and uniquely. I
0: Ayun nga
1: am
0: eh.
1: strong. Dapat ganoon.
0: Oo, yun nga, Mir.
1: At balikan natin yung issue niya kasi
0: Sige.
1: yung boyfriend niya bakit ba kasi lagi mo tinitingnan yung pictures? Wala bang
0: Ano?
1: ibang mas magandang bagay na?
0: Ang hirap
1: So,
0: naman eh, sinong pipicturean niya? Alam nga naman yung nagpunta sa zoo. Sana kung nagtatrabaho siya sa zoo, edi yung mga animals na lang pipicturean niya. Hindi alam.
1: kaya ano yan, i-evaluate ka lang din. Una, huwag mong kunin yung self-confidence mo mula sa panlabas na sitwasyon, panlabas na kalagayan, na wala namang kinalaman talaga sa buhay. Ako, I would rather say, strengthen niya yung siguro line of communication sa
0: Yes.
1: pagitan ng boyfriend niya.
0: Indeed,
1: Yung
0: indeed.
1: bagay na gumugulo sa isip at damdamin niya, i-express niya. E gano'n naman talaga ang relasyon. Hindi mo naman talaga ma-enjoy yan kung hindi mo sasabihin na nasa damdamin.
0: Totoo yan.
1: So, mahalaga yung open communication.
0: Yan. Nako.
1: Halimbawa, ano mo, hindi
0: Nako.
1: ako komportable kasi yung mga gano'n. Sabi, Kasi marami pang bagay sa buhay ng relasyon. Lalo nga't nangangarap kayo isang araw kayo magpapakasal. Eh mababaw na issue pa yan. Mas maraming issue na dapat pinag-uusapan.
0: Ayan.
1: Hindi lang yung mga kasama sa picture. Hindi lang yung overthinking.
0: Oh, dapat
1: Kasi
0: dapat hindi
1: minsan...
0: yung picture ang batayan mo ng confidence mo eh. Malay nyo.
1: Oh,
0: Pagka may good
1: depende.
0: quality time kayo together, yun, develop trust doon, ano. Nako, mga kapatid, mga kaibigan, bantay-bantayan nyo yung mga katabi nyo dyan dahil baka hindi na confident yan. Oh, yun. Anyway, huwag kayong mag-alala. Wala, hindi yung Facebook ang batayan, okay? Ayan. Ito
1: Yung
0: naman.
1: likes.
0: Yeah, hindi yung likes ang batayan.
1: Hindi yung thumbs up. Eh kung minsan nga doon kaaway, no? Kasi masaya siya. Doon sa nakita, nilagay niya yung laughing out loud, yung LOL. Nag-aalit. Bakit daw siya pinagtatawanan? Yun ang problema pag di ka talaga confident sa mga bagay na alam mo naman na hindi para sa iyo.
0: Oh, ang daming
1: Eh, huwag
0: mga ano may
1: nating yakapin.
0: misinterpret eh, ano? Anyway, puntahan natin to, Bishop, itong next question. Sabi niya, teacher ako, pero lately, umiiyak ako bago pumasok. Oh, bakit? Mahal ko mga estudyante ko, pero ubos na ako sa workload at pressure. Paano po ba malalaman kung burnout lang ba ito o hindi na talaga masaya sa ginagawa mo? Nako, ang sakit na ito. Alam mo, sa BPO,
1: Actually,
0: dami ng
1: yung
0: teacher.
1: tanong
0: Lumipat na sila.
1: yung,
0: Ayan, naawa ako sa ano sa educational system natin, ano. Eh, dahil kasi siyempre mabigat yung trabaho ng teacher, ha. Oy, mga estudyante, mabigat. Mabigat ang trabaho ng teacher, hindi lang overworked, underpaid din. Tsaka ang dami-dami sa kanila ang higit pa sa 5 araw ang trabaho, maabot pa ng Sabado Linggo 'yan. Kala nyo, para lang ihanda para sa inyo. May nakita akong video eh. Estudyante, binugbog pa yung teacher. Ako naman, ba't namang ganun? Ganito na ba talaga
1: Well,
0: mga...
1: una, gusto kong sabi sa mga teachers,
0: Oh.
1: salamat sa inyong paglilingkod.
0: Yes.
1: Okay, hindi biro yung trabaho nyo. Alam namin yan, kami po ni Coach Pilo, galing kami sa eskwelahan. Naging guidance counselor kami na school. Hindi talaga, whether
0: Nako,
1: it is private
0: lalo
1: or
0: yung mga
1: public.
0: magulang. Nako,
1: Oh.
0: kung maano mo lang, kung nahihirapan yung mga teacher sa estudyant, nako, lalo pagka magulang na. Eh. Alam mo naman yung mga teacher, pagka magulang na nagreklamo, nanginginig na yan dahil matanggal sa trabaho. Meron yun.
1: Mahirap, ang hirap ng tayo na
0: Rest.
1: chi. So, salamat sa serbisyo nyo, sa ipaglilingkod nyo. Sa pagtatsaga, pagpapatuloy, totoo yun, underpaid. Buti nga ngayon, sir, meron silang tawag doon ay uninterrupted rest. Well, in sa loob ng isang buwan, wala silang gagawin. Walang trabaho, walang work from home. Wala, basta magpapahinga lang. Isang buwan yun. Ay, malaki tulong sa mga teachers. Minsan, yung ranking nila, ano? Ang tagal lang inaabot bago magkaroon ng ranking. At yung umiiyak na siya bago pumasok, maraming mga isip, parang, well, okay, ganito po. Una, find your joy in what you are doing. Hindi naman ako, kung passion mo yan, hanapin mo yung dahilan, ba't mo ginagawa yan? So you find your joy in everything that you are doing. So hanapin mo yan. Pangalawa, workload and pressures, kahit saan ka naman pumunta, meron yan. Siguro, lagi natin iisipin na yung trabahong hawak mo, pinapangarap ng iba yan. So let us value our what we have right now. Ngayon, lagi kong pinapaalala, pag nakakaramdam ng burnout, partner, pero hindi mo naman maiwan yung trabaho, tawag ko doon, reset.
0: Reset. Paano
1: Reset.
0: yung mag-reset?
1: Reset. R-E-S-E-T.
0: Ah, acronym. Okay.
1: Reset. Una, yung letter R, rest.
0: Rest, ay.
1: Oh, magpapahinga ka. Rest is a virtue, partner. Eh, kakatuwa nga eh, yung walang
0: Sabi nga
1: ginagawa.
0: ng Diyos eh. Kailangan, wala kang gagawin sa ikapitong araw.
1: Oh,
0: Dapat mag-rest.
1: magpahinga. Nakakaingit nga yung mga tambay eh. Nakukuha pa nilang mag-power nap eh. O eh, tinalo na yung nagtatabaw at pagod na ganito. Magpahinga. Kunin
0: Oo.
1: trip. Okay? Sa Japan nga raw eh, pinapayagan na ang mga nagtatrabaho eh, merong tinatawag napping hour.
0: Napping, oo.
1: At least 30 minutes. Oh.
0: Oo.
1: Susunod yung
0: E.
1: E. Evaluate.
0: Evaluate.
1: Evaluate mo yung
0: Ibangin.
1: talaga. Baka naman pati yung ang tawag natin doon yung lesson plan ng kapwa mo teacher ikaw pa gumagawa. Baka yung workload ng iba.
0: May kilala ako na sobrang naawa sa estudyante talaga. Minsan, yung pambaon niya, yung sarili na niyang budget, yung
1: Nag-extend.
0: estudyante, na,
1: So
0: nakaawa.
1: evaluate mo, baka naman may mga stressors dyan na pwede mo naman bitawan. Pwede mo naman di gawin.
0: Maganda yan eh, no? Hindi naman sa ayaw kong maging ganid tayo, ayaw kong mangyari na, hindi naman sa sinasabing maging kuripot, pero kailangan na ang pagtulong sa kapwa ay gawain ng komunidad, hindi lang ng isang tao. Kaya, kung kunwari naawa ka sa isang estudyante, yung komunidad dapat involved sa pagpapalago at pagpaayos ng mga estudyante, pati yung mga magulang nila, kung ano mga kalagayan nila. Yung komunidad dapat ay involved. Kaya lang, ang kalakaran ng ating paraan eh, medyo hindi komunidad ang dating eh. Parang kanya-kanya lang kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo. Yung kung
1: And
0: nakaka-
1: then, susunod sa reset, yung letter S, secure your workplace. Secure
0: Ayan.
1: your work. Kasi hindi naman lahat ng trabaho, eh, mayroong trabaho. So, secure mo yung sarili mo dyan. And
0: Hindi
1: susunod,
0: lang.
1: letter E sa reset, enjoy.
0: And, ha? Ano?
1: Kasi pag, oh, enjoy. I-enjoy
0: Enjoy.
1: mo. Ako naniniwala parte sa gitna ng pressure. Sa gitna ng problema, sa gitna ng... Meron bagay dyan na pwede mo i-enjoy.
0: Mayroong enjoy.
1: Yung oras, oo. Yung siesta time, yung kwentuhan sa mga bata. Sabi ko nga, you have to find ways on
0: Baka
1: how you
0: kailangan na niya
1: avoid
0: ng
1: the
0: jowa.
1: enjoyment. Ha? Lalo na yung mga... Pwede din, balay mo, di ba? O baka kailangan lang ng sanggyupsal moment at least once a week, di ba? Pag-arap natin yan eh. So, enjoy mo lang. Ay, yung trabaho mo, enjoy. And then, yung letter T, ayan. You have to enjoy. Yung tawag natin yon yung timeline ng yung trabaho. Mahalaga
0: Timeline.
1: yon.
0: Sabihin,
1: Layo
0: babudgetan ng
1: kang
0: oras.
1: goal. Oo. Kasi merong mga... advice ko doon sa ano yung problema niya, parang feeling niya, nag-work siya, parang wala naman. Sabi ko, lagyan mo na timeline, lagyan mo ng goal. Halimbawa, gano'ng sweldo mo? Ano ba pangarap mong bilhin? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng sariling cellphone na maganda. O, lagyan mo ng timeline. Kasi
0: Yan.
1: reward yan.
0: Tama.
1: Reward yan sa
0: Yan.
1: sarili mo.
0: Oh.
1: Kasi kung minsan partner, kaya napapagod yung mga nagtatrabaho.
0: Oh.
1: Yung bang binibigay na nilang lahat, wala man lang silang na-enjoy.
0: Oh, nga,
1: Kaya
0: wala.
1: sa akin, okay lang yun.
0: Hindi work-life balance 'yan, no. Pero ang talino ng Diyos na binigyan tayo ng command. Magpahinga ka on the seventh day. Huwag kang gagawa ng kahit ano dahil kailangan talaga eh. Tao lang tayo. Alam ng
1: Oo.
0: Diyos na kailangan natin magpahinga talaga. At malaking bagay yon na
1: Magpahinga.
0: yung you are resting.
1: Wag bigay lahat at mauubos ka. At
0: Oo.
1: sa panahon na kailangan mo nang magtrabaho, sa panahon na kailangan mo, wala ka na ibibigay.
0: Kailangan umasa din tayo na yung komunidad natin ay makikipagtulungan din doon. Ano? Di lang isang tao ang dapat kumilos para sa kadukhaan ng buong mundo. Ayun. Lahat tayo kikilos dyan. Ayan. Nako, eto pa, isang question. Noong pandemic, nawalan ako ng trabaho. Tapos, hanggang ngayon, hirap pa rin akong makabangon. Kada interview na hindi ako natanggap, pakiramdam ko, lalo akong nawalan ng confidence. Parang yung tao kanina doon sa boyfriend niya. Paano ba bumangon uli kapag sarili mo na yung nagdududa sa iyo? Ayan na nga ba? Ito medyo mas malala to, ha. yung kanina, hindi confident doon sa kanyang ano, boyfriend. Ito naman, nagdududa na siya sa sarili niya. Naku, yung kakaya na yun. Oh, naku, kaagapay. Marami kang kasamang ganyan. Pag nakakaranas ng ano, ng failure, o kaya rejection, o kaya yung ganyan, hindi pumasa. So,
1: well, unang-una, nakikisipat siya ako. Sabi, imagine mo, partner, yung struggle niya since pandemic. Almost 5, 6 years ago. And still now, nag-struggle siya. Alam pa na sabi niya, paano ka ba? Paano ba bumangon ulit?
0: Oo, yan.
1: Kapag, alam mo yung masarap na kape? Di ko na lang babanggitin. Yung patalastas niya sa umaga. Para kang ino ka bumabangon.
0: Yan.
1: Di ba? So you have to find the reason bakit ka nagsisikap. Bakit ka lumalaban sa buhay. Kaya ng ating pinaalala kanina, ang walang umaayaw na nagwawagit. Pero walang nagwawagit di umaayaw. Laban lang tayo sa buhay. Habang nag-i-struggle ka, istorya niya kasi, pag ini-interview siya sa trabaho, baka naman mamaya yung setup ng buhay mo, yung approach mo sa buhay, nung panahon pa ng pandemic, tapos na tayo yan. Kailangan natin i-evaluate yung sarili mo.
0: Hey, Bishop, masabi ko lang sa'yo. Alam mo ba sa akin, merong time na 2 years. 2 years akong walang makuhang trabaho. 2 years. Grabe ano.
1: Ang hirap na 2 years.
0: Oo, awang-awa nga. Buti single pa ako noong time na yun. Pero,
1: Single ka pa.
0: Time naman nagkasakit ako. 1.5 years akong walang trabaho dahil di ako
1: Paano
0: makapagtrabaho.
1: ka nag-survive? 2 years na yon. Oh. Kahit
0: Yan.
1: wala kang asawa at single ka, mahirap yun.
0: Oo.
1: Kumakain ka, gumagastos ka.
0: Ayun nga
1: Paano
0: eh.
1: mo na-encourage yung sarili mo na makaralagpas sa 2 taon na yon?
0: Ay, di ko alam. Pero ang alam ko, nung time na wala akong trabaho, tumutulong ako sa bahay. Kung ano yung matitipid. Ako yung, kumbaga nagkaroon ako ng skills ng pagtitipid sa budget para makaano. Ang kinatutuwa ko ay meron pa rin palang mga bataong ganun na mula doon sa kanilang karanasan na wala silang trabaho, lalo silang naging qualified sa trabahong dumating nung right time. Kilala, isa sa mga naging guest natin dito eh, si hello Ate Rowena Domingo, Counselor Rowena Domingo. Kilala mo?
1: Tawagin ko yan, pinsan.
0: Nakita na kayo.
1: Classmate ko yan sa AGS, si Ma'am Rowena. At Domingo rin apelido niyan.
0: Oo nga eh.
1: Yeah, oo.
0: Iba
1: Kaya
0: rin ang
1: kami,
0: buhay
1: no,
0: niya.
1: nabobulahan kami, lahi namin ng magaganda, kaya magpinsan kami yan.
0: Oo, yan.
1: Oh.
0: Teka, mukhang
1: Anyway,
0: di naman iniwala.
1: Hi, hi Ma'am Rowena.
0: Ano, delete, delete.
1: Okay. So,
0: Yung si Ma'am Rowena,
1: nag-survive.
0: hanga ako dyan. Kasi dumating yung time na may mga anak siya. Tapos namatay yung asawa niya. Wala siya trabaho. Ang gagawin niya? Mahirap maghagilap ng pangkain sa mga anak ng panahon na wala kang asawa at mag-isa ka. Talagang magkukumahog ka. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Eh, taon niyang ginawa. Taon ang ginugol niya para makaraos dun sa araw-araw na hirap. Then one day, sabi niya, nagkaroon ng isang need sa isang company, tinanong siya. At isa sa mga bagay na mabuting kumpanya yun, isa sa mga bagay na tinanong sa kanya, ano yung mga qualifications mo? At sabi niya, kasi bilang isang magulang, binudget ko mga pera, in-schedule ko yung mga anak ko, ginawa ko ng paraan lahat para maibigay yung lahat ng kailangan nila kahit walang-wala ako. Pero napagtagumpayan niya. Kahit na yun. So sabi ko, qualified ka talaga doon sa trabaho na in-applyan mo. Eh yun, nakuha siya. Mataas na posisyon. Siya na magkukwento tungkol. Pero sabi ko, wow. Time and chance talaga. Talagang totoo yung sabi ng Biblia. Parating yung pagkakataon kahit kanino. Kahit ano pa yung sitwasyon mo. Ganun.
1: Hintayin lang natin yung season na binigay ng Panginoon. At habang iniintay natin yung season, yun nga, pagyamanin kung ano meron ka. Kung may oras ka. Sabi ko nga, kung naghahanap ka ng trabaho, di ka matanggap, o edi gumawa ka muna ng small business, backyard business.

0: ay siyang sasabihin. Ganon din ang magulang. Kasi yan ang unang-unang sumisira sa relasyon ng mga pamilya. Yung komunikasyon na pwede mong sabihin yung bagay na nararamdaman mo.
1: Yes.
0: Pangalawa, pagyamanin yung oras na meron ka. Sabi nga yan, di ba? Pagod. Ba't ka napapagod? Napakahirap i-justify sa bata na pagdating sa ibang bagay, ibang tao, hindi ka napapagod pagdating sa kanya. Ang napakaiksi, no? Pasensya. So,
1: Yan yung hanga ako sa iyo eh. Yan yung hanga ako
0: ano
1: sa iyo.
0: yun?
1: Pinili mo kung saan ka magpapagod eh. Nagpagod ka para sa iyong mga anak. Boom! Praise God, Pastor.
0: Okay. So, kailangan, pagyamanin yung oras pamilya. And then, dito na ngayon papasok yung parenting. Alam mo, sa totoo lang partner, may programa ang bawat school, private or public, pagdating sa parenting program. May programa ang gobyerno. Ito ang hindi ko maintindihan. Pag nagpapatawag ng responsible parenthood, responsible parenting, eh, siyempre parents involved yan, tatay, nanay. Ang dumadating nanay lang.
1: Oo,
0: O
1: bakit?
0: yan. So, may pagtuturo at pag-aaral na pwedeng makatulong kung natin mapagbubuti yung ating pagiging isang magulang. Kaya ito, meron tayong tinatawag na core group na kung saan nag-uusap-usap. Anak ko, tandaan natin ha, kung limang bata yan, partner, limang ugali yan, limang approaches yan. Hindi pwede yung bibigay mong panahon pagkakataon sa panganay, bibigay mo sa bunso. Hindi ha. Kaya hindi ganun kadali. So, naiintindihan ko yung struggle niya. Kaya lang sabi ko nga, balik tayo sa basic. Tamang oras, tamang pakikipag-usap. Lalo na sa pagitan ng mga anak. At pangatlo, humanap ng paraan paano mo mapagyayaman yung iyong pagiging magulang. Marami yan. Sa online lang, maraming nag-o-offer ng parenting. Tapos, syempre, standard yan. Iba-iba ng approach. Pero ang mahalaga dyan, desire mo na matuto. Ano yung naririnig ko? In the midst of the complexities, it's better to know the basic. So, kailangan yung mga basics ng pagmamagulang alam na natin. Ayan.
1: Amen.
0: Nakakatulong yan.
1: Grabe. Wala masabi, Bishop. Kasi ano, well, for one, wala akong anak. At kaya alam kong ikaw talaga ang mayroong masasabi tungkol dyan. Ano. Kaya salamat. Ano. Salamat sa inyo mga magulang, mga kaagapay na inuuna ninyo yung kapakanan ng mga anak ninyo. Kaya saludo talaga ako sa inyo lahat. Ano. Yan. So,
0: Sawag
1: wait.
0: magkapakapagod kasi kaya tayo naggagawa ng mga bagay para sa mga
1: Oo.
0: anak.
1: Para
0: Eh,
1: ikasal
0: hindi
1: din,
0: naman
1: ano?
0: pagdating sa oras na sa mga anak, wala ka nang maibigay.
1: Oo. Yun
0: So,
1: yung tingin ko yung dapat maging pinakamasigla sa isang magulang. Yung nakita niyang masigla din siya doon sa kanyang mga anak. Kailangan niyo yun. Magpakasigla din po kayo. Ano? Yun. Mamaya-maya, after nito, kakausapin ko
0: ay,
1: sila.
0: saka, coach, partner, paalala ko lang ha.
1: Oh.
0: Sa loob ng pagmamagulang, hindi nanay lang. May
1: Tama.
0: tatay yan.
1: Napasama
0: Tulungan ang
1: tatay.
0: mga partnership ang pagiging parent. No? So, may ginagawa si tatay, may ginagawa din si nanay. Kasi baka, so, totoo lang naman, maraming ganun eh. Na akala ng tatay, pag nagbigay siya ng pera, tapos na yung responsibility niya. Kaya meron tayong katrope, alam mo yan, paborito mo yan. Kalalakihan tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Katropa. Kaya, oy, mga katropa
1: Programa
0: ha.
1: to
0: Baka
1: ng
0: naman
1: ano eh,
0: mas...
1: DSWD eh, para sa LGUs.
0: Baka mamaya eh. Kaya ganyan yung inyong asawang babae, lahat na lang eh sila.
1: Oo.
0: Tatrabaho na eh, nagtatrabaho pa sa bahay. Huwag naman gano'n. Tuwang. Ang pagmamagulang po ay sakripisyo ng nanay at tatay. At kung
1: Well.
0: nag-iisa, single parent po, mag-create tayo ng support group. May kapatid ka. Tandaan natin, ang pagiging magulang po ay sakripisyo talaga. Yan
1: Ating
0: naman po ay biyaya ng Diyos.
1: yes.
0: Ang atin pong pamilya kasamang anak ay expression po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung saan tayo po yung pamilya sa langit na nasa lupa pa lang.
1: Alam mo, Bishop, salamat talaga, ang daming

0: Magagandang insight na yun,
1: Ay,
0: no?
1: salamat din, salamat din.
0: Oh, so I'm really, really very thankful na andito tayo at para matulungan din natin lalo ating mga nakikinig. Pag-pray po natin sila para magkaroon ng tibay at yung resiliency na kailangan natin. So I'm gonna give you the mic. Go ahead po.
1: Okay.
0: Please pray for our audience.
1: Okay. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na mabaging mapagmahal. Sa iyong dakilang pag-ibig sa amin ay pinagkalaw po yung bukto na anak sa aming Panginoon Jesucristo. Nagbigay Panginoon ng buhay, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Saan ito po ay sinelyuhan, dakilang pag-ibig ng aking Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa buhay ng aming mga tagapakinig. May iba't iba silang problema, Panginoon, at suliranin. Pinagdadaanan. Kaagipan nito, Panginoon, yung mga challenges. Nanay na nag-i-struggle, paano magiging maayos, ayan, role bilang ikulang, bilang ama, bilang ina. Mga dumanas ng adjustments sa buhay, especially during the time of pandemic. Hanggang ngayon, lumalaban, magkaroon ng sariling trabaho. Mga kapatid, Panginoon, na kung saan ay mababa yung kanilang self-esteem. I am praying, Lord, sa lahat ng tagapakinig namin, tagapanood ng Heartline.
0: Yes.
1: We pray that you bless them, Lord, that you keep them well. Ang kanila pong self-esteem ay hindi magaling sa sinasabi o panlabas na kalagayan ng buhay, kundi magaling ito mula sa imaheng nanggaling sa iyo at pangako at pag-ibig sa na magbibigay ng matatag na katayuan bilang anak. Aming mga tagapakinig na mayroon pong karamdaman, lingapin mo sila, Panginoon. Taas mo ang taas ng kalagayan ng kanilang pisikal na kaduman. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang nararamdaman. Ilayo sa disgrasya at kapamakan. Pahabain pa. Ay.
0: Yes.
1: Sa mga kapatid namin nag-i-struggle sa kanilang negosyo, naghahanap ng maayos na trabaho, Lord, lingapin po sila. Palain mo sila. Bigyan ng pagkakataon. Yung tinatawag na ating naming season na pinangako mo. Seasons of redemptive blessings, opportunities, Lord, ay manggaling po sa iyo at maranasan nila dahil sa nakilamang pag-ibig at biyaya. Sa aking mga kapatid na patuloy na lumalapan sa buhay, kinakapos, samahan sila, Panginoon. Hindi po maiksi yung kamay. Alam namin, Panginoon, na kaya mo abutin anong makalagay ng kanilang buhay. Samahan mo nga aming mga kapatid na ngayon ay umiiyak dahil nawalan ng mahal sa buhay. Lord, patuloy mo silang yakapin ng pag-ibig. Samahan mo nga aming mga tagapakinig, kababayan, Panginoon, hanggang ngayon ay nakakaramdam ng takot. Samahan mo sila, Panginoon. Yakapin, paramdam na hindi sila nag-iisa. Lord, sa amin po mga listeners and viewers, we pray that every good gifts and good things, Lord, that comes from you, our Father in heaven, will be enjoyed by each and every one of them. I pray, Lord, in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Thank you po, Bishop. I'm so
1: Thank
0: happy.
1: Thank you po.
0: Yeah. Happy ako kayo
1: yes, yes.
0: Kasama namin ngayon and talagang pagpapala po na malaki. So God bless you po, Bishop. By the way, kung sakali
1: Salamat po.
0: Man, yeah, what if kung may gusto magpa-counseling sa inyo o kaya magpa-marriage, alam ko nagkakasal din kayo eh. Yeah.
1: Ah, po, po.
0: So,
1: ay, ikaw, malapit na. Itay mo na lang.
0: Oh, okay, nandag yung renewal. Decision. Pero yan, paano po pala makontak kayo for counseling or for marriage officiation, mga ganyan. O kaya...
1: Okay. Pwede ko ibigay yung aking number.
0: Sige po.
1: At at the same time, aking pong Facebook, i-type nyo lang, Roldan Domingo. Open naman po yun. Yun po ay hindi naman naka... Tawag natin ng profile lang.
0: Oo.
1: Hindi naman. So, mabibiyo nyo po eh, iba't ibang ministry na meron ako.
0: Yes.
1: Hindi naman po ako suplado, send lang po kayo ng friend request. Lalo na makikita ko na friend ko, common friend natin, si Coach Pilo Lahart. Ayan.
0: Yeah. Eh, yung number, okay lang po ba? Kung...
1: The number po ay 0998-240-2295. 0998-240-2295.
0: Ayun. I-rewind niyo po kung sakasakaling din ako. 0998-240. Ano ulit?
1: 2295.
0: 2295. 2295. Ayan. Thank you. In-update ko na dito sa profile niyo, Bishop. Amen. Ako, salamat po ng marami.
1: And salamat din, Coach Partner. Magkita tayo, ha? Mag-date tayo ulit sa...
0: sa dyan, sa Monumento.
1: SM Grand Central.
0: Yes. Sige. And sa inyo, mga kaagapay, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Gusto ko lang batiin yung mga kaagapay natin na tumulong sa broadcast. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Sila Prodtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Masura, tsaka si Reggie Villena. Ang ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, and Jabez Mancho, at syempre ang ating engineer on duty, si JB Taba. Salamat din sa iyo sa ating PA, si Phil. Kuya Phil, lagtapon. God bless you din, ano? And we pray sa inyo lahat na nagpapatuloy dito sa Heartline. Pagpapala po sa inyong lahat. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at patuloy tayo nakakapag-broadcast sa pamamagitan ng support na binibigay nyo sa Far East Broadcasting Company Philippines. And so, we praise the Lord for all the blessings that you provide. Kayo po ang nakapagpatuloy na mag-minister ito. Pero alam namin, ang biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin kahit kanino. At Bishop, isang tema yes. talaga na natutunan ko itong araw na to.
1: Ayan.
0: Talagang lutang na lutang eh. Itong ating tema ay mayroong sinasabi mula doon sa salita ng Diyos. Kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Ito eh, nasa ano yan? Nasa Ecclesiastes 9 verse 11. Ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa lahat. Ayun. Hindi po, wala sa talino, wala sa lakas ng kamay, o wala sa galing. Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon.
1: Yes.
0: Darating yun. Amen. Yung break mo, andyan. Okay?
1: Wait nyo lang. Wait nyo lang. Huwag kayong mainip.
0: Yan. At sa susunod, wait nyo lang din dahil magkikita-kita tayo ulit next Friday dito sa
1: yes.
0: Heartline Friday Night Edition. God bless.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Ito ang programang Reflection sa FEBC Radio TV at salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa ating programa. Nawa po ang programang ito ay nakakatulong sa inyo upang tayo ay sama-samang lumago sa ating buhay espiritual. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Stay alert! Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. 1 Peter 5, 8 to 9. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa programang Reflections.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Ramadizon at sana po ay patuloy nating ipaglaban ang ating oras at koneksyon at pakikiugnay sa ating Panginoon sapagkat ito po ang susi upang malabanan natin ang ating kaaway na walang layunin kundi tayo ay mapariwara, masira at kanyang manakawan ng buhay at kalakasan, gayon din ng ating kaligayahan. Ako po si Ruthel Ramadizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. At kung maaari po ay inyong isulat sa ating comment box kung kayo po ay nakikinig sa FB Live ang inyo pong natutuhan sa araw na ito. At sama-sama po natin itong ipanalangin sa ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Career chameleons. That's what Gen Z workers will have to become. Professional stability has rarely been a guarantee, but those starting out today are projected to hold twice as many roles as previous generations did in the course of their careers.

Victorious Friday sa iyo, kaagapay. Welcome sa panibagong edisyon ng Hardin ng Panalangin. Kasama mo pa rin ako, ang inyong ardinero, tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Tayo ay nasa huling stretch na sa buwan ng Mayo. Kumusta ang buong month na ito para sa iyo, kaagapay? Salamat sa Diyos! Kabilang na ang maraming mga pagsubok, alam nyo, nalalampasan natin ito. Nakatayo pa rin tayo at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng 702 DZS FEBC Radio TV. We are broadcasting live mula sa taluktok ng One Corporate Center dito po sa Ortigas, Pasig. Bukod sa inyong portable missionary radio, maaari rin kayong makapakinig via Facebook at YouTube Live, 702 DZS app, at maging sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong yan ng GCTV. Ingat po sa mga pabiyahe patungong trabaho at school. Kaagapay, bago ang lahat, sama-sama tayo sa isang pambungad na panalangin. Let's pray. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay nagpupuri sa inyo. Dinadakila namin kayo, niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at ang inyong biyaya at pagpapala ay talagang nararanasan po namin sa kabila po ng maraming pinagdadaanan sa buhay, maraming mga pagsubok, Panginoon, ramdam namin yung lakas, yung pag-ibig ninyo, yung grace ninyo na nakayakap sa amin, Panginoon. Kaya naman sa araw na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Linisin niyo po kami. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon. Ang bawat kaagapay namin ay amin pong idinudulog sa inyo, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay laging kasama namin. Hindi kayo nagpapabaya, hindi kayo nagkukulang, Panginoon, sa amin. Kahit pa po kami ay nagkukulang, nagkakasala, Panginoon, nandun pa rin ang inyong pag-ibig. Kaya naman, patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala lamang sa inyo, Panginoon. Ama, sa oras pong ito, sa amin pong pananalangin, hayaan niyo po na makita niyo ang aming mga puso na nagtitiwala lamang sa inyo at nananampalataya. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ikaw ay nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Kasama mo pa rin ako, Pastor Ronald Llobrera. At sa moment na ito, kaagapay, bukas na ang pagkakataon para ihayag mo sa ating comment section ang iyong mga prayer request. Tampok natin yan sa ating prayer time maya-maya lamang. Bukas din tayo sa mga patotoo kung paano sumagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Maaari mong sabayan ng pagkukwento, kaagapay, sa amin kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Sa dami ng mga suliranin ngayon, tiyak na marami ang ma-encourage sa iyong mga testimony. Purihin ang Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, magsama-sama tayo, pagbulay-bulayan natin ito. At ang ating paksa ay tungkol sa ating kalayaan, genuine freedom. Tungayan natin, kaagapay, ang sinasabi sa Mateo, Kabanatang 15, sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.
Kaagapay, nais kong malaman mo ito. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging malaya ng lubusan. 100% kalayaan. At paninindigan niyang gawin sa atin ito dahil tayo ay kanyang hinirang. Maging sa aklat ng Isaias, kabanatang 53, ipinangako ng Diyos na lalaya ang mga nasa bilangguan. Ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis ay hindi nawawalan ng saysay at kabuluhan. At nalalaman natin kaagapay, maging ang Diablo, ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon ay siya magpapalaya sa iyo dito. Walang kapangyarihan ng Diablo sa atin. Ang tanging naisin lang ng Diyos sa atin ay ang lahat ng katotohanang mula sa banal na kasulatan na ating binabasa, ibinabahagi at itinuturo natin sa iba ay maging realidad din sa atin. Ano pang halaga ng Biblia na binabasa at hawak-hawak mo kung ito naman ay walang kabuluhan at walang magiging katuruan sa atin o sa ating buhay? Gaya na lamang noong panahon ni Moises, nasambit niya na mas mabuti pang ihulog na lang sa paanan ng bundok at madurog ang mga kautusang nakaukit sa tablet kung hindi din naman ito makikita sa kanilang pamumuhay. Sa kwentong ito, alam ng Diyos na kung nangyari man iyon noong panahon nila, dapat maintindihan ng mga tao noon at maging tayong mga nabubuhay sa kasalukuyan ngayon na kung hindi nagiging totoo ang salita ng Diyos ay hindi nagkakaroon ng realidad sa atin, sa ating pamumuhay, ay mabuti pang sunugin na lang at durugin ito. Anong silbi ng nagbabasa ka ng Biblia kung yung kalayaan na ipinangangaral nito na hindi lamang sa isang titik at pangako, bagkus ito ay buhay, no? Hindi lamang natin nababasa. Kung hindi man ito nakikita sa pamumuhay natin, walang halaga. Hindi ipinagkaloob ang salita ng Diyos upang gamitin lang natin at makipagtalo tayo sa iba o maipakitang mas magaling tayo sa iba. Hindi ito material para may magamit lang sa isang debate. At lalong-lalo na, hindi ito naisulat upang magkaroon ka ng maraming kaalaman na higit sa iba. Ang layunin ng Biblia o ng salita ng Diyos kung bakit naibigay ito sa atin, una, para makilala natin ang Diyos. At pangalawa, tayo ay baguhin. Kung naniniwala kang ang Biblia ay na binabasa natin ay ipinamahamahagi mo sa iba, ay ito ay salita ng Diyos, gaano ka kaya kahanda doon sa pagbabagong kaakibat pag nasa pagsasabuhay natin? Diba? Handa ba tayo doon, kaagapay? Walang dudang ang banal na kasulatan ang siyang manual ng ating buhay. Na kung ito'y babasahin natin at ia-apply natin ito sa ating pamumuhay, makatitiyak tayong magiging tama ang ating direksyon na tatahakin. Isang direksyon na wala tayong pagsisisihan sa huli. Sapagkat kaakibat nito ang magandang plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Sabi nga sa Jeremias, kabanatang 29, talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tama ka, agapay. Kasama sa kalayaan natin, ang maranasan natin, ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating kapanahunan, napakaraming nabubuhay na hindi malaya. Laging may bigat na daladala, laging may dalang sumbat sa puso, maging sa isip, laging nadadaig ng mga alalahanin. Ano kaya ang dahilan ng ganitong sitwasyon ng buhay ng tao? Kaagapay, nais ng Panginoon na makawala tayo sa ganitong kalagayan. At tanging siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kalayaan. Bakit di mo bigyan ang Panginoon ng pagkakataon na kumilos at mabuhay para sa iyo
at kamtin ang ipagkakaloob niyang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaagapay, ito talaga ang kailangan natin sa panahon ngayon. Huwag tayong magpaalipin sa anumang pandaraya ng Diablo sa ating buhay. Maging malaya tayo na nakafocus sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon.

palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, anuman ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin, O Diyos, ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at Bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din, O Diyos, ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Ang bawat pamilya, O Diyos, ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya, O Diyos, ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya ang dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
1: Purihin ang Panginoon, Pastor Laris Carilla. Salamat sa Diyos. Sa sandaling ito naman ay simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin sa oras na ito. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Dinudulog namin ngayon, O Diyos, ang bawat panalanging kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin ngayon sa oras na ito si Sablawon Aurora, Panginoon. Kagalingan sa kanyang mga magulang at maayos na resulta sa kanilang PET scan, Panginoon, ang aming dalangin para sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras na ito si Ferdinand Carion, Panginoon. Ang aming dalangin ay para sa kanyang anak, Lord, full healing, Panginoon, ang aming panalangin para kay Dave sa pabalik-balik na tonsillitis po niya. Lord, pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Alam namin na walang imposible sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Lloyd Marquez, Lord. Healing ang aming dalangin para sa kanya. Pagalingin niyo po siya, Panginoon, at guidance para sa kanyang pamilya. Ganon din, naming idinadalangin si Hosanna Vargas. Ang aming dalangin po ay full healing sa kanyang anak na si Jedidiah. At bago po ito sumabak sa kanyang military training, Panginoon, naway maging maayos at maging malakas ang kanyang physical na pangangatawan. Amin ding ipinagpipray sa oras na ito si Virgie Galvez. Ang successful operation po niya ngayong araw, Panginoon, anuman ang karamdaman na kanyang nararanasan, Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan. Gamitin niyo ang mga doktor, Panginoon, na mag-oopera sa kanya para sa kanyang kagalingan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Minerva Alcala, Panginoon. Ang aming dalangin ay total healing, Panginoon, para sa kanyang asawang nagkaroon ng back pain, at healing sa kanyang kaibigan na si Sheila. Lord, ganun din para sa aming kapatid na si Minerva Alcala, recovery from stroke, Panginoon, ang aming dalangin para sa kanya. Amin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito si Lydia Narag. Ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan at kalakasan, at yung kanyang chemotherapy sessions, Lord, ay naway mairaos itong ng maayos, matapos, Panginoon, at ikaw magbigay sa kanya ng pinaka malakas na physical na kondisyon, Panginoon, sa kanyang nararanasan ngayon upang paglabanan ang sakit, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Ineri Angolas, Lord, healing from frozen shoulder, Panginoon. Ganon din ang aming dinadalangin si Rolando Capilli, Lord, ang aming pong panalangin ikagalingan mula sa kanyang pulmonya, Panginoon, at mabilis na recovery, Lord, para sa kanya. Ganon din si Lagrimas Del Mondo, Panginoon, full healing and recovery sa kanyang tuhod, Panginoon, na mayroong karamdaman sa oras na ito. Kayo pong magbigay sa kanya ng kagalingan. Pinagpe-pray din namin si Janet Salud, Lord, healing and strength para kay Onyo mula sa kanyang chronic kidney disease, Lord. Lord, alam namin na mahirap ito, three times a week na nagda-dialysis, Lord. Kayo pong mag-provide ng kanilang pangangailangan. Aming inilalapit din sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na Emelita Roque. Healing sa kanyang anak na si Ann Quiano mula sa kanyang sakit na UTI. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Sister Elizabeth Beltran, healing sa kanyang mga mahal sa buhay, at pagpalain niyo ang buong Beltran family. Akin din pong ipinagpapasalamat sa oras na ito, ang nakaraang pagsiselebrate po namin ng 11th month ng aking apo na si Tobias. Lord, ang aking dalangin ay patuloy niyo siyang palakasin, pagpalain, palakihin sa inyong tuntunin, Panginoon, at maging malusog po ang batang ito kasama na rin ang kanyang kuya na si Elias. Pagpalain niyo silang lahat at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Aming inilalapit, Panginoon, sa inyo si Lynn Guevara, Panginoon. Spiritual revival sa kanyang tatlong anak at patuloy na paglago sa kanilang spiritual na buhay. Ganon din, aking ipinagpipray si Mu Aventurado, Panginoon, protection para sa kanyang family, healing para sa kanyang mga mahal sa buhay na may karamdaman. Panginoon, alam namin na kayo ang magkakaloob nito. Amin din ipinagpipray si Emily Sumabong, Panginoon, at ang aming dalangin ay successful and Christ-centered church na kanilang pagse-celebrate din ng anniversary ng kanilang simbahan this coming Sunday, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang church na ito at kayo po ang patuloy na maitaas sa kanilang mga buhay. Aking ipinagpapasalamat, Panginoon, aking kamanggagawa at kaagapay na si Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo siyang pagpalain, ingatan niyo siya lagi, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay sa paggamit ninyo bilang instrumento ng pagpapala sa inyong gawain, Panginoon. Ingatan niyo po ang buong David family. Ganun din, akin pong inilalapit sa inyo ngayon ang gagawing pagdiriwang ng FEBC 78th anniversary, Panginoon, this coming June 6, Panginoon, Lord. Pagpalain niyo po ang mga dadalo, kayo po ang maitaas, Panginoon, sa gawaing ito, at dalangin namin, Panginoon, na yung mga kaagapay namin na darating at dadalo ay kaming lahat bigyan ninyo ng kagalakan at kapayapaan habang kami ay nagkakada upang palad, Panginoon, kayo ang maparangalan. Kayo ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat sa katugunan ninyo sa bawat panalangin. At alam namin na tutugunin ninyo ito ayon sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hi mga kaagapay! Sa dinami-dami ng bedtime stories na kinuwento ni Mami nung bata ako, yung kwento ni Noah yung favorite ko. Happy Friday! Samahan niyo po akong pag-aralan ng buhay ni Noah, ang kanyang faithfulness and obedience sa Panginoon. Kaya naman, siya ang nakatagpo ng favor and promise mula sa Diyos. Ako po si Angelica Calayag para sa Unang Salmo sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang kwentong ito ay hindi lamang patungkol sa malaking pagbaha, malaki at malawak na bangka, maraming mga hayop at makulay na rainbow. Pagtuunan naman natin ng pansin ang taong ito na sa dinami-dami ng tao noong unang panahon, si Noah ang napili ng Diyos. Si Noah ang nakita ng Diyos na faithful, na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Ang sabi sa Genesis 6 verse 7 to 8, "So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that moves along the ground, for I regret that I have made them." But Noah found favor in the eyes of the Lord. Kaya nga naman sa lahat ng tao, si Noah ang inutusan ng Diyos na gumawa ng ark nang may eksakt na hugis, eksakt na sukat, full detailed, at kung sino lamang ang pwedeng sumakay. Ang kanyang pamilya, asawa at mga anak, magiging mga asawa nito. Isang babae at isang lalaki ng bawat uri ng mga hayop at mga pagkain nila. Imaginin mo na lang yung challenges ni Noah, no? Maraming challenges na malamang nahirapan si Noah habang ginagawa niya ang ark. May pangungutya ng tao dahil matagal bago dumating yung baha, or possible na pinagtatawanan siya habang gumagawa siya ng malaking bangka. Pangalawa is yung napakalaking bangka nito, no? Malaking proyekto, maraming expenses na dapat gugulin, maraming mga kahoy na dapat ipunin. At sa sobrang laki nito at sobrang laki din ng paglalarawan sa Bible, eh talagang may hirapan itong gawin. Gamit lamang yung mga sinaunang kagamitan kasi ngayon, 'di ba, meron ng iba't ibang machine na pwedeng gamitin. So, sunod naman is yung matagal na panahon sa paggawa. Syempre, challenge din 'yan na aabutin ito ng maraming taon. Kaya kailangan ng tiyaga, ng mga materyales, syempre ng pagkain, at yung tuloy-tuloy na pagtatrabaho. At syempre, hindi mo rin alam kung kailangan mo na bang magmadali kasi ito na ba, malapit na ba yung baha, or kailangan mong pagtuunan yung mga detalye ng paggawa. At isang challenges din na na-encounter malamang ni Noah ay yung pananampalataya at tiwala. Isa sa pinaka-importanteng tool ay ang pagtitiwala ni Noah sa utos ng Diyos. Kahit hindi pa niya nakikita o hindi pa niya alam kung kailan talaga darating yung malawakang pagbaha. Minsan sa buhay natin, alam naman natin sa sarili natin na ito yung sinasabi ni Lord. Pero minsan may takot tayo na gawin kasi may kulang, kasi hindi mo pa kaya o hindi mo pa alam kung paano mag-uumpisa. Kapag may mga salitang nakakapagkos sa atin ng discouragement, minsan mapapaisip tayo kung tutuloy pa ba. Kasi maiinip ka, mapapagod ka, mahihirapan ka, at pati yung expenses mo mababawasan. Or madalas may halong reklamo sa mga bagay na pinapagawa sa atin. Sa mga bagay na in-entrust sa atin na gawin, konting hirap, konting sakripisyo, eh para bang ang bigat-bigat na ng sundin. Minsan, mapapatanong ka pa kung bakit hindi na lang iba yung gumawa. Kasi sila naman yung may mga kasalanan eh. Sila naman yung may mga maling mga ginagawa. Ba't hindi na lang sila yung maghirap? So may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ang dali-dali nating sumuko, ang dali-dali nating ma-discourage or magreklamo sa mga bagay na alam natin yun naman talaga yung tama. At yun yung nais ni Lord para sa atin. Pero si Noah, ginawa niya ang lahat. At habang ginagawa niya yun, ay nakatuon ang kanyang mga mata sa Panginoon. Sabi sa Genesis 6 verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Katulad ni Noah, hindi kailangan maintindihan muna natin ang buong plano bago tayo sumunod sa Diyos. Sapat nang magtiwala ka, manampalataya at mag-focus sa pinapagawa ni Lord sa iyo. Malamang may mga araw na napapagod tayo, may mga araw na nag-iisip o nagdududa kung tama pa ba yung ginagawa natin. Pero tingin lang tayo kay Jesus. Hindi rin hadlang yung sinasabi ng iba tungkol sa iyo at sa mga ginagawa mo. Kung alam mong ito yung tama at ito yung nais ni Lord para sa iyo, maaaring hindi maintindihan ng tao, pero ang mahalaga, alam ng Diyos ang laman ng puso mo. At ang bunga nito ay isang napakagandang pangako, hindi lang sa iyo, maging sa buong pamilya mo. Pagpapala, pabor, bagong simula ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Minsan o madalas kami ay nagrereklamo, nadi-discourage sa mga sinasabi ng ibang tao, naiinip at hindi nakakasunod sa utos mo. Kagaya ni Noah, tulungan mo kaming tumingin sa iyo at sumunod sa kalooban mo. At dalangin ko po na sa aming pagsunod, kalakip nito ang pangako mo, ang pabor mo, at ang mga mabubuting bagay na bunga ng aming pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Deuteronomy 5:33, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you so that you may live and prosper. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Nawa po ay muli tayong na-remind sa buhay ni Noah at ang kanyang faithfulness and obedience sa Panginoon. Ako po si Angelica Calayag para sa programang Unang Salmo sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hanggang sa muli, kaagapay, magkita-kita po muli tayo, same time, same station, dito lamang po sa inyong himpilan, Agapay ng Sambayanan.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil parabang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng iba yung kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: balikan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan.
2: 702
1: DZAS.
3: Angkla sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Gawa ba sa rekto ang diploma mo? Kapag sinabing galing sa Recto University ang diploma, hindi ito mula sa alinman sa mga kilalang paaralan sa tinaguriang University Belt sa palibot ng Recto Avenue. Ito ay tumutukoy sa mga tindahan doon sa Recto na nagbebenta ng peking diploma, transcript of records, professional licenses, at iba pang mga mahalagang dokumento. Makakabili pa nga sa kanila ng mga ready-made na masteral thesis at maging mga doctoral dissertations. Kilala na noon pa ang rekto sa ganitong ilegal na mga kalakalan. Diploma mill o pabrika ng diploma ang tawag dito. Ngunit lumalabas na hindi na kailangang pumunta pa sa rekto para makabili ng questionableng mga dokumento. Ito ay dahil kahit pa nga accredited ng CHED o Commission on Higher Education ang isang paaralan, lumalabas na may posibilidad na ang ibinibigay nilang mga diploma ay walang ipinagkaiba sa mga diplomang galing sa Recto University. Ito ay sapagkat may mga paaralan na CHED accredited nga, pero nag-o-offer ng mga poor quality graduate education program. Poor quality graduate education program sa mga gustong magkaroon ng masteral at doctoral degrees. Ang tawag nga ni Executive Director Dr. Carol Mark Yee ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education, ang tawag ni Dr. Carol Yee sa mga diploma mills na ito ay low quality or fly-by-night schools. Low quality or fly-by-night schools. Bukod pa sa mababang kalidad ng kanilang mga degree programs, may mga paaralan kasi na nagpapatakbo ng naturang mga programa na walang basbas ng CHED. Ayon sa CHED, these entities are reportedly offering below minimum quality graduate education program standards and or advertising online or distance graduate degree programs without obtaining the proper authority or recognition from CHED. Tanging ang higher education institutions o HEIs na officially recognized ng CHED at binigyan ng kaukulang mga permit ang maari lang na mag-offer ng graduate education programs. Kaya kung nakapagtapos ka sa ganoong mga paaralan, kahit nakakuha ka ng master's o PhD diploma mula sa kanila, para ka na rin graduate sa Recto University. Ang malungkot ang pinaka nagiging mga biktima ng mga diploma mills ay ang ating mga public school teachers. Ito ay batay sa isinagawang pag-aaral na Investigating the State of Graduate Education in the Philippines, Challenges, Opportunities, and Policy Implications ni na Dr. Ann Lan Candelaria, Assistant Vice President for Graduate Education ng Ateneo de Manila University, Dr. Eric Arthur Dio, Dean ng Graduate School ng La Salle University, at Dr. Jovelyn De Losa, Vice President for Academic Affairs ng Northern Bukidnon State College. Nagsagawa sila ng pagsusuri sa mga datos na isinumite ng mga HEIs sa CHED sa loob ng 10 taon mula school year 2012-2013 hanggang school year 2023-2024. Lumabas sa pagsusuri na more than half of the country's total enrollment in graduate programs is concentrated in the field of education. More than half of the country's total enrollment in graduate programs is concentrated in the field of education. Karamihan sa mga guro na kumukuha ng graduate degrees ay mga elementary at high school teachers. Ayon sa naturang pag-aaral, in all regions, public school teachers account for the largest number of graduate student enrollments, DepEd, Department of Education, being the office with the most number of personnel and the widest reach. Kaya nga ito ang isa sa mga sinisising dahilan kung bakit bumulusok pababa ang kalidad ng ating edukasyon sa ating bansa. Dagdag pa ng naging pag-aaral, yet our elementary and secondary students in the basic education sector have been lagging based on trends in international mathematics and science study and program for international student assessment results in the last 20 years. In some of these years, the Philippines ranked bottom. Kailangan kasi na makakuha ng master's degree o doctoral degree ang isang guro upang ma-promote siya sa mas mataas na pwesto at madagdagan ang kanyang sahod. Ayon sa pag-aaral ni na Dr. Candelaria, the demand for teacher-related graduate degrees remains strong due to promotion policies that require advanced qualifications aligned with their bachelor's degrees. Vertical alignment in graduate degrees, particularly for teaching positions, generally refers to the practice of requiring teachers and faculty members to hold degrees in the same or closely related fields for their bachelor's, master's, and doctoral degrees. Ngunit kakaunti lang ang nakakapagtapos ng kanilang degree programs. 8 sa bawat 10 graduate students ang hindi nakakapagtapos. Within the prescribed period of 2 years for master's degrees and 4 years for doctoral degrees. Dagdag pa dito, malaki ang gastos sapagkat karamihan ng mga graduate programs ay ino-offer ng mga private universities dito sa Metro Manila. Kaya sobrang limitado ang option ng mga nasa labas ng National Capital Region. E karamihan pa ng mga gustong mag-aral at ng mga nag-aaral ay mga working professionals o sabay na nag-aaral habang nagtatrabaho, hindi full-time sa pag-aaral. Kaya mas gusto nila na malapit lang sa kanilang lugar ang paaralang papasukan. At kahit na unstable ang internet connectivity nila, mas gusto din nila ang hybrid kombinasyon ng face-to-face classes at online classes o kaya ay fully online na mga klase para mas kayanin nila na pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kaya tuloy, dumami ang mga unaccredited, fully online graduate degree programs. Hanggang 50% lang ng mga klase ang pwedeng gawing online sa mga HEIs na may hybrid classes batay sa utos ng CHED. Subalit, may mga diploma mills na nag-o-offer ng full online classes. Kaya, nagpuntahan sa kanila ang mga mag-aaral. Ayong kina Candelaria, HEIs that complied with the minimum 50% on-site conduct of classes lost students to institutions that continue to offer fully online programs despite CHED's order. Lumalabas pa na hindi talaga mahigpit ang DepEd kung saang paaralan kumuha ng higher degree ang isang guro. Kaya hindi nababantayan ang kalidad ng kanilang pinag-aralan. Ayon sa naturang pag-aaral, an unintended consequence of this is that current policies do not discriminate where graduate credits and degrees were earned. This has encouraged the proliferation of diploma mills in teacher education and public administration related graduate programs. E ayon nga sa isang guro, kahit saan ako mag-masters, mapopromote naman ako. Kahit saan ako mag-masters, mapopromote naman ako. At dahil sa general o broad ang tinapos ng guro sa kolehiyo, halimbawa, Bachelor in Elementary Education o Bachelor in Secondary Education, kaya hindi na siya kumukuha ng specialized graduate degree katulad ng STEM o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Tapos, hindi naman nire-require ng DepEd ang specialized degrees. Kaya masabi lang na may master's degree ang guro, pwede na siyang ma-promote. As long as public school teachers can present documents that will show they have satisfied the credits and or degree requirements, then they will earn the equivalent points for promotion. As long as public school teachers can present documents that will show they have satisfied the credits and or degree requirements, then they will earn the equivalent points for promotion. This also explains why we lack teachers who are competent in more specialized fields. Masabi lang na may master's degree ang guro, pwede na siyang ma-promote. Kahit saan siya mag-master's, mapopromote naman siya. Kaya ayon kay Dr. Yi ng EDCOM 2, there is a strong public perception that the pursuit of advanced degrees has at times become transactional. Transactional. A means to gain promotion points rather than to enhance teaching competence. This sentiment is fueled by a perceived failure to properly regulate institutions, leading to a situation where, as many have pointed out, low quality or fly-by-night schools provide the same career benefits as high quality universities. This led to a situation where low quality or fly-by-night schools provide the same career benefits as high quality universities. This reality undermines the very purpose of professional development and points to an urgent need for systemic reform. Bunga nito, nanawagan ang EDCOM na magsagawa ang CHED ng kaagad at mahigpit na mga quality regulations sa mga graduate programs, lalo na para sa mga guro. Bilang tugon, nagbabala ang CHED na papatawa ng parusa ang mga HEIs na hindi tutupad sa pamantayan para sa mga graduate programs. Ayon sa CHED, any HEI found operating as a diploma mill or offering unrecognized programs shall be subjected to a cease and desist order and administrative sanctions, which may include fines, program closure, suspension, downgrading of status, or revocation of the institution's permit or recognition. At sasampahan din ng CHED ng mga kasong kriminal at civil ang alinmang paaralan na lalabag sa kanilang atas. Ang malungkot pa nito, hindi na daw magagamit sa promotion ang graduate degree ng sinumang guro na nakuha sa mga diploma mill o sa mga HEI na hindi otorisadong mag-offer ng naturang degree program. Ayon pa sa CHED, students enrolled in such programs shall not be issued special orders, and their academic credentials shall neither be validated nor recognized by CHED. Such credentials shall have no legal effect for purposes of employment, licensure, or further studies. Magmumukhang gawa lang nga sa rekto ang kanilang credentials. Nananawagan din ng CHED na i-verify muna sa kanilang official website ng mga guro kung recognize nga ang degree program bago mag-enroll sa anumang paaralan. Bukod sa illegal, immoral din ang pagkakaroon ng questionable na graduate degrees. Hindi lang illegal, immoral din. Ayon nga sa Proverbs chapter 20, verse 23, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Si Yahweh ay napopuot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Si Yahweh ay napopuot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Ang pagkuha ng degree sa mga diploma mills ay hindi tama at pandaraya. Ang pinakadihado dito, mismong ang guro. Sayang lang ang oras at pera na kanyang ginugol sa kanyang pag-aaral. Pinagkakitaan lang siya ng diploma mill. Hindi naman talaga maganda na masabi lang na may diploma. Kailangan din na pinagsikapan ang pagkuha sa naturang diploma. At kahit na nagamit na sa promotion ang hindi kalidad na graduate degree, hindi ibig sabihin na dahil nakalusot dito sa lupa ay hindi na huhusgahan ng Panginoon doon sa langit. Mas mataas kasi ang inaasahan sa mga guro. Ayon sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Bagamat ang tinutukoy dito ay mga pastor, subalit may aral din ito sa mga guro. Huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Mananagot sa Diyos ang mga kumukuha ng credentials sa diploma mill. Ang sabi pa nga sa Philippians chapter 4 verse 8 sa New Living Translation, "One final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent, excellent, and worthy of praise." Kailangan nating maging talagang excellent. At ito ay matatamo lang natin sa pamamagitan ng talagang legit na pag-aaral at hindi sa diploma na parang gawa lang sa Recto University na walang halagang piraso ng papel. The Lord deserves nothing less than the best. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, di tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

0: ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: It's Friday, kaagapay! Welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay live na napapakinggan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at itag mo na kaagapay ang iyong mga barkada, kapamilya, churchmate at sama-sama po tayong magkwentuhan sa loob ng isang oras dito sa ating programa. At happy Friday! Ito po si Kayla Escalante.
2: Yan, magandang araw sa inyo mga kaagapay. Grabe, napakaganda naman ng kasama ko. Nakalugay ang buhok. Parang ayos na ayos. Oh, batiin mo na yun. Dapat mong batiin. Sino ang anong pangalan ng babatiin mo?
1: Grabe siya.
2: Sino ang babatiin mo? Sino?
1: Hello!
2: Sino? Anong pangalan?
1: Hello, Arvel Mendoza.
2: Magandang hapon mga kaagapay! Grabe, ang ganda nung kasama ko na gulat ako, nakaganon ako, pero sobrang ganda. Mga kaagapay, iba talaga ang ganda ng isang Kayla Escalante. Sige nga, comment down below, sino ba ang nagagandahan kay Miss Kayla sa hapon na ito? I-comment nyo nga, maganda po ba si Miss Kayla? I-comment nyo yan. Pero mga kaagapay, bago yan, no? Isang magandang hapon po sa inyo kung gaano kainit dito sa San Pedro, Laguna, naway ikaw ay nagpalamig. Alam mo, Kayla, lately gustong-gusto ko ng mais konyelo tsaka saging konyelo.
1: Ay, totoo, Bray. Agree. Kasi naman, napakainit talaga ng panahon, di ba? Summer na, ramdam na ang init. Dito nga sa Ortigas area ay, tirik na tirik ang araw talaga naman.
2: Ang ating pong programang Inspirations Unlimited ay napapakinggan din po kami sa 702 DZAS app. Kaagapay kami po ay napapakinggan niya 24/7 mula umaga, tanghali hanggang gabi sa kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang radio at PM radio. Magandang hapon kaagapay, buti hindi ka umaalis. Kung ako sa iyo, mag-shift ako sa Facebook and YouTube kung dahil makikita mo si Ate Kayla ng sobrang ganda ngayon.
1: At pati si Kuya Brian De La Cruz na fresh din naman. Para namang uy, hindi naiinitan.
2: Normal lang to. Di bukas yung dalawang electric pan ko.
1: Di ba? Napakainit dito sa opisina. May aircon na may electric fan pa. Ganon kainit. Kaya nga, ang reminder natin sa ating mga kaagapay ay talagang stay hydrated.
2: Mm-mm. Kaya sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, aba, kung ako sa'yo, itatag ko ang kaibigan ko ngayon. Yun talagang sasabihin mong solid friendship to,
1: yes.
2: Kuya Brian, Ate Kayla. Itatag ko ngayon yung mga best friend ko na kasama ko sa yung sasabihin na project lang, pero ang totoo, overnight na kwentuhan. Sasabihin, magtitisis lang po, pero kakain talaga ng overnight at hindi naman talaga matutulog. Sige nga, itag na yung mga kaibigan na yan. At the same time, itag nyo na yung mga kaibigan nyo na meron kayong parang sa GC nyo, di ba? Yung drawing, ilabas na yung drawing na yan at magkipagkwentuhan sa amin dito ni Kayla. Pero maano man po ang ating nangyayari sa paligid natin, mainit man, isang samalamig lang yan, di ba, kaagapay? At syempre, kung ako dyan, o-order ako ng ngayon, ng halo-halo.
1: Yes. Ang sarap.
2: Ano gusto mo sa halo-halo? Saan ang saan ang leche plan?
1: Ay, gusto ko yung nasa top. Tapos, hindi ko muna siya haluin. Kakainin ko na hiwalay yung leche plan at saka yung ice cream. Tapos, ang paborito kong sahog, nata de coco at saka saging. Ikaw?
2: Ay, grabe naman. Ako, ang gusto ko sa halo-halo, di baling maraming ube. Di baling walang leche plan, basta maraming ube. Ganun ba pag patrentan?
1: Makapatrenta na.
2: Hindi, syempre ako. Malapit na ako mag-30. Pero ang sarap ng ubi ngayon. Hindi ko alam bakit sobrang sarap ng ubi.
1: Oo nga, no. Ube. Ube ice cream o ube halaya?
2: Parehas eh.
1: Basta ube.
2: Basta ube, basta ube. Pero, ano yon? Sige.
1: Hindi, naalala ko lang kwentuhang halo-halo. Yung friendship niya ni CJ na nagsimula sa halo-halo.
2: Sige nga, sige, ikwento natin yan, Kayla. Sige, ano bang naganap dyan? Saan yung tropa nating isa? Hinihintay ko yung tropa nating
1: kasi
2: magising.
1: Kasi naman, no, ano naman to, usapang barkada. I-share lang natin sa ating mga kaagapay. Si CJ po ay isa po sa mga kaagapay po namin dito sa FEBC Philippines. Nanlibre siya ng halo-halo. Tapos, inalok niya si Bray ng halo-halo. Tapos tumanggi siya. Sabi niya, masakit yung lalamunan ko. Tapos, nagtataka kami. Wala naman siya na isi-share na masakit yung lalamunan niya. Yun pala, ang isang Brian De La Cruz ay nahihiya lang. Akalain mo nahiya ang isang Brian De La Cruz. Tapos simula na, naging close na sila. Ni,
2: yes, dahil
1: CJ
2: sa hiya.
1: Sa halo-halo, oo.
2: Di pero mga kaagapay, no, yan, itag mo ang iyong kung tropa mo man yan sa opisina, high school tropa, college tropa, churchmate tropa, ano man ang tawag mo sa kanila o ikaw man mga kaagapay ay may friendship na nanamimiss, baka dito kayo mag-reconnect sa Inspirations Unlimited.
1: Yes.
2: Dahil po, ang ating question of the day ay, ano ang role mo sa barkadahan?
1: Ay.
2: Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang role mo sa barkadahan?
1: Ay, napaka-exciting at masayang kwentuhan yan, usapang barkada. Kaya naman na alam ko kaagapay na ikaw ay nakaka-relate dahil for sure ay meron kang nasa isip na ngayon na circle of friends. Itag mo na sila kaagapay at i-share mo na sa ating programa ano ang role mo sa barkadahan. Comment ka na sa ating comment section dyan sa ating ongoing Facebook Live 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating ongoing YouTube live streaming na 702 DZAS FEBC Radio TV. At ating pong babasahin ang inyong ikukwento tungkol sa inyong barkadahan. Kaya ano pang hinihintay mo, kaagapay? Comment ka na at sagot na sa ating question of the day.
2: Yes, ikaw man ay tropang 80s, tropang 70s, o tropang 90s, early 2000, o ano man yan mga kaagapay, comment down below.
1: Yes.
2: Ano ang role nyo sa barkadahan? Pero bago yan, Kayla, ikaw ba? Yan.
1: Wait lang.
2: Sa barkadahan nating tatlo, tingin mo anong role mo? Tayong tatlo ni Lawen, anong role mo?
1: Ako yung pumapagitna sa inyo. Ako yung pumapagitna sa inyo kapag ano, hindi, naalala ko yung birthday message nyo sa akin nung last year na ako yung parang glue sa ating barkadahan. Ako yung nagpapastay. Kayo nagsabi nun na ako ay nag-agree laang. Pero ikaw, Brian, alam na natin kung ano ka sa barkadahan.
2: Ako yung pinakatahimik.
1: Sige. Hindi, ikaw yung ano, yung kalog.
2: Yeah, ako yung happy. Ako yung happy-go-lucky lang sa happy. Parang go with the flow,
1: yes,
2: doon sa barkadahan na meron.
1: O yung kalog.
2: Eh, yung isa kaya, tingin mo, anong role niya sa friendship namin?
1: Ako, siya yung ano natin eh, parang kuya. Kasi siya ang, kung titignan natin, siya ang pinaka-mature sa ating tatlo. Though minsan nagtatampo siya, pero mature siya. Parang siya yung panganay, kasi panganay naman talaga siya in real life.
2: Mm-mm.
1: So parang siya yung panganay sa ating tatlo, diba?
2: Eh, siya din ang unang kinasal sa ating tatlo. Kaya siya talaga yung kuya natin. Pero siya yung ano, para sa akin ang role niya, ano, siya yung pinakamabilis magtampo. Pero ako yun ngayon eh.
1: Oo nga, napapansin namin actually. Nag-open forums on air.
2: Nag-open forum on air. Pero sige, ito, basahin na natin, Kayla, yung sagot ng kaagapay natin na si Ate Mercy Guerra. Sabi niya dito, radio daw ang role niya sa barkadahan.
1: Wow.
2: Pwedeng music, pwede ring daldal. Naku po, ang dami niyan siguro. Sino pa dyan, Kayla?
1: Oh, dito naman si Ate Shirley Diansae mula dyan sa Singapore. Ang role daw niya sa barkadahan. Tagaplano kung saan yung venue ng lunch namin at kung wala ako, panigurado walang masyadong maingay. So siya ang organizer ng mga lakad nila at siya rin yung nag-iingay.
2: Parang ganyan ka.
1: Ha?
2: Parang ganyan ka.
1: Oo. Naalala ko nga. To the point na tinanong na ako ni Mami kung meron akong business na travel and tours. Organizer ng mga lakad.
2: Eto pa. Sabi dito ni Ate Shirley Diansay, sabi niya, ha ha ha, ang role ko sa barkadahan. Eto rin, Kayla, isa din sa ano mo to. Tagaplano kung saan ng... Ay, hindi pala. Eto. Sabi ni Ate Lori Santos. Hello, kaayo. Tagapaalala po ng damit. Baka maiwan o hindi nadala o nabili. Ito yung mga barkada natin na ano, laging may pa-reminder sa GC. Ito ang mga dadalhin.
1: Oo. Sila yung ano, mga medyo ma-caring sa atin.
2: Tsaka ano to, most likely, ito yung mga friend natin na ano, no, yung medyo older.
1: Yes. Mga ate at kuya natin sa barkadahan.
2: Sino pa dyan, Kayla?
1: Eto naman, sa ating ongoing Facebook Live, ay bumabati na si Kuya Vincent Garcia na imbag nga Malem Nueva Vizcaya.
2: Ayan. Naku, magandang kwentuhan to, mga kaagapay. Muli po ang ating question of the day. Ano ang role mo sa barkadahan? Dahil dyan, nagbatian na tayo. Eto, sabi naman ni Ate Emilia Humangkanyo, God bless and protect us all, the missionary God over the world.
1: Amen. Si sino pa ba? Si Ate Josie Mingala ay bumabati rin ng blessed afternoon sa ating lahat.
2: Ito, bumabati rin ng magandang hapon si Ate Esmeralda, si Calbo. Sabi niya, glory to God. God is good all the time and God bless you po.
1: Salamat po. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin ng good afternoon maging si Ate Lita Arcibal.
2: Ito po, si Ate Angel Gorospe, God bless kaayo. Si Tita Hermono, God bless po sa lahat and blessed afternoon po sa inyo.
1: O, nag-a-update si Ate Josie Mingala. Sabi niya, sobrang init daw ngayon sa Nueva Vizcaya. Naku, ingat po sa mga kaagapay natin dyan sa Norte. Talaga namang uminom palagi ng tubig para hindi masyadong mainitan dahil nga ramdam na ramdam na ang summer season.
2: Ito rin, nag-update din si Ate Lolit Aida. Sabi niya, blessed Friday, Kayla and Bri, always listening dito sa Taytay. Yes po, sobrang init dito sa Taytay. Grabe no, partida yan mga kaagapay, Rizal na yan.
1: Yes.
2: Ha? Medyo mataas na bahagi pero iba yung init talaga ng araw natin ngayon.
1: Si Kuya Oscar Maliari, sabi niya ang kanya daw best friend ay si God, tapos ang kanyang parents na ang kanyang mommy at ang kanyang papa. So nag-share Ayun. Siya kung sino ang kanyang best friend.
2: Ayan, ito, umaagree si Kuya Vincent Garcia sa atin, Kayla. Sabi niya, opo, masarap po yung halo-halo na may mais, mani at green peas. Green peas? May green peas ba sa halo-halo?
1: Baka ganun yung version nila. Alam ko munggo eh, no?
2: Alam ko rin munggo. Okay.
1: Ayan, si ang ating ano, kaagapay ang ating barkada at kaibigan sa IU Thursday edition, si Kyle Garcia mula dyan sa Angono, Rizal, ay nakikinig sa atin.
2: Ayan, hello Kyle. Kaya nga eh. Ito, sabi ni Kuya Oscar Maliari, ang role ko po sa barkada ay tagaplano ng gimmick at bonding. Ang dami mo namang ano dito, Kayla, katulad mong planner.
1: Organizer. Hello po sa mga barkada natin na tagaplano. Alam mo, Bri, ito, depende siya sa circle na meron ako. Dito sa office, di ba, sinasabi niyo ako yung organizer. Pero dun sa circle ko sa church, ako naman yung ano lang, go with the flow, iba yung nagtaplano. Ano lang ako, Disney princess lang ako. Kasi ako yung bunso sa kanila. So yun, share ko lang.
2: Eto sabi, ano, oo nga, ano, alam mo, napapaisip talaga ako, meron bang munggo sa, ay, meron bang Greenpeace sa, ano, sa Halohan? Napacheck tuloy ako ng sarili ko. Baka munggo nga.
1: Baka munggo, baka nga munggo. Yes. Oh.
2: Yan. Sige, mga kaagapay, comment ka lang sa ating question of the day. Ano ang role mo sa barkadahan? Mamaya, mga kaagapay, malalaman natin ang iba't ibang roles natin sa barkadahan. Malalaman natin mamaya kung ano ang mga role natin. Baka mamaya ito ka pala, hindi mo lang alam. Sa pagbabalik po, mga kaagapay ng Inspirations Unlimited, huwag kang bibitaw dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Magandang hapon mga kaagapay. Ito pa rin po ang inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Inspirations Unlimited, ako pa rin po si Brian De La Cruz.

0: At ito naman po si Kayla Escalante. Again po ang ating question of the day, kagapay. Ano ba ang role mo sa isang barkadahan? Patuloy niyo po yung ipadala sa ating ongoing Facebook Live, maging sa ating YouTube live streaming, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Sa ating Facebook Live, Bri, ay dami ng nakikipagkwentuhan at nakikisagot sa ating question of the day. Gaya ni Ate Iza De Leon, ang role daw niya sa barkadahan ay, wow, mag-lead ng prayer before kami kumain. Wow. At kapag may travel, ako rin po ang nagpe-pray.
1: Ito, Kayla, batiin ko muna to, ha. Itong aking naging professor na nakikinig ngayon dyan sa kung saan mang kapamaraanan yan. Hello po, Sir Magkawas. Alam mo, Kayla, siya ay listener natin, sabi niya, at sumagot siya sa ating question of the day. Sabi niya dito, "Hi, Bri." Sabi niya, "Good afternoon sa iyo. Ako, madalas ang role ko sa barkadahan ay joker ako." Wow. Sa grupo. Alam mo, Kayla, itong prof ko ay naging prof ko siya sa parang entrepreneur something na subject.
0: Hello po, happy listening po sa inyo, sir. Sana po ay na-enjoy po ninyo ang Inspirations Unlimited, at dyan lamang po kayo at patuloy pong makipagkwentuhan dito sa ating programa. Si Ate Victoria Aoki, siya naman daw ang role niya ay taga-invite na mag-Bible study, at bumabati siya ng good afternoon sa ating lahat. Salamat. Ayan. Po.
1: Eto, Kayla, parang ang sarap paging kaibigan ni Ate Susana Lopez. Sabi niya, "Good afternoon po. Ako po, everyday nagsusumba kami." Sabi niya dito, wow, "Ang papel ko po ay taga-picture, konting kembot sa picture. Walang aalis ng walang picture." Sabi niya, "From Patero, Sumba Beat po kami. Tapos po ng Sumba, at sa hapon naman po ay nagahalo-halo sa isang fast food. Ganon din po, palalim po hanggang sa matunaw ang yelo. Salamat po sa inyo. Water-water daw tayo, Kayla."
0: Salamat po, Ate Susana. O, saludo tayo sa mga friend natin na magandang kumuha ng picture. Yung alam yung angulo natin.
1: Yung tipong kada picture, alam niyang ipoprofile picture yung yung kinuha niyang picture. Bigyan niya tayong kaibigan.
0: Ay, oo naman. Syempre naman. Yan naman talaga ay pagpasalamat natin kay Wen, dahil alam niya yung angulo natin.
1: At alam niya kung paano niya tayo kukunin.
0: Yes. At may kasama na rin yung edit ng picture.
1: Oo. Yung edit na yun, kailangan mo pa siyang lambingin, kailangan mo pa siyang hilutin. After nun, edited na.
0: Mm-hmm. Hello, Wen, and kay Ella.
1: Oo, hi, Ella. Good afternoon.
0: Happy listening. Ito naman si Ate Flora Velasco. Ay, sabi niya, noong daw 70s ang role daw niya ay disco queen. Pero ngayon daw na siya ay born again na, ang sineshare na niya ay good news. Nag-visitation sila at nag-share ng ministry at ng mabuting balita.
1: Wow, amen. Mm-hmm. Grabe no, nakakatuwa no, yung mga listener natin, hindi talaga nandoon lang sa isang age group. Alam natin na ang kausap natin ngayon ay probably po ikaw, kaagapay, nakabataan. Pero grabe yung ibang mga kababayan natin. Ano man ang age group, kasali ka dito, mga yes, kaagapay. Kaya nga po, ang ating question of the day, ano ang role mo sa barkadahan? Kaya naman, Kayla, no, try nating malaman ano ba yung iba't ibang uri ng barkadahan na meron, o di kaya ano yung mga role natin kadalasan. Kailangan nating malaman ano ba ang iba't ibang uri ng tropahan na meron tayo. Alam mo, kailang number one dyan, syempre, meron talaga tayong masasabing leader ng
0: yun,
1: tropahan.
0: Oo.
1: Diba? Ito yung masasabi natin na siya yung madalas mag-decide. And at the same time, kung saan pupunta o kung ano yung gagawin. At madalas, ito yung mga organizers.
0: Oo, sila yung nagli-lead ng barkadahan. Kung ano yung gagawin, anong activity.
1: Ganyan ka ba? Pag nag-organize, ikaw din ang leader.
0: Depending sa friendship na kinabibilangan ko. Kasi nga dun sa Batang Hamog, sa circle ko sa church, ako yung bebe girl nila kasi ako yung pinakabunso. Sa inyo naman, ako yun sa gitna lang, diba? So, depende kung sino yung mga kasama ko.
1: Sino pa yung kasama natin dyan, Kayla? At ano ba uri ng barkada?
0: Oo, ito naman yung barkada natin na laging nagpapatawa. Sila yung mga komedyan. Yung tagapagpatawa ng grupo, yung laging bumabangka sa kwentuhan. Laging may baong joke at siya yung nagpapagaan ng mood. Lalo na kapag meron tayong isang friend na merong problema. So, lagi siyang may baong joke, gaya ni Brian De La Cruz.
1: Ay, hindi ako ganyan.
0: Tahimik ka eh, no?
1: Ako yung introvert. Hindi, sa friendship natin, ako yung ganyan. Pero sa iba, ako yung taga-chip in lang ng ano, taga-chip in ng joke. Tapos magtatawanan. Tapos alam mo yun, hanggang sa magka-ano na, magka-kwentuhan, most likely ganun yung payo ko. Eto naman ang mga kaibigan natin na itag mo na yung kaibigan mong the wise one. O tinatawag na tagapayo. Ito yung laging seryoso mag-advise. Yung siya yung nalalapitan mo, it's either love life man yan or sa tunay na buhay.
0: Yes.
1: So baka ikaw yan kaagapay ha. Let us know, i-comment mo kung ikaw yan.
0: Ang tagapayo, yung laging merong, kung ang comedian ay laging may baong jokes, ito naman, laging may baong wisdom para sa kanyang barkada. O kaya naman, baka ikaw to, kaagapay, yung tagasunod, yung go with the flow lang, yung chill lang, kahit sandalhin, sasama yung mga tipong, kung ano yung mapag-usapan nyo, sige, go na lang ako. Yung hindi maarte at madaling pakisamahan. Yung go with the flow nga lang, kung ano yung mapag-usapan ng barkada, eh, go lang siya. So, go with the flow.
1: Naalala ko yung first time natin gumala, yung DZAS team.
0: Tapos, sige, Bri, kwento mo.
1: Wait lang, natatawa kasi ako nun. Anong sabi nila, Kuya Aro? Eh, tanongin mo yung bago, baka gusto yung suma.
0: Oo. At sino yung nag-invite sa'yo?
1: Si Kayla Escalante.
0: Talagang ay, organizer.
1: Ito kasi yung ano, story ng friendship namin ni Kayla. Baguhan po kasi ako nun sa DZAS.
0: Sige, kwento. Sa'yo naman galing, Bri.
1: Sige, ito yun. Ito yung kwento ng friendship namin. Tapos, edi, syempre, nag-meet kami. Kasi po dati, ang pasok po namin is 1 week on-site, 1 week work from home. Syempre po, ako dahil ano, bago, so parang gusto ko ring ma-meet yung iba't ibang mga DZAS staff since parehas kami ni Ate Kayla noon. Ate Kayla. Tapos noon, mga bandang gabi na noon. Gabi ba o hapon?
0: Mga ano yun eh. Mga 8:30.
1: Oo, yun. Mga bandang ganun. Eh, since nga bago pa lang po ako, nagpapaturo po ako ng mga dapat gagawin. Hindi ko na po namalayan. Si... Dahil sa daldal ko, inaabot kami alas 12.
0: Yes, oo. may mga tinanong lang siya kung saan ako nakatira, ano yung ginagawa ko dito sa DZAS, ilang taon na ako. In short, ano lang, mga getting to know, kumbaga. Di ko namalayan. Patulog na sana ako. Sabi ko, Bri, tulog na ako ha, kasi stay in nga kami dito. Nakatulog ako, mag-aalas 12 na kasi kwento lang siya ng kwento. At simula noon, nag-start na yung friendship namin. Kami na yung laging sabay umuwi.
1: Yes, ba? Kasama
0: si Jong.
1: Tag mo yung friendship mo na ganyan, di ba?
0: Oo, kasama
1: si Jong.
0: Oo,
1: si Jong pa yung OG natin. Hi, when wag kang magtatampo.
0: Oo, di ba? Kasama natin lagi si Jong.
1: Yeah, so, tayo yung OG tatlo. Pero, syempre, kung sino yung ang kasama natin, si Wenmark na yung tunay nating friend dito. Sige nga, Kayla, ito, magdadagdag ako. Ang mga kaibigan natin na madrama o tinatawag na the emotional one.
0: Uy.
1: Ito yung mga kaibigan natin or itagbo yung kaibigan mo na laging siya yung nag-o-open ng feeling. Sabi niya, siya yung madalas nag-share sa personal struggles niya. Yan yung mga kaibigan natin na tara, meet tayo, may sasabihin.
0: Tara, kapit tayo. Oo, tara, kapit tayo. Tapos maya-maya magtutulo na yung luha. Mag-open up na ng kanyang nararamdaman. Pero maganda rin naman yan kasi ibig sabihin na ipapakita mo yung vulnerable side mo sa iyong kaibigan. Ibig sabihin ay pinagkakatiwala mo ang iyong nararamdaman. Ito naman susunod. Parang ako to noon. Ang low-key o yung tahimik lang na klase ng kaibigan. Yung hindi masyadong maingay pero lagi namang present sa mga ganap. Madalas observer lang pero solid na kaibigan. Sila yung ano, yung mga nasa gilid lang. Mm-mm. Na pag may joke, tatawa lang, 'di ba? Yung talagang tahimik lang na klase ng kaibigan.
1: Mm-mm. Chedi niyo, most of the time sila yung tinatawag din ng mga introvert na talagang ano to, makikipag-socialize sila pero alam din nila yung moment na wait lang, napapagod na ako. Mm-hmm. Parang wala na akong social battery baga. Yes. So, ayun naman. At ito, Kayla, ako to dati, nung high school kasi, di ba pa nakikwentuhan tayo ng ano, ng, ay ano yung squad mo, gayto. Ang dami ko kasing squad simula nung high school hanggang college. So, ito yung ano, mga social butterfly. Si social butterfly, mga kaagapay na uri ng friendship, siya yung maraming kakilala. Mm-hmm. And at the same time, dahil sa kanya, lumalaki yung circle ng barkadang mayroon ka. O, diba? Aminin nyo, meron tayong kaibigan na kada labas ng campus, kada labas sa, kunwari, sa kanto o kada labas ng bahay nila, hindi pwedeng walang babatiin. Tapos lahat yon kakilala niya. Then, yung friend mo na nakakilala doon, naging friend niya na nang dahil sa'yo.
0: Oo. Kumbaga siya yung mga tipong kaibigan mo na pwedeng tumakbo sa eleksyon. Maraming boboto dahil maraming kakilala. Yung mga tipong kahit saan ka magpunta, meron kang circle of friends dun sa pupuntahan mo. Kasi nga siya ay friendly.
1: Oo. In short, hindi ka ma-OP.
0: Yes, oo. Maraming kakilala. Eto naman, susunod, baka ikaw to kaagapay, kagaya ko. Ang kanina pa namin sinasabi ni Bri, yung taga-plano.
1: Pero wait lang, Kayla, bakit? I mean, bakit nas nahahappy kang magplano?
0: Kasi ano, kasi minsan 'di ba, kung di mo sisimulan magplano, walang mangyayari. Eh mahilig nga akong gumala. Mahilig ako sa gathering. Eh di ako na yung gagawa para talagang matuloy. Tsaka joy ko talaga na ako yung
1: ay minaalala na naman tuloy ako.
0: Ano 'yun?
1: Wag na.
0: Ano 'yun?
1: Birthday mo.
0: Ano 'yun? Ah, ano 'yun?
1: Iba-iba na lang, iba. Off-air.
0: Ako yung nagplano ng birthday ko.
1: Oo.
0: Okay. Yan. So, ito naman yung mga friend natin na siya ngayon nag-organize ng mga gala, activity. Siya yung nagpe-prepare ng itinerary. Siya yung naglalatag kung magkano yung ambagan. Siya yung naglalatag ng schedule. Siya yung nag-chat-chat sa mga tao. Lalo na pag sa GC, di ba? Minsan, hindi naman lahat nagre-reply. I-PPM niya pa yan.
1: Isa-isa.
0: Oo, isa-isa. Ganyan yung ma-effort nating friend. Yung mga planner. Eto, meron akong kaibigan sa church. Talagang saludo ako kapag gumagala kami. Mula sa pagbubuk ng ticket, ng accommodation. Eto nung huling lakad namin, naka-Excel pa. Talagang saludong salud, naka-PowerPoint pa nung nag-meeting kami isang beses, naka-PowerPoint. Ayaw na, aliw kami. Ganun siya ka-effort pagdating sa mga gala namin. Kaya saludo ako sa iyo, Kuya Yuri.
1: Pero ano yan, no? Sa amin naman magpipinsan, may ganyan din kami. Shoutout kay Ate Sara de la Cruz. Ganyan din siya, naka-Excel. Para sabi niyo, para hindi kayo magtanong kung saan mapupunta pera niyo. Pak. Talagang talagang dahil sa mga ganyan tao tulad nila Kayla na planner, talagang alam mo na ay gagala talaga kami kasi alam mo may ipapakita effort na costing, may ipapakita na schedule, sabi mag-leave na kayo ng ganito ganyan, siya talaga yung magsasabi yan. Tapos ito pa yun, Kayla, itatanong niya, nakapag-file ka na ba ng leave?
0: Ganon. Pati ultimo yung leave.
1: Ultimo ganun talaga. Ito medyo may pagkaganito ako.
0: Wow.
1: Ang isa po sa number 9 natin na tinatawag na friendship ay yung tagapagtanggol o protector. Sabi niya, ito yung ready makipag-away. Tapos para sa barkada, siya yung bodyguard vibes. Ano may pagkaano, sobra kasing taas ng loyalty ko as a friend. Ang akin, ito huwag niyo akong gagayahin kaaga, pa ito ay akin lang. Ang sa akin lang, kapag kalaban ng friend ko, kalaban ko din. Lalo na kapag kasi nung high school, mga kaagapay, medyo may pagkaan tayo. Warfreak ba yun? Yung medyo mahilig sa away. So, ako yung tipo ng tao, kapag inawa yung kaibigan ko, ayokong inaaway siya. So, mm-hmm. ako ipagtatanggol ko siya. So, to the point na, sige, kahit makapunta pa tayo dati ng, ano, ng guidance. So, ganun. May pagkaganun na ko. Lalo na ako, mataas yung loyalty ko sa tao. Lalo na kapag alam kong nasamahan niya ako doon sa highs ko, nasamahan niya din ako sa downs ko. Kaya yung tao, handa ko siyang ipagtanggol.
0: Wow! Oo! Ramdam ko naman yun, Bray. Oo. So, si Bray, ganyan siya. Yung loyalty niya ay talagang ipapakita niya. Pati din naman si Wen. Ramdam ko naman yun kung paano. Kasi nga ako lang yung babae eh, sa ating tatlo.
1: Bagay, oo. Isa yung factor din talaga na ikaw lang yung babae sa friendship.
0: Kaya talagang kinakampihan niyo ako. Pero syempre, sa likod ng mga pagkampi na yon, kinokorek nyo din naman ako.
1: Oo naman.
0: Kahit ipagtanggol mo kaming dalawa, kinokorek nyo pa rin. Tayong tatlo, kinokorek natin yung isa't isa. Ito naman yung number 10. Siguro ito din yung mga sobrang introvert na biglang nawalan ng social battery. Kaya biglang nawawala. Yung mga tipong hindi kahit mag-scene sa GC, nag-a-isolate pansamantala, paminsan-minsan na hindi nagpaparamdam. Pero, kapag naman nagparamdam, parang walang nagbago. Ibig sabihin lang nun, ganun kalalim yung friendship nyo. Na hindi naman kailangan laging nag-uusap, pero alam nyo, makakabarkada pa rin kayo.
1: Mm-mm. Yung low maintenance friendship, Kayla. Yes. Minsan kasi, alam nyo kaagapay, natutunan ko no, na dapat pala minsan low maintenance yung friendship natin na hindi naman natin kailangan magkita araw-araw. Sapat na yung pag nagkita tayo isang parang pag nagkita tayo ng isang beses, grabe yung kwentuhan natin, ang ikikwento natin taon-taon.
0: So may mga ganyan tayong klase ng kaibigan na hindi man kayo laging nag-uusap, hindi nyo kailangan ng regular na maintenance dun sa friendship nyo, pero alam nyo na magkakaibigan pa rin kayo at solid pa rin kayong magkakaibigan.
1: Amen! Kaya naman mga kaagapay, muli ang ating question of the day. Ano ang role mo sa barkadahan? Pero Kayla, alam mo no, habang nagkwentuhan tayo ng kwentuhang barkadahan, ang pinakasiguro na appreciate ko sa friendship na meron, siguro sa ano lang, sa opisina no, yung anytime magkakampihan tayo, kumbaga parang no matter what, pero alam ko din na kaya nga na-appreciate ko kayo eh, di ba, nung kailan ba nung birthday ko ba yun o birthday mo, na sabi ko thank you for correcting me, lalo na kapag sa mga panahong syempre ako yung mabilis umiinit ang ulo, kumbaga parang sabi ko thank you for correcting me guys, di ba, alam lang ako, sabi ko nga mabagal lang ako mag-process, pero naiintindihan ko yung correction kung saan nanggagaling. Kaya nga, na-remind ako dito sa Colossians 3:13 verse 14, sa ang Bible Pinoy version. Buksan mo kaagapay yung Bible mo. Sabi dito sa Colossians 3 verse 13 to 14, sabi dito, pagtiisan nyo ang isa't isa. Pag may reklamo kayo sa isang tao, patawarin nyo siya. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat magpadawad din kayo. Sabi sa verse 14, pero ang pinaka-importante, magmahalan kayo kasi pinag-isa nito ang lahat para maging maganda ang samahan.
0: Wow! Napakagandang reminder sa atin. Kaagapay, kung ikaw ay merong mga kaibigan, napakagandang reminder nito na magpatawad palagi. Oo. Magpatawad lagi at talagang laging ipakita yung love and care sa mga friends natin. Dahil yung mga kaibigan natin, sila yung mga blessing sa atin ng Panginoon para meron tayong makaagapay na bukod sa ating mga pamilya, sila yung ating mga pamilya ring maituturing, hindi man by blood, pero by heart. So, mga blessing ang ating mga kaibigan. Kaya, laging magpatawad, laging magmahalan, laging ipakita yung care sa isa't isa.
1: At saka, kaagapay, i-appreciate nyo yung mga kaibigan nyo na una, yung minamahal kayo, pangalawa, yung taong nag-aalala sa inyo kapag yung mga panahong nasan si ganito, nasan si ganyan. Pangatlo, yung mga tao na magkokorek sa inyo. Kasi alam nyo, kaagapay, kapag wala kayong tao yung nagkokorek sa'yo, kasi pwedeng itolerate ng ibang kaibigan mo yung kamalian mo. Pero yung tao na iko-correct ka, yun yung tao na magbibigay sa'yo ng wisdom, yun yung magbibigay sa'yo ng totoong payo, na no matter what happened, tama, kung sa palagay mong tama ka, pero ang totoo mali ka, iko-correct ka nila.
0: Mm-hmm. Yun naman ang mahalaga doon, na hindi lang puro care, pero meron ding pagtatama. Mm-hmm. Dahil gusto mo na mapabuti ang iyong kaibigan. So kaya nga yung mga blessing ay yung mga kaibigan, na mga klaseng ganon ng kaibigan, ay mga blessing sa atin ng Panginoon. Kaya pahalagahan at talaga namang ingatan yung mga ganyang klase ng friendship.
1: Mm-mm. Kaya naman mga kaagapay, we have to go na po, dahil po sa pagkakataon na to, ang dami nating natutunang rules sa pagkakaibigan. Pero grabe no, si Jesus lang yung kaibigan na nagmahal sa atin ng tunay at tapat, walang labis, walang kulang. Kaya naman po mga kaagapay, bago po tayo magtapos, thank you so much sa kaibigan ko na si Kayla at si Wenmark. Yes, so nakabawi ako ha. Muli po mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
0: At syempre di naman natin kakalimutan ng mga kaibigan natin dito sa DZAS, sa mga kaagapay natin sa ating broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team. Andyan si Ate Aileen Valdez, maging sa ating engineer si JV Tabwa, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. At sa iyo kaagapay na tumutok, nakipagkwentuhan dito sa ating programa, maraming salamat po at inyo nga pong napakinggan ang programang Inspirations Unlimited. God bless you, kagapay!

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Ramadizon at sana po ay patuloy nating ipaglaban ang ating oras at koneksyon at pakikiugnay sa ating Panginoon sapagkat ito po ang susi upang malabanan natin ang ating kaaway na walang layunin kundi tayo ay mapariwara, masira at kanyang manakawan ng buhay at kalakasan, gayon din ng ating kaligayahan. Ako po si Ruthel Ramadizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. At kung maaari po ay inyong isulat sa ating comment box kung kayo po ay nakikinig sa FB Live ang inyo pong natutuhan sa araw na ito. At sama-sama po natin itong ipanalangin sa ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa

0: Happy Friday, mga kagapay! Good morning! Halibatiin natin ang lahat ng mga kaagapay na kanina pa nag-aabang sa kanilang mga PM and regular radio. Hello! Lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, mag-ingat po tayo at sasamahan namin kayo ni Bong ha for 1.5 hours, kaya cool lang po kayo.
1: That's right, kami po ang bahala sa inyo.
0: Yes, kahit napakainit ng panahon. Ako, pasasayahin namin ang inyong umaga sa ating magiging talakayan ngayon.
1: Tama.
0: Siyempre, honey, batiin muna natin lahat ng kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming.
1: Good morning!
0: Special shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 1 85. At good morning, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Woo-hoo!
0: Isama pa natin lahat ng ating suking kaagapay all over the world.
1: Yes, dyan sa Singapore, honey,
0: yes,
1: sa Hong Kong.
0: Napakarami
1: ating listeners dyan.
0: At sa Amerika. Hello, Mommy and Daddy watching from South Carolina. Good morning po sa inyong lahat. Kayo po ay nasa programa ng Family Matters. Baka nagulat sila, no?
1: Oo nga.
0: Kasi special edition po ito ng
1: Bedroom Edition.
0: Bedroom Edition ng Family Matters Friday.
1: Pero wholesome
0: edition
1: to, ha, honey. Ha? Take note.
0: Oo, nasa gitna ang anak, eh, di ba?
1: Dapat
0: talaga wholesome. Naku, ang mga kaagapay, ha, tumutok na kayo dahil iba ang ating setup ngayong araw ng Biyernes. Talaga namang special ang ating programa ngayon.
1: Kumbaga, conversations inside the bedroom.
0: Yes. Dapat nga sofa discussion naging bedroom discussion. Kaya dapat ang ating bosses.
1: Pero maganda, napakaganda ng discussion natin this morning, honey.
0: Yes, at kayo po ay nasa programa pa din ng Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, Bong and Claire para sa Family Matters Friday Edition, kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Kitang-kita naman, ano? Andiyan ang anak sa gitna. Ani, alam mo, nandito sa atin si Paris kasi ani, panahon ng graduation.
1: Oo nga, congratulations!
0: Yay! Bumabati po kami sa lahat ng mga gagraduate ngayon. Yung taon na to, alam natin, nagsimula ang April, May, June, panahon ng graduation niya ng grade school, senior high school, and college. Kaya naman ngayong umaga, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan. Kaya yung may mga anak, nag-graduate, nako, tawagin niyo na sila at patutukin na at manood ng ating episode ngayong umaga.
1: Honey, i-congratulate din natin yung mga magulang, honey. All the sacrifices. Lahat ng mga sleepless nights ng mga magulang, hindi ba? Para lang mapagtapos yung kanilang mga anak.
0: Nag-graduate
1: diba?
0: Din tayo, no?
1: Oh,
0: uy, honey, before tayo mag-start pala, gusto kong pasalamatan yung mga naging bisita ko yung aking birthday celebration last April 29. Lahat ng bumati na kaagapay, aking FEBC family, maraming salamat po.
1: Salamat
0: yung
1: po.
0: Yung mga kaibigan natin na hindi nakalimot. Nandiyan si na Bishop Noel and Ate Jen Pantoja, Pastor Dan and Don Urquico, Camille Prats and BJ Yambao, maraming salamat. Sinamahan nila tayo sa ating overnight celebration sa Sonia's Garden.
1: Memorable.
0: Kaya naman, ang saya-saya lang, ano, ang dami nating napag-usapan. At because of that, nabuo ang ating episode. Abangan niyo po dahil magiging bisita natin
1: soon.
0: Sila dito.
1: Kabang-abang.
0: Next week na yan, honey.
1: Right.
0: Sige, bumati ka muna before we introduce our guest.
1: Okay,
0: thank
1: God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. Another day to learn. And another very, very inspiring episode this morning. Here in Family Matters para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 15, 2026. Can you imagine, honey, no? Isang buwan na lang, kalahating taon na ang lumilipas.
0: That's
1: honey,
0: true.
1: Diba? Imagine mo, in a snap, then little did we know, ilang months na lang, bare months na naman, honey. Pasko na naman. But you know what? Talagang siguro, panalangin ng bawat Kristiyano na matapos na itong summer heat.
0: Napakainit.
1: Dahil talaga naman,
0: grabe.
1: Napakainit. So kung wala po kayong mga importanteng gagawin sa labas, lalong-lalo na yung mga senior citizens, we encourage you to stay home, to hydrate, drink lots of water. At ang pinaka-importante, honey, if you can afford

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, at 30 ng Mayo, Job chapter 17 to 20.
2: Gulong-gulo ang aking isipan. Bilang na ang aking mga araw, hinihintay na ako ng libingan. Pinagmamasdan ko ang sa akin ay lumalait. Mga salita nila'y lubhang masasakit. O Diyos, ako'y tapat, kaya sa akin magtiwala. Ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita. Isip nila'y sinarhan mo upang di makaunawa. Laban sa akin, huwag nawa silang magtagumpay. Siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan. Kanyang mga anak ang siyang mawawalan. Ako ngayon'y pinag-uusapan ng buong bayan. Pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Halos ako'y mabulag dahil sa kalungkutan, kasing nipis ng anino ang buo kong katawan. Mga nagsasabing sila'y tapat sa akin ay nagulat. Ang mga walang sala sa akin nanunumbat. Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang naikayat na sila nga ang tama. Subalit silang lahat humarap man sa akin, wala akong may tuturo na may talinong angkin. Tapos na ang mga araw ko. Bigo ang aking mga plano. Ang aking pag-asa'y tuluyan ng naglaho. Sabi nila, ang gabi ay araw na rin. Malapit na raw ang liwanag. Ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay. At sa kadiliman, doon ako mahihimlay. Ang hukay ay tatawagin kong ama. At ang mga uod ay tuturing kong mga kapatid at ina. Na saan nga ang aking pag-asa? Sino ang dito ay makakakita? Madadala ko ba ito sa daigdig ng mga patay? Sasama ba ito sa alapok na hantungan?
3: Sumagot si Bildad na suhita, kay Rami naman ang iyong sinasabi. Tumahimik ka muna at pakinggan kami. Kami ba'y ano sa iyong palagay? Mga bakang hangal at walang nalalaman? Sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Mababayaan ba ang daigdig dahil lamang sa iyo? At aalisin ang mga bundok sa kanilang pwesto? Ang ilaw ng masamay, tiyak na papatayin. Ang kanyang apoy ay di na papaningasin. Ang ilaw sa kanyang tahanay pagdidilimin. Ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya'y nalalapit sa kanya rin kasamaan. Di niya namamalayang ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta. Kaya naman nasisilo itong kanyang mga paa. Isang silo ang sa kanya'y iniumang may bitag na nakahanda sa kanyang daraanan. Saan man siya bumaling, takot ay naghihintay. Sinusundan siya nito sa bawat hakbang. Mayaman siya noon, ngunit ngayoy hikahos. Naghihintay sa kanya'y hirap at pagdarahop. Nakamamatay na sakit sa katawan niya'y kumakalat. Mga bisig at paa niya'y unti-unting naaagnas. Dati siya'y panatag sa kanyang tahanan. Ngayoy kinakaladkad patungo kay kamatayan. May iba nang nakatira doon sa dating niyang tahanan matapos malagyan ng gamot at malinis ng lubusan. Ang kanyang mga ugat at mga sanga, lahat ay natuyo at pawang nalanta. Lahat niyang alaala ay napawi ng lubusan, nakalimutan ng lahat, pati kanyang pangalan. Mula sa liwanag, inihagis siya sa karimlan at pinalaya siya sa daigdig ng mga buhay. Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan, ni isa'y walang natira sa kanyang sambayan. Mula silangan hanggang kanluran, nanginginig at kinikilabutan dahil sa kanyang matinding kasawian. Ang masasamang tao'y ganyan ang kapalaran, mga di kumikilala sa Diyos, ganyan ang kahihinatnan.
2: Ang sagot ni Job, hanggang kailan ninyo ko pahihirapan sa mga salitang inyong binibitawan? Maraming ulit na ninyo kong nilait. Di na kayo nahiya na sa aki magmalapis. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot, kundi ako lamang. Akala ninyo, kayo'y mas mabuti kaysa akin? Pinagbabatayan ninyo'y ang hirap kong basanin. Dapat ninyong malaman ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karahasan. Ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Hinarangan ng Diyos ang aking daraanan. Binalot niya ng dilim ang landas kong lalakaran. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan. Sinira pa niya ang aking karangalan. Saan man ako bumaling, ako'y kanyang pinapalo. Parang punong pinunot, pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin. Isang kaaway ang sa akin kanyang turing. Ang hukbo niya ay tinipon at ako ay kinubkob. Ang aking tahanan ay kanilang sinakop. Ang mga kapatid ko'y pinalayo niya sa akin. Mga dating kakilala, hindi na ako pinapansin. Pati mga kamag-anak ko'y nag-alisan, naiwan akong walang kaibigan. Dati kong mga panauhi, di na ako kilala, para na akong dayuhan sa aking mga alila. Ang utos ko sa kanila'y hindi na rin pinapansin. Makiusap man ako, ayaw pa rin akong sundin. Pati na ang asawa ko'y nandidiri sa akin. Mga kapatid ko sa naman, ayaw akong makapiling. Ako'y kinukudya ng mga batang paslit. Kapag ako'y nakita, pinagtatawanan at nilalait. Mga kaibigan kong matalik sa akin ay nasusuklam ang mga

0: Ang mga salita ko, sana'y may sulat at maitala sa isang buong aklat. At maiukit sa bato itong mga sinabi ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik. Namasdan ko na siya. Ako ay patuloy ninyong uusigin pagkat iniisip ninyong ang sala nga ay sa akin. Kayo sana ay mag-ingat sa talim nitong tabak na siyang maghahatid ng parusa sa kasalanan upang inyong malamang may hahatol nga sa wakas.
1: Sinabi ni Zophar na naamita, "Ang iyong mga sinabi ay hindi ko na nagugustuhan, kaya hindi ko na mapigilan ang pagsali sa usapan. Ang iyong mga sinabi ay puro panlalait, kaya tugon ko ngayon aking ipababatid. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula nang ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa? Ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam, ang hantungan niya'y hindi alam ng sinuman. Siya'y parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Di na siya muli pang makikita ng mga dating kaibigan at kapamilya. Makikisama sa mahihirap ang kanyang mga anak, kayamanang kinamkam, mapapabalik lahat. Ang lakas ng kabataan na dating niyang taglay, kasama niyang mahihimlay sa alabok na hantungan. Ang lasa ng kasamaan para sa kanya ay matamis, ninanamnam pa sa dila samantalang nasa bibig. Itong kanyang kasamaan ay hindi niya maiwan, kahit gusto man niyang iluwa ay di niya magagawa. Ngunit nang ito'y lunukin, dumaan sa lalamunan, ubod pala ng pait, lason sa katawan. Kaya man ang kinamkam niya, kanya ngayong isusuka. Palalabasin nga ng Diyos mula sa kanyang bituka. Ang nilulunok ng taong masama ay tulad ng kamandag, parang tuklaw ng isang ahas na sa kanya ay papatay. Ang mga ilog at batis na siyang dinadaluyan ng pulot at gatas ay di na niya mamamasdan. Di rin niya papakinabangan lahat ng pinaghirapan. Di niya malalasap ang naipong kayamanan, sapagkat ang mahihirap ay inapi niya. Kinamkam ang mga bahay na itinayo ng iba. Kanyang pagkagahaman ay walang katapusan, walang nakakaligtas sa kanyang kasakiman. Kapag siya'y kumakain, wala siyang itinitira, ngunit ang kasaganaan niya ngayon magwawakas na. Sa kanyang kasaganaan, taranas ng kakipitan at siya'y daratnan ng patong-patong na kahirapan. Kumain na siya't magpakabusog, matinding kalit ng Diyos sa kanya'y ibubuhos. Makaligtas man siya sa tabak na bakal, palasong tanso naman ang sa kanya'y magbubuwal. Kapag ito'y itinudla sa abdo niya, ay tutusok. Kung makita niya ito,

0: manginginig siya sa takot. Matinding kadiliman ang sa kanya'y naghihintay. Masusunog siya sa apoy na hindi namamatay. Wala ring matitira sa kanyang pamilya. Ipahahayag ng langit ang kasamaan ng taong ito laban sa kanya. Ang lupa'y magpapatotoo. Ang lahat ng kayamanan niya ay sisirain. Sa galit ng Diyos, ito ay tatangiin. Ganito ang sasapitin ng lahat ng masasama. Kapasyahan ng Diyos sa kanila'y itinakda.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
4: Ella Arsyaga.
2: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Maulad na Pilipino kung saan ihatid namin ang kaalaman balita at talakayan na ikot sa sektor ng agrikultura. At bago po tayo tuluyang mag-umpisa, yan, inaanyayahan po natin ang bawat isa na samahan po kami sa panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami sa pagtupad ng aming mga mahalagang prioridad sa buhay. Bigyan mo po kami ng malinaw na isip, tamang puso at lakas upang unahin ang mga bagay na may tunay na halaga. Ang pamilya, kabutihan, pananampalataya at paglilingkod sa kapwa. Naway maging maayos ang aming mga hakbang at mapuno ng biyaya ang bawat layunin na aming pinagsisikapan. Tinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming mga samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para po sa konsepto ng pagmamalasakit, dinadama ang sakit ng iba upang magpagaling. Magandang umaga po! Ako po si Lar Shaga. Ngayon po yung araw na Sabado, ikahuli na po sa buwan ng Mayo taong 2026. So, with that, we welcome you sa Season 8, Episode 22 ng Maunad na Pilipino dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. At dito po sa bahaging ito natin yung programa ay i-remind lang namin kayo kung saan kami accessible. I-check po ninyo kung okay po yung ating signal. Yan, kung kayo po yung nakakonekta sa internet at kayo po yung nakapanood, meron po tayo sa live streaming. Yun yung una po sa dcas.febc.ph. Kaya din po sa Facebook, pwede nyo pong i-search ang 702 DCAS FEBC Radio TV na Facebook page. At kung after nyo po ma-search at nakita nyo po hindi pa pala kayo naka-follow or naka-subscribe, pwede nyo pong i-like yung page para makita nyo rin po yung lahat ng programs, including syempre po ang ating Maunod na Pilipino. And of course, sa talapit ng 702 po tayo sa AM band, mga kaibigan, mga ka-agri. Lalo na po, greetings din sa may mga working pa po nating, of course, personal missionary radio. Thank you so much po for listening sa ating program. And we do hope na hanggang dulo po ay kasama namin kayo sa acknowledgements natin dyan. And speaking of acknowledgements, nais nating batiin yung ating naging panauhin last Saturday. A blessed Agapay morning. Ganda talaga ng boses ni Ma'am Ella at very inspiring and segment ngayon. Thank you so much po kay Sir Von Villaraza for giving us his time na makausap po natin siya sa ating interview last Saturday. And sa mga hindi po nakapakinig real time, pwede po namin namang i-share. Ito po yung tungkol sa kanya journey as a writer po at reader na rin na kumbaga nagkaroon ng challenge at nakakita ng inspiration sa ating agriculture sector. So nakatuwa lang po dahil malaki po yung ano niya, yung mga pangarap na natupad, masabi na po natin, no? Dahil po sa kanyang pagpupursige in agriculture. And kung gusto po ng, kumbaga, ma-refresh po kayo dun sa mga araw-araw po nating ginagawa, baka katulad na po kayo ng ating naging panauhin last Saturday na through agriculture nyo po matagpuan yung inyong nais na gawin sa buhay or kaugnay ng agriculture. So, thank you for the inspiration na binigay nyo po sa amin. And with that, also, nais nating ituloy yung kanyang message. Maraming salamat, Ma'am Ella. God bless po always. DZAS 702, Maulad na Pilipino. Ayan, thank you. Thank you so much po for being with us last Saturday and for sharing our program sa mga like-minded individuals. Like, yung po sa inyong mga contacts. Thank you po. Dahil mas dadami pa po yung mga interested na maka tao na hindi man agriculture yung first love. Ayan, meron pala tayong outlet dito, and why not naman na bigyan din natin dito ng pansin. Yan, baka nasa tabi-tabi lang din po natin yung mga ano natin, inspirations. Hindi natin kailangang maghanap ng sobrang dami pagkakagastusan. Kagaya nga po no, naibahagi sa atin na ating episode guest last Saturday. Thank you so much po. So to continue with our greetings, God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. At good morning, share na po while listening, always listening to this, ayun, yung sa ating pag-share po ng agriculture knowledge. Thank you so much po, Sir Epifanio Salvador. Happy and blessed Saturday morning po, Ate El, and all listeners ng MNP. God bless us all. Mula po ito kay Tita Irene Salonga. Thank you so much po. Ayan. Stay safe, ma'am. Stay safe, mga kaagapay. See you po on our 78th. Mula po ito kay Mamila Pascua. Please do greet po, Mamila, para ano naman po ako. Magkaroon naman ako ng souvenir sa mga idol ko. Ito po mga binabasa kong pangalan. Thank you, and see you po sa ating nalalapit na gathering. Next po, we would like to greet si Ma'am Marisa Carriaga Bergantinos. Good morning, kaagapay. Yun. Good morning po, welcome back to me. Namiss ko po kayo, Ma'am Ella, pati na po ang mga co-listeners ko. Sa Diyos ang papuri, nawa ay ingatan lagi ng Diyos ang mga magsasaka at mangingisda. Mula po ito kay Ma'am Marlo Barbosa de Osera, gamit ang account ng kanyang anak na si Sir Richard Ram de Osera. Thank you so much po. And yes, welcome back po sa inyo and happy listening. Thank you so much po, Ma'am Marlo. At thank you, Lord. God is good all the time. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Sa Diyos ang papuri. Amen. Mula po ito kay Ma'am Cecilia M. Gatbunton. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyong message. Good morning din po kay Sir Federico Termulo Jr. Ayun, mapagpalang umaga po, MNP. Tunay po, may layunin ng bawat pagsubok. God bless us all. Blessed morning po mula kay Ma'am Euphrosina Bernardino. Ayun. Good morning po. Napaka-lively po ng ating mga listeners. Kabilang po dito si Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po, Miss Ella at mga ka-agri. Ingat po. Yan. Thank you so much po, ma'am. Good morning po kay Ma'am Nora Cancela. Presimitra, good morning. Salamat po sa Diyos. Mabiyayang umaga. Ito papuri. Amen. Meron din po tayo ditong message. Okay, from Evangeline Manggubat, mapagpalang umaga po, MNP, pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po. At last but not the least, good morning po kay Ma'am Erminia Vasquez de Robles. Thank you so much po sa inyo lahat for leaving your comments. We had so much fun nabasahin sila over the program and acknowledge you all. Thank you once again for listening and being back with us this Saturday morning. And with that, umpisahan po natin. Nagbabalik din po. Speaking yung mga nagbabalik ang ating Agri On Air segment, ito naman po ay every other week naman po, so hindi nyo masyado ito na may miss kasi we have continuous coordination with the Agricultural Training Institute to continuously provide with you or to you ang ating Agri On Air na kanilang segment po dito sa ating programa. So for this morning, to support our discussion ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga magnunyog sa bagong bayan, Sultan Kudarat, i-welcome ulit once again mamaya po during the part of our discussion ang technical support staff 1 from the ATI Regional Training Center 12, si Ms. Giselle Barbosa. Yan, thank you once again Sir Derek Duane Aguas for this part of our interview or our program rather. And also, aside dyan po, no, abangan po natin ang mga hatid na balita ng ating farmcasters para sa Regions on the Go, ating mga Philippine Rural Development Project, at ang kanilang segment po na kung tawagin ay Unlad Komunidad, at ang ating isa pa pong kapupulutan talaga ng kaalaman, ang Batid Ba Ninyo, ang ating pong Agri-Trivia segment. Siyempre, hatid po namin lahat yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And since May pa rin po ngayon, atin pa rin pong ginugunita ang second to the last day ng ating pagsa-celebrate or paggunita sa ating Farmers and Fisher Folks Month, o buwan ng mga magsasaka at mangisda ngayong buwan ng Mayo taon 2026. So thank you po sa lahat ng mga sumubaybay sa mga ating inilatag na gawain upang lalo pang palakasin ang ating sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga bagong kaalaman na maaari makapag-inspire po sa inyo na tuluyang payamanin pa ang ating sektor sa inyong sa pamamagitan po ng inyong sariling kakayahan at kaalaman na natutunan. Thank you so much po sa support sa ating mga webinars. Sa lahat po na nagtaguyod nito ay saludo po kami sa inyo. Maraming salamat. At para po ihatid sa atin ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Pinaindig ng DA Field Operation Group sa ilalim ng El Nino Task Force ang paghanda sa pagpapanukala ng mga iba't ibang programa bilang tugon sa nagbabadyang masamang epekto ng El Nino sa mga sakahan sa Ilocos Region. Sa isang pagpupulong na ginanap kumakailan kasama si Regional Executive Director Fidel Libaw at ang nasabing grupo na pinapangunahan ni na RTD for Operations Dennis Taktak at Ms. Analisa Ramos, Chief ng Field Operation Division, ang DA ay nakahanda na sa pamamahagi ng mga binhing itatanim tulad ng palay, mais at mga iba't ibang klase ng gulay. Maliban dito, may kabuang 14,000 kilograms na OBP na klase ng mais at 42,642 kilograms na yellow corn seeds naman ang nakalaan para sa mga magsasaka ng mais. Naglatag din ng DA ng 600 kilograms na iba't ibang klase ng butong gulay para naman sa mga magsasaka kang nakapaloob sa High Value Crops Development Program. Samantala, mahigit ang binabantayan ng DA sa tulong ng mga agricultural extension workers sa buong region ang mga epekto na matinding pagtigang ng lupa sa mga standing crops ng mga magsasaka. Magsisimula na rin ang DA ng malawakang information drive tungkol sa El Nino upang gabayan ang mga magsasaka sa mga kanilang dapat gawin. Nananawagan naman ang pamunuan ng ahensya sa mga lokal na magsasaka na agad isaguni at iulat ang pinakamalapit na municipal o city agriculture office kung may mapansin na matinding pagkatuyo ng mga bukirin, magbababa ng antas ng patubig o pag-atake ng mga peste sa kanilang lugar upang agad itong maaksyonan. Ako si Reno Grospe, nag-uulat mula sa Riyong Ilocos.
2: Grupo ng mga magsasaka sa ilalim ng LNPC cluster pumasa bilang kauna-unahang PhilGov compliance sa buong Cebu City. Isa na namang karangalan para sa Rehiyon 7 ang pagkakapasa ng isang grupo ng mga magsasaka sa Cebu City bilang bagong Philippine Good Agricultural Practices o PhilGov compliant. Kamakailan lang ay sumailalim sa PhilGov final inspection ang nagkahiusang mag-uuma sa Sulondos Farmer Association at Sitio Morga Agri Sustainable Household. Ang dalawang asosasyon ay member ng Lamak Multipurpose Cooperative o LNPC cluster. Anim sa sakahan ng kanilang mga membro ang sinuri ng Department of Agriculture Bureau o Plant Industry bilang patunay na ang kanilang mga agricultural produce ay pumasa sa apat na modules na nakapaloob sa PhilGov standards. Dapat ito ay ligtas kainin, dekalidad, makakalikasan at ligtas din sa kalusugan ng mga magsasaka. 100% pumasa ang anim na sakahan ng mga membro ng asosasyon kasama na ang kanilang packing facilities para sa mga ani. Ayon kay Bernadette Cabusog, isa sa mga may-ari ng sakahan na pumasa sa final inspection, ipinagmamalaki nila ang pagpasa ng PhilGov dahil hindi naging madali ang proseso ng sertifikasyon. Aniya, kinakailangan ng maayos documentation, record keeping at pagsunod sa apat na modules. Ibinahagi rin ni Bernadette na noon na ay nakatuon lamang sila bibigyan pansin ang pangangalaga sa kapaligiran ng ngunit dahil sa PhilGov, mas natutunan nilang pahalagaan ang kalikasan. Samantala, patuloy ang Department of Agriculture Central Visayas Regulatory Division sa pagbibigay ng technical assistance o gabay sa bawat saka na nagnanais magpa-certify. Gagawa ang ahensya ng pre-assessment sa kanilang mga sakahan upang masuri kung gaano na sila kahanda at matiyak kung nasunod ang mga recommended practices sa batay sa Philippine National Standard na itinakda ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. May Ann Villardi nagulat mula dito sa Department of Agriculture, Central Visayas.
3: Fermented corn cob bilang alternatibong pagkain sa hayop, itinuro sa mga magsasaka. Upang higit na mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa paggawa ng organikong pagkain ng alagang hayop, nagsagawa ng isang pagsasanay at hands-on workshop ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o ang DA Saad noong ika-14 ng Mayo sa NEMPIC 1, Nueva Ecija. Layunin ang aktibidad na mapalakas ang kakayanan ng Kabawangan Corn Farmers Association sa paggawa ng alternatibo at natural na pagkain ng mga alagang hayop bilang karagdagang pagkakakitaan at kabuhayan ng kanilang asosasyon. Pinaunahan ng SAAD MAED lead na si Rogi G. Castaneda ang naturang pagsasanay. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng wastong nutrisyon sa pagpapataas ng produksyon at kalusugan ng mga alagang hayop. Tinalakay rin niya ang kahalagahan ng paggamit ng mas mura, sustainable at alternatibong pagkain para sa mga ito. Sa isinagawang hands-on workshop, itinuro ni Castaneda ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fermented o binurong corn cob. Pinaliwanag din niya ang paggamit ng ubod ng mais bilang pagkain na isang epektibong paraan upang mabawasan ang farm waste habang napapakinabangan ito bilang pagkain ng manok, kambing at baka. Dexter Drazen para sa Grebalita, Central Luzon.
1: 5 metric tons na sibuyas mula sa Occidental Mindoro, dumating na sa Marinduque. Dumating na sa Marinduque ang 5.7 metric tons ng pulang sibuyas mula sa Anmay Kabagan Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Katumbas ito ng 507 sako ng pulang sibuyas na dala ng Kadiwa Program ng DAMI Maropa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD upang matulungan ang mga magsasaka ng sibuyas sa Occidental Mindoro at masiguro ang abot-kayang presyo ng sibuyas sa probinsya ng Marinduque. Sa kasalukuyan, ibinebenta ang mga sibuyas sa local government unit compound sa bayan ng Mugpog sa halagang 70 pesos kada kilo para sa retail at 65 pesos kada kilo naman para sa wholesale. Magpapatuloy ang pagbebenta ng sibuyas sa Capitol Compound sa Boac hanggang Mayo 20, taong 2026. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa DAMI Maropa AMAD o Office of the Provincial Agriculturist ng Provincia. Para sa DAMI Maropa, Monica Vergara, nagbabalita.
2: Nagsagawa ng monitoring ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, katuwang ang City Economic Enterprises and Business Development Administration o SIBDA, upang tiyakin ang pagsunod sa Executive Order No. 118 na nagpapatupad ng price ceiling sa imported premium rice sa Kugon at Carmen Markets noong Mayo 19. Alinsunod sa EO No. 118, ang imported rice na may 5% broken premium classification ay dapat ibenta sa pinakamataas na halagang 50 pesos kada kilo sa buong bansa. Nagsimula ang implementasyon noong Mayo 14 at mananatiling epektibo hanggang Hunyo 12 maliban kung palawigin o alisin batay sa rekomendasyon ng Pangulong Marcos. Layunin ang nasabing hakbang na maprotektahan ang mga mamimili laban sa hindi makatwirang pagtaas ng presyo sa bigas, maiwasan ang profiteering at manipulasyon sa merkado at matiyak ang pagkakaroon ng abot-kayang bigas habang pinapanatili ang katatagan ng merkado. Samantala, pinaaalalahanan din ng mga retailers na sumunod sa price tag o shelf talker guidelines sa ilalim ng Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2026 na inilabas ng DA at DTI. Nakasaad dito na ang imported rice ay dapat may blue background price tag habang ang local bigas naman ay dapat white background price tag na nagpapakita ng presyo, uri ng bigas, pinagmulan at porsyento ng broken rice. Sa kabilang dako naman, sumailalim sa ikalawang annual monitoring at technical evaluation ang Regional Soils Laboratory o RSL ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 noong Mayo 13 hanggang 14 sa pangunguna ng Bureau of Soils and Water Management Technical Evaluation and Audit Team. Layunin ng audit na tiyakin ang pagsunod ng laboratorio sa mga itinakdang pamantayan kabilang ang manpower, kagamitan, analytical test methods, quality assurance system, at laboratory procedures. Sinuri rin ang mga laboratory reports upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan ng resulta ng soils analysis. Ayon sa DA, bahagi ang nasabing aktibidad sa pagpapatibay ng quality assurance and regulatory compliance initiative upang maisulong ang science-based agriculture at mapalakas ang soil analysis services na makatutulong sa mga magsasaka at sa sustainable crop production. Para sa maunlad na Pilipino, ito po si Naz Angana mula sa Region 10.
4: Pormala ang pinagkaloob ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project or DAPRDP ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa Barangay Magsaysay, Placer, Surigao del Norte noong Mayo 19, 2026. Ayon kay Municipal Mayor Jovie Marie Villazon, ang turnover ay isang kasagutan sa matagal ng hangad sa kanilang bayan na magkaroon ng ice plant upang makatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sinabi naman ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang patuloy na pagtulungan ng pamahalaang lokal at DA ay bunsod sa magkaparehong hangarin na mapaunlad ang fisheries sector ng bayan at ng buong rehiyon ng Caraga. Pinunduhan ng PRDP Scale Up ang solar-powered ice plant ay kaya makasupply ng 240 ice block bawat araw. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ay siyang kauna-unahang proyekto sa ilalim ng PRDP Scale Up na nakumplido sa buong rehiyon ng Caraga. Ito si Aurel Arai sa Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat.
0: Ella Arsaga.
5: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: At makasama po natin para sa edisyong ito ng Agri On Air. Ang Agri On Air po ay ating segment dito sa Maunlad na Pilipino. Katuwang po natin dito ang Agricultural Training Institute, and we gladly welcome po for today's episode ang ating pong panauhin mula sa ATI Regional Training Center 12. Siya po ay ang Technical Support Staff 1 ng ATI Region 12 na si Ma'am Jocelle Barbosa. Welcome po sa ating program, Ma'am, particularly sa ating Agri On Air segment. Kamusta po kayo?
6: Okay lang po ako, Ma'am.
0: Thank you so much po sa pagpapaunlak, and thank you so much din po kina Sir Derek po ng ATI Central Office at sa lahat po na makasamahan natin sa pagbuuho ng panayam na ito. And with that, tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga magnunyog sa bagong bayan. So saan ba itong bagong bayan na ito? Ito ba yung typical na alam ng mga Tagaluzon? Of course, ilo-localize po natin para ma-context. Tama po natin siya sa context. At sa tulong niyo po yan, Ma'am Jocelle. Sa unang katanungan po natin, maaari po bang maibahagi po natin yung ating layunin ng isinasagawang, kung tawagin natin, ay Agri-Servicio on Wheels, Coconut Information Exchange, dyan nga po sa Sultan Kudarat, sa Bagong Bayan.
6: And hello everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Context lang po, Ma'am, sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ang Bagong Bayan po is a part of Sultan Kudarat. Province po yun siya dito sa Region 12.
0: Ayun. Sige po, may follow-up question ako sa inyo tungkol dun, Ma'am. Ano ba yung pangunahing nais maihatid po ng ating activity na ito para po sa mga magyunyog? At saka, bakit po kaya na mahalaga po? Kasi parang pwede namang dumaan lang yung Agri-Servicio on Wheels. Di naman kasama si Coconut Information Exchange. Pero bakit po kaya mahalagang magsagawa ng ganitong tinatawag na information exchange activity?
6: Una po sa lahat, Ma'am, ang layunin po ng Agri-Servicio on Wheels under Coconut Information Exchange po sa Bagong Bayan ay mapalawak ang kaalaman po at kasanayan ng ating mga magninyog hinggil sa makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan sa production ng niyog. At layunin din po nito na maibahagi ang mahalagang impormasyon upol sa wastong pamamahala ng taniman, pagpapabuti ng ani at pagkontrol sa peste at sakit ng niyog, at iba pang mga teknolohiya na makakatulong upang mapataas ang kita at kabuhayan ng mga magninyog.
0: Ayun, napaka-ano po talaga nito. Sobrang targeted po natin ating mga coconut farmers. And of course po, atin pang hihimayin yan sa tulong po ng ating kasunod na katanungan, which is, ano ang papel ng Agricultural Training Institute po, Ma'am Jocelle, sa pagpapalawak po ng ating kaalaman sa mga coconut farmers sa atin pong piling lugar na ito sa Sultan Kudarat?
6: Kabalik po, ang kapapel ng Agricultural Training Institute Region 12 ay nagsisilbing katuwang po ng ating mga magninyog sa pagbibigay ng makabagong kaalaman, teknolohi, pagsasanay na makatutulong upang mapabuti po ang kanilang production at kabuhayan. At sa pamamagitan din po ng iba't ibang training at extension activities, ay patuloy namin pinapalakas po ang kakayahan ng mga magsasaka upang maging mas productive po, matatag at handa sa mga hamon ng sektor ng agrikultura.
0: Ayun. At I'm sure yung ating mga coconut farmers po ay katuwang po ninyo. Nagpapasalamat po talaga sila sa mga tulong na ito na inihahatid po ninyo sa kanila. At syempre po, meron tayong tinatawag na para din po sa benepisyo ng mga listeners natin, no? Para po sa mga hindi ito alam, meron tayong tinatawag na Coconut Industry Development. At ano po ba yung layunin ng ATI sa mga activities na kagaya nito sa pagsusulong po ng ganitong industry developments for coconut specifically po?
6: Yan, malaking tulong po ang ating agri-servisyo on wheels dahil inilalapit nito ang mga servisyo po, mga impormasyon at technical na kaalaman direkta sa mga komunidad. At sa halip na ang mga magsasaka po ang pumunta sa malalayong tanggapan or sa ating training center, ang programa po mismo ang lumalapit sa kanila upang mabigyan sila ng agarang access sa learning opportunities, konsultasyon at mga programang pang-agrikultura na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Kasi po, ma'am, may mga times po kasi na hindi makakapunta ang ating mga farmers. So, with that po, dahil sa Agri-Extension on Wheels, ay mapapalapit po natin ang ating mga teknolohiya sa kanila.
0: Ayan. And of course po, no, maaari po bang ito yung mga tinatawag nating coconut agro-technologies, Ma'am Giselle, ay alam natin na mahalaga po ito sa pagdating sa produksyon ng niyog. Ano po kaya yung mga makabagong teknolohiya na ibinahagi po natin sa mga participants po natin? At saka syempre, bukod dun sa mga specific na mga technologies na ito, paano po kaya yung nakatulong or inaasahang makatulong na makataas po or magpataas ng kanilang ani at kita po sa pagnyunyog?
6: Ayan po. So kabilang po sa mga ibinahaging teknolohiya ang tamang coconut palm at coconut varietal identification, wastong farm establishment and management po, tamang fertilization practices at mga pamamaraan sa pag-control ng pests and diseases ng niyog tulad ng bud rot at lap rot diseases at nagbibigay rin ng kaalaman hinggil sa mas maayos na pangangalaga ng niyogan upang mapanatili ang mataas na kalidad ng production ng niyog. At sa pamamagitan po ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang agricultural practices, mas magiging malusog at productive po ang mga puno ng niyog. At makakatulong ito upang tumaas ang ani, mabawasan ang pagkalugi dahil sa peste at sakit, at mapaganda po ang kalidad ng ating produkto. Kapag mas mataas po ang production at kalidad ng niyog, mas malaki rin ang oportunidad ng mga magniniyog na magkaroon ng dagdag na kita at mas matatag na kabuhayan.
0: Mm-mm. Ayun ang nais natin sa kanila, meron silang matatag na kabuhayan. At doon po sa mga technology parts ng ating usapan, Ma'am Giselle, bakit po kaya mahalaga yung tamang coconut varietal identification? Ano po kaya yung kumbaga ways kung paano nakatutulong ito sa pagpili ng angkop na uri ng niyog para po sa pagtatanim? Akala ko po talaga dati, ma'am, kung hindi po ako taga-agri sector, wala akong ka-idea. Same lang lahat, basta yung kung anong buko na yun, yun na yun po sa lahat. So, mayroon pa po pala tayong tinutukoy na ganito, paano po kaya yan? Especially din po sa mga, baka makatulong din sa mga hindi pa ito narinig or alam.
6: Ayan po. Sige po, mahalaga po ang tamang coconut varietal identification upang malaman ng mga magniniyog kung anong uri ng niyog ang angkop sa kanilang lugar. Kasi nakadepende po kasi yan siya, ma'am, sa klima and po at layunin ng production. At sa pamamagitan po nito, mas napapadali ang wastong pamamahala sa niyogan at mas natitiyak ang paggamit ng dekalidad na planting materials. Kaya nakadepende po talaga yan sa klima then sa lugar po kung baka fit po doon yung ganitong variety ng niyog po natin.
0: So yun po, no, sa mga nais po mag-umpisa pa lang, ito ay ano po, mga assistant na po ng ating ATI-RTC12 through the trainings po na kinakandak natin. Pero sa mga nais po mag-umpisa, huwag po tayo magsayang ng ating kapital. Alamin po natin yan at mayroon po tayong katuwang kasama po natin ng Agricultural Training Institute. Marami po tayong dapat malaman para hindi po sayang yung ating kapital na ilalagak sa sektor ng agrikultura. And with this one, pinag-uusapan po natin para po sa sektor ng ating coconut farm. So, ayun nga po, bali dito po sa ating pagtukoy na alam na natin lalo na mahalaga po itong gawin, ano po yung mga pangunahing kaalaman na ibinahagi tungkol sa farm establishment at management naman po ng ating niyugan? Paano po ba yung mga tamang pamamaraan, ma'am, ng ano natin, pag-aalaga at pagpapataba ng niyog?
6: So, kabilang po sa mga pangunahing kaalaman, kaalamang ibinahagi ang tamang pagpili po ng lugar at dekalidad ng pinlao. At wastong distansya po ng ating pagtatanim, land preparation at maayos na pagpaplano ng niyogan. At inalakay rin ang kahalagahan ng regular na maintenance at tamang pagdidiligbig control at pangangalaga sa mga puno upang mapanatiling malusog at produktibo ang taniman ng niyog. At Mahalaga rin ang regular na pagmomonitor sa kondisyon ng mga puno ng niyog upang agad matukoy ang kakulangan sa sustansya, apeste o sakit. Sa pagpapataba naman, binibigyang diin ang wastong uri at dami ng abono. Depende sa pangangailangan po ng ating mga punong niyog at kondisyon ng lupa. Ang tamang fertilization practices ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang niyog at mapataas ang production nito.
0: Ayun nga po. At atin nga pong nabanggit yung ating mga peste at sakit ng niyog. Ano po ba yung mga inintroduce naman po natin dito na mga peste at sakit? At saka paano po kaya yan maiiwasan at makokontrol? Bakit po ba maganda na maging maaga po tayo sa pagtukoy po ng sakit ng niyog? Pwede po ba siyang gamutin pag nandyan na o dapat talaga prevention is key? Ika nga.
6: Ayan po. And kabilang sa mga tinalakay na karaniwang peste at sakit ng niyog ay ang coconut scale insect at iba't ibang fungal diseases tulad ng bud rot at nut rot disease. So ipinaliwanag din ang mga sintomas, sanhi at tamang paraan ng pamamahala upang maiwasan ang malawakang pinsala sa niyogat. Ayan, maiiwasan o makokontrol natin ang mga sakit na ito sa pamamagitan ng regular na monitoring ng mga puno po at tamang sanitation practices, pag-aalis ng infected na bahagi ng puno o bunga, at paggamit ng rekomendadong pamamaraan mula sa mga agricultural experts po natin. At mahalaga rin ang wastong farm management at pagpapanatili ng malusog na kondisyon ng niyugan upang mabawasan po ang pagkalat ng mga sakit ng niyugan.
0: Okay, sandali lang. Magbabalik ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali.
7: Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa.
8: Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko.
9: Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako!

0: Huwag nang mabahala! Parating na ako!
1: Ha? Huh? Super Kai? Salamat at tumating ka.
0: Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw!
1: Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan.
0: Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai!

0: Ella Arshaga.
1: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa.
2: So sa tinagal po ng ating pag-uusap ngayon, mga ilan po sa ating insights ay ang ating tamang klima, tamang distansya, tamang variety ng ating nyog. At ito nga po ay lumalawak pa dahil ito po ay tama nating dapat na mai-apply para sa pagpapataba at pagpapaganda po ng ating taniman ng nyog. And of course nga po ang ating pagtukoy sa mga peste na dapat nating i-manage o all throughout nga po or all together ay kung pwede maiwasan na po natin. At ito na nga ang ating mga e-learning courses, Ma'am Jocelle, ng ATI 12. Paano po kaya yan nakakatulong sa ating mga magsasaka at agricultural workers din?
3: Oh, so malaking tulong po talaga ang ating e-learning courses ng ATI 12 or ang ATI dahil nagbibigay po ito ng accessible at flexible na paraan ng pag-aaral para sa mga magsasaka at agricultural workers. Kahit nasa bahay lang po tayo o komunidad lamang, maaari silang matuto ng mga bagong teknolohiya o makabagong agricultural practices gamit ang online. Ayan po. Online platforms po natin.
2: Mm-mm. So hindi na natin pwedeng sabihin, ay malayo sila, hindi sila nakaka-access ng ATI e-learning courses. Aba, hindi po pwedeng gano'n dahil meron po mga pwede po tayong lapitan mismo sa ATI na mga kung gusto niyo talaga mag-access doon. Uy, sabi doon sa napakinggan namin, may kursong ganito. Paano ba yan i-access? May mag-a-assist po sa inyo para makita po ninyo yung ating magandang platform na ito sa ating e-learning courses ng ATI. So wag po kayo mahihiyang lala. At ayun nga po Ma'am Jocelle, dito po sa ating mga partnerships po ng ating ATI 12 together with Philippine Coconut Authority at ang ating LGU or lokal na pamahalaan, ano po ba yung masasabi nating magandang bunga ng dynamics na ito para po sa matagumpay na pagsasagawa ng ating mga activities?
3: Ayun po, napakalaga po ng ating partnership ng ATI 12, Philippine Coconut Authority at lokal na pamahalaan dahil pinagsasama nito ang kaalaman po, ang programa at resources ng iba't ibang ahensya upang mas epektibong matulungan ang mga mag-minions. At sa pamamagitan po ng maayos na coordination, mas napapalawak po ang serbisyo at mas maraming komunidad po ang naabot ng mga programa sa agrikultura.
2: At bilang atin pong tampok na technical support staff, ma'am, paano po sa inyong obserbasyon na tanggap ng ating mga kalahok yung ating activity na inilagak or ni-offer sa kanila? Meron po ba sila mga usual na questions para po yes, sa kanilang pag-attend?
3: At yan po, bilang po isang facilitator or assistant facilitator po ng ating Agri-Servisyo on Wheels. Lahat naman po ng mga farmers natin, may mga nag-share po sila ng mga ideas nila, kung ano po yung mga experience nila sa kanilang mga farms, sa kanilang coconut farms. And lahat naman po ng mga katanungan nila, nasasagot naman po ng ating mga resource persons.
2: Ayan. And I guess this is not the last po ng ating mga activities na gagawin, especially mahaba pa ang ating taon. Meron pa tayong mga abangan from ATI RTC 12. Pero for this interview lang po, as we wrap up, ano po ba yung inyong mensahe sa mga coconut farmers tungkol sa patuloy na pag-aaral at paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagnyunyog?
3: Ayan po. So inikayat natin ang ating mga coconut farmers na patuloy na maging bukas sa pag-aaral at paggamit ng mga ng makabagong teknolohiya dahil po ito ang susi upang mapabuti po ang production at mapanatiling matatag ang kanilang kabuhayan. At ang agrikultura po ay patuloy na umuunlad kaya mahalagang sumabay sa mga bagong kaalaman at pamamaraan gaya po ng ating e-learning courses. At mahalagang bukas din po sa mga bagong kaalaman upang mas mapadali ang trabaho sa bukid. Mapataas po ang ating mga ani at mas maging handa sa mga hamon tulad ng climate change, peste at sakit ng pananim. At patuloy na pagkatuto ay daan tungo sa mas produktibo at sustainable na pagsasaka po.
2: Oo. Ayun, maganda rin. At may naisip pa akong isang katanungan. Kaugnay naman po ito sa ating mga kabataan. Sa tingin niyo po ba, mga coconut farmers din natin, mga ano din to, yung mga Gen Z, mga, alo, iba din yung kanilang generation at welcome din sila na gawin po or mas maging open na tahakin din yung ating coconut farming. Ano po ba yung panghikayat natin sa kanila? Baka may gusto po kayong ibigay na mensahe para po sa mga kabataan na nais pumasok sa coconut farming industry.
3: Ayun po, based kasi sa mga trainings namin, ma'am, sa agri-servicio on wheels, I observed na mas marami talaga yung mga medyo millennial natin na mga participants, no? Pero may iba rin po talaga na nag-attend kasi, for example, hindi available yung nanay or tatay ng farmer. So, yung mga anak po nila yung nag-attend ng ating mga trainings. So, para po sa ating mga kabataan, so, nais namin ipabatid na malaki po ang potential at oportunidad sa industriya ng pagninyog. So, huwag po matakot na pumasok sa agrikultura dahil mahalaga ang inyong papel sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng ating sektor. At sa tulong po ng makabagong teknolohiya at tamang kaalaman, so maaaring maging makabago po, produktibo at matagumpay ang coconut farming para sa susunod na henerasyon. Ayan po. So hinikayat ko talaga po yung mga kabataan ngayon na mag-coconut farming po tayo kasi po may mga makabagong teknolohiya po tayo na ino-offer ng ating mga agencies. So kagaya na lang po ng ating mga e-learning, so pwede na po tayo doon matuto, ma'am, kung ano po yung mga pwede nating gawin sa ating mga niyo. Ayan po.
2: Ayun, at the future looks bright as well dahil mga kabataan po natin, hindi lamang sa mga usual crops natin. Actually, one of the usual crops talaga ng Pilipinas ay ang coconut, and that's why kailangan namin kayo dito. Kaya ayun, napakaganda ng malambing na pakiusap ni Ma'am Giselle na kayo ay maging ano po dito, involved as well. At nakasama po natin para sa ating talakayan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga magnunyog sa bagong bayan sa Sultan Kudarat, ang kanilang technical support staff ng ATI RTC 12, si Ma'am Giselle Barbosa. Maraming maraming salamat po, Ma'am Giselle.
3: And thank you so much din po, ma'am.
0: At narito po, once again, ating unlad komunidad, katuwang ang Philippine Rural Development Project mula sa PSO Mindanao, si Sir Joseph John Palarga po, Information and Advocacy Specialist, ang ating makakasama sa araw na ito.
4: Sa pag-implement ng mga sub-project ng DAP-RDP scale-up, mahalaga ang mabilis, maayos at kumpletong impormasyon mula feasibility study, detailed engineering design, procurement documents hanggang sa buwanang progress updates. Bawat detalye ay kailangang madaling mahanap, masubaybayan at magamit sa paggawa ng desisyon. Dito pumapasok ang Sidlan MIS 2.0 o ang Upgraded Management Information System ng PRDP Scale-Up. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang pag-encode, pag-update at pag-monitor ng mga datos at dokumento ng bawat sub-project sa iisang platform. Sa episode nito ng Unlad Komunidad, pakinggan natin si Engineer Maria Fe Gabonales, iBuild Component Head ng DAP-RDP PSO Mindanao, at alamin kung paano nakakatulong ang Sidlan MIS 2.0 sa mas maayos, mas mabilis at mas organisadong sub-project implementation sa Mindanao.
5: The use of Sidlan in PRDP scale-up is very significant, especially in the iBuild component. In performing our task in the implementation of iBuild sub-projects, I will share some benefits. We consider the Sidlan as the data bank where everything about the sub-project is stored. And then in all levels of like NPCO, PSO, RPCO, we are assured that we are looking in one document only. So every time we need to go back to the documents like the FS, the DED, when was the project started, when was the notice of award, the procurement details. We have one platform to look into. The documents are stored there. Centralized data management. And then next is real-time monitoring the status of the sub-project. We can get the progress in case there are delays. You can see the reasons of delay. what are actions taken by the RPCO, by the PSO, and actions to be taken. This ensures that all levels of partners in the implementations, the NPCO, PSO, RPCO, are also looking in the same progress of implementation. The most important with the iBuild is the improved documentation and record keeping, where all sub-project-related documents are archived systematically. We cannot memorize all the documents, the data, what had happened. So it is very easy for us to go back in Sidlan and check and get the actual data and what had happened before. You can see the remarks every month. So if you forgot what had happened, you can go back. Or even if you are just newly assigned to that sub-project, you can go back. By just checking the remarks, you will have an idea on what had happened with the project, especially during validation, during appraisal stage, during procurement. You can see there the narrative explanation in the remarks portion.
4: Sa tulong ng Sidlan MIS 2.0, mas nagiging madali para sa NPCO, PSO Mindanao, RPCOs at partner LGUs na makita ang tunay na kalagayan ng mga sub-project, matukoy ang mga hamon sa project implementation, at makapaglatag ng angkop na aksyon tungo sa mas matatag na infrastruktura, mas produktibong agrikultura, at mas maunlad na komunidad sa Mindanao.
0: Thank you so much, Sir Joseph. At abangan pa mga inihandang bahagi ng DAPRDP, tutok lamang dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Muli ay hatid po sa atin ni Bindu Pining Agri Cruz ang ating Agri Trivia segment. By the way, let's greet po si Ma'am Ira Cruz ng belated happy birthday for last May 26. Ayan, thank you so much po sa buhay ng ating kasamahan na si Ma'am Ira. Na naghahatid po sa atin ng ating Agri-Trivia segment. Once again, batid pa rin nyo.
6: Happy Saturday mga ka-agri, at dahil kakatapos lang ng ASEAN Summit, batid ba ninyo na mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang ugnayan sa agrikultura, partikular sa supply ng bigas sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu na ginanap noong May 6 to 9, 2026. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay bagong talagang Prime Minister ng Vietnam na si Lê Minh Hung nang upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, turismo, agrikultura at ekonomiya. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang 50th taong anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at tuloy-tuloy na supply ng bigas mula Vietnam na pangunahing pinagkukunan ng imported rice ng bansa. Dagdag pa niya, tumataas ang demand sa rehiyon dahil sa tensyon sa Middle East at posibleng epekto ng panibagong El Nino sa produksyon ng pagkain. Nagkasundo ang dalawang bansa sa isang taong kasunduan para sa pag-angkat ng 1.5 milyong metrikong toneladang bigas hanggang Abril 2027. Napagkasunduan din ang presyo ng popular na DT8 rice sa halagang $450 kada metrikong tonelada. Ayon kay Secretary Chu Laurel, mahalaga ang kasunduan ito upang mapanatiling sapat ang supply ng bigas at makatulong sa pagpapatatag ng presyo nito sa merkado. Bukod sa bigas, nakikita rin ng dalawang bansa ang posibilidad ng mas malawak pang kooperasyon sa sektor ng agrikultura sa mga susunod na taon. Ipinapakita ng kasunduang ito ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN tungo sa mas matatag na food security at mas maayos na kalakalan sa rehiyon. Matatandaan na naging host ang Pilipinas sa ginanap na ASEAN Summit sa Cebu na dinaluhan ng 11 pinuno at kinatawan mula sa iba't ibang bansang kasapi at katuwang ng ASEAN. At iyan ang ating Agri Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo. Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
0: Yun, kamusta po kayo mga ka-agri? Muli ay nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Walang iba kundi sa pamamagitan ng Maulad na Pilipino, isang programa pang radio na hatid sa inyo ng Kagawaran ng Agrikultura, Agriculture and Fisheries Information Division po. At para po sa pagkain kaisipan mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 6, Talata 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV, agapay na sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa aming DCAS family na katuwang sa ating episode na ito at sa lahat ng episode na naihatid po namin sa inyo. Maraming salamat po, pati po sa inyong aming mga tagapakinig. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ulit on our program this morning, and we're so excited for next week. Ayan, we'll see you live and alive. At abangan pa po, no? Kindly stay tuned po sa ating same time, same day, Saturdays, every 5 to 6 in the morning. And ngayon pa lang, nagpapasalamat na po tayo sa mga confirmed nating mga katuwang sa ating susunod na episode. Kabilang po siya ng ating National Dairy Authority. Sino ba ang ating Bureau of Plant Industry? Kasama po natin dyan ang International Training Center on Pig Husbandry. And special thanks po sa ating mga taong kausap sa mga ahensyang ito or mga

0: Laini Eugenio, sino pa ba? Marami po tayong mga pasasalamatan sa ating Agribusiness and Marketing Assistance Service, ating Regional Field Office sa Calabarzon, lahat po na Regional Field Offices natin. Pero in particular po dito sa inahanda nating gawain for next Saturday ay for sure, paulit-ulit po namin pasasalamatan yan. At para po sa inyong mga listeners, yan po, we're so happy po na kayo ay sa basis ho ng first come first served, ayan ay pwede po namin kayong makadaupang palad at may kaunting pasalubong pag kayo'y nagpunta sa ating anniversary program. At hanapin niyo po yung booth na maunlad na Pilipino. At abangan po ninyo sa mismong episode. Malay niyo, may maisip kami mga palaro sa inyo ni Ma'am Ira. At bibigyan namin kayo ng konting pabuya. Ayun, okay ba? Mabango po ba yan sa inyong mga pandinig? Thank you po. Ito po ay ating pakikisa sa 78th anniversary ng ating station. So, until all have heard, maraming maraming salamat po for making MNP part of your Saturday mornings. Ang amin pong dalangin ay kayo po ay laging nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. So once again, magbabalik kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, together with the Mom Ira Cruz at lahat po ng matanggap ang amin nabanggit at napakarami pang iba. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid po namin sa inyo ang ating mensahe na magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si Lord Shaga. Enjoy the rest of the weekend.
1: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap sa bansa.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay

0: sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Hopeful Saturday, kaagapay, pabati namin sa inyo ay isang maganda at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at sumasa inyo mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Atid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka namin dinadakila, pinasasalamatan, pinapupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa taglay po naming kalakasan na mula sa inyo, mga biyaya, Panginoon, na nag-uumapaw sa aming mga buhay, hindi lang po ng mga material na bagay, higit sa lahat, yung kapayapaan, yung kagalakan ng aming mga puso na maglingkod sa inyong ubasan kasama ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran sa paglilingkod. Maraming salamat po. Idinudulog namin sa inyo ng may kapakumbabaan ang bawat sitwasyon ng mga kaagapay namin, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabaya, nananatili po kayong tapat. Kahit pa hindi kami tapat sa inyo, kahit pa kami ay maraming pagkukulang. Kaya naman, O Diyos, kami ay humihingi ng inyong paglilinis, pagindapatin niyo po kami sa araw na ito upang sa aming pagdulog sa inyo, masumpungan ninyo ang aming mga puso na totoong nagtitiwala at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang ipadala ang iyong mga panalangin kahilingan kay Lord dyan po sa ating comment section. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama sa ating panalanginan mamaya. At kung sa mga pagkakataon naman, kaagapay, na mayroon ng katugunan ang Diyos sa ating mga panalangin, ay pasalamatan natin siya. Sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo akong pagbulay-bulayan nating mabuti ang mga banal na salita ng Panginoon. Sa Mateo kabanatang 15 sa mga talatang 14. Sa Mateo kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, ang bawat tao na pinalaya ng Panginoong Yesus ay nagkakaroon ng totoong kalayaan. Amen? At hindi na kailanman alipin pa ng kasalanan. Our sinful nature can no longer dictate and manipulate us because the Spirit of righteousness will lead our lives. Amen? Hindi ko maaaring palayain ang aking sarili sa aking sariling lakas lamang at magpapanggap na malaya kahit hindi naman. Dahil sa kapapanggap mo, mapapagod ka lamang. Dahil sa kapapanggap mo, kaagapay, mapapagod ka lang. Ito pa madalas na nagbibigay ng takot sa iyo.
Ayaw mo nang magpunta sa simbahan, ayaw mo nang makitungo at umiiwas ka na sa mga tao. Bakit? Sapagkat nagdudulot ng takot ang pagpapanggap. Sa tuwing kaharap mo ang mga tao, hirap kang makitungo dahil yung pinapakita mong ikaw sa harapan nila ay hindi naman talaga ikaw. Tuloy, ikaw ang nahihirapan at bilanggo ka ng sarili mong pagpapanggap. Kagapay nakakapagod ang pagkukunwari. Wala kang lubos na kagalakan at kapayapaan. Idadaan mo sa kunwari pagpipigil sa sarili. Kagapay, tapatan kong sasabihin sa iyo. Kung kailan mo ginagawa yan, lalo kang bibigay sa pita ng kasalanan. Tulad ng aking nabanggit, hindi mo naman kasi pwedeng palayain ang sarili mo sa sarili mong lakas lamang. Hindi mo din maaaring i-manufacture yung kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo. Bunga ito ng Santong Espiritu na nananahan sa iyo. At kung gayon nga, hindi mo ito pinipilit o ginagawa lamang. Tulad ng halaman, walang halaman ang makikita mong nagbubunga ng nanginginig. Nanginginig ito at pipiliting mamunga sa kanyang sariling lakas. Walang ganong halaman dahil ang mga ito ay kusang namumunga. Ang problema minsan sa ating mga mananampalataya, kaya madalas tayong nabibigatan doon sa dapat sana'y hindi naman kabigatan na kalayaan dahil ginagawa natin sa sarili nating lakas. Hindi umaasenso o hindi lumalago ang ganong klaseng mananampalataya. Hindi na nakapagtataka ang bunga ng ganito ay sila yung mga tumatalikod sa pananampalataya. Mga ayaw na magbasa ng Bible, ayaw na nilang manalangin, ayaw na nilang dumalo sa mga fellowship. Sila madalas sa mga nagpapanggap na masaya at mapayapa. Nagmamahal sa kapwa, subalit hindi naman. Hayaan mo naman kaagapay na ang gawa ng bunga ng Santong Espiritu ang kusang kumilos sa buhay mo sa pakikiisa kay Kristo. The Bible declares it, if you abide in me, you will be fruitful. When you abide, surely fruits will come out. Nakadugtong ka kasi, kaya lalabas yan at magbubunga ka. Doon mo titignan ang iyong kalagayan sa mga bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Maging banal, okay? Maging ang banal na kasulatan ay hinihimok tayong ipagpag ang mga unnecessary burden. Ipagpag ang lahat kasama ng pagsalakay ng kasalanan. Ito ay nakasaad sa mga Hebreo kabanatang 12. Kagapay, tayo ay binili at tinubos sa malaking halaga, kaya hindi na dapat sa atin ang magpaalipin sa mga bagay na ito. Pinalaya ka na sa loob mo, kaya kahit anong klaseng tao o sitwasyon ang nakapaligid sa iyo at nararanasan mo, ikaw ay malaya at may kapayapaang sumasa iyo. Kung ang mga tao at sitwasyon ang totoong problema, di sana ay tinanggal na ng Diyos ang mga ito sa buhay natin. Subalit hindi. Ang ginawa ng Diyos, ikaw ang pinalaya. At ang tunay na malaya ay laging may kapayapaan sa Kanya. Tama ka, Agapay. Anumang mga bagay ang dumating sa buhay mo, kabigatan, kaguluhan, maging ng karamdaman, hindi maapektuhan ang kalayaan na mayroon ka. Ito ay ang kalayaan mo kay Kristo. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen.
2: Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, at nilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpe-pray namin sa oras na ito si Rosalinda Perez, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na magkaroon ng maayos na resulta ng kanyang mga medical tests, Lord. Amin din pong idinudulog sa inyo si Eduardo Lin. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang family at ang negosyo ng kanilang pamilya na sana ay muling bumangon matapos ang sunod-sunod na pagkalugi, Panginoon. Lord, samahan niyo sila, pagpalain niyo sila. Pinagpe-pray din namin si Cherry Ann Pabian, Lord. We pray for emotional healing matapos mawalan ng mahal sa buhay nitong mga nakaraan. Panginoon, bigyan niyo siya ng kalakasan. Encourage niyo siya. Kayo po ang mag-comfort sa kanya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Danilo Vargas para sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo na sana mailayo siya sa anumang masasamang impluensya, Panginoon. Amin din nilalapit si Felisa Mercado, Panginoon. Ang prayer po ay para po sa kagalingan o complete healing ng kanyang arthritis at pananakit ng likod, Lord. Bigyan niyo siya ng kagalingan at kalakasan sa mga oras na ito. Amin din nilalapit sa inyo sa panalangin si Ryan Matthew Ong. Prayer for courage sa pag-a-apply ng trabaho sa abroad, Panginoon. Samahan niyo siya, tulungan niyo siya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Glenda Bautista. Ang kanyang panalangin ay magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan ng kanyang pamilya. Mawala na po, Panginoon, yung mga sama ng loob, yung mga tampo, at ang mga ibabaw ay pag-ibig, Panginoon, sa kanyang pamilya. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Noel Cabral. Prayer niya, Panginoon, ay proteksyon sa araw-araw na pagmamaneho ng kanyang truck, Lord, sa kanyang trabaho. Samahan niyo siya lagi. Amin din nilalapit si Maricel Torres, Panginoon. Good health, kalakasan, habang inaalagaan niya po ang kanyang anak na mag-isa, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Amin din pinagpipray sa oras na ito si Alvin Santiago na makapagbalik loob muli sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng mas matibay na pananampalataya ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, patuloy ko inilalapit sa inyo ang aming mga kapatiran, ang family ni Sister Aurora Laksa, Panginoon. Patuloy na kayo po ang manguna sa Laksa family. Ganon din po ang panalangin namin para kay Sister Mila Pascua, Panginoon. Ingatan niyo siya at ang kanyang buong family, ang buong Pascua family. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo at hinihingi kami ng kagaling. Lord, patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming kamanggagawang Pastor Reverend Justino Carrion, healing for him, Lord, at kalakasang physical mula sa inyo. Amin din pong nilalapit sa panalangin si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda at ang kanilang company, Panginoon, NMM Corporation, dyan po sa Silang Cavite, na kayo po lagi, Panginoon, na mag-ingat sa kanila, mag-ingat sa compound nila dyan po sa Cavite. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maging kalakasan nila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, akin din pong itinataas sa oras na ito ang aking kapatid na Sister Ruth Bautista at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, anuman ang kanilang pinagdadaanan, lalo po yung mga dinadaan nila sa legal na usapan, Panginoon, sa pag-aayos ng mga papel, Panginoon, Lord, ikaw po ang maging karunungan nila at kalakasan nila. Lord, akin din pong pinagpipray si Brother Engineer Romeo David. Anumang sitwasyon, ang kalagayan niya, Panginoon, Lord, patuloy niyo siyang palakasin, hindi lang ng physical, lalong-lalo na sa kanyang spiritual na buhay, ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Lord, Pinagpapasalamat namin itong mga taong ito na kayo po ay patuloy na nagiging partner nila, Panginoon, sa kanilang buhay, paglilingkod. Kayo ang kanilang kalakasan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, pagpalain niyo sila at ingatan po. Lord, pinagpe-pray ko sa oras na ito ang aming kapatid na si Tita Faith Nelia Martin, Panginoon, dyan po sa Hong Kong. Kayo po, O Diyos, ang maging kalakasan ni Tita Faith sa lahat ng oras. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Ginalyn Cariaga, Panginoon, healing para sa kanya. Anuman yung findings ng doktor sa kanyang check-up, Lord, naway ito'y madaling gamutin at patuloy na magkaroon siya ng kalakasang physical, at kasama na rin yung Panginoon, yung puso niya, Panginoon, na palakasin ninyo sa lahat ng pagkakataon. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, si Sister Queenie, dyan po sa Jesus Saves Ministries sa San Basilio, Pampanga, Panginoon, Lord. Ingatan niyo po siya at ang buong niyang pamilya, O Diyos, ay patuloy na maranasan ang inyong biyaya at pag-ibig. Lord, amin din pong inilalapit, O Diyos, sa oras na ito, si Clean Razel Jimenez, Panginoon, anuman yung kanyang pinagdadaanan sa oras na ito, bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, at kayo, O Diyos, ang maging makatarungang Diyos na lagi pong nagbibigay, Panginoon, ng kalayaan sa mga tao, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo. Lord, pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na Brother Edwin and Sister Shea, Panginoon, sa kanilang kahilingan na magkaroon po ng baby. Lord, alam namin na igagrant ninyo ang kahilingan ito ayon po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan sa bawat panalangin according to your perfect will. I-bless niyo po ang bawat kaagapay namin, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan, ikaw ay laging naroroon, kasama ka namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Station staff.
1: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Artigas, would like to thank the following: ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, and Light Enterprises.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Sa pamayanan, napakalaki ng ambag ng mga health worker. Sa bawat oras ng pangangailangan, pandemya man o hindi, may krisis man o wala, nariyan sila para magmalasakit at mag-alaga sa atin. Sa kabila ng hindi nila matatawarang paglilingkod at sakripisyo, ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sangay na ito? Ipagpatuloy natin ngayon ang Labor Series dito sa Pagsuri at pagtuunan natin ang pansin ngayon ang mga health worker. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
5: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
4: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Tunay ngang hindi masukat ang sakripisyo para sa pamayanan ng mga health workers, mula sa mga doktor, nurse, midwife at iba pang frontliners hanggang sa barangay health workers. Ngunit ang tanong, kumusta nga ba sila? Sabi nga sa isang awit, napakaraming nurse dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Kadalasan kasi ang ibang health workers ay lumilipad na sa ibang bansa para doon magtrabaho. Ano nga ba ang rason sa likod nito? Isang malaking katanungan, naaalagaan nga ba ng tama ang mga tagapag-alaga? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
5: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
6: At sa pagkakataong ito, para makumpleto natin ang pagsubaybay natin sa kalalagyan ng ating mga manggagawa, itong buwan ng Mayo na ito ay napakaganda na makausap natin sa programang Pagsusuri ang isang nurse mismo. At siya ang Secretary General ng Alliance of Health Workers sa pamamagitan ni Nurse Christy Donguines. Magandang araw sa iyo, Christy.
7: Yes, magandang araw po. Magandang hapon po, Bishop Rubel. Magandang hapon din po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin.
6: Ay, magaling. Oo, mukhang naka-uniforme ka ngayon. Ha? Ikaw ba'y on duty ka ngayon?
7: Yes po.
6: Anyway, kumusta ang buhay, nurse? Ikaw ba, ikwento mo nga sa amin kung ano na ang mga experience mo? Ikaw ba nag-abroad ka ba?
7: Ako po ay nung ako ay gumraduate noong 1999, after 1 year po ng graduation, nag-ibang bansa po ako, pumunta po ako sa Kingdom of Saudi Arabia and I have been there for almost 3 years. And then after that, bumalik na po ako sa Pinas and then for good na po ako dito. Dito ngayon sa institution kung saan po ako ay nagtatrabaho, ako po ay almost 24 years na po na naninilbihan sa ating mga mamayan, sa ating mga kababayan na nangangailangan ng kalinga bilang isang health workers po.
6: Magaling. So may kasanayan ka both sa public at private na pagiging nurse.
7: Yes po. Yes,
6: okay. Po. Itong Alliance of Health Workers bilang Secretary General, pwede mo bang i-describe sa atin ang organization na ito?
7: Ito po yung ang Alliance of Health Workers po. Ito ay isang organisasyon po na tumatayo para sa mga karapatan, karapatan ng mga manggagawang pangkalusugan, mapapribado at mapapublikong hospital po, even abroad.
6: Oh, meron kayong membership galing sa labas. Mga
7: Yes po.
6: OFW ito, bale.
7: Yes po, apo,
6: Ang
7: apo.
6: magaling. So bali, ang pagkikwentuhan natin dito, yung kalalagyan ninyo. Pero alam mo, parang pag-nurse kasi nung araw, nung kapanahon na namin, nagiging nurse para makapag-abroad. Yun ba'y totoo ba rin ba yun?
7: Actually, hanggang ngayon, hindi naaalis. Mas agresibo po ngayon ang ganun pong pag-iisip at tawag dito, hangarin ng mga nurses, lalo na po mga nurses, na talagang magkukuha sila ng kursong nurse para po makapangimbang bansa upang kumita ng nakabubuhay na sahod at maganda at nakakabubuhay na mga benepisyo po para sa kanilang pamilya and para sa future na rin po.
6: I see. Ibig sabihin, alam mo yung oportunidad para magtrabaho dito at magpatuloy manatili sa ating bansa ay kinakailangan maitaas kung yan ay matutugunan.
7: Yes po. Talaga pong yun ang dapat na tutukan ng ating pamahalaan, which is yan naman po talaga ang panawagan natin sa Alliance of Health Workers. Ang panawagan po natin yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawang pangkalusugan at maibigay ang sapat at tamang benepisyo at ang dekalidad na serbisyo para sa ating mga mamamayan po when it comes to health po.
6: Pero alam mo, Christy, may mga kausap ako na mga tao. For example, kahit sa London,
7: Apo.
6: may kaibigan ako na isang Briton, ha? Nagkasakit siya. May nag-message siya sa akin na kung maaari, sana itulungan ko siya na makaparito at dito na lang siya magpapagaling. Sabi
7: Ay,
6: ganyan.
7: talaga po.
6: Dami-dami naman ka akong ospital, leading pa nga ang London. Ay,
7: Yes.
6: nako. Magagaling naman dito pero pila rito. Sabi ganyan.
7: Ganun
6: Oo.
7: Po.
6: Mas mabuti pa, dyan na lang ako sa Pilipinas at magagaling yung mga nurses. Magagaling ang mga health workers. Kaya alam nyo, congratulations sa inyo sapagkat talagang respetable ang paningin ng maraming mga bansa sa mga health workers natin. Yun na nga lang, challenging mag-stay sa Pilipinas.
7: Yes.
6: Okay. So, ang Alliance of Health Workers, kayo ay nag-organisa upang kayo ay magkaroon ng boses upang
7: Yes,
6: ang inyong pakanan ay mabigyan ng atensyon.
7: Yes,
6: So,
7: po. Apo, apo.
6: Ang tanong ko ito, kayo ba ay napapakinggan?
7: Ha, ay, yun, natawa lang yun. No? Actually, yun po. Yun po talagang magpahanggang ngayon po ay kami ay nangangalsada. Kami po ay humahantong po sa ganong klaseng sistema dahil nga po pagpahanggang ngayon, ang sigaw po natin sa ating pamahalaan ay nakabubuhay na sahod. Living wage, hindi po living wage. Na sa totoo lang po, kung yan ay tututukan at bigyan pansin ng ating gobyerno, ang dami po nating mga magagaling at mga magagawang pangkalusugan, especially nurses and doctors at iba pang mga allied professionals, allied health professionals, na talagang kailangan natin ang galing nila dito sa ating bansa para magserbisyo at magbigay ng dekalidad na serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan sa atin. Pero sino pong nakikinabang sa kanila? Sa kanilang galing at sa kanilang talino, sa kanilang kakayahan, kundi yung ibang bansa, ang dayuhang bansa po ang nakikinabang sa kanila. Dahil po tayo mismo, na nandito sa Pilipinas, ang ating pamahalaan, ay wala pong manasakit at wala po tayong, ika nga na tinatawag na kalinga na nararamdaman sa ating pamahalaan. Kasi sa ngayon lang, at sa totoo lang, Bishop, magpahanggang ngayon, marami pa po tayong mga benefits na ito naman ay kakapiranggot at ito naman po ay silang nagpapanukala nito at silang nagbibigay ng guidelines, memorandum o kung anumang batas. Sinusunod lang natin at sinisingil lang natin sa tama at hindi po tayo naniningil at hindi po tayo humihingi ng sobra-sobra. Kundi yung atin po ay nakabubuhay lamang po at sapat na mabigyan po natin ng dekalidad na edukasyon at mabuhay natin ang ating pamilya. Pero talaga pong nakakalungkot isipin dahil po dito mismo sa atin ay kulang tayo ng sapat na suporta sa ating pamahalaan. So hindi lingid po sa kaalaman po natin na sa ngayon na o yung ibang bansa po kalimitan po nagtatanggap na po sila kahit newly grad na mga nurses sa ibang bansa, sila na po lahat ang shoulder pati sa review, sa kanilang accommodation, basta lang makarating po doon sa bansa na yon kasi talagang kailangan nila. At ang galing na mga Pinoy, na mga nurses, sobrang hinahangaan tayo, pinag-aagawan tayo sa ibang bansa. So ang nangyayari po, mismo ang pamahalaan natin, ang tumutulak sa atin, para doon tayo magserbisyo sa iba. Yun po yung nakakalungkot, Bishop.
6: Oh, bilang napakataas ng respeto ng ibang bansa sa mga Filipino nurses, ibig sabihin wala tayong problema sa edukasyon, wala tayong problema sa training. Okay?
7: Yeah.
6: So, sa problema natin ay yung dapat na pag-abot sa kanila, proteksyon, sahod. Christy,
7: yes.
6: Bigyan mo nga ako ng ideya. Yung basic na parehong halimbawa, parehong trabaho dito as a nurse sa isang ospital, no, gaano kalaki ang agwat? Halimbawa.
7: Sobrang laki po. Siguro more. Lala sa Singapore. Dito po sa atin, ang salary po ng salary grade 15 po natin na nurses po, 38,000 to 39,000 po a month. So may tax pa po yun. So kaltas-kaltas. Sa Singapore po, yung isang buwan doon, 100,000 mahigit po. Kahit nasabihin natin, dito sa Asia po, tayo yung pinakamababa magpasahod sa mga
6: That's
7: nurses.
6: Three times, almost three times, or if not
7: yeah,
6: more.
7: More than three times ang taas ng sahod.
6: Talagang, ganun talaga ang magiging mentalidad ng lahat. No?
7: Yes po.
6: Kapag more than three times na ang ikukonsidera mo, abay, titinan mo pa ang kabuhayan mo, titinan mo ang mga anak mo.
7: Yes,
6: abay, yun talaga ang mentalidad. Now, ang ginagawa ng ating pamahalaan, ikino-cover na halos lahat, no? Naglibre na ang gamot, libre na ang hospitalization, marami ng tulong ang ginagawa ng ating gobyerno sa mga nagkakasakit. Pero ito ay maabot doon sa kanila yung nag-aabot ng serbisyo. Tama ba yung sinabi ko?
7: Ano pong ibig sabihin? So,
6: ibig sabihin,
7: kumbaga libre na.
6: Pag nakakasakit ka, syempre, meron kang pillhead. Yun, ililibre ang hospitalization mo at lahat ng mga... Pero, yung mismong nagbibigay serbisyo, walang napapala doon.
7: Sa totoo lang po, yun nga sinasabi niyo pong libre na paggamutan, libre na bigay ng gamot, libre na serbisyo. Ito naman po ay naibibigay ng libre, pero ito po ay kailangan mong pumila na mahaba. At ito po ay hindi yung sinasabi po nating zero balance billing, no balance billing na sinasabi po natin sa PhilHealth. Ang zero balance billing po ay sa accommodation po ito. Ngayon,
6: yes,
7: kung like for example, ito sa isang institution, yung ganitong klaseng diagnostic procedure ay wala. Saan ka po pupunta? Mag-out of the packet, mag-shell out ka pa rin po. Kasi kailangan mo na ngayon yung resulta ng ganitong diagnostic procedure para magamot kung anong sakit meron ka. So hindi po lahat ng institution ay libre po. Opo.
6: Okay. Oh, I'm referring to government institutions, ano?
7: Yes.
6: So, lang, syempre, maganda pakinggan para sa pasyente na zero billing ka. Pero sa totoo lang, yung mga nurses ang nangangawawa din sapagkat wala naman sila zero billing.
7: Hindi, at saka hindi lang po yun, Bishop. Ang ano nito, ang resulta nito, so dadagsain po tayo ng pasyente. Overwhelmed ang number of patients na pupunta sa mga pampublikong hospital. Pero ang tanong, yun, dinadagdagan po ba ang mga empleyado na magkikater sa mga ito? Overwork, underpaid po. Yes, overwork, underpaid po ang mga health workers sa hospital, especially mga nurses. Hindi ka naman po, wala ka doon sa tamang ratio na sinasabi ng DOH na dapat one nurse is to 12 sa mga regular wards. One nurse is to 12 patients. Sa ICU, 1:1 dapat. Pero ano nangyayari? Hindi po ganun ang nangyayari. Sa isang ward, dalawa lang ang nurse. So ilan ang pasyente sa isang ward? Pagpalagay mo ngayon 60 yan o 65 yun. So dalawa kayo. Hindi lang naman doon ang mga pasyente doon ay mga ambulatory na kaya nilang alagaan ang sarili nila. May mga tinatawag po tayong level 4. Level 4, ibig sabihin po nun, mga intubated patients. So kailangan mo sila bigyan ng atensyon every now and then. Minuminuto, pupuntahan mo. Pero paano mo magagawa kung ikaw mismo health worker, ay sobrang exhausted ka na. Overwork ka na, tapos minsan ang pagkain mo, uuwi ka na lang sa bahay, doon ka na lang kakain kasi hindi mo na magawang kumain pa ng tanghalian kasi sa sobrang dami ng ginagawa, sa dami ng pasyente, minsan ang paghihi mo, pinipigil mo na kasi nga, kailangan mo matapos ang trabaho mo within the span of your time kasi kung hindi, backlog mo na naman yun. So kung backlog mo siya, hindi ka pwedeng umuwi nang hindi mo siya matapos. So sobra-sobra ka na sa oras. Pero hindi naman binabayaran ng gobyerno yon.
6: Oh, alam mo, napakaganda na yung kalalagyan na yan ay napag-uusapan dito sa ating pagsusuri. Kasi madalas, ang sinasabing proteksyon ng manggagawa ay na-apply doon sa mga farmers, sa mga nasa mangingisda. Pero hindi nahahayag itong kalalagyan ng ating mga health workers. Meron
7: yes,
6: sanang itatanong. Ang sabi, paano natin maiiwasan ang pagdami ng health workers na umaalis sa ating bansa? Parang wala yatang sagot ito. Ano palagay mo?
7: Napakasimple lang naman ang sagot dyan, Bishop eh. Bigyan mo na sapat na sahod. Bigyan mo na sapat na benepisyo. Bigyan mo ng sapat na talagang kalinga ang mga manggagawang pangkalusugan, especially health nurses. Sa palagay niyo po ba, kung susweldohan niyo po kami, kahit sabihin na lang natin, 100,000 every month kami mga nurses, kumpara, mababa na kaysa sa ibang, kaysa sa Singapore. Kami po ba mangingibang bansa pa? Hindi na po. Dito na lang kami mag-stay. Kailangan ng serbisyo namin eh. Kailangan ng serbisyo namin para sa ating mga mamamayan. So ngayon, ito pa po yung pinaka-problema natin, Bishop. Ang daming tinatayo ng mga specialty center sa mga pampublikong hospital. Ito ay tinatayo, ini-infrastructure nila, tinatayo itong mga buildings na to. Pero ang tanong namin, planado po ba ang manpower dito? Or kami pa rin, ima-maximize pa rin ang number of health workers kung ano lang ang meron. Kasi sa totoo lang po ngayon, super, super, super, super understaffed na talaga. Ang ginagawa na lang natin ngayon, nag-ano tayo, nag-iikot-ikot na lang tayo kung sino medyo marami-rami, ilipat sa kabila, kung sino naman doon wala, ilipat. Kaya parang trumpo na ngayon ang nangyayari sa mga healthcare professionals natin.
6: At kahit na merong patients initially, mapapagod, no, mapapagal sila, mag-abroad na lang ako kaysa ganito.
7: Yes, tama naman po, pag pumunta ka sa ibang bansa, tangay mo pa buong pamilya mo, libre na lahat, hindi ka rin malalayo sa pamilya mo, kasama mo sila. So di po ba, bas pipiliin mo na, siguro ngayon Bishop, kami na lang talaga ng mga inuugat na dito sa institusyon ng mga naiiwan. Nawala na kaming balak talaga mga ibang bansa. So mga kabataan ngayon, yung mga bagong sibol natin ngayon na mga nurses, yun lang po yung ano nila, hindi na nila kaya yung overwhelm ng trabaho. Ang overwhelm ng dami ng pasyente sa mga hospital, lalong pang publikong hospital po, hindi nila kaya. Minsan 6 months lang, nagre-resign na. Wala na. Kasi hindi po nila kaya yung bulk ng trabaho tapos ganyan lang ang natatanggap.
6: Okay. Alam mo, nakakalungkot itong bagay na ito eh. Sapagkat mangangarap tayo na ang ating bansang Pilipinas ay makapag-render ng magandang trabaho at proteksyon sa lahat ng manggagawa natin. Pero itong plight na ito ay nakahayag ngayon. At so ibig sabihin kayo naman ay represented naman sa mga pag-uusap sa ating legislatura?
7: Actually po, mayroon po kasi tayong, di po ba may Magna Carta of Public Health Workers. So ang ganda ng mga nakasulat po doon, batas na po ito. So ang tanong lang po natin, hindi lang po ito, lahat ng nakasulat ay napapatupad. At ang mga nakasulat po doon ay hindi pa po, hindi na ribisa. Kasi yun ay 1980 something pa po na nagawa po yan, na nabuo ang batas po na yan na hanggang ngayon walang revision, walang amendment sa mga batas na, like for example lang, ang laundry allowance mo doon nasa 150 pa per month. Ano naman po yung mabibili mo sa 150? Ang transportation allowance mo, meal allowance mo doon nasa 200 lang o 100 pesos lang. Ano mabibili niyo po yun? Per month pa po yun, hindi yun per day. Kaya ngayon po, mayroon po tayong, noong 19th Congress po, may bill po tayong inain po sa lower house na i-amend na po yung ibang mga provision na nandun sa Magna Carta o public health workers natin, kagaya po yung hazard pay. Dapat itataas na natin yung hazard pay. Ang longevity allowance, sinataas na po natin. Tapos, kaso lang po, nung panahon po na yun, na saraduhan po tayo ng 19th Congress, so itong pag-open ng 20th Congress po, i-re-open po natin, re-apply po natin to, ang bill po na to. Na suportado naman po ito ng ating mga kasamahan na nasa Kongreso po.
6: Well, that's good to hear. Alam mo, karapatang pantao yan, basically, no? At, well, alam mo, ang programang pagsusuri ay nagsusuri tayo ng mga challenges sa ating lipunan upang makaambag tayo sa inyong kalalagyan. Subalit, patuloy pa rin, mga, kayo mismo, ang lahat ng ating mga health workers ay maituturing natin ng mga heroes. Eh,
7: yes.
6: Isipin mo na, eh, nung pandemya pala, nandito ka.
7: Yes,
6: I can
7: po.
6: Just imagine. Sige,
7: yes,
6: tuloy.
7: Po. Ako po yung laging nakasalang po sa mga social media po. Kaso lang hindi lang po sigurado nakikita dahil po kami ay naka-PPE. Pero every now and then po na may interview, ako po yung sumasalang. Tapos kasi during that time, ako po ay isa din po, akong presidente din po kasi ako ng third times ng union ng aming hospital. So isa sa officer ko po yung unang tinamaan ng COVID-19 na siya yung unang namatay sa institution namin. So na hindi namin hindi katanggap-tanggap para sa amin po yun. Kaya yun ang nangyari. During the time ng pandemic po, kung nababalitaan nyo po na kahit sa panahon po nung kailan ang hirap na hirap kami, naka-PPE kami, pero nasa lansangan po kami, nasa kalsada po kami, kami ay nagra-rally kahit na sobrang hirap na hirap po kami. Pero ganun man, yun po ay talagang ipinakikita at pinaparating namin sa pamahalaan.

0: kalaban ng gobyerno, nandito po kami para tumulong at ayusin ang sistemang pangkalusugan ng ating pamahalaan. Pero sana naman kami, in return, bigyan din naman sana kami ng nakakaayos at nakakabubuhay na kompensasyon. Yan lang din
1: Okay.
0: naman po.
1: Kaya mayroong programang pagsusuri para ang mga boses na ito, ang mga saloobin na ito ay maihayag, marinig, makita. Eh tamang-tama, hindi ka na naka-PPE ngayon. Kaya ito, maliwanag na maliwanag ang iyong
0: Nakikita na po
1: sinasabi.
0: ako.
1: Nakikita ka
0: Papa.
1: na.
0: Yes
1: Well,
0: po.
1: ang Secretary General ng Alliance of Health Workers, si Nurse Christy Donguines. Maraming salamat sa iyo, Christy. At dalangin namin, no? Dalangin ko bilang bishop ay maitaas ang antas ng inyong kalalagyan at proteksyon para sa inyong mga health workers. Maraming salamat
0: Maraming
1: sa iyo.
0: maraming salamat, Bishop. Maraming salamat sa lahat nakikinig at nanonood sa atin.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: Sa ating pong episode na ito ng Pagsusuri ay tiningnan natin ang kalalagyan ng ating mga health workers, partikular ang ating mga nurses na hanggang ngayon ang kanilang hinaing ay mabigyan sila ng karapat-dapat na resulta ng kanilang paglilingkod. Ano po? Kaya hindi natin ma-address bilang bayan, bilang bansa, ang pag-alis ng ating mga nurses na samantalang ang galing nila ay hayag naman at respetado sa buong mundo. Naalala ko po ang sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 5 and verse 18. Ang sabi ay, "You shall not suppress the ox that treads out the corn." Abay, ibig sabihin eh, wag po nating bubusalan. Ano po? Yung mga nagle-labor, no? Upang ang ating pagkain, ang ating kapakanan ay mabigay sa atin. Ang kagalingan, halimbawa, sa ating mga lupang katawan. At ang bilin na bilin ng salita ng Diyos sa ito, the laborer is worthy of his hire, of his wage, of his reward. Alam niyo po, hanggat hindi natin ito nabibigyan ng atensyon at pagsulba sa ating lipunan, ito po ay isang bagay na hindi makatuwiran at hayag sa ating Panginoon yan. Hindi tayo makakaahon bilang bayan kapag ganyan ang palaging kalalagyan ng mga tao na siyang naggumagawa ng mga mas mahihirap na bagay upang maiangat ang kalalagyan ng iba. Ang prinsipyo po na ito ay hindi lang prinsipyo o kaisipan. Ito ay dapat pamantayan at fundamentals ng ating lipunan. Malaking challenge. Subalit, lahat po tayo dapat may ambag. Ano po? Lalo na ang ating pamahalaan, ang ating kongreso at ang lahat ng dapat ay nagbibigay at naghahatid ng ikabubuti ng lahat. Para sa ating mga manggagawa, ito po ang ating pagsusuri. Pagpalain tayo ng Panginoon.
2: Sa FEBC Radio TV.
3: Hindi lamang isang hanap buhay ang pagiging health worker dahil ang mga ito laging handang umagapay kapalit man ay pagod at sakripisyo. Isa lang din ang sigurado tayo. Mahalaga silang bahagi ng ating pamayanan na kagaya natin ay nangangailangan din ng suporta at proteksyon. Kaya nga sa bawat pag-aalaga nila, sana ay nasusuklian ito ng tamang malasakit, suporta at proteksyon. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.
4: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines

0: matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba sa Zambales. Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
6: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na ang ating hong kalagayan ngayon, hindi lang ho sa ating personal na buhay, pang pamilya at pang bansa, ay meron hong improvement. At yan po ay kinakailangan natin para po sa atin din hong katiwasayan. And sana ho, sa kabila ho ng medyo nagbabagong kalagayan ng panahon, ang atin hong mga kalusugan at kapakanan ay hindi ho natin napapabayaan. Yan po ang ating loving reminder ngayon pong weekend na ito. So, ang atin hong pag-aaral ngayon ay kaduktong pa rin ang atin hong mga discussions na mapapansin po ninyo related naman sa mga Bible characters at in relation sa mga surrounding circumstances na aralin sa kanilang mga buhay. Dati pinag-usapan natin si David in relation sa kanyang pag-compose ng Psalm 30 about worship. No? Pinag-aralan din natin of course si Job last weekend. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay dalawang tao. No? Ito ay considered na magkaibigan at yung kanilang pagkakaibigan is something special pagdating ho sa tema ng Banal na Kasulatan. Pero more than that, ay meron din ho itong kinalaman no, sa history ng Bible at maging ng buhay at sabi nga natin kasaysayan ng bayang Israel. At ito rin is of course a lesson on leadership. So, ang pinakamagandang tanong siguro para simulan ng lahat ng bagay nito is about friendship. Kaya ba ay merong masasabi na at least 5 people na kung sakaling magkaroon ng kagipitan ng inyong buhay ay pwede ho ninyong asahan na ito ay tutulong at magiging katuwang ng inyong buhay. Nakapag-isip na ho ba kayo? Minsan ang hirap, no? Yung meron kang isa, meron kang dalawa, of course, yung ganong kalapit na support group, support system is a blessing, no? Pero hindi lahat ay meron yan. At ito naman yung second question natin, no? Biglang may mga tanong, sasabihin yung pastor, ang aga-aga. Mga tanongan agad, eh, ito ho ay relevant kasi sa ating topic. So, meron ba sa inyo na anong full extent na inyo pong handang i-give up o ibigay patukoy o patungkol po sa inyong mga kaibigan. Ibig sabihin, pagka yung isang kaibigan ay nangailangan o kaya ay merong kalagayan na kinakailangan ng agapay o tulong, kayo naman, being a friend, ano ang willing ninyong ibigay? No? Siguro mga choices niyan, pwedeng possessions, attention, panahon. Yung ilan, palagay ko, nag-iisip-isip hanggang sa extent ng buhay. Yan. So, yan po marahil ay mga commitments na pwedeng ibigay ng isang tao sa pinahahalagahan at kanilang ipinagpapasalamat no, na mga kaugnayan ng kanilang buhay. Pero dahil ito rin ay usapin ng leadership, ang atin hong pag-uusapan kasi ay si Jonathan and David. No? So, alam natin si David ay pangalawang hari ng Israel. Pero unbeknownst to many na meron talagang nakapila doon sa trono na yan kung planong pangtao lamang ang ating pag-uusapan. Ang pangalan nito ay si Jonathan. No? Silang dalawa ay best of friends at magkakakilala sila dulot na rin ng ama ni Jonathan na siyang unang hari ng Israel na si Haring Saul. Isang tao na napili base sa kanyang background. No? Ginusto ng mga tao si Saul na ilagay sa luklukan ng pagiging hari nila. Unang-unang hari, no? At ang basihan ay yung kaniyang background galing sa isang mayaman at may impluwensyang inangkan. At of course, pag pinag-uusapan ng kanyang tindig, siya po ay nakahihigit sa height or stature kumpara sa pangkaraniyong lalaki sa Israel. Maganda ang kanyang itsura. Sabi nga, he was very handsome. At hindi lang ho yan, ang masasabi din natin, he was at the prime of his life. No? So, ibig sabihin, yung kanyang peak, nandun pa siya sa nag-aagaw yung kabataan and adulthood. Ayan. So, hindi ho siya katandaan pa. At makikita natin na kung yun lang ang basihan at batayan, pwedeng masabing ideal leader si Saul. No? Kaya lang, alam naman natin si Haring Saul ay merong mga nagawa that did not sit well with God. At dulot ho nun, ang kanyang pag-ahari will not be extending sa kanyang bloodline. Ibig sabihin, hindi na mula sa kanyang pamilya o inangkan ang magiging susunod na hari ng Israel. No? Bakit ho natin ito binabanggit? Ang typical kasi sa monarchy o yung tinatawag nating mga pamunuan na hari ang mga nanguna ay monarkiya. No? At of course, we talk about yung monarch which is the king. At dito nga, pag tinitingnan natin yung tinatawag nating succession ng mga hari, usually yan ay kinukuha sa kanilang mga heir, no? H-E-I-R, yung heir to the throne. Yung papalit sa kanila ay yung kanilang anak na lalaki. Usually kung yan yung nag-iisang anak na lalaki, di siya yun. Kung maraming anak na lalaki, ilan sa mga sumusunod na kategorya ang totoo. Pwedeng yung kanyang panganay na anak na lalaki o kaya yung kanyang mapupusuan na siyang sesegunda sa kanyang pamumuno. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi na maipapasa sa saling lahi ni Haring Saul ang pamumuno? At dito naman papasok yung tinatawag nating personalidad ni David. No? Si David hindi naman ho nang galing sa mayamang pamilya. We know na yung kanyang background, he came from a family of shepherds. No? At kaya nga ang pinakabunsong anak ni Jesse na ito. No? Pangalan ng ama niya ay si Jesse. At sa marami magkakapatid na lalaki, siya ang pinakabata. At ang nasabi ng ilang mga manunulat, kaya siya ang nag-aalaga ng tupa. Ayaw ng mga kuya niya yung trabaho na yun. Mahirap po mag-alaga ng hayop noon. No? Hanapin mo yung mga lugar saan may tubig. Hanapin mo yung lugar kung saan ang damo ay in season. No? Kasi tandaan po ninyo yung area na kanilang kinalalagyan sa dako po ng Near East ay hindi ho ganun kadali para sa pagpapastol. No? Hindi ko kasi katulad dito sa Pilipinas. Ang sugahan ay nandiyan lang sa tabi-tabi. No? May ilog, may mga talahiban, may mga pagkain na agad-agad may kita o vegetation para sa alagaing hayop. Doon ho ay iba. No? At yun nga, ang trabaho na yan ay napunta kay David. Sa ilan nating mga studies about David, nabanggit natin that despite na siya po ay isang pastol, ang kanyang relationship at ang kanyang interaction sa Panginoon became very personal. At yun din ang dahilan kung bakit sinasabi nga natin na produce niya yung psalm, no? Yung The Lord is my shepherd, yung Psalm 23. No? So ito po yung kung tawagin natin ay simpleng background niya. Si David din ay naging tauhan ni Haring Saul. Ilan-ilan sa kanyang mga role, yung naging armor bearer, tagapagdala ng baluti ni Haring Saul, naging harpist, di ba? Siya po ay kumakanta siguro, dadagdag ko na yun. Pero ang totoo nun, siya ay tumutugtog ng harp para po doon sa hari na binabagabag na masamang spirito. Siya rin ay naging sundalo in a sense, no? Kasi nilabanan niya si Goliath at natalo niya. And then from there, hindi lang siya basta sundalo per se. Naging mighty warrior siya ng Israel at eventually naging commander ng mga kasundaluhan ng Israel. At naging hari din siya. So ito yung tanong. Isang hari na merong anak na si Jonathan. At si Jonathan ang inaasahang papalit sa trono ng Israel. Kung pag-uusapan lang yung typical na succession from a human siguro tradition. On the other hand, ang Panginoon naman inalis na yung favor kay Saul at ibinigay na kay David. So ang king in waiting ay si David na. At ang pag sabi nga natin ang pinag-aagawan, hindi naman necessary nag-aagawan itong dalawang ito, pero yung pinag-uusapang trono ay isa. Both are qualified men for it. Pero sino magpaparaya at ano ba ang mangyayari sa friendship na ito? Meron ako nakitang isang quotation. Ang sabi dito, serving a higher purpose in a lower position is not easy. No? Pero it takes maturity at yung a sense of security para yan daw ay matanggap. No? Kasi minsan, pag pinag-uusapan po ang panunungkulan, ang tao ginugusto yan for many reasons. No? Number one is power. Yan po ay ginugusto ng tao dahil may control, may ability to be able to dominate. At yun nga, may mga advantages ang pagiging isang pinuno. So that's power. Yung pangalawa, you are, di ba? You have a position that basically is higher than the others. At yung iba yun ang habol. Ang kanilang patunay, ang kanilang kung tawagin natin ay level of success ay to be above others. No? At yung pangatlo is of course yung popularity. They would like to be popular or known to others. So yan po ang background ng kagustuhan minsan for people to be in top positions. So ngayon, ano ho ba ang magandang makita natin sa friendship nitong dalawa na ito na hindi necessarily yung position lang ang mahalaga? At ano ba yung kanilang naging basihan ng lalim ng kanilang friendship? May nakita akong quotation ni C.S. Lewis. Ang sabi niya, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Ano bang ibig sabihin nun? Ang humility, hindi ibig sabihin wawalang bahalain mo ang sarili mo. Pero wag naman puro sarili lang iniisip. Di ba? Ang ganda ng pagkaka-frame ni C.S. Lewis ng kanyang statement. So sa leadership, may power po ang humility. Kaya nga ho, pag pinag-uusapan natin ang leadership style sa iba't ibang mga organizations, yung mga sinaunang dekada, mayroong Theory X, Theory Y of leadership, kung narinig nyo na po yan. Pero sa Bible, meron namang sinasabing servant leadership. na through your service, you are actually going to lead. Ibang-iba, unique, but it's a pattern shown in Scripture, especially kay Jesus. Ang sabi daw dito, the strength of humility is the ability to serve something bigger than yourself. So ito siguro yung dahilan kung bakit natin pinasok itong elemento ng humility in the lives of both David and Jonathan. Kasi nga yung kanilang friendship ay nagdulot din, no? Lalo na yung kanilang fear of the Lord, nagdulot din na sila ay magkaroon ng kababaang loob na maisip na ang kalooban ng Diyos ay mas mataas kumpara sa layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. So pasukin natin, no? Ang ibang mga materials ang sinasabi is Jonathan, he gave up everything for David, no? So konting excerpt, no? Kasi pinag-uusapan natin si Jonathan. By the way, marami yung Jonathan sa Bible. Ang Jonathan na pinag-uusapan natin is the one written sa 1 and 2 Samuel, no? So ito po yung anak ni King Saul. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 14, 6-7, Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let us go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saying, whether by many or by few. Do all that you have in mind, his armor bearer said. Go ahead, I'm with you heart and soul." So from here at yung mas malawakan pang nilalaman ng mga talatang ito about Jonathan, ay tingnan natin at least 5 things about him. Number 1, he was a warrior, no? Lamang si Jonathan bilang prinsipe, pwede yung expect na ito po ay hindi brusko, hindi humaharap sa laban at pwedeng well-protected. Eh, hindi ho ganun si Jonathan. Siya po ay at one point, no, sabi na ilang materials, between the ages of 15 to 25, ay pinahawak na siya ng mga kasundaluhan ng Israel dahil nga ang ama niya ang hari. And mapapansin din natin dito sa 1 Samuel chapter 14, basahin niyo yung background. Medyo nagipit yung sundalo ng Israel, about 600 of them. Yung tatay niya si Saul, nandun na lang sa encampamento, naghihintay kung ano na lang gagawin. Yung kalaban numbered about 2,000 or more. Naisip ni Jonathan, "I have to act." At yung kanyang action, dalhin yung kanyang armor bearer para ang lusubin ay yung outpost. Eh hindi ho ito yung fantasy game na lulusubin niya yung 2,000. Ang kanyang haharapin, yung nasa outpost, no, marami yung 2,000 compared to him and his armor bearer, dadalawa sila. Pero kung yung nasa outpost, between 20 to 30 men. At sangsabi, nung nilusob niya yun, natalo niya yung karamihan at nag-send ng rakas, yung kaguluhan doon sa kampo, na napansin naman ng mga sundalo ng Israel na naging dahilan kung bakit parang nag-scatter yung mga Philistines during that time. So he was a warrior. Pangalawa, he was a man of courage, no? Matapang. At dito maipapakita sa atin yung tapang niya, nilagay niya sa lugar, no? Ano yung magiging daan at dahilan para may pagtanggol ko itong mga sundalo na aking kasama. At kahit isuong ang sarili sa kapahamakan, no? Pwedeng isipin natin, foolish, pero talagang desperate yung kanilang situation during that time. And kaya yung pangatlo, he was a strategic leader. Bakit? Yung move niya na yun ay hindi naman suicide mission. Ang move niya na ngayon was to give Israel the advantage. At nung ginawa nga niya yung mga bagay na ito, ang mapapansin po natin, nagkaroon ng magandang epekto dun sa tinatawag natin yung tide or yung movement of war. Pero yung number 4, ito, napakagandang quality rin ni Jonathan. He inspires loyalty and courage. Ang tanong, paano? Ang binasa natin dito, may kasama siyang armor bearer. Ito po yung tao na magdadala ng baluti at nung mga sandata ng hari. Anong hari o kaya ng isang nobleman pagka siya po ay lumulusob. So, very important yung role nito. E pwede namang umuo siya by just simply saying it. Pwede namang umuo siya by being truthful about it. Pero pwede rin iwanan niya kung sakaling delikado yung mission at manganib yung kanyang katayuan. So dito anong mapapansin natin sa armor bearer. Talagang sabi niya, sige, kung ano naisip magawin mo, andito lang ako. Kasama mo ako, puso at kalooban. So yan yung tinatawag natin very truthful na commitment sa kanya. May account din itong si Jonathan na yung ama niya nagalit kasi tumikim siya ng pulot. Minsan iniisip natin, masama na tumikim siya ng honey. Well, yung masama kasi doon, dahil yung tatay niya, after nilang manalo ng sundalo ng Israel, pinagbawal na merong kakain. Eh, yung mga puno daw doon ay maraming pulot, no? Jonathan hindi narinig yun. Kumain siya, nabalitaan ng ama niya at nagalit, no? Siya ay pinagplanuhang patayin ang ama niya bilang parusa sa pagsuway sa utos ng hari. Ang nagtanggol sa kanya, mga tauhan niya. So, ibig sabihin, talagang may loyalty ang kanyang mga kasundaluhan sa kanya. And then number 5, very, very important characteristic ni Jonathan. He was a man of faith. Pang mga accounts about him at maging yung conversations niya, laging merong nilalaman na in relation to the Lord, no? So dito yun nga sabi niya, nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few, no? So yun, hahangaan mo ang kanyang pagkilala sa pangunguna at paggabay ng Diyos. Now ito, tanong, hindi ba siya fit or qualified to sit on the throne of Israel? I think bagay na bagay siya. At kung tutuusin, kung si David ang iyong tiningnan ng qualifications side by side with Jonathan, pareho eh. Parehong warrior, matapang, strategic leaders, loyal, inspire ng loyalty and courage sa kanilang mga tauhan, and they were men of faith, no? Kaya nga ang tingin ko, kaya naging magkaibigan ng husto itong dalawa na ito, because they have almost similar traits. At yung value system nila ay may pagkakahawig. Now, ito yung golden question dito. Bakit hindi ibigay kay Jonathan yung kingship when he was qualified? Di ba, binasa na natin sa history ng kanyang buhay, okay yung kanyang impact sa mga sundalo. Kontrang-kontra sa ama niya yung kanyang ugali. Ito yung dahilan. Hindi siya, kundi sabi nga, yung ibang tao na ka-apekto sa kanya. 1 Samuel 13:13-14. Sabi dito ni Prophet Samuel, no, kasi ito yung time na dapat nating maalala. Ipinag-uutos ng Diyos na mag-aalay. Kaya lang, ang pag-aalay, ginagawa po yan ng saserdote, hindi ng hari. Hindi mo pwedeng pakialaman yung bahagi na yun. Itong si Saul, pinanghasa niya, naiinip kasi wala pa yung propetang Samuel. So siya nag-aalay, nagalit ang Panginoon. At ito po yung sinabi sa kanya. "You have done a foolish thing," Samuel said. "You have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's command." Ayaw na ng Panginoon ipatuloy sa sambahayan ni Saul yung paghahari tulot ng kanyang pagiging masuwayin sa kalooban ng Diyos. Pwede nyo iniisip, Pastor, tatay yun eh. Anak to, wala namang kinalaman. Sabi mo nga, maganda yung katangian nitong si Jonathan kumpara sa amang si Saul. Yes. Pero tatandaan natin yung lesson sa Job. May mga why questions tayo. Pero may mga bagay na sinasabi ang Panginoon, hindi nyo naiintindihan at nakikita. Sa pamamaraan ko, nakikita at naiintindihan. So, hindi ba doon nga ang challenge, magtiwala na lang muna tayo sa Panginoon kung bakit ganun ang kanyang plano? So, ano ba ang plano talaga niya para dito kay Jonathan? At kayong kay David, kasi kahit papaano may glimpse na tayo, nabanggit na nga natin, naging hari siya eh. Pero para siya maging hari, ano yung mga moves o ano yung mga bagay na ginawa nitong si Jonathan in the middle of it, no? So pag-aaralan po natin yan bukas, araw ng Linggo, paalala po ng ating programa. Sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
7: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!

Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Sa panahon kung saan ang edukasyon ay susi sa paghubog ng kinabukasan, mahalagang magbigay pugay din tayo sa mga guro na hindi lang nagtuturo ng aralin, kundi nagbibigay rin sa atin ng inspirasyon, ng pag-asa, ng direksyon sa bawat mag-aaral. At syempre, kikilalanin din natin sa programang ito isang paaralan na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan. Hello kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome po sa tahanan ng ehemplo kung saan feature po natin mga outstanding Filipino at mga organization dito sa Pilipinas na talaga namang naglalayag ng kani-kanilang excellence. At ngayon po sa larangan tayo ng edukasyon. Ang ehemplo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company. Siyempre po, napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live, sa YouTube channel at sa Signal TV Channel 185. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Samahan niyo po ako sa panibagong edisyon ng programang Ehemplo.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.